0: Sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati na pinagra kung may ipinanglitan nga may sunog, no? Sa ton sini nga mga ka-K5, anong obrahon mo? Ano ang imo sini pwede obrahon nga makasurvive ikaw? So the same thing sa mga kasubong sini nga mga insidente, mga ka-K5, no? O galing ang ining mga natabo sa Tacloban kag Ateneo di Sampuanga, siyempre makabig na ito nga isa sa pinaka-worst nga school incident sa ton sini nga mga ka-K5. And by that, para hindi maglala, kag hindi maapektuhan ang aton mga estudyante sa aton sini nga mga ka-K5, so ginubra nga gin-refine, gin-modify somehow, no, ang pagpatigayon sa sining safety drill. Kagti ang rule sa mga kapulisan nato, number one, siyempre pinaka-importante, police visibility. Pero ang nakita nga problema because of kakulangan and the lack of police personnel kay hindi man tanan ma-accommodate sang aton nga mga kapulisan, kaya dapat ang isa iatag-satag sa mga eskulahan may police visibility, so somehow may ara nga mga nagarubing kag gina priority ang mga eskulahan nga madamo kag dako ang populasyon mga ka-K5 kumpara sa iban kag ang mga kulang sang security personnel. That's why nga may mga police deployment ang aton sini nga Iloilo City Police Office. Kagti prior pa man sang natabo to sa Tacloban kag sa Ateneo di Sampuanga, suno kay Police Colonel Wilbert Parilla nga ang police visibility sa mga eskulahan, no, dugay na nga gina-implementar sang ICPO. Alas 8:05 oras sa to sini nga pagpangalagad. Buya kita short commercial break, sa pagbalik naton, kaunta report ni ka-K5 Jenny Kayunan, may kang tanan ka sa sining haze monitoring sa siyudad sa Iloilo. And at the same time ni ka-K5 Kim Caruyo sa sining gimbuslot nga host sang BFP, no, sang Bureau of Fire Protection nga nagresponde sa sunog mga ka-K5 sang gintalikdan nga adlaw, no, sa aton sining mga ka-K5. And bantayan ang pagpasundayag naman sang pila naton sining ka mga campus reporter para sa aton sining live reporting competition secondary level elimination round sa pagbalik sang K5 News FM Iloilo Foro de los Pueblos program.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
2: DTX 500
3: ang may powerful compound
2: na nagapanubos
3: ang imo blood sugar.
2: DTX 500!
3: Garantisado!
2: Epektibo!
3: Aramis mo! DTX 500!
4: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa law, was ini ang nagadamage ang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Iniman ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
5: So budlay bala na ang Parkinson's disease, ti ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kun ara ka na sa gitwag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. No, una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung maligarilyo, likaw ka. No, kung gapanigarilyo ka, matamata na untat. Asos ang salakyan kag iban pa. Ikadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Pagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa ka salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para hindi tuktukon, hindi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
3: DTX 500 para sa matino nga dugo.
2: DTX 500
3: para sa healthy nga tay.
2: DTX 500
3: ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
3: nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo nga tay.
2: Happy kanunay.
3: DTX 500
2: masaligan.
3: Epektibo.
2: DTX 500
6: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamins. No?
0: Mm.
6: Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga nag-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
5: Dere ang nakadami di kabalo ka na kun nga agatigulang ka tulukon kun wala kag inom DTX 500 kag Mighty C.
0: Oh.
5: Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide.
0: Mm.
5: Ano para Sir GP?
4: Hydroxyl radical.
5: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong mga selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat-yat ang imong kwan i. Imong nga panit.
0: Mm.
5: Garingkols ka na, gatigulang na imuguya.
0: Mm.
5: Pero kung adlaw ka gainom di TX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gituwag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong nga brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C para ano layo ka sa balatian.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
3: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
3: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
3: Yung may D3.
2: Mga butika.
8: Hindi na

0: si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika!
2: My family history ba na kamuusang diabetes?
1: Mag-DDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-DDX 500 ka na!
2: Ang DDX 500!
1: Ang may powerful compound!
2: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
1: DDX 500!
2: Garantisado!
1: Epektibo!
2: Aramis DDX 500!
1: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
2: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
1: Masami nagapangihi!
2: Masami ginauha!
1: Masi may diabetes ka na!
2: Mag-DDX 500 na!
1: Ang DDX 500!
2: Ang may powerful compound!
1: Yan ang panubos
2: ang imo blood sugar!
1: DDX 500!
2: Garantisado!
1: DDX 500!
3: K5 News FM.
4: K5
3: News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: Oras, alas 8.14 sa ato si Ribarwa nga pagpangalaga diri sa Foro de los Pueblos program sa K5 News FM Iloilo 88.7. Sa aton sa mga ka-K5 ang oras yung dulong sa atos kalawang sa mighty sing alkaline base ka vitamin C. Parisan mo sa DTX 500 mga ka-K5 may ampalaya kag sugar sugar cane X. Raka sa rin makaburig sa atos sa nga ika ayong lawas. Ang klinika DTX 500 mga ka-K5 di superior

0: di RRMO kag sang sentro sang syudad KK5 Jenny sa report go ahead.
1: KK5 Arena padayon sa Gyapon ang pagpahanog dom sa Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Cost Office, I mean o kun CDRRMO nga magsuksok sang face mask o kun magstay indoors. KK5 Ray, ilabi nang gid ang mga vulnerable sectors o kun mga sensitive sectors, which is amo ni KK5 Ray ang may mga sakit bala sa lungs o kun sa baga like asthma or may asthma, ikaw KK5 Ray, iban pa nga mga balatian, because KK5 Ray, according to Mr. Darwin Papa, ang disaster division head sa CDRRMO nga padayon sa gihapon, no, ang ilang may na-monitored sila kay Fabre nga concentrated PM2.5. In layman's term, ano ining PM2.5 kay Fabre? According to Mr. Papa, ini kay Fabre ang mga particulate matters o kung mga gagmay nga mga pino nga mga matters kay Fabre nga nag-aimpon sa aton nga hangin bala nga kung makakulo nimo ang delikado, especially sa may mga balatian kay Fabre. That's why actually according to Mr. Darwin Papa, especially sa mga na-mention naton nga may mga sakit sa mga lungs, ginarecommended sa CDRRMO nga hindi magwaanay balat temporarily kay Fabre kung wala malanggit sa importante nga katuan diri sa may Iloilo City. And if kay Fabre hindi malikawan nga may katuan sila abi o kung may mga importante nga mga transaction, dapat wear mask gid kay Fabre properly nga pagsuksok sa face mask bala like ang ilong na tabunan gid KK5 Ray. Kag ang recommended nga mask is amo ni bala KK5 Ray ang K95 nga mask mabakal sa mga butika nga fully covered gid ang imong itsura kag ilong KK5 Ray. Pero as of now, apesar nga mayara kita sang presensya sang haze diri sa Iloilo City, no CDRRMO KK5 Ray, no, wala man sang recommendation abi nga suspension of classes, hindi man siya maka-alarma KK5 Ray sa aton common people. Kumbaga ang ginapanugyanan lang gid ang may mga sensitive nga mga sector nato na mutong na-mention naton nga may mga balatian sa mga lungs sa KK5 Ray. Yari ba lang KK5 Ray, pamatian naton ang bugos nga pahayag ni Mr. Darwin Papa, ang Disaster Division Head sang CDRRMO.
2: Yes, actually as of the moment, basing sa available naton nga data, considered siya as unhealthy or sensitive individuals ang atong nga air quality sa Subo.
3: Mm-hmm.
2: That's both sa atong nga private ginalantawan, sa may area sa Haro, and sa iyasang ano na to, sa iyasang ganda DNRMB na to, na rin naman niya diri sa may Garden of Love.
3: Sir, may mga reported may mga ganyang respondihan na kita abi nga may mga nagreklamo nga may mga chest pains, may mga reklamo nga naglain ang pamatsyag, sir, due to this unhealthy air, sir.
2: So far negative, ma. Kay hindi ni siya considered din niya muna ka nato trigger sa mga types of response, unless otherwise nga may ara siya yung nadaan nga ginapansyag other than sa effect ko sa
3: Sir, with this monitoring natin, sir, no, the province, sir, nakamention kahapon nga they will give out free masks, sir, no, especially sa mga sensitive sectors, all vulnerable sectors. Sa city, sir, possible ay han nga makahatag man kita libre nga mga face mask, sir, especially sa aton nga mga katigulangan.
2: Amo na ang ginalantapas ang city natin, no? Pero just to be frank sa aton nga, no, ano, in terms of...
0: K5 Jenny?
1: Yes, so nabataan naton K5 Ray, no, ang pahayag ni Mr. Darwin Papa. Di sa karon K5 Ray, nagapabilin nga normal, wala siyang dapat ika-alarma ang publiko K5 Ray regarding sa presensya sang haze sa Iloilo City. But na-recommendar lang na magsuksok sang face mask, especially kung balaan ni mo K5 Ray na ikaw ang mayara sang balatian ka ang hayos ng asma.
0: Okay, so importante ang... monitoring is wala sang anuman nga dako nga pagkabalaka para sa tunsining mga pumuluyo diri sa siyudad sang Iloilo.
1: wala ka K5A, no? Kung obserbahan naton ang palibot sa karon ka K5A, nagapabilin sa Gyapon nga normalya ang nagkakatabo kag wala sang kumbaga dapat

0: panic ang publiko ka Kay 5 Jenny.
1: With that, salamat ka Kay 5 Jenny Koyunan.
0: Ini nga balita ang nadalon sa inyo sa DTX Cafemex, nakakape ka na naka-detox ka pa report na gikan sa Iloilo, inis ka K5 Jenny Kauyunan para sa kamta na balita, serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News.
1: Standby kay K5 Kim Kaluyo sa latest sa update si Ren. Ano ang Bureau of Fire Protection sa Iloilo City mag-file bala sa kaso sa sining mga nagapang buslot sang host sa aton sini nga mga ka K5 sang Bureau of Fire Protection sang nagresponde ini sila sang sunog sang gintalikdan nga adlaw no sa aton sini nga mga pinarangga nga mga tag palamati no sa aton sini nga mga ka K5 gina connect ang aton sini linya with the ka K5 Kim Kaluyo kag dugay-dugay makaupod naman aton mga ka K5 ang aton sini nga mga reporter halin sa Philippine Science High School para magdulong sang ila sining mga nagapanguna nga balita no sa aton sining mga ka K5 diri sa K5 News FM Iloilo. Aduman ang Buena Vista National High School, amunay sila ang mga contestant naton mga ka K5 no sa aton sining live reporting competition mga ka K5. Naka standby na sa linya si ka K5 Kim. Ka K5 Kim, ano ang plano to sa Bureau of Fire Protection? Mapalgin sila kaso? Na-identify na nila itong mga nagpambuslot sa host nila, Kaki 5 Kim?
0: As of this time, Kaki 5 Ring, no? Unidentified pa sa gihapon ang persona no? Sa likod sa pampangbuslot or lusbot no? Sa ilong tatlo sa mga firefighting host, Kaki 5 Ring, kasunod no? Sa ilay na pag-responde sa sunog no? Village, city proper.
1: K5 Kim, dadula-dulain mo nga signal out. Go ahead.
0: According to K5 Ray, no, kay Senior Fire Officer 1 Denmark Makoko, ang chief no, sa Intelligence and Investigation Unit no, sa Bureau of Fire Protection o kung BFP, Iloilo City, nga tikaroon, no, ginaistoryahan pa nila kag mag-coordinate pa sila dugang no, sa mga barangay officials sa ining tawag na no mga taga veterans village agud ya maistoryahan kon kailangan no gid man sa mag file sang kaso sa K5 Ray kasi actually mga around alas 10 ni September 1 no nagaluntad ya ang ining sunog dira sa mga veterans village din nagasinakuan tawag na no wala man ya ka tuto kabi ang mga katapo no sa BFC mga volunteers naton wala man yaman o tisaran, no? Na may nagpangbuslot gali ya sa ilong mga firefighting host. Kaya probably, ang natanaw, mandari rason, no? Ni Senior Fire Officer Juan Makoko on the person, no? Isang nga naghimo sini, probably, basibla, out of good intention naman tayo, ngati nakabulig, na madasig, na mapalong tanayo, but then, sala ang paagi, no? Ngayong himo. Kaya for example, amoni siya nung muon mo, buslutan mo, ang pressure sa tubig na nagagawa no, sa inyong firefighting host, hindi na mo nakabaskog na gina-require para yung madasog no, nga mapalong ang sa layo. Amo na ganin, no? According man kay Senior Fire Officer 1 Denmark Makoko, natin ko for example, hindi bala amo naka-aware sa amo na mga trabaho, magbulig na lang no sa iba nga mga pamaagi kay nara nag-arrange no ang sa around 5,000 to 8,000 pesos ang tansya sa unit sa firefighting host so far no yara sa around tatlo tanan sa mga host niya ni sa nga BFP ang ginpanglutlutan so ang ratanaw nila possibly gamit sa ining sharp object o punikot sirio ang ginagamit no para mabuslutan ining may ara sa host pero medyo sunod-sunod na ang iyang pagdubuno na pagi kasi fiber no ang ginhimo sa ilang persona kag accordingly basit ko no yan nagpati sa kaya tikon buslutan mo buwan mo no mag shower effect sa pala nga mag alakta dayon ng tubig na makabulig pero lain ang natabo nakadamig kag hindi na siya na magamit no o kon mang unserviceable na ang ining mga firefighting hose kag gin pangus no kag fiber.
1: Nakita na ton diri no sa picture mo na siyang actual nga dumay ara o nagambang ang imo ganit term is dunag shower ano sabla no ang iya sini nga host kay may mga buslot sa ton sini nga mga ka K5 ang the intention is good but the outcome of the result is bad, no? Kaya ti imbes nga makabulig kag makapalong dayon sang kalayo, magnubo, naghihinay ang pressure ya sini. Kaki 5 Kim,
0: amo gid ginatudlo ni Saton sa ginatudlo
1: ni Saton sa high school kag college eh. Ang basic lang nga knowledge mo sa physics, no? Kaki 5 ba Karen? Kaki 5 Kim? Oh, ti karon kumpustutan mo na ako na may inay na karon. Ang tsura ya sini do kita ko ni gani do nagimo nga kaladawan ang host ang BFP, no? Pero ti ginalantaw nila kung it is a ang intention is a pangsasko o kon manami man tani ang intention niya nga makabulig. Pero why pa sila idea identity kung sino ni nagibuslot na kaki 5 Kim kag kumpilak bilog yeah. Ning mga individual.
0: Actually, this man dari kay SFO1 ba ko ko, mga possibly na mga around isa o kung duha, no? Sa mga katao ang nagsimu sinu. Like, actually, the coordinate sila sa barangay, sa mga pumuluyo. So, ba lang nga nagsimundi, basta ba lang may mga naka-video, o kung basta may mga naka-netexar, yung mga nagsimu, no? Sa mga pagpamuno sa mga firefighting goals. Kasi five, kasi since nga during the time, I'll be brown out, that's the actually, ang pinis ng sunog, ground up mo, to non-functional ang mga CCTV, no? So, ang chance lang din na, kung may personal mo nakakita, kung for example, na kawiran bala sa video, ang ining pagpagbuno ng mga firefighting hose. According na dito rin, no, kay SFO1 Makoko, hindi na siya basta-basta na, kung for example, na, may iba na big na naging hambal, na masibala na siya, o kung dito sa ang ginapasulod sa area o kung si dito sa mga affected sa mga sa tunog kasi sa Bray basta doon natin sa Lasantit pero according na rin sa ilaya no, na pagpanantaw sa bahay yung sa BFP nga hindi na siya basta-basta kung for example Lasantit kasi sa Bray
1: na
0: hindi
1: na
0: mo na bala ka na persado ang pagbuno mo sa inyong mga firefighting hose kasi damol na siya mo o galing during that time kasi may maunod ng mga tubig so possibly siya himuon no nga tibuslutan siya ang ining mga hose nga sa BFP.
1: Okay, so with that under investigation ginalantaw nila kag kung ma-identify ang nagbuslot imbestigahan nila if intentional o kung na may malicious tuyo ang nagbuslot o kung ang iyaya intention is para lang tani nga makabulig. So with that, kung may arabi sila makita nga the feeling nila ginbuslotan kay tungod nga tripping lang, probably mapailan nila kaso ang nagubra sini kay Kipab Kim.
0: Depende. Pag yun lang kasi five record personal, labi mag-surfing, no? Kung mag-ako man, ang ilong nag-imo sini, kasi pasi pwede pa magmadala sa istorya, no? Sa atong siriyang mga matapos ang BFP, kasi maka-interview na ng mga barangay officials, pero kung di ganun din, no? Sa BFP, pati sa kung kahit no, sa nanglanan, nangyahatagan sa leksyon para hindi na masundan. Kasi muna, ang experience nila, agaway lang sa host, ang mga residente lang ang nagadali desperate sa 35 Ray no tawag niya dapang agaw pero subong niya yun buslutan na
1: Sige salamat kada kay 5 Kim Kaluyo sa report na gikan dira sa Bureau of Fire Protection
0: gikan sa BFP Iloilo City ini si K5 Kim Montano Kaluyo para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko Tantalingawan sa Iloilo K5 News FM
2: Ray Umalay para sa Foro de los Pueblos.
1: Alas 8:29 oras aton sini nga pagpangalaga na standby na ang aton sini nga first reporter sang Philippine Science High School mga ka K5 si K5 Neil David Ilumba Paches mga ka K5 ang iya sini nga coach si Sir Roden Pedrajas. Si Sir Roden Pedrajas ang iya sini nga coach balunsay di ang mga taga Pototan ba sa mga Patches family kag Pedrajas family no sa aton sini nga mga ka K5 sa aton sini nga mga pinalangga nga mga taga Palamati no excited nang tanan sa mga supporters ang Philippine Science High School kag ni ka K5 Neil David Ilumba Patches no i mahimo nang a share ang aton sini nga live kag patuduhan ang inyo sining mga radyo kag itutok sa 88.7 dira sa sulod sang Philippine Science High School mga ka-K5. Ipamangkotontas ka-K5, Warren French, no? Sa tonsining mga ka-K5, mga tonsining station manager sang K5 News FM Iloilo sa preparasyon sang sining mga eskwelahan. Ka-K5 Warren, no? Kamusta ang aton sining mga participants subong? Duhani sila ka mga participants kagda first time ni subong na may ma-report alin sa probinsya sang Gimarasa ka-K5 Warren?
3: Yes, of course. Good morning, K5 Ray, no? Iloilo City versus Guimaras kita subong, no? Philippine Science High School kag Binibista National High School, no? Odto karon sa udto ang Fort San Pedro kag ang Hibawan Integrated School, no? So ti mga taga syudad niya sang Iloilo. So morning balantayan subong, no? Ginatawag nati PhilSci, no? So tanawon ta kon ang mga taga Philippine Science High School ang may ara sang abilidad man, no, sa paghambal bagod man kiti kalabanan sa PhilSci niya K5 Ray, mga maalam sa math mo kag science, no, kon pamakuton mo sa party mathematics kag about science, ah tiway kag niya sang may mahimo sa sila kay sulado nila ni
1: amo to kaniyang balko blakina blaw ang mga nagbuslo to sang hosto sang Bureau of Fire Protection, no? Ti kung na estudyante kay sang PhilSci, babalaan mo ginanga sala gid. Okay, kay hindi kito makabulig ang pagbuslot mo sang host kay ti mga maalam sila sa mga physics mo. Physics kag mathematics. Sa aton sini nga mga kakipay, mga genius na sila sa numbers sa SM Warren kag sa ano? Ano ni ang formulation, no? Kag pagsolbar sang tawag ni sang problem. Sa aton sini nga mga kakipay,
3: oh, mga algebra kag
1: kuno physics niya. Actually nila ning mga competition nga ginitran most likely mga party sa mga science and math mo. Pero subong niya matesting sila sa reporting kag kay Warren.
3: Yes, precisely, no. So tiyamo ning ato sige balantayan, this what makes this competition interesting. Inabagod man kay tidri makita nato nang aton sning mga mga pamatanon nga hindi kita ka pakot nga limo do hipuson lang pro pag tikab ka babaya gaarak lang, no. Kag sa mo ni sa gay nahabal man nato, no, nga this is a way, no, wherein nga ma-develop nato na aton sning mga pamatanon sa pag express sang ila sa kaugalingon, no. Kung ano ang ilas tingan makita, anong ilas sinabatyagan, no. Kag anong mga panumduman sinila kay Matire, nagahulag man niya nga ilang masting ano mo nga paminsaron mo. So kag subuman ng speech man aton, no. So subong aga sa liwat, no, sa aton sining mga nagapamatik kag nagabantay. So sulito nato, no, ang aton sining criteria for judging for this elimination, no. So sa elimination pa lang kita sa karon, no. So katatlo naton adlaw ining pagpatigayon sang elimination naton, no, sa aton sing mga secondary students, no, nga mga partisipante sa aton sing live reporting competition. Ang message 30%, no, ang unod sang iyas ning report. Ang delivery 40% kon ang iyas ning pronunciation, ang diction niya kag kon bala flawless, no. Wala ka pinitla.
1: Wala ka pinitla, way nagakulbaan. Ang smooth, no.
3: Yes, oo, no. Kon ang train of thought man nila dre, no. Kon paano mag jiu-jitsu hindi lang sabog bala, no. Kag ang technical application 20%, no, nga ang iyas ning pagkandak sang iyas ning nga interview, ang gulo sang pagplastar niya sa camera, kag subuman ang audio, kag ang subuman ang iyas ning video. Now ang social media campaign, so tidri manaton nga gina-judge sa manaton ini, no.
1: Based sa mga number of reactions. Actions and,
3: yes,
1: shares.
3: No? Kay this is also one way, no, nga ti ma-gauge sa manaton, no, matakos manaton kung ano kasangkad kag kadamon, no, ang nag-appreciate sang iyas ning performance online. Kag sa audience impact, eh, no.
1: Ati audience impact nila dapat may nagka-comment din, go go go PhilSci. PhilSci, PhilSci, PhilSci. Si Kakipay Benrico bata ini sa PhilSci mo. sa Philippine Science High School. Ang iya asawa kapon nakita ko nag-post gid, go PhilSci. Pisay. Go Pisay. Wow. Oh, ang mga supporters ni KK5 Neil David Ilumba Patches, pwede na gid kamo ka comment dire kag i-share nyo si KK5 Neil David Ilumba Patches. Go go go Pisay. KK5 Warren.
3: Oh,
1: kag Pisay ka man.
3: Kag Subuman ng Binabista National High School, no?
1: Ah, oh, Gimaras, Gimaras.
3: Yeah, Gimaras, no.
1: Silang next, silang next.
3: Yes,
1: ang sa Gimaras si KK5 Evander Pudadira. No, ti karon after sa Pisay. Ang taga Binabista Gimaras naman ang mabakbak.
3: Bilog nga Gimaras gin.
1: Ila sila ang report ang bilog nga Gimaras. Oh, biba biba Gimaras. Komenta na mga supporters ni KK5 Evander Pudadira. Oh, Pudadira ni. Sa atong sining mga KK5, mahilig ni mag ano? Mag sagad ni sa measurement. KK5 Warren.
3: Ate oi. Pugadira. Pulga, although Pulgadira.
1: Pulgadira, gli na.
3: Pulgadira, Pulgadira.
1: Pudadira niya, Pudadira. Sige, wala ton talaga ton sa ning technical side. Kung okay na, then we will proceed, no? Sa pagkuha sa nga ton sa ning first reporter, no? KK5 kisya. Sa ton sa ning mga
3: KK5. Ginakalculate pa mga, ano, ang mga anggulo kung napila ka degrees. Kag, okay na, okay na.
1: Sige, sa to sining mga KK5, no? Anong ano ta? Sige, may ara kita sa mga gina-secure pang mga technical adjustments, yes, no? Sa aton sining tech. So, basi mabulubudlayan kita, alas 8:40, dugay-dugay oras naton. Pwede tama na siguro nga ma... kung ano may problema sa ano sa ila technical side, eh? Kaya kung may ara sa ilo kita sa ano na sa Binabista Gimaras eh, oh, sa aton sining mga KK5 abi ano nyo kami diga inyo kami disang ano sang information kung ano ang problema da para at least aware kita, no, sa aton sining mga KK5 alas sa 8:37 oras sa aton sining pag pangalagad kay hindi pwede dabi nga pa-reporto na ito ng aton reporter nga medyo may mga technical difficulties, no, sa aton sinidiri sa connection, no, kay kanugon karon ng report sa nga aton sining nga mga reporter. Kung wala audio gasulod but silingon, may problema na sa mic nila, no, try nila kakson ila mic, try nila nga wala hindi sila magamit mic kung magsulod ila nga audio, kay mamon ang problema kung kaysa ang mga equipment kay gamit amugin na ang kisa, no, may mga defective, so dapat i-double check it para kampiyon ang sulod ng aton sining mga reporter, no. So Pisay ni subong ang una ma-report, ha? Pero ang mga supporter sang Buena Vista National High School sa aton sining mga KK5 nag-arangkada na subong. Go go go Buena Vista. Go go go Buena Vista. Go go go Pisay. Pisay, Pisay, Pisay. Oh, grabe, ha? Ang coach sang Buena Vista National High School amo si Ma'am Karisma Jendy Samantha Sadia. Amo ni sa Sadia ni Gros Sadia or Sadia, no? Ang coach sang Buena Vista National High School mga KK5.
4: KK5 Live Reporting Competition 2026. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Gimaras have finally accepted the challenge, but only 10 schools will make it to the finals. This is the KK5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level.
1: Oras alas 8:39 sa ito siling pagpangalagad. Welcome sa Live Reporting Competition Secondary Level sang KK5 News FM Iloilo 88.7 Elimination Round.
4: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
5: Ni si Alana Pacardon Marapa.
6: Ko si Joshua Darin Villavior.
7: Ni si Kirby John Panes Agravan.
4: As the champion of the most awaited competition of KK5 News FM Philippines, this is the KK5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan! This year,
8: 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangipabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
1: Oras, alas 8.40 sa aga sa aton sinika pagpakalagad sa Foro de los Pueblos Program. Kaupod nyo sa Gapon, K5 Ray Umalay. Naka-standby sa aton siningalinya mga ka-K5 ang aton sininga campus reporter halin sa Philippine Science High School nga si ka-K5 Neil David Ilumba Paches. Ang iya sininga report mga ka-K5, may kang tanan sa pungsudnon nga krimen sa mga balutuan kung sa diin ginakahangawa sang Pisay Western Visayas Campus. Bangod sini mga ka-K5, hugot ang seguridad nga ginapatuman sa sulod sang balutuan. Para sa detalye sa balita, naka-standby live sa Philippine Science High School si ka-K5 Neil David Lomba Paches. Ka-K5 David, standby!
8: K5 News FM, Iloilo, live report!
1: K5 Neil?
9: Ka-K5 Ray, bakit sa kahangawa nga ginpalabot ng mga pumulutho, ginikanan kag manuluto, nahanungod sa nagluntad ng mga krimen sa pila ka mga eskwelahan sa pungsod.
1: Go ahead ka K5 Neil.
9: K5 Neil. Ginapasangkat sa Philippine Science High School Western Visayas Campus sa siyudad ng Iloilo ang hugot na kaluwasan sa tulok ng bulutuan. Madumduman na pagtangahan ining sa Pisay, humalik sa ginbalita ang pito ka krimen na natabo sa nagdalaylain ng mga bulutuan sa pungsod sining 2028 sino sa balita nga nabalhap sang Raptor. Tungod sini, inapatuman sang pamunuan sa Pisay ang adlaw-adlaw ka inspeksyon sang mga nagasulod sa campus, pagdugang sang CCTV cameras, sa pagpatigayo sa diskusyon na angot sa pagpugong ng pagpaminta sa nagkaigo ng mga tikang agud masiguro ang kaluwasan pagkalimuhan sa eskulahan. Yari sa K5 Ray, no, ang taundan sa interview naton kay Campus Director Mirna B. Ibotake.
10: Mayong aga ma'am, may imong bala isaysay ang ginabuhat subong pagpangaman sa aton eskulahan para mapabilin ang seguridad sini.
11: Maayong aga, ginpasanyog sang aton eskwelahan ang mga pagsulundan kag ang ginayo ginang tanan nga mga scholars, mga ginikanan kag mga kasubong kong empleyado sa pagsunod kag tayuyon nga pagsunod kag tayuyon nga pag-implementar sang mga ini.
10: Ano naman ang imo mensahe ma'am sa aton komunidad agud to buylogan gid nila ang ining inisyatibo?
11: Ginaayo gid sa tanan ang sila nga pagkooperar para sa kaayuhan sang tanan bisan mayuol pa kag kabudlay nga ihatag sa aton kasubong sang pagpasikyar sang ilang mga gamit bag-o sila magsulod sa eskwelahan. Medyo madelay ang ila pagsulod pero ang importante ang kaayuhan sang tanan para sa pasamaayo kag matawhay kag safe nga pagtinir kag pag-eskwela diri sa aton eskwelahan. Ang tanan nga ini para sa aton mga scholar ng bayan sa ilang nga ayuhan.
9: Ang mangyadto sa K5 Ray, ang pahayag ni Director Putake, ang ininga polisiya sa pamunuan na dayday man sa 14 kapinalid sa Memorandum Number 2026-0805 na Pintig Uluhan, Occupational Safety and Health Manual for Implementation.
1: Alright. K5 Neil David Ilomba Paches, kamusta? No, ang imo sini observation na sa pagpatigayon sang hugot nga security measures sa sulod sang Pisay, no, kadungan sang sining ginapahiwat man subong nga nationwide simultaneous security and safety drill ka K5 Neil.
9: So far sa K5 Ray, successful gid, no, ang aton nga mga ginaimplementar nga tikang para nga siguruhon ang seguridad kag kasulhay gid nga pag-eskwela diri sa amon nga campus. Tungod daga ko operar gid ang tanan naton nga miyembro sa komunidad, hindi lamang ang mga estudyante, kundi pati na ang aton nga faculty and staff, kag pati na ang ginikanan nga nagapakita din sa ila suporta sa mga inisyatibo sa aton nga administrasyon.
1: Alright, so para ka K5 Nildo, wala man siyang anuman nga mga makabig naton nga mga ginabawalan ng mga items nga na-confiscate sa sulod sa bags ang ating mga estudyante kadungan sang pagsikyar no sang ila sini nga mga dala sa sulod sang eskwelahan.
9: Bali upon entering ang atong eskwelahan sa K5 Reyno, gina-subject ang tanan sa isa ka scanning o kung inspection and kung may makita ang atong mga gwardiya nga armas o kung di gani mga matalong na mga bagay ginakonfiskar din nila ini para nga mapabilin kita ang seguridad sa sulod sa aton na pulutuan.
1: Alright. Makita naton ka K5 Vanille sa ikod mo may mga estudyante na no subot silingon nakaagi na ni sila sa gate no sa entrance no sa scanning area no kung saan gina-check ang ila sini nga mga bag. Kamusta ang epekto sini sa mga estudyante kag sa ibo bilang estudyante man sa Philippine Science High School nga may mga kasubong sini nga mga security measures sa sulod sa inyo sini eskwelahan?
9: Yes, actually kasi sa Ibray, ari kita subong sa aton nga library, no? Kung sa din makita nato ng aton nga mga scholar ng bayan nga nagapadayon sa ilang mga ulubrahon. So ang epekto yung dideni sa amon nga mga estudyante dari is, syempre nagahatagid siya sa katawhay o kung peace of mind since syempre secure na kita kagbalaan naton nga ang aton nga learning, wala agad bala sa ginatawag naton ni Indran, kag padayon kita sa pagtuon nga wala sang kabalaka.
1: Wala sang kabalaka kag sang kakulba no. May ara kapagid nga interview sa payag sang PTA president nga si Mr. Jose Jose Roger Grande kakipaiba Neil.
9: Kaliye suportado man sang aton nga Parents Teachers Association ang ini nga lihok paagi sa ila makit-an nga mga proyekto gikan sa mga ginik. Pamatian naman nato no ang sabat sa panghangkas sang direktor nagikan sa presidente sang PTA sang Bulukuan na si Jose Rogi F. Grande.
12: Kami nga maginikana sa PTA nagabuylog gid sa Pisay. Agud matawhay ang pagpatigayon sini mga proyekto para sa mga estudyante kag mga manludlo. Bukas gid kami sa pirmi nga pagpakig-angot sa administrasyon. Agud maistoryahan ang iban pa nga mga buluhaton nga makapaayo sa eskwelahan.
1: K5 Neil.
9: Inyo na batian ang aton interview kaupod si PTA President Grande. Nahanungod naman sa psychological na tikang sang bulutuan, magakatigayon ang Guidance and Counseling Unit sa nagakatigo ng mga programa para sa mental kag emosyonal na kaayuhan sa kabataan agud timprano nga mabuligan ang mga nagasinahanglan sini. Sa karon nagapabilin nga matalunsay kag luwas ang bulutuan para sa 700 sa kabataan bangod sa ginapatuman sini nga pila ka mga inisyatibo. Inyo napatian ang pabugusan na detalye sang Pangulong Dinalan sang aton balita sa sini nga adlaw.
1: Alright, kakipaiba Neil, sa subong no sa aton sini mga ka K5 live kanang report dira sa Philippine Science High School may kang tanan sa sining pagiwat sang bulutuan sang security measures and safety sa aton nga mga kabataan sa sining pagsikyar sang ila sining nga seguridad nga mapabilin nga malinong kag matawhay ang kabugusan no nga pagdumala dira sa sulod sang bulutuan sa Philippine Science High School. With that, ka K5 Lil David Ilumba Patches sang Philippine National Philippine Science High School, madamo gid nga salamat sa imo sidigin dulong report.
9: Madamo nga salamat ka K5 Ray. Ang amuyat tong balita ginadulong sa aton sang Mighty C, ang alkaline na may vitamin C. Gikan dire sa Philippine Science High School, ako si K5 Neil Ilumba para sa kampiyon na balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Arangkada Pisay! Grabe, no? Thank you so much, KK5Nail David Ilumba Paches. Abi ko gani ang mga sa likod niya to, mga nagatuon. Gali, timo kay preparasyon gali sa cheering squad ya. Gabantay gali isang extra. Standby mga ka-K5 sa aton sini nga mga kauturan. Ang isa naman aton sini ka-K5 bawarin ka ano ka reporter. Halin sa Buena Vista National High School kay napani ang singgitan sa Buena Vista diryo. Kadamo-damo sa nagakomento. Go go go Buena Vista. Go go go Buena Vista. Sige. First ning reporter from the island of Guimaras, ha? From the province of Guimaras, ha? Sa kung sa diin may mga matamis ng mga paho sa aton sini nga mga ka-K5, ka-K5 Warren.
3: Yes, ate mo na nga to sige bantayan, no? Kung ano ang epekto sa matamis ng paho ano, sa delivery sa aton sinang representante coming from the Buena Vista National High School. So dali na ito makita ka kay Fibre, no? Nga, ang tagsa-tagsa ka mga reporter na ito, may mga iba, may mga soft-spoken, may iba mga pwerte ang tamak agresibo.
1: May iba nga doon medyo bombastic. Meron iba nga doon simple lang pero smooth ng datingan.
3: Kaya ito importante, malang nang klaro ang mensahe mo.
1: Klaro ang mensahe.
3: Klaro ang mensahe mo.
1: Kag ma-explicar mo sang maayo, sa mga pumuluyo, sa mga nagapamati, ang imo sininga report. Kasi pa Warren.
3: Yes, so.
1: Kasi siyempre masabat mong pamangkutanon sa angkor eh.
3: Oo.
1: Para bang may mga dugang nga mga detalye na dapat mo sabton kaki pa Warren.
3: No. Di ba magluwas nga imos ni nga gina report kung anong imos nga na nakitaan, nahibaluan, no, nabatsyagan. Ang importante sa tanan nga ati sa pagpamangkot makasabat ka. No, ano-ano lang ang Miss Universe, no?
1: Grabe, no? Amo man naman, important. On the spot ko, magang reporting ni Dabi, do extempore new speaking ni.
3: Oh, pero no? Pero lain niya sa Miss Universe. Miss Universe, mas lang sabat ka lang niya, flawlessly, okay na na. Okay pero na. Sa sining nga punto, dapat niya ang isabat mo, ti factual, kag hindi nga palagpat.
1: Base sa report mo.
3: Kag no? Hindi fake news, no?
1: May 103 live viewers kita super. Hindi mo nang pinakadamo nga viewers naton sa elimination round sa aton sini nga mga ka-K5 sang secondary level. Gabi duwa pa lang na ka mga participants may balantayan pagkaron sa unto. Kagkaron sa hapon mga ka-K5 out of 26 schools all over province of Iloilo, Iloilo City and province of Guimaras ka-K5 Warren. We are down to 10 participants this morning. No? Kaya ti kahapon, total, walo na mo.
3: Oo, walo na kahapon.
1: Oh, third batch na ni.
3: Kaya so, actually, ito yung pagsugod na ito sa August 27, ang ikadwa na ito, September 2, to giveaway, no, sa ilaman nga request sa mga kabataan, sa mga coaches nila na may examination.
1: May examination.
3: Yes, amuning from August 27, lumpat kita sa September 2, kag subog ti September 3, dur-diritso naman ni.
1: Sa sining mga tinuon mga ka-K5, ginasikyar na ito ng aton sining connection sa Buena Vista National High School sa probinsya sang Guimaras mga ka-K5 kay Dugay-Dugay. Makaupod na ito mga ka-K5 si ka-K5 Evander Pudadira sa aton sining mga ka-K5 sa iya sining report may ka-ang tanan mga ka-K5 sa preparasyon sa graduate nga Intramurals 2026 sang Buena Vista National High School. Ang iya sining mga ka-K5 nga coach amo si Ma'am Karisma Jandy Zamanta Sadia sa aton sini nga mga ka-K5.

0: alas 8:53 sa aga sa tunsiling mga kaka-K5 kay Carl Bensotilio. Vena, hi! Madaog, madaog, madaog! John Gomez, shout out kay Julie! Kay Sir Fred Pascala de Ocampo, kampyon! Kay John Gamez! Sa atong sining mga kakibay, shout out kay Russian Nika! Sa kay Christina Ashley Gabanera, nagpamatigid sa atong sining pagpangalagad. Mga alumni ni kakibay, Warren, sang Buena Vista National High School. Ang mga nag-comment diri sa aton.
1: Gabantiles na gabantay na. Okay, are na.
0: Are na, naka-standby na. Are na naga-plus are na.
1: Ang
0: bato sang Buena Vista.
1: Bilog nga probinsya sang Gambaras na nagabantay na sa buong K5 area.
0: We have 111 live viewers right now. Sa aton sini nga mga K5 ha. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati ha. Tapos na ang Manggahan Festival, no?
1: Isang May.
0: Oh. May bilhin pa na nga paho. May makadto kami da. Mga mukbang sa paho. Ano na ng kampiyon da mo? Go, Ivander o Buena Vista National High School, Guimaras. Salin kay Ma'am Rowena Gabayoyo. First representative from the province of Guimaras, mga ka-K5, naka-standby sa aton siningalinya si ka-K5, Ivander Podadera, para sa iya report ka kung sadiin padayon kag nagahiwat sang Intramurals 2026 ang Buena Vista National High School. Sa report, ka-K5 Ivander Podadera, please standby.
2: K5 News FM, Iloilo, live report.
0: K5 Ivander.
3: Gikan diri sa probinsya sa Guimaras, live kita sa buong sa Buena Vista National High School, kung sa diin ginahiwat ang aton yung Intramural 2026. Nagsugod ini kaina, no, kung sa diin aga pa nagbugtama ka K5 naton yung Buena Hires para mag-join sa aton Colored Fun Run. Kaupod man sa aton yung Fun Run, among aton yung mga alumni, teachers, Bureau of Fire Protection, PNP Buena Vista, kag ang aton niya mga barangay officials. Ini nga lihok nagapakita sang ila mapaskog nga pagsuporta sang mga aktibidad diri sa aton nga bulutuan. Kag sa ano pa kangot diri ang aton mural painting competition kahapon lang ginatapos kung sa diin ang aton niya mga estudyante nga nagalain sa special program in journalism, special program in science, technology and engineering ka grade 7 to grade 12 nagpakita sang ila talento sa arts. Kag sa subong, tuman ang preparasyon sa tagsa ka mga organizations kag clubs samtang nagapadayon na nagakalain-lain niya aktibidad bilang kabahin sang aton niya Intramurals. Makita to sa likod ko kag K5 Ray among aton niya mga SSLG officers nga nagaprepara sa mga estasyon kag kinahanglanon para sa ginulat naton niya Running Man event dugay-dugay. Kag sa aton niya Running Man event magating po ng mga estudyante naton para mag-intra kay hindi lamang ini sa kompetisyon. Isa man ini ka opportunity kung sa diin maka-enjoy ang mga estudyante, makaululup denay kag mapakita nila ila school spirit kag teamwork. Kaya sa sining aktibidad, kinahanglan gid nila magbinuligay ang tagsa ka mga grupo para matapos ang tagsa ka mga estasyon. Sa dugang pa, ang Running Man event mayara siya sang siyam ka estasyon. Ara ang aton niya Spiderweb, Blackstone with a Twist, Top Stacking, The Recall, Charades, kag iban pa. Kag K5 Reyno, ang aton niya elimination rounds na tapos na sa nagligad pa ang mga sinimana na kung sa diin ang aton mga group category sa basketball, volleyball, kag iban pa, nagpakita sa ila talento sa mga kanya-kanyang sports. Kag para sa buwas naman, pag-iwato nato ang aton niya highlights ang Intramurals kung sa diin magasugod ini sa parades ng tagsak mga grade levels. Kag pagasunda naman ini sa aton niya mga championship games ng kada sports events. Kaya isang basketball, volleyball, sepak takraw, badminton, kag iban pa. Na gina-expect target na ito, no, mga ka-K5, ang mga masandukot nga pagkatubang ay isang aton nga mga grupo buwas nga adlaw sa final match. Kag para sa dugang pang detalye, kaupod naton subong si Dr. Mary Joy Fernandez, school principal sang Buena Vista National High School, para may baluan naton kung ano ba lang iya opinion kung ano ka importante sa mental health kag sa well-being sang isa ka estudyante ang pag-intra sa mga sports event kaangay sang Intramural subong. Ma'am,
4: good morning mga ka-K5. Students' participation in sports and other school activities is essential to their overall well-being. These activities nag-promote ini sa physical fitness sa mga learners, maka-reduce man sa stress, maka-build man sa self-confidence, and most of all, maka-develop sa important values such as ang discipline, teamwork, perseverance, and responsibility. As the school head of Buena Vista National High School, my opinion sa pag-implement sa mga programs, mga activities in our school, dapat i-continue gid ini siya kag maka-encourage gid sa maximum participation sa mga learners.
0: All right, balikan naton ang aton siningalinya with KK5 Evander Puradera. Upod niya sa aton sininga iya sininga live interview ang principal mismo sang Buena Vista National High School sa aton sininga mga KK5, no? Kung sa diin na suno sa kay ma'am nga very beneficial kag very good manami gid, no? Nga ma-involve ang mga kabataan sa mga sporting activities para nga ti mas matuon ang ila sininga atensyon sa aton sininga mga KK5 sa patag sang hinampang kag mangina focus sila mga KK5 sa mga school activities rather than sa kung ano man ang ila sini nga mga ginaobra. So balikan nato ng report ni KK5 Evander. KK5 Evander, sa report, please come in once again.
3: Ayong aga, liwat KK5, kay Ray, ari subong liwat si aton nga school principal sa Buena Vista National High School nga si Dr. Mary Joy Fernandez para sa iya opinion kung ano bala ka-importante sa well-being sa isa ka estudyante ang pag-intra sa mga sports kag school activities ka angay sini.
0: Okay, ma'am? Sa pagpadayon.
4: Good morning mga KK5. Students' participation in sports and other school activities is essential to the overall well-being of our learners. Kaya mga activities ngayon eh, nag-promote sa physical fitness, maka-reduce man sa stress sa amon ng mga learners, maka-build man sa self-confidence, and most of all, maka-develop sa important values such as number one, get ang disiplina, number two is teamwork, number three, perseverance, number four, responsibility, pag-ibang pag-ibig. As school principal, my opinion towards ang pag-conduct sa mga sports activities and other cultural activities, dapat gid nga maka-encourage ini siya sa maximum participation sa mga learners namon. And of course, as a school head, dapat masuportahan ang mga pinahanglanon sa amon nga mga kabataan. And we ginasituit man namon nga ang pagkandak sa mga activities nga ini ginabalanse ang academic responsibilities man sa amon nga mga learners. Kag gina-observe din namon ang ginatawag nga inclusivity wherein every learner sa school mahatagan gid sa opportunity nga makapasundayag, mapakita nila ang ilang mga kinaadman. And so overall, sa implementation sa mga school activities, maka-contribute kitin sa tako para sa holistic development as well as better student well-being. Thank you so much.
3: Madamag inyong salamat, ma'am. Para sa dugang pagiging mga detalye, kaupod man natin subong si KK5 Danry Bañaria, SSLG President sa Buena Vista National High School para may baluan natin kung ano ba lang iya matunod yung mga plano para sa estudyante ng Buena Vista National High School. KK5 Danry.
5: Okay, so isang makabatang araw po sa ating lahat, especially to our KK5. So, una po, gusto gin namon i-commend ang amon school administration headed by our school principal, Dr. Mary Joy M. Fernandez, for giving the learners a chair on the table gin, which is nagarepresenta gin no, sang learning representation sa kada inisyatibo at kausa sa ating eskwelahan. And this is a great opportunity gin nga para matigog naton atong mga clubs, councils, and organizations diri sa aton na eskwelahan. Speaking for the learning leadership that's like this intramurals, nagabilibid kami nga nakadevelop din ni sa skills sa mga learning leaders, especially nga kami mismo ang nag-hands-on kag ginaguide kami sa mga departments sa ating eskwelahan. And for the future plans, nagaplano din kami na ipadayunon ang pagtimbanay gid sa mga clubs, councils, and organizations into one synergy kag isa gid ka kausa. Tapos ipataligid niya ang learning administration currently through this school year, nag-promote isang mantra sa Buena Vista National High School, ang Layag Buena High, and also ang People Planet Progress, which yung nag-align gate sa Sustainable Development Goals sa United Nations, kag-agsagi ni kadako ang leadership framework para nga mas mapapino pag-ib ang pag-implementar sa learning activities kaupod sa teachers, learners, kag sa mga faculties. And specifically, nag-aplano gate si SSLG no, nga mag-propose pag-ib sa mga activities centered on learner leadership, just like leadership training, just like the abilidad, and also some of the welfare or learners' welfare activities gid na makabulig sa pag-inchinding sa academics kag sa holistic development sa mga kabataan or sa aton yung mga binahayers gid.
3: Ikaw yung K-5 dyan, day, isa ka man ba naka-athlete?
5: Honestly, I am not an athlete.
3: Uh-oh.
5: And siguro doon ang muna naguraan doon ako pa naagyan. Hoping no nga makaagigit ko na. Pero nagkapatugit kami nga bilang isa ka learner leader, you know, we should have a multiple perspective of angles in supporting everyone na hire, not just an athlete, but also our journalists, to our researchers, also man sa mga different kabataan, man nga nag-focus sa ila academics. So that na makita natin with humbleness kung paano natin ma-improve ang kada isa ka angles sa mga kabataan. And that is the core object get sa isa ka learner leadership, get kung paano sila ma-improve one by one.
3: Okay. Madam, good niyo salamat ka K5 dyan, day, sa imong pag-istorya sa amon.
0: Ka K5 Evander, ang tawag niyo, ang mga kabataan na tunti, magulang tapos ang intramurals. After sina, ano, anong gina-look forward natin ng mga next possible ng mga hinampang o con games no, dira sa may probinsya sang Gimaras na nga level? No? Ka K5 Evander?
3: Ka K5 dyan, day, ang atong gina-look forward ng mga sports events dere sa probinsya sa Guimaras. Ang amuna masunod nato nga municipal meet pagkatapos ang Siningay Intramural, magatipo naman ang mga mabaskog nga players ang tag sa ka mga eskwelahan kag makumpit sa municipal para mapadayon sila dito sa aton nga provincial meet.
0: Okay. So amuna ang step by step no. Una kita Intramurals kung saan magapili ang Buena Vista National High School sang mga representante para sa municipal meet, and after silang municipal meet ang provincial meet na Evander no. So usually dira sa Buena Vista National High School anong mga sporting events nga maambal mo masami nga ginadag-an kag nagakalabot sa provincial level no, dira sa inyo sini nga bulutuan ka K5 Evander.
3: Sa nagligad nga tuoy ka K5 dyan, Ray, hindi lamang sa provincial level ang naabdan sa amon nga athlete. Kay inisya nagalin siya sa Arnis. Nakalabot man ini siya sa palarong pambansa.
0: Okay. So mostly ka mga game ano, athletics, basketball, anong inyo nga dong makabig yung star ano nyo dira no, mga player nyo dira ka K5 Evander?
3: Sa mga group activities naman ka K5 Ray, ang matuman gidyang nga mabaskog diri sa amon eskwelahan tanan man, pero ara gidyang volleyball nga girls kay nakalabot na sila sa regional level.
0: All right. With that ka K5 Evander Podadera sang Buena Vista National High School, madamo gid salamat sa imo sige dulong report subong aga diri sa Foro de los Pueblos program.
3: Gagamoy na mga balita ta diri ka K5 John Ray, direkta diri sa Buena Vista National High School. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa D3 Bio. Mayaras ang antiviral kag antibacterial components nga sarang makahatag proteksyon batok sa trangkaso, sipon, kilanat kag iban pang mga sakit. Gikan diri sa probinsya sang Guimaras. Live sa Buena Vista National High School, ako si ka K5 Evander Pudadera. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: There you have it mga ka-K5, ang pambato sang Buena Vista National High School. Ka-K5 Evander Podadera. Sa aton sini nga mga ka-K5. Grabe, grabe, samtang nagadugay, nagainit ang kompetisyon sang secondary level sang K5 News FM Iloilo 88.7 live reporting competition sa aton sini nga elimination round mga ka-K5. Elimination round pa lang na, wala pang final. Pero nag-sigabong na kag nag hatag na sa mga kampyon ng mga report. Ang aton sining mga reporter, mga ka-K-5. Una kay nati ang Philippine Science High School. Nga hindi man magpaperde sa ila sining report. Buslan mga ka-K-5 sa Gimaras. Ang basang ibandere, was-was Gimaras. First to, ka-K-5 warin nga reporter sa Gimaras. No? Sa aton sining mga ka-K-5. Katayan aton karon sa hapon sa udto ang pinapagid naton sining ka mga contestant sa 11 Mbps kag sa El Castigador program karon sa hapon. Wala na oras kag tiyempo sa aton sining pagpangalagad. Maraming salamat sa pag-upod ninyo sa aton sining programang Foro de los Pueblos. Kita ay kita buwas kadlaw, same time, same station, dali lang sa kampiyon ng istasyon, ang K5 News FM, Iloilo 88.7. Ako naman si ka-K5 Ray Espeha, umalay, nagapabilin sa mga tinagang nagsiling, the voice of the people is the voice of God. God bless us all, mga ka-K5.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tip and information.
6: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
7: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod na ginom ka. After 4 hours madula na si reliever, ara gyud ang pain.
8: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na obese.
9: Damo no ang mga pagkaon nga rich in beta carotene.
7: Hindi lang gyud carrots.
9: Hindi lang carrots mga kaduran.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
7: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon kumalot, galingin tayo ang ako nulo.
6: Salang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
6: Sining nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
7: Mas no.
6: Ano yung interval?
2: Maidukar ka pa.
6: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano balangga katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko atong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay, and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
10: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
7: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala ka mo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
10: Muna Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihad-kihad bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa gitawag nila nga water soluble molecules. Agud makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon. Tinapay, pasta, miki, bio noodles tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag lang nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kaangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C. Bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyong nga mga organs of digestion. Kag ginadetox pa ang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
7: Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters mo nakalaba ang tinain nyo, no, Dr. Mil?
10: Yes.
7: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
10: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon surgery bangod sa mga hindi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagang ka. Siyempre, mag-detect 500 kag may TC ka kada adlaw.
7: Ang digestion, binagasugod ni sa aton baba. No? Pag simhot mo palang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na. Ang imo salivary glands, nag-start na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway, agud maging mahapos para sa dila, kag-unto nga maghimo sang mechanical digestion.
10: Ang laway, Sir GP, ang may gituag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch, kag ang pag-usang plus ang gituag amylase sa laway, agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga isupagos kag atyan. So, ang bulos ang magsulod sa gituag cardiac sphincter, pakadto din sa imong atyan. Kag ini ang pagabubuan sa gituag hydrochloric acid kag pepsin. Isa ka enzyme nga nag-breakdown sa ang mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong lining sa stomach. Gani, ang nagahimo sa gituag slimy layer o madanlog nga cover agud hindi na malabot sa stomach acid, simpre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang makabulig agud magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids agud hindi ka magka-hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layer sang gitawag imotyan.
7: Matapos ang isa tutuduwa ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ang ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
10: Duodenum or ang pinakauna nga bahin sa gituag small intestine, Sir GP. Paan sa gituag chyme, Sir GP, no? Kag ini ang magamik sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsin.

0: imo nga gituang digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta nga aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX500, Mighty C kay amo ina ang makabulig dipinsa nga indi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai kag pinakaimportante sa tanan, indi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So permi na mo gina-remind, balik-balik, mag-DTX 500, mag-Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw. DTX
1: 500! Imo pangalan na partner?
2: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
1: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score ganit?
2: 470.
1: Saan-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
2: Nagteko 2, sa gabi, 2, sa agad, bali 2 times ati.
1: Pila na lang imo nga blood sugar sa last mo nagpa-check?
2: 160.
1: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
2: Inom ka mo sa DTX 500, kay ako mismo tested and proven, best get ang DTX 500 para sa
3: DTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, very common ang gallstones. Isa sa anom ka mga lalaki nga may gallstones, kag isa sa tatlo ka mga babae ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress. Halin sa pag-abusar sa pagkaon, ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, 1/3 sa mga babae ang makadevelop sang gallstones, no? Sa mga babae nga 60 na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last 2 generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag DTX 500 kag Mighty C. Dapat kung pala kaong kasang unhealthy food, inong ka man sang food supplement nga may mataas nga antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag Mighty C.
0: Ako ya Sir JP, ga inong gigo DTX 500 kag Mighty C para magnami ang akon nga gituag panulukan.
1: Abaw.
0: No, kadamo sang balatian sa mata posible magresulta sa gituag pagkabulag, no? Take for example, ang pinaka common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism ang indi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaangay sa ang katarata, glaucoma, nga lunsay na sila makabulag, no? Ang astigmatism ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Indi ini makabulag apang mangin rason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tugas sa mga radiation nga nagapekto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mga adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit giga anti-radiation glasses. Kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones, dapat kompleto katani sa gitawag antioxidants. Huwag gani kagainom da mga juices, no? Dako gid mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magpreparar ka mga fruit juices?
1: Carrots da.
0: Dapat amo na tani. Pero kung takan ka na, tiinom ka na lang ano, DTX 500 kag Mighty C, kay dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imong mata.
4: Sir Kevin? Ang isa pagid sa pinaka-importante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag Mighty C, Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pag-prevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example, amo ang aton heart kag lungs, no? Bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pag-pump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kung damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag Mighty C, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
1: Sir Boy.
5: Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and

0: Of course, beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain degeneration, no? Mga neuronal damage, gakalatabo na tungkol sa oxidation kung wala kaga DTX500. Now, the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX500 kag Mighty C ang aton ginainom at guputiktahan ang aton utak o ang aton brain?
1: Amo na, Sir Boy. Basi bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nila nga hilo sa lawas.
0: Correct.
1: No? Kumpara sa bulong, para sa ilalawas. Inom gidya DTX500 kag Mighty sa adlaw. Laing gidya nga may pangdepensa ka adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yon free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gitawag free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamoon sang imo nga antioxidant. That's why, Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag Mighty C, ako pulo ka DTX, pulo ka Mighty C, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, oh, no? So sa DTX 500 kag Mighty C, hindi ka magka gallstones, hindi magka depression sa imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So ano pa hulat niyo? Adlaw-adlaw inom na DTX 500 kag Mighty C. Samtang maayo pa imo lawas, hindi nga dito ka na ya mainom nga ga cancer ka na kag gabalatian ka na. Awon din ra ba panago-nago lang na siya.
2: Ano sekreto niya?
3: Milik sa taguay.
1: Once ka panago siya ra ba gagamit siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gabito niya ipamasahi. Kablo ko kung ano an sino ang gapamasahi sa iya pila edad, Sir Boy?
3: DC ko no, DC. 19 nag ang 8 nag 19 ako nung last year 18 plan ko mo. Oy, 19 na.
2: Ah, kampyon ni
1: Mike. Kablo ka ang benepisyo kung magpamasahe ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamassage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX herbal oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
4: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
3: Basic.
4: Oh, maligo. Basic.
1: Ang pagligo is not enough.
4: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO. Ang VCO kaya tap naon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Mil, ginputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
5: DTX 500. Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: So wow.
5: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
3: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
5: Mabakal na kamo sa DTX 500, pinamigit ini sa akon nga lawas.
6: DTX 500.
7: Ikaw bala may ginapatyag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa Tubuan, sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
3: pala ang pinakadelikado, Blaster Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plate. Mm-hmm. Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina. Mm-hmm. Kung baho, pagid ng ilok.
0: Kung nagtaas ang crudo ka gasolina, hindi yung fresh yung mamagyapon.
1: Ah, wala magtaas.
3: Wala magtaas. Oh.
1: So wala. Dahil hindi man makaklinika, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
0: Confident.
6: Confident. Amuna ka namin ang klinika Dio Fresh.
0: Mm-hmm.
6: No? Pero kung tapos na ka mo paligo, tapos na ka mo swipe da sa inyong kilikili, before ka mo maglakad, pwede ka mo kapangapi.
0: Mangapi na ta.
6: No? Mangapi kita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix. No? DTX Coffee Mix, isa sa pinaka-healthy nga kape.
0: Okay, pero kung may budget ka, ha, gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium, isa ka kape nga may ergotionine, the herb of immortality, halin sa gano mushroom.
1: Kagana ka namin, Sir Boy, yes, sugar. Mm-hmm. Hindi yung brown sugar, hindi white sugar, uh-huh. Hindi red sugar.
6: Natural sugar.
1: Natural sugar.
0: Stevia. Stevia, no? That's why healthy ni kaayo ang itawag nga DTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pagitpugai. Isang duwa ka, D3 Bio, pag may bulletproof coffee ka na.
6: Kay engineerya pampabakod, extend.
1: Iba na yung pabakod niya. Pampabakod sa halayan. Extend food supplement for me.
3: Thank you sa supporta, Sir Boy.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Fat Boy. Hindi man tanan nga fats lain, ha?
0: Correct.
3: Kinang lanon na sa lawas naton. Pero, dapat may ga-control sa ila.
0: Mm-hmm.
3: Kagkun ang mga good fats, dapat ma-harvest na sang maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio? D3 Bio, para ma-enhance ang full sang full benefits sang makuha ni mo sa good fats or sa fats. With Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc.
0: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok ng naming klase sa aton lawas?
1: Permen na to na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
0: Oy,
1: building blocks na mo. Kinanglan no, na kay ga-acne as messenger, Sir Boy.
0: Uy, messenger, no?
1: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
0: Uy!
1: Ya work hand in hand, Sir Boy.
0: So, no? Wala ka fat sa proteins mo, hindi mo puslan.
1: Yes, pero ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, di siyempre, aton lawas, di kahimo sila, Sir Boy mo. Di kinanglan niya, may source ta nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
0: Insulator.
1: Kung sa kurinti pa,
0: covering.
1: Sang dapat may cover para di wala ground. Importante gid ka tama ining fats kay gaamo nang ga insulate sa mga pinaka importante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutag sa hindi, pilio na to ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara ga gitawag, Sir Boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa D3.
6: So ang aton lawas, Sir Boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids ka glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amugining pinakadako nga galingan sang pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang nagaproduce pagid sang lipase. Kag ang D3 Bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga nagaprotekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kagang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, i-pump out inisang aton nga gallbladder. Agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Kag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 bio nga may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig, no? Makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
1: Kung okay, gainom ka D3 bio, Sir Boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no? Dira sa imong pangkreas. Di masiling ta lipase production, importante na, Sir Boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, Sir Boy, no? Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio, ginapadamo niya imong mga lipase kag gina-purify ang imong mga enzymes. Kag ang nakanami pagid, ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gitawag maayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3 bio pagid, Sir Boy, because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
9: Uy,
1: in
9: God,
1: short, you know? Hindi kadali mag-uli anon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano parang mga sakit sa brain.
9: Dementia.
1: Oh, dementia. Kung once nga ipalainom ka D3 bio, kag nakanami pagid, kung gainom ka D3 bio, gasupport ni siya sa gitawag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney, and liver. Kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa D3 bio.
9: Kampyon.
6: So it's a matter of ano na lang gidya, Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili kasang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pag-istoryahan, D3 bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D, and E and K, no? Kumbaga ang D3 bio, matawag naton nga good influence sa mga raw materials nga kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga pag tumar mo adlaw-adlaw, Sir Boy, sang D3 bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides kaga ano ni ketones. Gaan niya pa kasang ginatawag nga vitamin E, D, E and K kag minerals like magnesium, calcium and zinc. Iya ni i-recruit, no? I-recruit niya agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton ini proteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, Sir Boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananaw, magbakod aton nga tul-an. Kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kay nga kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nagaagi ini sa aton nga baba pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine. Kag ang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang nga absorption kung naga D3 bio ka. Meaning, ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3 bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3 bio.
9: Kampiyon, paano bala ginihimo ni D3 bio? D3 bio, being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag nga fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Ramil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3 bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkasong ubusip on kagilanat, ikaw ginaamlig ni D3 bio, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usa sang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang D3 bio para sa imo.
10: D3 bio with Physio.
11: Ako si Ana, for problema ko gid ang akon irregular nga regla, isa galabot gid tatlo ka bulan bala. Sa pagtumar ko sang D3 bio, bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
10: D3 bio.
12: Ang D3 bio.
10: You might Physio.
12: Ang Physio.
10: You might
12: D3.
10: Mga butika. D3 bio.
13: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Managing
10: gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
12: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mabagat,
13: ikaw bala may ginapatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
3: Sa mga dugang binipisyo na mga tag sa pag-inom sang D3 Bio, adlaw-adlaw, Dr. Mel.
1: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag ma-bacteria, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides. Nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imo lawas. So ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sang gitawag dengue virus, Sir Boy.
3: Para mentsindihan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3 Bio, pud-pud ang Ukraine. Gipadalaan sila sa smell ka tangki, boy. Ang mga tangki sang Russia, puro wasak. Sobra sa smell, wasak. Nga, ha? Hindi ang immune system dito lang sila yasa kwan sa punta ang army sang Russia ang ginagamit nila javelin missile. Ang gasugata sa tangke sang Russia javelin missile lupok tanan. Amo di nahimo kog inom ka D3 Bio, Sir Boy. Ang immune system pamuyong lang.
14: Kalma lang.
3: Ang D3 Bio ang ga-atake. Pag abot sang immune system manghimos na lang. Manghimos na lang sang patay, Sir Boy.
15: That's why sa labot kung pigaw ang immune system suportahan kagapon
3: yes,
15: sa D3 Bio.
3: Yes, dengue. Dapat mag-D3 Bio.
1: May ara kang ito ang import immune system.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala nami tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! My puso!
3: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Kalibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
4: What?
3: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalising ko. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi baayo. Sa Kalising ko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5! Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang

0: kagkaron. Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan kagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Promise? Mga amigo, promise ya? Amo gitutani ang gikaon ko?
2: Makaamat daw nga plastic man tao?
3: Oo man. Silingani namon, basi na isahan mo kami.
1: Wala oy. Kamo may isahan ka? Ng mga idol, taka mo ya?
2: Ganay, konsulitan mo ba tao? Isulot ikin namon sa sako. Lagi pag-abit sa puno siyang langka.
1: Halatood man, abi ko ya pagkaon, gali kayang panan.
4: Style ka pa, kabalo lang ako.
1: Sadya-sadyain ako.

0: Boss Rocket,
1: ano naman, Boy Ramon?
0: Kabalo ka bala sa mga balita, Subong?
1: Ano naman nga balita, Boy Ramon?
0: Ang nahanungot bala, boss, ang BBM scholarship bala nga tag 20 mil na?
1: O ti ano? Ma-apply ka man pareho sa klala ko?
0: Ha? Ha? Ay, sino, boss?
1: Basta, drama-drama mo na sa.
0: Ah.
1: Pero hindi na lang napagpapayin.
0: Ate, sige, hindi ko na sa kilala, boss.
1: Hindi ka man ay makabil, Ramon, kay hindi ka man estudyante.
0: Ha? Ha? Bawa, boss, rugat ko lang ako na yagan. Doon nga makabil sa amo sa mga amo sina, bala, boss. Ah.
1: O tinga daw galangot, kibuot mo daw.
0: Kikikay man, boss, may araya nga mga barangay nga nakabaton sang tag 20 mil, ha? Ari, boss, lima na ka estudyante ang makabil kada barangay sa Bilunga, Pilipinas.
1: Bopaldo, gigali sila eh.
0: Oo. Pati gani guro dili sa barangay, may nakapaldo man eh. Ang kalainan, blagidabda boss, kay dapat bata sa mga pigado. Pero maalam nga mga estudyante ang makabil.
1: O te, anong natabo?
0: Amo ni natabo, boss, oh. Kung hindi bata ka kapitan, bata ni kagawad ang nadala. May bata pa gani ni Treasurer eh.
1: Abaw, paldo!
0: Amo gini! Paldo git mo si! Sus, amo na karon ang ginabaisan sa mga kadabarangay, boss.
1: At natural makumod din na mga pumuluyo. Kay man ang mga bata iya sa mga barangay officials, amo nadala?
0: Amo gani eh, boss! O ti, boss, mamang kutunta ka? Ano ang masiling mo sina sa mga official, ha, boss Rocket?
1: Ati, kung hindi kabalan, swapang eh. Nawala ginanahuya magamuna. Imbista ni iatag nila sa mga pigado nilang constituents, ang mga kabataan pa nilang ilaginuna.
0: Amo na gani, boss, ang uso kuno Subong. Pamilya una, bago iban.
1: Ati, nami na, sadya-sadya, ino.

0: Migo Kulatoy.
1: Ano man, Migo Bongkoy?
0: Ere ng tatlo ka sutab sa guha.
1: Hmm? Ate, sutabon din na sila eh. Apong ko ang talas lahan eh, Meg. Amo pagpang sutab.
0: Okay, Mega.
1: Wala labot nga sutabon na sila, Meg. Si taon tapagida. Agon nga hindi na makagawa ang ilatin ni Kai.
0: Oh, Mega. Man si Toto da ko nga dahan, doobas ko magulo ang balmong.
1: Wala na binatbat sa ato niya, Meg.
0: Kung nagpaday ako, kaya sabi, Meg, anong imuunta?
1: Pakukunti nga, sudlan pa ka ang mga bag nila.
0: Hindi na madalas Toto da ko, ya.
1: At kung hindi sila madalas, tapong ulay, guro, ah. Pasi madalas sila.
0: Oo, ah. Kaya hindi man sila ma... Ano yung dalilam-lam, Meg?
1: Oh, tapungulong to sila.
0: Grabe nga nga matapungulay ka diya,
1: oh. Oo, ha? Kaya hindi man sila madalas sa mayong istorya.
0: Ate, okay, Meg, ikaw bala. Sunod lang ko na si mo.
1: Okay, Meg. Wala pa sila na sulod, Meg?
0: Ato pa sa koko panilag pag ulo kung sinong tao sa sulod.
1: Base kung ginadiskatya naman nila si Tantan, eh. Agon nga makakuha sila pagkaon.
0: Naunahan, pataganin nila na, oh.
1: Kung makuha nila ito pagkaon si Tantan, sila ang kuhaan taman pagkaon eh. Panilagan ito lang sila, Meg, kung nakuha na nilang pagkaon ni Tantan. Kita naman din makuha din sa gila.
0: Sige, Meg, ikaw bala. Sunod lang ko yung SM, ho.
1: Amo na yan, Meg. Good follower ka, Meg.

0: Πάω το είχε να μπει άρα να ριλάξ μαλκουμπά.
1: Ακό παλιά. Basta mayo lang ang bayran nay. Wala gid ko iya problema, Mr. Guapo.
0: Ay, salamat gidinday ha. Bow, pagmasahib ko sa akon, matyagyan ko daw nagubing pagid ko. Ikampiyon ka gali magmasahib ba?
1: Ay, salamat gid Mr. Guapo. Kay dako kagid nga bulig sa akon.
0: Ay, oo, eh. Dugay-dugay. Bayaran ka na kada yun, eh.
1: Basi may tip da yun. Namian pagid ko na mo.
0: Ay, ikaw pa. Namingadaan ang imo pagmasaj, eh.
1: Mag-amusin, eh. Makabakal na ako sinisang bugas kag ilang bisa tanan makabakal na ko panti.
0: Wala ka na panti
1: eh. Kwan, may ara man galing busloton ang sakang.
0: Ay di makabulig-bulig ni gali ang hatag ko sa imo.
1: Ay oo ah, dako gid na bulig.
0: Ay, sige. Tama na nga masahi. Ari na o, isa ni kalibo.
1: Ay, abaw. Bala, ay, salamat gid Mr. Guapo.
0: Kung maayo ba si madagdagan pa ni, hindi gani may magka-interes ba lang na ibang tao, ha? Ari o, kuuma mayo.
1: Ay, salamat, salamat gida. Mahumalipay gida ko. Sadya-sadya, ino.

Sento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics.

0: Migo, toto na ko.
1: Ano mana, Migo, Eljan?
0: Nakita mong sinong tao sa sunod?
1: Oo eh, ang doa ka sutab.
2: Mga Migo, naawala pa ka mo kasulo daw.
0: Kapanilag pa kami
1: ah.
2: Sunogin na panilag nyo ah.
1: Ang mga ang sutab eh.
2: Sino? Si Kulatoy kag si Bongkoy?
0: Ginamba mo pa! Panila ka damayo, Tantan? E base ko ng pagkaon mo, ila na karoon tiwasan?
1: Kung sila man nang matiwas, mas mayo pa nga kami na lang.
2: Ano?
1: Oo, pagkaon lang na nalagas nila sa imoya.
2: Kabuyahaw, ano lagas nyo sa akot?
0: Pangamigo ka dyan eh. Kabalo ka naman.
1: Gani man?
2: Tood ka ba? Pasilahog nyo lang na.
1: Tood eh. Hindi mo feel how?
2: Feel man eh. Kapit na pag may pagkaon ko. Mas feel ko pag hindi nga may dala ko nga pagkaon.
0: Hala? Sede sa jay, no?

0: Ato na si Mr. Guapo. Pula labot nga nagbayad siya sang 1,000. Naghatag pagi siya sang tip nga. Ay, apila to ganing hatag yung tip sa akon man, 100 pesos. Kag may pauna, pagi siya nga ginhatag nga 400. So bali, 1,500 gitanan ang nadali ko sa iya. Ilintuon nga klase tigulang. Kay paldugid kuya, kay 1,500 kid na nakuha ko sa iya. Anay ka man. Tulain man nga picture sang tao nga ari so, sa kwarta. Aring isa kalipo. Ay, be. Ay! Naano man naman? Tulibat man yung tao nga ari sa picture? Ay! Samtang ang isa. Ang isa ka matagapiyong, ang isa galibat na. Wala nun eh. Play money. Ay, animal. Animal. Ay, animal na isa. Anak ko sa tigula nga to. Play money. Ay, sadiin na siya man. Ay, ibaw. Animal. Sadiin siya. O, nangindulaan siya gulpi. O, animal. Naintuan niya ako. Naintuan niya gid ko. Kuna mo. Maro pa sa kamaruan ang animalya. Play money, galingin mo yun sa ako ng animal. Gatigulang, scammer galito! Habi ko, paldon ako. Disgrasya pagali. Sadya, sadya, ina!
1: Ay, ay, Iniki, thank you for the ice cream, sugar, for the delicious strawberries. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy.

0: Amo na subong ang ginakamugan sa mga barangay, boss.
1: Kauluya, ino.
0: Ah, galing daw wala naman, guro. Huya ang naghimo sina. Kay ti, boss, kung may huya na siya, iwas malisya, tani.
1: Tani, kaso bahala daya gurong kauyanan or malisya. Importante maka 20 mil ang bata iya.
0: Galing mag-amuna siya, boss. Hindi ni na magdadaog pa dason. Dason ng eleksyon? O di gani sining eleksyon?
1: Laban eh. Kay kabala na giniyang tuntoya. Ginunay pang bata iya sang sa mga pigado yung mga constituents.
0: Ah, pakabal na ginilang yaguro, boss eh.
1: Amunang namin nga itawag siya. Kabalan nga kagawad o kun kabalan nga kapitan.
0: Ah, bahala na mula yun. Basta paldo lang ah. Ugtas lang na sila yan, basta paldo yung bata ni kapitan kag ni kagawad.
1: May gaba pa man ah.
0: Dugay pa na yung gaba, ya boss.
1: Dugay pero maabot kinaya kag maipikto ng gaba.
0: Ah, okay lang mga dugay yan ah. Man, maka-enjoy kaniya igo gabaan mo.
1: Ati sadya-sadya, you know?
0: Ah.

sundan pa kitin sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: Music and Entertainment, 88.7 K5 News FM.
1: It is now 10 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance, alagang di magkukulang. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. E3 Bio.
2: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamu o giyapon ang akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Sa una yan, iwang-iwang sa akay. Oh, wala git ko gana magkaon. Sa agay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Sa one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
9: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
8: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre?
10: Libre!
9: Wow!
8: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Bye-bye Tagaytay Norte, Miag-au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh.
10: Available now.
12: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol. DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: Nestor, ang sinaing!
14: Luto na!
13: Ang labahan!
14: Nakasampay na!
13: Ang uniform ko!
14: Naplansa na!
15: Ganito ako!
16: Tigasing!
15: Tigalaba!
16: Tigasay!
15: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
16: Sa gabi,
15: ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
15: Ang extend!
16: Supplement for men!
15: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, darling! Come to mama!
16: Extend Food Supplement for Men.
15: May maca at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
16: para sa tigasing performance.
15: Extend Food Supplement for Men
16: para sa matinong na dugo.
15: DTX 500
16: para sa healthy gatay.
15: DTX 500
16: ang DTX 500
15: ang may mataas ka antioxidant.
16: Nga amo naman
15: ang nagatinlo sa imo atay.
16: Basta tinlo ang atay,
15: happy kanunay.
16: DTX 500
15: masaligan,
16: epektibo.
15: DTX 500
16: mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
16: Ikaw ba na
15: ang may diabetes?
16: DTX 500.
15: Ang DTX 500
16: ang may powerful compounds.
15: Nga nagapanupo,
16: kagakontrolar
15: sa imo blood sugar.
16: DTX 500.
15: Masalika,
16: epektibo.
15: DTX 500.
16: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
16: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
16: Yung may PCO.
15: Ang PCO.
16: Yung may D3.
15: Mabagat sa mga butika.
16: D3 Bio.
18: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
16: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
16: Yung may PCO.
15: Ang PCO.
16: Yung may D3.
15: Mabagat sa mga butika.
8: K5.
16: K5.
8: News FM. News Break. This song is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.

0: Tripayo with Vizio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako na regular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarko sang D3Bio, bao okay, gida ang resulta, subong normal na gin.
0: D3Bio.
2: Ang D3Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
2: Mapakas, mga butika.
0: D3Bio.
3: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
0: D3Bio.
2: Ang D3Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
2: Mapakas, mga butika.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis mo!
5: DTX 500!
4: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
5: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
4: Masami nagapangihi!
5: Masami inauha!
4: Masi may diabetes ka na!
5: Mag-TDX 500 na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos
5: ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
5: Garantisado!
4: DTX 500!
6: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
0: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Nabatian ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
12: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift,
12: OT,
13: Breadwinner.
12: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly.
11: Gasakit ang tiyan, Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, kag pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Pag-Clinicas for Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Good news!
2: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
15: Libre?
16: Libre!
15: Wow!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
18: Halika mga langaw! Aray na
14: ka. Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katong katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Extend Food Superman for Man.
18: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
16: Extend Food Superman for Man.
19: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
20: Mami, itigil ang drama.
19: Angeline.
20: May na-discover na akong timplado na at may

0: sa timpladong sarap, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMates. Di lang sarap, sustansya rap!
2: Extend food supplement for men.
3: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mabakal, sumang muli.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
3: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Para sa mga miyembro ng PhilHealth, turiing mabuti ang inyong bayarin sa ospital bago kayo ma-discharge.
2: Tiyaking na ibawas ang inyong benepisyong PhilHealth mula sa kabuuang bayarin.
1: At kung pasok kayo sa no balance billing policy, wala na kayong dapat bayaran pa higit sa sagot ng PhilHealth.
3: Benepisyong PhilHealth, alamin at gamitin ng tama. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa area code 02-441-7442 o sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth sa inyong lugar.
4: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas ang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori na nagatugas sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
4: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
6: Libre!
7: Libre!
4: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbi Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
9: Gabasa na naman bala ang imo.
10: Ay, gabasa na naman.
9: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
11: Always nagabasa.
9: Kag nagabaho ang kilikili.
11: Mag-Clinica Dayu Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Clinica Dayu Fresh.
10: Nagabasa na naman balaga.
9: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
11: Clinica Dayu Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
12: DTX Beauty Soap.
14: Sa mga butika.
12: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
16: So na.
15: Problema, gid ako sa akong body odor.
16: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
15: Pero subong.
16: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
15: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
16: Salamat gid sa DTX. DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
17: Extend Food Superman for Men.
18: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
17: Extend Food Superman for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
19: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
17: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
17: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidants.
17: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
17: Mas tagtino ang atay.
12: Happy kanunay.
17: DTX 500.
12: Masaligan.
17: Epektibo.
12: DTX 500.
17: Mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
17: Ikaw pala
12: ang may diabetes.
17: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
17: Ang may powerful compounds.
12: Yan ang kapanupo.
17: Kaga kontrolar
12: sa imo blood sugar.
17: DTX 500.
12: Masaligan.
17: Epektibo.
12: DTX 500.
17: E3 Bio.
20: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
17: D3 Bio.
12: Ang D3.
17: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
17: Yung may D3.
12: D3 Bio with Physio.
21: Ako si Jay. Taas akong sugar.
5: Pilasco, Duque Magayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang Pilasco, Dasig na lang Magayo.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
7: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kuti. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kuti.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
21: Mabakal sa mga butika.
22: Para sa matino nga dugo.
23: DTX 500.
22: Para sa healthy nga tayo.
23: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
23: Ang may mataas nga antioxidant.
22: Nga amo naman
23: ang nagatino sa imo atay.
22: Basta tino ang atay.
23: Happy kanunay.
22: DTX 500.
23: Masaligan.
22: Epektibo.
23: DTX 500.
22: Mahigo bala ang imo dugo?
23: DTX 500.
22: Masamit ka bala gina allergy?
23: DTX 500.
22: Ang DTX 500
23: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
22: Nga sa masami
23: amo naman
22: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
23: DTX 500.
22: Masaligan.
23: DTX 500.
22: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
22: DTX Coffee Mix.
21: Mga butika.
22: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
22: DTX Coffee Mix.
21: Mga butika.
22: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
26: Sang una yan niwang-niwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule 310 after 1 week nanamigid ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
22: Mighty C,
21: mabaka mga butika.
22: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
27: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot ako ng menstruation, wala na gid ako makabatsyag sang sakit.
22: Mighty C,
21: mabaka sa mga butika.
28: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
29: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
28: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
21: Good news!
28: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
29: Libre?
30: Libre!
29: Wow!
28: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myanaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
31: Paulit-ulit na lang ang ulam.
32: Momshie!
31: Angeline?
32: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa may isarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan! Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplanta na!
9: Ganito ako!
8: Tigasin!
9: Tigalapa!
8: Tigasay!
9: Tigaplansa!
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
8: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
8: Ang extend!
9: Supplement for men!
8: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
10: Yes, darling! Come to mama!
8: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
8: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
9: para sa matino nga dugo.
8: DTX 500
9: para sa healthy gatay.
8: DTX 500
9: ang DTX 500
8: ang may mataas ka antioxidant
9: nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo ang atay,
8: happy kanunay.
9: DTX 500
8: masaligan,
9: epektibo.
8: DTX 500
9: mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Ikaw ba na
8: ang may diabetes?
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds
8: nga nagapanubo
9: kag kontrolar
8: sa imo blood sugar.
9: DTX 500
8: sa rigan
9: epektibo.
8: DTX 500
9: D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio
8: yung may BCO.
9: Ang BCO
8: yung may D3.
9: Mga butika
8: D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio
8: yung may BCO.
9: Ang BCO
8: yung may D3.
9: Mga butika
13: D3.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio. Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong ngabuyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: Istoryahan ta ang D3 Bio kung paano ini makabulig sa mga resilient bacteria. Abi mo mga bacteria bilang hindi masarangan sa antibiotics.
4: So may duha ka scientist nga nakadiskubre sang mga mikrobyo sa kalibutan. Ini si Robert Hooke nga nakadiskubre sang amag o molds. Nakita niya ni sa tinapay nga nabilin sa ref, no? So nakita niya nga may gatubo. So ang nadiskubre niya amag gali ini. Kag si Anthony van Leeuwenhoek sang tuig 1676 nadiskubrehan ni Anton van Leeuwenhoek naman ang kagaw sa amuman nga tuig. Subong nga adlaw, Dr. Ramil kag Sir JP, aton istoryahan ang isa ka klase sang kagaw nga kaya makipagbato sa mga antibiotics, no? Kag paano makabulig si D3 Bio? Ano inibla nga mga kagaw, Dr. Ramil?
5: May mga sahe sang kagaw, Sir Kevin, nga hindi makatugas sa ang balatian. Gitawag ina nga microflora. But silingon, normal nga nagapuyo sang aton lawas. Apan kung magaan chance nga magpigaw aton immune system, pwede sila makapanghalit. Ay, ayara pagit good bacteria eh. Way mo na yaga panghalit sa aton, no? May mga kagaw naman niya nga nagadevelop sa aton nga endospore nga kaya nila mabuhi sa unfavorable condition kag makabato sa gitawag antibiotic. Pero makabulig di ang D3 Bio sa imo bangod anuman nga kagaw nga himo sa tambok ang panit, kaya pat yun sang monolaurin nga ara sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
6: O si Karen, nadamog itsang akon hair fall ag hindi manami akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
3: Ang endospore amo na ang ila abilidad nga mag-adapt sa ilang environment. Ko
5: pa na. Kanig ko pa na, buhi na sila.
3: Kaya-kaya na nila. Kung wala na sustansya ang environment nila, mahimo sila nga endospore para mag-inactive sila. Kaya nila nga mag-survive maski na mainit ang environment kag pagpabor sa liwat sa environment sa ila ini sila ma-activate. No, dumamon isang tetanus, no? Tetanus nga ra lang sa lansang sa tuktok tan, pero pag makasulod sa lawas mo, mabuhi liwat. Amo ni ang posible nga rason kung nga ang may ara sa pabalik-balik nga infeksyon. Dapat kabalogi kita mag-observe sang aton proper hygiene, magtinlo sang aton palibot, kag magprepare sang tinlo nga pagkaon kag parisan permi pag tumar sang D3 Bio. Adlaw.
4: That's right, Sir JP, no? Gakatabo ini ang endospore formation sa mga kagaw nga Clostridium difficile. Ini ang sahi sang kagaw nga nagatugas sang severe diarrhea, colitis, pagubag sa mga intestine, no? Kag even life-threatening damage sa colon. Kag normal ini nga makita sa aton colon. Apang hindi lang ni sila matagaan tsansa nga magdamo bangod ginakontrol sila sang aton nga probiotics. Kag permigid namon ginasulit-sulit kung ano kamayo ang D3 Bio sa pagpadamo sang imo nga probiotics.
5: Ako ya Sir Gibin kag Sir JP, I always make it a habit nga wala mintes ang inom ka D3 Bio. Kaya hindi ko ya gusto nga balik-balik ako infeksyon. Eh once nga malala kasi infeksyon, ang kantoan mo, hospital, gid mo. So hindi ko gusto ya magbalatian, bangod lang sa kagaw, kakapo ya. Kung damo kagaw, imit yan. Tiga tokar acid mo, gaulser ka. Kung damo kagaw, imulian. Tiga UTI kaya eh. Damo kagaw, yung baga. Especially ang TB nga kagaw. Tibihon ka eh. So kung gusto ka nga, hindi ka tibihon, wala ka UTI, ti inom gigas ang D3 Bio adlaw-adlaw.
1: D3 Bio with physio.
5: May munulaw rin pa ka nga galibot-libot sa imo dugo. Inatanan, makita lang nas D3 Bio. So sa mga ga-inom na D3, D3 Bio na ang pilia.
3: Upgrade na ka mo.
5: Hindi mo inom nga D3 lang, sayang lang na.
3: Kulang.
5: Dapat inyo nga D3, may BCO gid. So, dako gid perdihon mo kung permi ka lang nagabalatian tungod sa kagaw. Nga, untat imo ubra. Permi ka gagastos bulong.
3: Makal ka bulong.
5: Kanto pa ka hospital. No? Hindi mo matipan imo pamilya. So dapat practice proper hygiene. Agun maayo ang external nga panglawason. Kag siyempre, may manog tinlo, may manog patay ka adlaw-adlaw sa imo kagaw. Ano ina? D3 Bio. Para sa imo nga internal health kag proteksyon batok sa kagaw. So, amo na ka importante kung gainom kaya D3 Bio.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.

0: Isa ka maninayang aaga, syudad ka probinsya sang Iloilo. Rigya romanta, ulop na ngayon kita, umpisa subong nga oras, tob-tob alauna sa kapunanon. Sa pagdulong sa mga bintalpando sa mga balita, nga nagakanabot din sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Kita na nagabi-abi sa ato sa mga kaki-five, din sa 180 tanan ka mga barangay sa syudad. Sa 42 ka mga kabanuanan, kag isa ka component city ang syudad sang Pasig nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sutob sa malabutan sa aton sining nga tingog sa mangatutok subong sa ilatag sa ka mga radyo. Anong ginahanda ta sa plan niya gahon? Mayadaya gigaga. Kag subuman sa mangatutok subong sa aton sining nga mga real stations sa may banwa sa Leganes, syudad sang Pasig, banwa sa Kalinog, banwa sa Miyagaw. Kag sa may kinto distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok sa K5 News FM Sara. Kita man ang gatag sang katahuran sa atos mga K5 sa bilog sining Western Visayas, sa bilog sining Pungsod, Pilipinas, kag sa aton sa mga Ilonggo ng mga OFW, sa di mga bahin sang kalibutan, mapakaagahon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi, isagit ka maing oras sa inyo tanan-tanan. Kag we hope yala ka mo sa maayo sa ninga kahimtang. Welcome na sa pagpangalagad sang programa 11 Mbps.
1: 11 Mbps.
0: Dili kita sa adlaw sa ninga Webes. Pizza Tres sa bulan sang Setyembre. Pinakaunay ninga Webes sa apatanan ka mga Webes sa ikasyam nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: 11 Mbps.
0: Sa gyapon, ako ang inyong alagad, ang inyong ka-K5, Enrico Tupa Sorita Jr. Saliwat welcome sa Webes Edition sa programa 11 Mbps.
1: 11 Mbps.
0: Sa aton sa liga pagpangalagad, magrugal umo ng aton sininga tiyempo, sininga adlaw, may tinion kay nasang kagahon kagsubong nga aga, nagatupa ang manipis sininga ulan. Ang good news na rin mga K5, iningram ito naton nga si Tropical Storm Pilandok na nakagwa na sa aton sining nga Philippine Area of Responsibility, sinilanggit nga aga. Kag ang nag-aapekto diri sa aton sa kabilugan sining nga Pungsod, Pilipinas, ining hangin habaga.
1: 11 Mbps.
0: Dugay-dugay, makaupo naton, koneksyon naton sa aton sining local pag-asa para may buluan naton amangin na panyempo naton sa sining nga adlaw. Mga ka-K5, kayo may ginamonitor sa Guapagid ng isa sa nika low pressure area, pero sunok kayo na sa pag-asa pag-interview natin sang kagahon. Ang inirasabi siya nga low pressure area, manubo man ang chance ang ma-develop ini sa isa sa nika bagyo.
1: 11 Mbps.
0: Sa piyak nga linya, aran ang koneksyon natin sa ating pag-asa, nakaupo natin si Engineer Nicole Silvestre. Ma'am Silvestre, mayong aga.
2: Hi. Hi, hello, maayong aga.
0: Yes, ma'am. Muli
2: ang ating latest weather update para sa subong adlaw sang Webes, September 3, 2026. So sa dokaron ay wala naman ang katatang may ginamonitor na bagyo sa sulod sang ating park. Ay kaginang alas 4:30 sang kaagahon ay nakagwa na ni si Tropical Storm Pilandok sa ating park. And then southwest monsoon ang padayon na nag-aapekto sa Melazon kag Visayas. Bangon sini nga sistema diri sa Western Visayas ay maga-experyensya sa magulugal-umon, tugtumagal-umon kalangitan. Nga may mga posibilidad sa mga isolated mga pag-ulan, pangalat, pagpanagoob, tugas ang southwest monsoon. Makasarangan tugtumakusog naman ang hangin natin nga magahalin sa direksyon southwest. Nga magadalas ng makasarangan tugtumabalod nga kadagatan. Forecast temperature natin generally na sa 27 to 32 degrees Celsius ang adlaw na butlak kaganyang alas 5:40 sang aga kag magatunod ini alas 5:58 karon sa hapon. Kabuna sa latest weather update halin diri sa Iloilo Doppler Radar Station. Ako okay. Si Lino Silvestre, madamo gid nga salamat.
0: Angel Silvestre.
2: Yes, sir.
0: Ang ining mga pag-ulan-ulan sa aton is sa tuga ini sang southwest monsoon o kun hangin na bagat, no? Why na ni labot si Tropical Storm Pilando kay sa guwa ni sa ato nga par nga may international name nga Cruvan.
2: Yes sir, ang mga passing mga pag-ulan din nga na-experience natin sa buong adlaw ay tugay na sa southwest monsoon. So, ang mga whether disturbance na ginamonitor natin outside par ay wala ni sila tigdaratan at atake sa atin.
0: Pero ining low pressure area nga malayo man sa aton sa ning nga power line pa may chance ining ma-develop sa isa sa ning kabagyo abi Engineer Silvestre.
2: Well, sado ka rin, sir, ang ini nga LPA, sir, ay unlikely naman na siya nang mag-develop into a tropical depression ng pagbagyo, sir, within the next 24 hours.
0: Okay, so sa masunod may nadlaw, mangin na maka-experience kita sa mapagtupa sa ulan sa Gyapon na epekto ini sang hangin habagat.
2: Yes, Sir Hodge.
0: Sige. With this information, Engineer Nicole Silvestre, sang pag-asa, salamat kay Kagliwat, mayong aga. God bless ka na sa inyo sa pag-asa, Iloilo.
2: Welcome, sir, ka God bless you, man.
1: 11 Mbps.
0: Isa sa likahang inabagat sa Gyapon ang epekto sa aton sa saring mga pagtupa sa ulan. Dapat protektado kita, hindi malipat magdala sang payong, sang kalo, sang jacket para maproteksyonan ng aton kaugalingon. Kag of course, para mapabakod man ato siya ng immune system, nakabato sa anuman niya mga balatian, mga viruses. Maginom kita sa combination sang The Power Trio, Clinical D3Bio, Dantiviral, Bacterial Specialist, may D3 ka na, may Virgin Coconut Oil ka pa. Kag siyempre ang Mighty C, Alkaline Base ka Vitamin C, kag sumuhan Detox 500. Ang ato siya superior antioxidant sa mga mataas, ang ilas sugar level, kag sumuman ang ilas nga blood pressure, maginom kita sa Detox 500.
1: 11 Mbps.
0: Inima di kalidad ng produkto ni Dr. Ramilitang Uy sa Klinika de Altantibo Medicine and Wellness Center. Mabakal sa mga klinika outlet sa inyong lugar. Mabakal sa kapangunang mabutika kag pharmacy. Kag sumuha pwede ma-order sa Shopee sa Lazada ang tanan sa mga klinika products sa Klinika de Altantibo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: 11 Mbps.
0: Alas 11.14 sa ato sa Riga Pagpangalagad. Pag-istoryanta ka ron sa ato sa Pagpangalagad. Masubo ini nga balita ilabi na gid sa mga himata sang duwataran ka mga seafarer, mga seamana, no? Kung kaisa pa salamat kita nga may mga miyembro kita sang pamilya nga makasakay bla bala naton na medyo dako-dako ang sweldo kon may mga himata kita nga seaman, pero ang kabaylo sina mga K5 amo man ang risgo, no? Sa ila sini nga kabuhi kay business information. May duwa kita ka mga Pinoy nga mga seafarers ang napatay dito sa area sang Strait of Hormuz. Abi ko gani ginadumilian ang paglabay diri, pero ang iban na naglabay diri pero tiris gumo mo. Kay ti subong amo ni ang nangin na sentro sa Gyapon, nao sa kontrakto sa tunga sa Estados Unidos kag sang pungsod Iran. Wala pa si Gyapon naka istorya nay kag naka desisyon. Nausang pinal ang presidente ng US President Donald Trump kag ang gobyerno sang pungsod Iran. Di sa Japan para sa pungsod Iran ang ginauyatan nila ya, no? Nga liabi kag dako nga armas, no? Batok sa Estados Unidos amo ining Strait of Hormuz.
1: 11 Mbps.
0: Kaya ikon na bumbahan sang Estados Unidos ang Iran. No, ining Strait of Hormuz, amo ni ang isa sa mga makabig naton armas ang Iran tungod, no? Kon hindi din makalabay ang mga barko nga nagadala sang sining mga langis sa naglain sining gabahin sang kalibutan, ti apektado ang ekonomiya including ang aton sini nga ekonomiya sang pungsod Pilipinas.
1: 11 Mbps.
0: Ilan tawabla subong, no? Ang presyo sang aton sa petroleum products sus Mario Sepdo.

igo sa ila sa nga barko, no? Sakay sa sining nga oil tanker nga iyan isang Saudi, no? Ang SIDR. Matapos nga paglabay kung tandit na sa State of Hormuz na may mo nga may nag-atake sa ila. No? Gaya pa confirm ni kung drone attack ini kag sa sining nasambis nga barko, actually damo sang Pinoy. 16 ka mga Pinoy diri ang nagasakay sa oil tanker. Pero ining duwa ka mga kababayan naton mga kakifive na no, mas subo kay silagid ang gindimalas nga nabawian sang kabuhi. 11 Mbps. Masubo ni kung ikaw ang pamilya na no, sa sining managkalamatay nga ti para sa ilang paglakat, pagsakay na no, sa bilang seaman, bala naton makatag ni sang dako-dako gawa na no, nga pag elevate na no, sang ila sa ning kapigaduhon na no, ang iban sa ni nagpaningwa maginikanan mapaiskwela ka mapag-graduate ang kabataan. Ang paglaom sa maginikanan nga pagsakay sa ila sa nga bata amo ni magadala na no, sang ila sa ning aswarte para bisan paano maguruuswag ang ila sa nga pagpangabuhi. Pero ang kabaylo sa mga K5 amo kung kisang risgo sang ila sa ning nga kabuhi. 11 Mbps. May na-identify na nga isa sa duwa ka mga nagkalamatay. Abi nyo masubo no ang ining agindangatan no sang isa sa ni sa mga napatay. Kay so far mo pala na-identify mo. Kay kinapay balo na ang pamilya. Kay hindi man magpagwaanay sa anuman nga mga official sa ni nga mga dokumento kag ngalan sa mga nagkalamatay unless why mapaybalo ang ila sa ni nga mga direct relatives no ang ila sa ni nga pamilya mga ka-K5. Isa diri sa duwa ka mga nagkalamatay na identify nagapag-idaron ini isang 28 anyos. Ang hingalan sini is Rodrigo Favis. Ang pamilya subong ni Rodrigo Favis naga-demand no sa mapalamangkutanon kaglakip man pag-imbestigar angot sa kamatayon sang sining nasambit sini nga lamharon pa no nga siman mga kakifay. 11 Mbps. Tingal si Favis ni ang napatay isa ini ka breadwinner. Amo ni mambal naton kung breadwinner ka ikaw ang ginasaligan sa pamilya no ikaw ang nagabuhi sa imo siga pamilya. Ining si Rodrigo Favis mga isa pa lang kabulan nga nagbalik sakay matapos nga nagbakasyon sa iya sa ni nga pamilya. Mga isa man kabulan nga nagpauway, nagbakasyon. Ining nasambit siya ni isa sa mga napatay sa sining nasambit siya ni nga pag-atake dito sa may Strait of Hormuz. Ang iya sa nga iloy ginkilala sa kay Ria Cortesa, 55 anyos. No? Ang katapusan ni ilang pag-istoryanay sang iya sa nga bata sa tinlikdan ni Agosto 25 sa nagligad sining sinimana. Amo ning katapusan nga istoryanay ti subong niya nami gani kun mga si Ferrer ka kay daw hindi tama ka hidlawon no hindi ka blama homesick kay ti tungod sa teknolohiya ta mapos sa makontak sa aton himata no isang tawag mo lang no maka video call ka na unlike sa unay nga tagbinulan no nga wa isang komunikasyon. Pero amo ning katapusan nga pag communicate sang sining biktima sa iya sa ni nga iloy. That time, sa ila siya pag-istoryanay, siling ni Rodrigo Favis sa iya sa ni nga iloy. Siling niya, sabi niya, ma, nandito ako sa delikadong lugar. Siguro, mga isang buwan pa, magtatagal kami dito. Yung nasabi, natakot pa ko kasi bakit nandyan kayo. No? Ibot mga niyang iya sing iloy mo. Nga aara ka mo sa delikado nga lugar. 11 Mbps. Ay, balaan mo ko nagambal ka Strait of Hormuz, no? Ah, isa di ka delikadong lugar, kaya basic ibot ka lang. May mga atake na nga pagahimuon mga kakifay. Kag pag-abot sa Setyembre 2, just imagine 25 mga pila ka semana, mga lapit-lapit sobra isang semana. Kag liwat nga nakabaton ikaw sa impormasyon.
pero ang nabaton

0: nga impormasyon nga kuntani wala nagasulod sa imo pang huna nga may malaing matabo sa imo bata nangin matuod. 11 Mbps. Nakabaton sa impormasyon ang Iloy sa saling seafarer sang Setyembre 2 matapos siya may nagkadto sa ilasing nga balay nga nakatricycle upod ang mga barangay officials may upod nga taga agency. Kanti dito timing nga dito man siya pero ti amoni ang balatsagon sang isa ka Iloy nga mabaton mo ang pinakamasakit nga balita. 11 Mbps. Nga nagakabig nga breadwinner ginasaligan sa inyo pamilya nga makatibawas sa kapigaduhon. Balitaan nyo na, no? Nga napatay na mga kakifay. 11 Mbps. Just imagine kung ikaw ang yara sa sitwasyon sang Iloy. Siguro ang reaksyon ni, no? Sang Iloy, grabe kong paghurahab or base gani pagkabalo sa malaing balita. Ha? May tendency ba sinalipong pa ning Iloy? 11 Mbps. Nga ginalauman, no? Nga mangin maayo ang sitwasyon sa ni mga kakifay. Pero ti ini kabahin, no? Sang risgo sang isa sa ni kasifere. No? Pero ti on the part sang ginikanan, no? Pasalamat kung kisama kasakay. Pero amo nang dalabla, no? Nga paglaom pero ang risgo man, no? Kabaygilo sang dako man sa ni nga sweldo, dugangan pagitsubong nga pertin man kamahal ang baylo sang isa sa ni kadulyar. Ang maginambal nato sa managdugay na, no, sakay, bilang masiman, kung may imo pa lang ganito, hindi na sila magbalik, mga kakifag. Kay bala nila, no, kung ano ang kadelikado, kung dito kung mas tunga sa labod. Abdan ka na kapugada, guro. Tanan-tanan siguro nga mga miembros pamilya mo, ginapanundo mo mo. Kung makalampuwas ka pa diri, mga kakifag. Kaya dinimala sining dua, no? Kaysa 16 ka mga Pinoy, duwagit sila mga K5 ang napatay sa sinasambisingi pagpang-atake. 11 Mbps. Kaya ang pamilya nag-apilar sa national government mapadasig ang repatriation sa mga bangkay, no? Sa sining dua tanan ka biktima ng mga kababayan naton, mga K5. Ang mga Pinoy ni subong yara sa mga inyuman. No, dito sila nag-dock sa may Oman kagamay mo ginapreparar na nga mapabalik ang inyansambit sa ni nga bangkay sang dua lakip man ang 14 sa ni na kumakaupdanan nga mga Pinoy. 11 Mbps. Pero hambal nila ti dako man, no, ang kwarta na makuha sa ni siguro ti milyon pero ti mapabalik mo pa ang kabuhi sang imo sininga bata. No, kahit ang kabuhi yaw ay isang baylo, no, nga balor sang kantidad mga kakipay. No, bisan milyon ang kabaylo sina pero mas luyag mo nga makitaan nga buhi ang imo sini nga bata. 11 Mbps. So maning nga masubo, no, on the part sa saring mga kababayan naton nga duwa ang mga nagkalamatay dito sa pag-atake sa may bayan sang Strait of Hormuz. 11 Mbps. Alas 11:25 sa aton sering nga pagpangalagad sa piyak nga bahin mga kakifive ang base sa survey na sang sining na sambit sining social weather survey o kaning SWS base sa ilasing nga survey 33% ka mga Pinoy ang nagambal, siling niya nag-uro-improve ang amon sa ninyo kabuhi. Ang quality of life, ang kalidad sa pagpangabuhi, medyo nag-uro-improve. Pero, 33% man nagambal nga ang ila kalidad sa pagpangabuhi, naglalapagin. 11 Mbps. Based sa survey sa Social Weather Station, nagipatigayon sa Hunyo 20, tob-tob Hunyo 29, na sininga tuig, nagapakita nga 33% ang nagambal nga ang quality of life naglala sa nagligad nga 12 kabulan o kon sa nagligad isa katuig. Kag 34% nagambal nga ang kalidad na usang ila sa nga pagpangabuhi quality of life remained unchanged. But silingon, kung ano sa nagligag na tuwig, amo mangyapon na. Kag 33% nagambal, nag-improve no? Ang ilas nga pagpangabuhi. Di mga K5, diin ka mo? Sa nagligad nga isa katuig, nagligad dosik bulan. Anong inyo sa ninyo quality of life? Nag-uro improve o kon naglala o kon the same man gyapon? Sa diin na statlo, naglala, amo man gyapon o kon nagmaayo? Abi, abi, abi. Oh, sa aton sa ninyo mga nagamonitoron, anong reaksyon nyo dere? Kumusta ang pagpangabuhi nyo? Naguro improve gid man, ti sana all eh. Pero ko naglala pa gid, ati amo pa gid ba, second sunod nga mga atinuig, basi maglala pa gid. Pero kiti kita yung Pinoy, very optimistic kita, no? Positive thinker yung mga Pinoy mo. Amo kong kisa, bisan pigado lang, basta man sinadyahon na. No? Ang Ilunggo gani, bisan na dolain na nung sadya gapon. No? Why kami buga sadya gini? Why ta kwarta sadya gini? Why ka nasang kinawala ga sadya ka pa mo? Alas 11:28 sa ato sa nigapag pangalagad. Kaya makaupod man natin karon sa ato sa nigapag pangalagad ang ato si K5 News sa Patrol Reporters. No? Makaupod natin karon sa ato sa K5 News sa Patrol ang aton sining connection upod kay K5 Karen Badilla kay Subong Adlaw. May ginapatigayon nga nationwide simultaneous safety drill na sa bilog sining mabulutuan sa may pungsod Pilipinas, pero ginmodify na nila ay nasambi sining safety drill. Ginkuha na nila ang senaryo na regarding sa sining kakanabo sa mabulutuan kay may mo nga mayara sang psychological trauma nga matuga sa sining sambit sining nga mga estudyante. 11 Mbps. Ibaot ni karon dugang sa deport ni K5 Karen Badilla. Kabakaupod man naton karon si K5 Kim Kaluyo. Ang report mga K5 no angot sa sining nasambit sini nga monitoring sa aton sining kalidad no sang hangin. Ang air quality diri sa may syudad sang Iloilo kay sa probinsya ya may anom kakabanwanan apektado ni sang haze no dito sa may bayan sang Indonesia kay padayon pa dito ang wildfire kunang forest fire sa ila sa ning lugar kag titungod nga southwest monsoon hangin habagat ang direksyon sang hangin pakadto sa pungsod Pilipinas. That's why nga pila ka lugar diri sa palibot sang pungsod Pilipinas apektado sa sinasambit ni nga haze. 11 Mbps. Kagimaloon taman karon sa may bayan sang Iloilo City Hall. Ang ining nasambit sa ning plano. Anong matabo ni sa responsibilidad kag subuman sa mga duties sang isa sa ning ka-vice mayor? Kahit mayara sang circular ang DILG sa mga City Council, do syudad na ning applicable. Ipa-confirm na ni karon no sa mga kabig naton na sangguni ang panglungsod. Ano way dilabot ya makabanwanan kiti kabanwanan ta may vice mayor lang no, para ni ayan sa mga syudad ang ini nasambit sa ning circular from DILG nga hindi na pwede makaparticipate sa pagdebate, sa pagduso dira sang mga ordinansa. Kaglakip man makapatigayon na no, usang privilege speech, tano lang obligasyon sang vice mayor ma-preside na lang? Hindi daw tau-tau, walas dul-dul eh. Kaya tiyuna nag-question rin mga K5, no, kay kadamo sa mga ordinansa nga ginuduso si vice mayor Lavla Barunda, pero wala sa Gyapon nakahulag sa city council. 11 Mbps. Balikan din sa ato siya pagpakalagad pagkatapos sa pag-importanting mapahibalo. Paliog, standby.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. This year,
2: 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
3: Elimination Round Secondary Level.
2: Sino ayhan ang mangipabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
4: Sport Biotics. Makabulig sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics.

0: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Hari ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
5: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga panit. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
0: Good news!
1: Good news!
0: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na! Check-up sa Clinica Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Clinica de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
6: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, sa ka-sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
9: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
1: Extend Food Superman for Men.
2: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo,
3: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo,
3: DTX 500.
1: Ang DTX 500
3: ang may mataas ka antioxidant.
1: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino ang atay,
3: happy ka nuna.
1: DTX 500
3: Masaligan
1: Epektibo
3: DTX 500
14: Okay ka! May kape ka sa K5!
15: Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

0: sa K5, diri lang sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo
2: kaga kontrolar
1: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Sa rigan
2: epektibo.
1: DTX 500
2: E3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio.
1: Ang D3
2: yung may
1: Visio,
2: yung may D3.
4: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
5: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
2: D3 Bio with Visio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3,
1: yung may Visio.
2: Ang Visio,
1: yung may D3.
2: D3 Bio,
1: mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
8: K5. News FM.
9: K5.
8: News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso.
11: Pabalik mga K5 sa aton sininga pagpangalagad diri sa Webes edition sang 11 Mbps. Nagdo sa aton nga oras alas 11:41 na sa aga. Kamusta nga ginaluto nato nga panyaga? Na after pagkita program kag makapanyaga sini. Maula nun, ging nga tiyempo dira sa ibanwa sang Zaraga, halin sa kay Sir Fred Pasgala Jucampo, kay Ma'am Aisha Ahmad, medayad ging nga aga, kay Ma'am Laura sa Magaysay, kay Ma'am Bing sa PSG sa may Singapore, kay Sir Ma'am Naz Tanchuan, no? Mayong nga aga ging kay Rupina, kay Eva, kay Ismalik Sarsoa, kay Nicolas, kay Luis, no? Sa may balagi igtuba, sa may ibanwa sang Miag-Ao, Iloilo. Kay Sir Arman Bako Guay, kumusta sir ang biyahe? No, sining adlaw. Ano, mayo man ang biyahe kay basta maglaing ang tiyempo daw ginakulang ang mga taxi kag mga mobile naton, no, mga naga-engage sa riding application naton. No, ginakulang kaya iban na kabudlay magsakay, mag-commute basta ganit nagatupa ang ulan.
9: 11 Mbps.
11: I-check na to report ni Kakipay Bakim Kaluyo angot sa saning pag-monitor. No? Kaya pa tayo ng pag-monitor ta sa saning air quality. No? Dari sa may bayan sang syudad kag pila ka malugar sa may probinsya sang Iloilo. No? Suraswerte kita sa ibang sang lugar. Ilabagin dito sa may Metro Manila nga nagalabuto ya sa unhealthy kag very unhealthy. Ang ila saning air quality. Maniambal na ton, unhealthy ng hangin, unhealthy pag ng new relationship. Gayom yo home si Kaki 5 Kim. Ano may hugot? Ibalonta ang monitoring sang Environmental Management Bureau sang DNR. Kung kumusta sa bonga, stable na bala o kung ara man sa kalidad ang atong ginaginhawang hangin. Importante na dapat nga air quality kita diri kay tama ni kadelikado labagid ko may mga ginabatsyag kapla nga balatian sa may mga edad-edad na may mga ginasuprer no nga hapo o kon may problema sa ila sing respiratory system amo gani nga apektado sa saning haze Maki 5 para sa kampiyong report opod kay Kaki 5 Kim Kaluyo.
9: K5 News FM kampiyon kampiyon report.
12: Unhealthy ka kay 5
11: unhealthy? Claro ha, ano air quality de ciudad or ang relationship?
12: Ang lawas.
11: None of ang the lawas, above. Unhealthy pa again? Oh, no, so, gossip. So, unhealthy ang?
12: Ang hangin para sa sensitive groups.
11: Ah, okay. So, botsilingon nga, delikado ni sa mga grupo nga may ginasuprer No, ilabigid sa respiratory sa KK5 game?
12: Yes. No, ini siya ang namonitor, no, KK5 Enrico sa ining Garden of Love Monitoring Station dari sa Iloilo City, which is Namtang. Dara sa may area sa barangay Nabitasan, La Paz, Iloilo City.
11: Mm-hmm.
12: And kay usually, ginakategorize ni nila mo. It's either good, fair, unhealthy para sa sensitive groups. Mayara ng acutely unhealthy. So far, no, subong adlaw, September 3 as of 5 a.m., unhealthy, no, para sa sensitive groups ang kalidad sang hangin o kung air quality direya sa bahin sang syudad sang Iloilo. So ang cautionary statement nila diri inino ang unhealthy para sa mga individuals ginalagpan, no, sa mga kabataan or children, mga tigulang na mga senior citizen dira, sa mga nagabusong kag mga persona, no, kung mga tao nga mayara na sang mga existing bala nga mga respiratory o kung heart conditions ang gina-advise, no, gina-abisuhan nga ilimit ang malawig o kung mabugat, no, nga mga outdoor activities agud ya kag likawan man, no, ang exposure sa outdoor air as much as possible ka K5 Enrico. Kaya actually tiyamo na, no, ginatingwaan man sang EMB Western Visayas nga maka-provide real time sa mga information para at least bala, no, ma-update from time to time para mo na gani, no, mas mayo kay actually event kita ka K5 Enrico may mabatsagan kag gidlay nga lain sa hangin. Nga ti do kung kaysa gapara nga tol tutunlan mo, gapara nga tol ilong mo,
11: galuha mata mo.
12: Oo. Mm-hmm. Oh, si Kaki Fabalira ko no, galuha ko no mata mo.
11: Oo.
12: O diba si hindi ito garing.
11: Basi lang itong naluha-luha ka mata, ya?
12: Amo lang na, abi mo, hangin pa, namatsyag mo na gali.
11: Galitin mo, blatsyagon mo na, no?
12: Bapamugin na Kaki Fabric.
11: Pero ti dapat likawan ang ma-expose sa makagwa kita kon naara kamo sa ginakabig naton nga mga sensitive nga malaki
12: groups,
11: sa mga groups,
12: yes,
11: no, KK5 Akim, no, ako lang lang importante ala kamo sulod kay base ko malala lang sitwasyon kay mabudlay kay iniya direktabi nga sumulod gid, no, sa aton sa nga ngalawas kay ti maklo ta niya KK5 Kimo ayan dito ya magginawa. Amo ni ganit nga kon may sa ulihi kon may ara sang warfare, no, gamiton sa hangin lang at tanan kita yung magkalamatay. Kay kita yung kinanglantay ang hangin. Ayan, punggan taman ang aton sa nga paginawa. Mapunggan taguro sa pila kasi ni Gundos. Isa ka minuto, guro lawig. Pero sulod sa limak minutos, punggan mo magginawa kay Five Kim. Ano matabusin mo man?
12: kitanan kita gaklo o hangin. Bisa ano man estado mo sa kabuwi, profesional ka man ako nindi.
11: Nala.
12: O isa-isahay lang ka mo sa hangin nga ginaklo mo. Kapin po kung ara ka sa guwa ka kay Five Enrico.
11: Magluwasan ko yung may hasang ka. ara kaya sa dalom ka, kwan, ka tubig.
12: Hambal nilang tanan niya ginabakal, pero ang hangin, wala mo na siya ginabakal mo. Hindi ka man kapili kung anong hakloon mo.
11: Wala bangkid.
12: Pareos na, dara ka sa haruplasa. Mm. Misan bilyonaryo ka pa na, pareos mong kabuhangin nga hakloon.
11: Correct.
12: That's why nga ti dapat, no, mangin conscious man kita diri. Although nga ti hindi man dapat kita magpanik, no. More of being vigilant lang man ka K5 Enrico para at least, no, mahatagan sang proteksyon ang kaugalingon kay Five. Kaya ano mayara sang pila ka mga panumdom again ang Iloilo Provincial Health Office sa pagpanguna, no, ni Dr. Maria Socorro Quinon kay ginapatagi diri kay actually diri sa Iloilo Province yara na sa around 10 ka mga banwa ang may mga reported nga mga affected, no, sang ining haze ka kay Five Rick ginalakipan ini sang evento samon sa may banwa sang Leon, sa may banwa sang Alimujan, Igbaras, sa banwa sang Tubungan, Miagaw, kag iban pa, no, nga mga areas even dito sa may Quinto Distrito. Kag actually kay sa monitoring ni lang sa hangin na balaka kay Favre kay it seems nga ang direksyon do na sakop man diring mga areas sa Western Visayas. So that is why, no, nga dapat magsoksok lang sang face mask para kung magwa bala. At kung kaysa ini man aton manigar kay ang mga orobraho naton, transactions naton, naragid sa guwa mo, ti baka hamper man kumbaga, kahit since nga wala man niya sang suspension pa sang klase, ang ubra mo, basta wala ka katrabaho, no work, no pay man mo, ti iba ni, bisan, amo din mga sitwasyon, sulod gid sila, no, kung kinanglan nila, nga mag-guwa outdoor kay Fabric. Kaya rin, no, pamatiyan naton ang pila ka mga pahanumdom from the IPHO para man niya nga mag-iyahan ang aton sining nga mga ka-K5.
13: kung hindi na klarong aton balibot, importante din nga klarong aton impormasyon parte sini. May haze nga nagakalabot sa pila ka lugar sa Pilipinas nga nagakaangot sa Indonesia wildfire. Ang mga munisipalidad sa Arimudyan, Yakaw, Ibaras, Katubungan, amo ang mga lugar sa probinsya sang Iloilo nga may reported nga presensya sang haze based sa PDRMO Iloilo. Ang haze amo ang pagtipon sa mga gagmay ng mga particles kag pollutant sa hangin nga pwede makatugas sang iritasyon sa mata, ilong kag baga. Kag pwede makatugas ang sintomas sa paghapo, ilabi na gid sa may unay nga balatian, kaangay sang asma kag COPD o kun chronic obstructive pulmonary disease. Sa possible nga presensya sang haze sa aton lugar, mas kinahanglan gid nga maghalong ang mga kabataan, nagabusong, senior citizens kag mga may respiratory o kun cardiovascular conditions. Samtang nagapadayon ang haze, ikawan ang sobra ukon dugay nga outdoor activities. Limitahan ang dugay nga exposure sa sagwa kung hindi maayo ang air quality. Kung kinahanglan gid nga magwa, wala gid sang excuse. Magsuksok sang N95 mask para sa mas maayo nga proteksyon batok sa gamay nga particles. Kung wala sang N95, mahimo magsuksok sang doble nga surgical o kung regular face mask. Bilang temporaryo nga alternatibo, mahimo man nga gamiton ang basa nga panyo o kung tela para magtakop sa ilong o kung sa baba. Kung mayara nga exposure sa haze, tiluan ang mga mata gamit ang malimpyo nga tubig o kung saline solution. Likawan ang pagkusko sa mga mata, ilabi na samtang ara sa gwa. Magpakuway sa sulod sang balay o kung sarado nga lugar kag ikawan ang mga lugar nga madamo sang asok kag yabuk sa dalan. Para sa husto, verified kag updated nga health information, sundon ang mga updated air quality advisories halin sa official sources. Mag-follow sa official pages sang DNR, Department of Health, kag provincial o kung city health offices. Kung parte sa ikaayong lawas ang ginaistoryahan, importante nga klaro ang impormasyon.
12: Nabatian ka kay Fire Break, no? Si Dr. Maria Socorro Quinon sa Iloilo Provincial Health Office, ang ila sining nga head. Okay. So kung for example,
11: so, wala sa... So may mga kay amang inapagwa ng information, no? Kag subomanti sa social media, no? Para kati mapabalog lang yun sa aton sininga nga mga pumuluyo, ama dapat nga himuon na. Ah, basi ang ibabla, mabaldo ka UA manakman. No, mas mayo nga magsunod kita kahit sila yung eksperto mo. Kung kaisa gani sa perte, gani kayab, o sa isang lugar, galalain ka na K5 game. Kaya how much more pagid, no? Ining haze, no? Kagalakip man, kung isang mga tambutso, gani nga perte ka itom, gapanabon kita. Why gid malain, no? Nga magsunod kita mga K5 kati para na sa atong tanan-tanan. Depende ya kung mabaskog inyong immune system, no? Pero kung may ara ka mo na ang ginabrobatsyag, no? Mga sensitive ang inyong sining nga respiratory abi nga may hapo kamo, may asma kamo, much better na no, nga magsunod kita kag likawan ta nga may expose sa gwa no, samtang ara pa no ang presensya sang haze kaki 5 kim. Salamat gid kay alang-alang ko, pero balikan ta niya, may ginsa puti sa ibang nuwa sa Lambunaw, pero why mo blatter sa Lambunaw Municipal Police Station? Ano na tabo kayo blatter? May natabo nga insidente. Why ma blatter? May biktima, may nasaputihan. Why sang na blatter? No, ibaloon na ka sa pagbalik man ka kay K5 game. K5 game?
12: Mm. So, amo ka na, prevention is better than cure. No? So, halungan gina nga itong siringa ikayong lawas. Balita, gikan dari sa may patrol. Upod si ka K5 Makoy SPH Umalay kasi atong siringa news center. By the way, kapamati si titara na mga pamamaymay, Ma'am Kaykay, kag Ma'am Veronica dara sa dekamay, sa Rizal Lapus, kagay Mami Immaculate. Ako naman si ka K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag galingawan sa Iloilo. K5 News FM.
14: 11 Mbps.
11: Salamat kay Kai ka K5 Kim Kaluyo. Amo ni ang bal naton na wa gid sang problema nga magsunod kita. Kati niya mga advice from the expert. Basta gani ikayong lawas pag istoryahan ti wa tagro rason magbaes kon hindi kita ya doktor kag may tulid nga ihibalo. Wa gid malain sa masunod. Kaya tina protection kag ayuan sa aton sa ngalawas. Makaupo na ito karon sa ato sa pagpangalaga, alas 12:30, tob-toba alauna karon para sa ato sa ring K5 live reporting competition. Makaupo na ito karon ang Tiglawas from Fort San Pedro National High School. Makaupo na ito karon si K5 Amond Cyril Ahihusa. Kagalas nga coach si Sir Jose Joseph De La Fuente. Ibalaontang report sa ni angot sa talento sa sining ginpakita Fort San Pedro National High School, kampiyon sa Museo Iloilo on the spot painting a contest. Ini kami pang mabalita sa atong sunod nga pagbalik pagkatapos ang pila ka importanteng pahibalo kapagkatapos sang Mighty or sang Mighty C Network News. Paliog standby.
15: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Papasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng ang mga binte ko.
17: DTX 500, mapipi sa mga butika. DTX Coffee Mix, ang kapeng maganda sa kalusugan. May antioxidants mula sa DSE at Charantine Peptide. Mula sa Ampalaya Extract na nakakatulong upang maiwasan ang mga sakit na dulot ng stress. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika.
18: Girl, pa-edit naman ang picture ko. Ipapost ko para makita ni crush. Dapat beautiful ako, ha? Ay, natataplan pa pala ng edit yung mukha mo? Aray, bakit? Ano bang sikreto mo kaya maganda ka? Apo syempre, DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. Gawa sa Guava Leaf Extract. Madrete Cacao Leaf Extract. Papaya Fruit Extract. At Virgin Coconut Oil. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Kaya ang skin mo, healthy na, beautiful pa.
18: DTX Beauty Soap. Bili na sa mga butika.
20: Eye Care. Ma'am, anong masasabi mo sa mga hindi pa nakatry ng pag-inom ng eye care na may problema din katulad sa inyo?
21: Para po sa iba na hindi pa nakatry ng eye care na may iniinda sa kanilang mga mata, gumamit na po kayo, mag-try po kayo ng eye care. Kasi po sa akin, na-experience ko po na ito ay may kagandahang buti na naidulot sa akin.
22: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata ng Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
23: DTX 500.
24: Ernie Poras, isa po akong diabetic, meron din pong high blood at arthritis. Umiinom po ako ng DTX 500. Naging maganda na po ang aking pakiramdam. Umayos po ang aking digestive system at yung aking mga paa ay hindi na po namamaga. Pati po sugar level ko po ay naging normal na sa 80 to 95 na lang po. Napakaganda po ng DTX 500 kasi after po 3 months ay hindi na po ako nag-maintenance.
22: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
25: Ako si Josie sa Baluga, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero hindi pa rin siya nagbababa. Naridis pa lang ako nag-inom DTX 500. Nag-sugar test ako, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX. Subukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
22: DTX 500. Mabibis sa mga butika.
23: DTX Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tagulan.
22: DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix,
23: purong-purong natural.
22: DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline. Vitamin C. Dumadami na ba ang peklat at kulubot sa iyong balat? Baka kulang ka sa vitamin C. Mag-Mighty C. Nakakatulong sa pagpaparap ng collagen sa katawan na nagpapabata at nagpapakinis ng balat. Mighty C, the alkaline. Vitamin C. Mabibili sa mga butika.
18: Tagtag ng pimples.
26: DTX Beauty Soap.
18: Magaspang na balat.
26: DTX Beauty Soap.
18: Gustong humuti.
26: DTX Beauty Soap.
18: Maraming katikati.

0: Extract, Papaya Fruit Extract, at Virgin Coconut Oil. DTX Beauty Soap.
1: Bilhin na sa mga butika.
2: Dumarami na ang natulungan at nalunasan ng Eye Care Capsule at Eye Care Drops.
3: Magandang araw. Ako si Shane. After first normal sa isang pageant, nagkaroon ako ng blepharitis. Magga ang aking eyelids. Hindi ko alam kung bakit. Makonsult ako sa clinic and they told me na itry ko daw ang eye care drops. Tapos sabay inom ng eye care caps. Right now, wala na yung blepharitis ng aking mata. Kaya maraming salamat sa eye care drops.
4: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata ng Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Ako nga pala si Oliver Tindero, Tubong, Pangasinan po. Ako po ay isang diabetic patient. Nagkaroon din po ako ng high blood at komplikasyon po sa kidney. Hindi po ako makapagtrabaho ng maayos dulot ng panlalabo ng aking mga mata. Naisipan ko kung subukang mag-take ng DTX 500 at nakita ko po yung pagbabago po ng aking katawan. Nakakapagtrabaho ulit ako at malinaw na rin ang aking paningin dahil sa continuous po na pag-inom ng DTX 500.
5: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
7: Oras sa K5 News of the Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
8: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
9: K5 News Philippines.
8: Sumasa inyo ang MyTC Network News.
9: MyTC Network News.
8: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News.
9: MyTC Network News.
8: MyTC Network News.
9: MyTC Network News.
8: F1.
7: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, publiko pinalalahana na magsuot ng face mask dahil sa haze. Tatlong kabahaya na sunog sa Rojas City, Capiz, anak ng may-ari, tinuturong sospek. At 2 Vietnamese na mangingisda na wawala sa karagatan sakop ng Palawan.
8: MyTC Network News.
9: MyTC Network News.
7: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zavac sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalya ng mga balita, publiko pinaalalahanan na magsuot ng face mask dahil sa haze. Balitang hatid sa atin ni K5K Buscaino.
10: Pinaalalahanan ang publiko na magsuot ng face mask dahil sa haze na maaring makaapekto sa kalidad ng hangin sa Cagayan de Oro. Nakapagtala ang CDO ng 78 at 96 Fair Air Quality Index simula August 30 at 31, 105 AQI o Unhealthy for Sensitive Groups September 1. Base ito sa AQI Monitoring ng Environment Management Bureau 10. Unhealthy for Sensitive Groups AQI naman sa Taguluan, Misamis Oriental at Iligan City. Sani ito ng usok mula sa nasunog na bundok at kagubatan ng Kalimantan, Indonesia. Nagdadala ito ng manipis at maliliit na butil sa hangin na maaaring malangap ng tao. Pinapayuhan ang lahat na isara ang mga bintana, pintuan at manatiling hydrated.
11: Ako si K5K Buscaino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
7: Samantala, tatlong kabaya na sunog sa Rojas City, Capiz, anak ng may-ari, itinuturong sospek. Balitang hatid sa atin ni K5 Myla Fuentes.
12: Umabot sa tatlong bahay ang tinupok ng apoy pasado alas 5 ng hapon, Miyerkules, Setyembre 2, sa Hermano Subdivision, Barangay Punta Tabok, Rojas City, Capiz. Kinilala ang isa sa mga may-ari ng bahay na si Amelita Baliosa. Samantala, tinuturong suspect sa insidente ang anak nitong si Mark Anthony Baliosa. Sa panayam kay Amelita, mag-isa lamang na nakatira sa nasabing bahay ang kanyang anak at dahil sa mga hindi malamang dahilan, nagsiga umano ito sa likurang bahagi hanggang sa natupok na ng apoy ang bahay. Hinatayang mahigit 60,000 piso ang kabuang halagang pinsalang iniwan ng sunog. Sa ngayon, nakapiit na sa Rojas City Police Station ang tinuturong suspect at handa naman ang ina nitong magsampa ng kaso kaugnay sa insidente. Ito si K5 Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas,
13: K5 News FM.
14: KC Network News.
15: KC Network News.
7: At dalawang Vietnamese na mangingisda na wawala sa karagatang sakop ng Palawan. Kabuuan detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Gilbert Basho.
16: Patuloy ang search and rescue operation ng Philippine Coast Guard para sa dalawang Vietnamese na mangingisda na naiulat na nawawala mula sa Vietnamese fishing vessel QNA 90859 sa bahagi ng Rifleman Bank sa West Philippine Sea. Ayon sa Coast Guard District Palawan, nitong araw ng Martes, Setyembre 1, dakong alas 6:30 ng umaga, namataan at na-recover ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard sakay na BRP Malabrigo ang isang maliit na bangkang kahoy na walang laman, humigit kumulang 32 nautical miles hilagang kanluran ng Mapancal Point, Palawan. Nananatili sa lugar ang BRP Malabrigo upang ipagpatuloy ang paghahanap sa dalawang nawawalang mangingisda, kabilang na ang pag-iikot sa mga karatig na karagatan at paggamit ng mga available na resources sa search and rescue operation. Ayon sa Philippine Coast Guard, nagpapatuloy ang operasyon bilang bahagi ng pakikipagtulungan sa mga karatig na bansa sa mga search and rescue mission at pagtulong na rin sa mga mangingisda at marino na nangangailangan anuman ang kanilang nasyonalidad. Para sa Mighty Sea Network News, ako si K5 Gilbert Basho para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
14: MyTC Network News.
15: MyTC Network News.
7: Samantala, mga kapulisan sa lungsod ng Iloilo nag-observe sa school safety drill sa mga paaralan. Balitang hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
17: Nagsagawa ng observation ang mga kapulisan sa simultaneous school safety drill sa mga paaralan sa lungsod ng Iloilo ngayong araw, Setyembre 3. Ayon kay Iloilo City Police Office o ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla, ipinatigil na ng Department of Education o DepEd ang active shooter drill dahil sa posibleng hindi magandang epekto nito sa mga estudyante. Magsasagawa naman ng evaluation ang mga pulis kung ano ang kulang, ano ang dapat i-improve, at kung may mga emergency sa loob ng paaralan. Ngayong araw, Setyembre 3, ang drill ng DepEd nationwide dahil sa mga insidente sa mga paaralan na kumitil sa buhay ng ilang mga estudyante. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
14: MyTC Network News.
15: MyTC Network News.
7: At dalawang person of interest na tukoy sa pamamarila sa mag-asawang Amerikano sa Dumaguete. Kabuuan detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
18: Natukoy na ng pulisya ang dalawang person of interest sa kaugnay ng pamamaril na ikinasawi ng isang mag-asawang Amerikano-Filipino sa Barangay Bompana, Dumaguete City. Ayon pa kay Dumaguete City Police Chief Lieutenant Colonel Don Richmond Conag, sinabi ni Conag na patuloy ang imbestigasyon upang beripikahin ang posibleng partisipasyon ng dalawang individual sa krimen. Sinusuri rin ng pulisya ang posibilidad na pagnanakaw ang motibo sa pamamaril, lalo na't pumasok ang suspect sa bahay ng mga biktima sa madaling araw. Batay sa paunang imbestigasyon, nagising ang 53-anyos na live-in caretaker ng mag-asawa at nakita ang isang hindi kilalang lalaki sa loob ng bahay na kasuot ng bonnet at may dalang baril. Patuloy na kumakalap ng impormasyon ang mga imbestigador mula sa mga saksi at iba pang ebidensya upang matukoy ang eksaktong mga pangyayari. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko o Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
14: MyTC Network News.
15: MyTC Network News.
7: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. Lalaki patay sa pamamarila sa Bacolod. Suspect sa krimen na aresto na. Madalas sa pang-aasara, itinuturing na motibo sa krimen. Kabuuan detalye ng balita hatin sa atin ni K5, Sunshine Lacson.
19: Bumulagda sa kalsada sa harap mismo ng kanyang mga kapitbahay ang isang lalaki sa Bacolod City matapos binaril sa dibdib ng isa pang lalaki noong araw ng Martes, Setyembre 1. Ayon sa mga saksi, binalikan pa umano ng suspect ang biktima at binaril naman sa ulo, kung kaya't binawian ito ng buhay mismo sa eksena ng krimen sa Purok St. Vincent sa Barangay Alihis. Pinangalanan ng mga otoridad ang biktima bilang si alias Roger at kinilala naman ang suspect bilang si alias Budoy na isang tricycle driver. magkapit-bahay lamang umano ang biktima at ang sospek sa pamamaril. Base sa resulta ng imbestigasyon, kalalabas lamang ng biktima na si Roger sa ospital matapos masaksak sa barangay Takuling bago ito binawian ng buhay dahil sa tama ng bala. Lumabas lamang umano ng bahay ang biktima upang kumain noong nangyari ang krimen. Naaresto ang sospek sa barangay Tangub sa lungsod ng Bacolod. Ayon sa sospek na si Budoy, madalas umano siyang inaasar ng biktima. Kung kaya't binaril niya si Roger at tinapos na lamang ang buhay ng kanyang kapitbahay. Nakatakdang sampahan ng kasong murder ang tricycle driver na si alias Budoy. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
14: MyTC Network News.
9: MyTC Network News.
7: Gandhi, na apat patay sa aksidente sa kalsada ng Antique sa buwan ng Agosto. Tabuan detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
13: Umabot na sa apat na individual ang namatay sa aksidente sa probinsya ng Antique sa buwan ng Agosto 2020. Sa datos na nakuha ng K5 News FM, nagmulang nasabing bilang sa bayan ng San Jose, Hamtik at Culasi, Antique. Sa kabuuan, umabot na sa 73 ang na-record ng Antique Police Provincial Office na aksidente sa probinsya. Nangunguna ang bayan ng San Jose na may 29, Hamtik 18, Pandan 13, Culasi 5, Belizon, Bugasong, Sibaste, Sibalom, Tibiao na may 4, Patnongon 3, Lawaan at San Romeo 2, at Barbasa na may 1. Nalaman na base sa investigasyon ng mga kapulisan, nangungunang rason sa aksidente ang pagmamaneho ng nakainom at mechanical failure. Para sa MyTC Network News, K5 Jojen Kabatingan Murillo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampiyon na Estasyon, K5 News FM.
14: MyTC Network News.
9: MyTC Network News.
7: At PRO2 nakapagtala ng 26% na magbaba ng kaso ng krimen sa Cagayan Valley nitong Agosto. Balitang hatin sa atin ni K5 Don Chavez.
20: Bumaba ng 26.9% ang walong focus crime sa Cagayan Valley nitong Agosto, kung saan 51 na lamang ito mula sa 69 noong Hulyo. Pangunahing nagpababa rito ang pagkonti ng kaso ng pagnanakaw, rape, murder at carnapping, bagamat bahagyang tumaas ang homicide sa tatlong kaso. Pinakamaraming naitalang krimen sa Cagayan PPO na may 28 at Isabela PPO na may 13 na bumubuo sa 80.39% ng kabuuang kaso sa rehiyon. Kasabay nito, tagumpay ang Pro 2 sa pag-aresto ng 307 wanted persons, kung saan nanguna ang Isabela at Cagayan. Sa operasyon kontra droga, 113 individual ang naaresto at mahigit 310,000 na sabu at marihuana ang nasamsam. Nahuli rin ang 20 illegal loggers at nasakote ang 1.2 milyong pisong halaga ng troso, habang 60 naman ang huli sa loose firearms at mahigit 190 na baril ang nakumpiska o isinuko. Sa ilalim ng Safer Cities Initiative, nakahuli ang pulisya ng 55,345 na lumabag sa lokal na ordinansa, kabilang ang 46,430 sa traffic code, 4,237 sa pampublikong pag-inom at 2,067 sa curfew ng minor de edad. Pinuri ni Police Brigadier General Rodriguez ang buong puwersa at binigyang diin ng pagkikipagtulungan ng komunidad at pamahalaan ang susi sa pagpapanatili ng kaligtasan sa rehiyon. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez Agulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
7: Samantala, patuloy ang suporta ng pamahalaan sa mga pamilya na apektuhan na malakas sa pag-ulan at pagbaha at dulot ng habagat sa Zambales at Pampanga. Kaugnay nito, personal na binisita ni Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga residente na apektuhan sa Barangay Santa Fe, San Marcelino, Zambales upang alamin ang kanilang kalagayan at lawak ng pinsala. Kasunod ng inspeksyon, ipinag-utos ng Pangulo ang agarang pagsasaayos at rehabilitasyon na mga nasirang imprasaktura, kabilang ng dike, barangay hall, mga pasilidad ng paaralan at tulaya. Bilang agarang ayuda, nasa 1,000 pamilya naman ang nakatanggap ng tig 10,000 cash assistance mula DSWD sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation. Nagpasalamat naman si Mayor Soria sa Pangulo sa mga ahensya ng pamahalaan sa mabilis sa pagtungon sa pangangailangan ng mga residente. Patuloy rin ang pamamahagi ng pagkain, hygiene kits, mainit na pagkain at iba pang tulong sa mga pamilya nasa evacuation centers at sa mga residenteng unti-unting bumabalik na sa kanilang mga tahanan. at mga ka-K5 sa detalye na ating balitang abroad na pinsalang isang matataasa na gusaling tirahan sa Black Sea Port City ng Odessa matapos ang panibagong air attack ng militar ng Russia kamakailan. Ayon sa ulat ng pinuno ng Military Administration, umabot sa 8 katao ang naitalang sugataan at nagtamo ng iba't ibang sugat sa katawan dulot ng nasabing pag-atake. Ipinahatid naman ang ulat sa pamamagitan ng isang messaging app habang patuloy na inaalam ang kabuang pinsalang idinulot ng pagsabog sa mga karatig istruktura. Samantala, inihayag din ang isang saksi na nakarinig ng malakas na pagsabog sa kabisera ng Ukraine na Kiev itong Miyerkules sa gitna ng walang humpay na serye ng mga airstrike ng Russia sa buong rehiyon.
0: YTC Network News.
21: YTC Network News.
7: Mga K5, sumayin niyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of AM Santiago at K5 News of AM Dumaguete, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Justin Kess at ka-K5 Rex Santos Candos sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
22: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Wow! May puso!
24: Mbps!
25: Pabalik pa K5 sa atong saling pagpangalagad sa saling Huwebes edisyon sang 11 Mbps.
24: 11 Mbps.
25: Nagdo sa atong oras, alas 12:16 na sa udto. Katimo-timo na kamo. Anong nangin panyaga na tunda? Kay Ma'am Mary Jane Kalina, medayad gid nga udto sa pamilya Bilonyo kagachua sa sitio Mapilit, Barangay Mangit, sa may sulod sang Pasi. Ang pagpanamyaw lang kay Ma'am Neneng sang Dumalag Kapis. Kay Ma'am Bingbing Vivian Pagtulunan dira sa may syudad sang Pasi, kay Ma'am Angie Nunisco na sa manukan ng bayan sa Railway Street sa may syudad sang Pasi, sa kay sa may barangay Pagaypay sa may Pasi City Pilaes kag Subuman no Pamplona kag kay Sir Rolando Pamplona may dayon nga udto kay Sir Nonoy Lopez, kay Ma'am Anli Bahadi may dayon nga udto kag Subuman no. Dira sa pamilya kay Julie

0: drill. Ah, kay tinapospon sang ligad sa ning semana kag subuning adlaw amo ang pagpatigayon diri mga kakifay including man diri sa baybayin sang syudad sang Iloilo kag sa mga eskwela naton sa may probinsya sang Iloilo. Pero gid modify din naton no ang ining nasambit sa ning school safety drill tungod nga may mga psychiatrist diri no ang nagapamalabag nga dapat dulaon no ang ining reenact nga may arak kuno sang active shooter sa blutuan kay mahimo ini ang makapekto sa mga estudyante kay mga manudlo no mahimo nga may psychological trauma. That's why nga ang ining sambit sa ning nga drill in connection na lang no sa pagtudlo sa run hide tag fight a protocol sa pag-response no kung ano gid man ang mahimo magkanabo no sa bulutuan bata kun ta ni why lang eh sang una ni why ni sang amo ni nga mga gakatabo sa ato sa nga bulutuan kay ti tibluan naton nga ang eskulahan no lugar ini sang pagtuon pag-edukar sa aton mga estudyante kag hindi niya lugar sang pagbayolente kag mahimo matabo diri ang krimen.
1: 11 Mbps.
0: Para sa kampiyon nga report upo sa K5, Karen Badilla.
1: K5 News FM. Kampiyon report.
2: K5 Enrico na tapos na no ang ginpapitayon nga sa multi-news drill ng Department of Education diri sa kaupod ang Iloilo City Police Office kag ihantang mga law enforcement agencies diri sa may Chuteg Ana Ros Foundation Integrated Farm School nga nahamtang sa may Barangay Langit Haro K5. Ang nangin senaryo diri may ara sang duha ka active shooter nga nakasulod sa eskwelahan while matawhay nga nagaklase ang ining mga estudyante kay Fidrick, no? Bali nagradyo dire ang school operator nga tiyan na may presensya sa active shooter dito sa sulod sa ilang bulutuan. So nanawag inidayon sang 911 ang school operator, then nangin maabtikman ang pag-imo no, sa measures sa mga maestra at estudyante para mangin safe ang ilang kaugalingon kay Fibre kung sabihin na nirado sila sa ekspertahan, bintana, then ang secured gid nila kay Fibre Enrico kung paano nila masiradhan sa maayo ang pertahan kag makakunan ang tawag ang bintana ni Lucky 5 Rick. So madasig man diri, ano nga nagresponde ang aton nga kapulisan sa pagpanguna man ni sang SWAT team K5 Enrico kag na-apprehend ni or na na-intercept no ang duha ni ka active shooter. Pero ang sa aton diri nga pag-obserbar sa drill ni Lucky 5 Rick, why diri no sang may gimpakita nga mga armas gid ang kapulisan ta sa mga estudyante or may gindit-bit ng mga long firearm, especially ang sa SWAT team. Kiti, kakala ang ining SWAT team niya kay 5 Enrico, nagbaan niya nga armas ng ilang ginabit-bit per me. So wala kagina sa drill, wala sila sa may gindit-bit nga armas. Wala man kita sa may nabatian nga naglupok, halin dira di sa active shooter, no? Bali ang ginhimo lang gidiriya, is nag-announce lang gid no sa ang school operator na may active shooter sa ilayang eskwelahan. Pero according naman niya sa kay Dr. Maria Luz de los Arias, ang aton nga school division superintendent diri sa Iloilo City kay 5 Enrico, kung i-rate niya out of 10, 7 ang iya iginhatag kay 5 Rick mangod suno sa iya damo pa sang kinahanglan nga i-improve the security measures ang Chuteg K5 Enrico.
0: Kag isa pa dapat ining mga drills ni ka K5 Karen, i-take mo seriously. Lang nga seryoso gid, no? For example, may natabo gid, no? Para kabalo ka sang dapat ni mo on kay kung kay sabi mahambal man sa aton paminsaron, nga drill malang na. No? Pero dako ini mabulig, no? In kaso why man naton gidiyag na pangayo nga may matabo sini? Sino man biluyag matabo ni man? Pero dapat seryosohon man nila, no? Kaga dapat kung ano man ang mga dapat nang himuon, ipasulod sa paminsaron nila, no? Kay kung kaysa, amo na banla, basta malang sa drill. No? Kabasi sa drill bla, daway naton na seryoso pag-abot sa mga tuod-tuod sa ngay tabo. Why ta kabalo ka magsala-sala, Black K5 ba? Karen, importante diri ang presence of mind mo. Sa ano man mahitabo, Black K5 Karen, kay hindi man lang sila naton nga may makaangay matabo sini, Pareho man sa pagpatigayo na

0: example sa mga fire drill, earthquake drill, no? Kasi why kita kapakot kung saan uso ni Matabo ang ni makaangay insidente ka K5 Karen.
1: Yes, correct, K5 Enrico. Same man na sa nangin observation man sa Iloilo City Police Office K5 Rick. Kung sabihin, suno sa kaigitan ng Colonel Kumwad K5 Rick, no? Ang aton nga Deputy City Director for Administration o CDA K5 Enrico, na ang mga nakita niya, ang kinahanglan i-improve mismo, no? Dito yung sa sunod sa eskwelahan K5 Rick. Una, ang lock sang pertahan kay kaina sang nag-start na ang drill siya mismo kay 5 Enrico gin ano yan ay ginatempt nga buksan ang pertahan kag nakita niya na ang ginausar sa panglock sa mga estudyante kag maistra sa pertahan nila is higot lang gid kay 5 Enrico
0: tikim sus man Jose po higot lang ida pag duso pala na ing kaso giman ti bugto ang higot eh. Hindi makasulod sa paano itong proteksyonan ng aton sa mga estudyante ka man nudlo kon mismo sa classroom naton na ang ining mga lock, for example, sa piyertahan, sa bintana, guba kay 5 Karen. Wala daw useless pa lang mag-amos ang sitwasyon bisa mo ka panarangka na pagtapos na ang ginagamit gali nga panirados piyertahan, higot. Why gali sa nagkaigo nga lock? Dapat i-check na nila kag ako may mo islan ki 5 Karen eh.
1: Oo, kag ang isa pagidirisan na observe man sa kapulisan ni Lieutenant Colonel Humwad, wala sang kortina ang mga bintana kay 5 Rick. So visible gid katama sa sudod no kay 5 Enrico. Then may iban nga mga portion sa bintana nga buka kay 5 Enrico.
0: Okay, makita naton na jealousy ang ila sa ninga pa ni nga bintana. So paano tani kay pagasira na basi kon magli-li ang shootan makita gyapon sulod ka K5 ba Karen kaga iban sa mga jealousy nagalatas-tas na.
1: Tiyan mo na ang mga observation kag ang ginasuggest man pang aton nga ICPO sa iniya nga bulutuan nga i-secure gyud dapat ang lock sa mga pertahan ang install gid sang kortina kay 5 Rick para hindi pala kita unsagwa kung nagainano sa sulod ang mga estudyante kay 5 Enrico no kay isa man sa maka hatag sa ila sang proteksyon kung hindi iya kita unsagwa kung nagainano sa sulod ang mga tawo kay 5 Enrico kag ti syempre ang ano man ay ang pagpadugang sang security guards sa mga bulutuan kay 5 Enrico kag ang pagfunction no sa mga CCTV sa mga eskwelahan niya K5 Rick. Di, ang sunod diri sa part ni Dr. De Los Reyes nga posible no may mga drills pa nga himuon K5 Enrico para maano pagida mangin aware pagid or mangin preparado pagid niya ang tanan sa tiun sang emerhensya K5 Rick.
0: Sige, salamat ka K5 ka.
1: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News Up.
2: 11 Mbps.
0: Ang report niya K5 Karen Badilla na doon sa iyo sa DTX 500, the superior antioxidant. Taas yung sa blood sugar level, yung sa blood pressure, maginom kita sa DTX 500. Available sa mga klinika outlet, butika, kag pharmacy sa inyong lugar. Kaya pwedeng ma-order sa Shopee, kag sa Lazada, kag sa TikTok. Hingagawon ta report niya, K5 ba, Jenny Kaoyunan. Kaya dugay-dugay, makaupo na to ng ato sining connection sa may bayan sang Fort San Pedro National High School para sa ato sining live reporting competition. Ha? I-check ta rin connection na to sa may bayan sang Iloilo City Hall. No? Kay kahapon ti ang ginalantaw ining pag-adapt sa opinion sang DILG nga nagdumili sa Vice Mayor sa pag-debate, pag-sponsor sang legislative measure, pag-deliver sang privilege speech, no? Igadumili kay ti inibase na sa opinion sang Department of the Interior and Local Government, DILG number 95, a series of 2025. No, kaya tibag lantaw na itong malataman subong ang senaryo na subong sa may city council. Na ano i-apply rin kay subong yara sa bakasyon si Vice Mayor Lavla Barunda. anong reaksyon ni sang DILG kay ti ilaman ni gadigin isyo no nga i-adapt no sang sining nasambit sini nga city council naton hindi ayan maging president ini sa iban pagid nga mga city council naton kag ano applicable lang ni sa mga miyembro sang sangguni ang panglungsod why di labot ang miyembro sang sangguni ang bayan o kon sa makamanwanan ta no para lang ni sa mga syudad para sa mga city council sa ninaton ang ining nasambit sa ning opinion no sang DILG but so far ti opinion lang sang DILG
2: 11 Mbps.
0: Kung sa mga yo kita opinion malang ni ha kung sa daw galibog ulo ta kun pa rin dugay sang DILG aw ha sa sining mga isyu kung kaisa iniya opinion malang wala mo kada isa sa aton may opinion man mo. May ara sang opinion nga para sa imo in chakto ka. May opinion man nga para sa isa sala ikaw. Pero ama siling ko lang sa duwa ka mga opinion may in chakto gid nga opinion.
2: 11 Mbps.
0: Sa piyak nga lima ko po naton ka K5 Jenny Kauyuna.
2: K5 News FM. Hampion Report.
3: K5 Enrico no so kahapon dito sa Ginpatigayon nga sa Sons ng Iloilo City Council sa privilege speech na ni Councilor Romel Doron na after siya nagpasar sa Colorary motion bala K5 Enrico nga naga-stating nga mag-adopt sa or kung i-adopt ang Department of the Interior and Local Government Opinion number 95 series of 2025 ano
0: okay.
3: Ni K5 Enrico ang opinion sa DILG ang ginpagwa. Actually, kay K5 Enrico, ang opinion sa ni, gina-address ini kay K5 Enrico sa Municipality of Apari, Cagayan, Province of Cagayan, kay K5 Enrico, nga na-issue sa August 2025. So, nakita ini ni Councilor Romel Doron according sa iya, sa iyang...
0: Kay K5 Jen, grabe sa to ni Romel Doron mag-research, no? So bali, ang Patuman Subong is only the municipality of
3: Apari.
0: Apari subot silingon while nag-apply sa sangguni ang panglungsod. Kaya ang Apari na it's a town siya na K5 Gen or City.
3: Municipality of Apari, Cagayan
0: so,
3: Province.
0: So pwede nga ma-adapt sa munisipyo ang ining opinion sang DILG.
3: Yes, sa K5, Rick.
0: Hindi lagi ang sangguni ang panglungsod o kon ang City Council. Okay, saling ko hindi lang gid ang City Council.
3: Hindi siya ka K5 Rick galimet sa City Council
0: okay.
3: Ano o sa Vice Mayor. Lakip man ini ka K5 Enrico sa sangguniang bayan member o sa sangguniang panlunsod, I mean ka K5 Rick. Actually, ginpamangkot man nato na ka K5 Enrico no si Committee on Rules Chairman Councilor Rex Marcos Sorabia nga ti opinion niya ka K5 Enrico.
0: Opinion man lang ha.
3: Specific nga municipality, does this apply ka K5 Rick sa Drisaton sa Iloilo City, K5 Enrico.
0: Tapos, ang balon niya, isang lamod, pamulitika? Ay, oo. Ang area to sa may Apare, gaysa, noon, kapatoman ni Subong. So, kung i-adapt ini, may mo maging president ini ka K5 Gen sa iban sini, nga mga municipal council, mga city council na pwede galing madapa, no? Nga, hindi pwede ka participate sa debate, hindi pwede ka privilege speech ang isa ka vice mayor, hindi pwede ka pasas ang isa si kaordinansang isa si ka vice alcalde, tanong ko, Brian, da, ma-preside lang, gen?
3: Ma-break sang tay.
0: Ma-break sang tay. Di daw, mga musa na tawo timos duldol eh. No, why ka na ibang nga obligasyon? No, kay tikabahin ka man sa city council ka K5, Jen, na no, pwede kaya kahimo sa imo ordinansa di magamusin na kung may mga luya ka na ipatuman, hindi ti mogli ka endorso sa city council nga amon tani ipasa mong ordinansa ti ano ipasa lang sa iban na konsihal para nga ang merit sa mga konsihal nakapasa sa ordinansa.
3: K5 Enrico ang suggestion no if ever ang presiding officer which is the vice mayor K5 Enrico nga kumayara siya sa ngadusong ordinansa o kung may luyag nga ipasar nga solusyon ipaagi niya lang ka K5 Enrico sa konsehal nga luyag niya and for this case K5 Enrico kay Vice Mayor Love Baronda which is kay Councilor Sin Marie Mabilog kay para member sila sang minority group ka K5 Enrico isa pa gid K5 Rick actually
0: okay.
3: Sa
0: gitna ang ining DILG opinion ti opinion lang rehambal naton no hindi man ni na base sa kasuguan naton No, kaki 5, dyan kiti opinion na sa DILJ. Okay, sabi ang DILJ, kung magpatuman, why man it ni Paul magpatuman sa kasuguan ta? Insakto man lang magpropagwa sa opinion. Pero ano gibi lang insakto da? Okay, tapos sa opinion lang ni kay DILJ, ipatuman. Da? Tapos why isang lamod pamulitika? Oh, go ahead.
3: Magluwas ka kay Fabinrico sa opinion sa DILG. Gin statement dito actually ni Councilor Romel Doron ang Section 456 sa Local Government Code of 1991 nga ang Vice Mayor, ang presiding officer kay Fabinrico, ang sole purpose is mag-break sang tie, mag-mangin arbitrary kay Fabinrico. Sorry, no, nagapit la kita.
0: Arbitrary?
3: Arbitrary or arbiter kay Kay5 Enrico. Mm-hmm. Kumbaga, in the middle lang siya. She should be stayed neutral kay Kay5 Enrico kag hindi siya kabahin sang regular member sang council kay Kay5 Enrico, but rather, composite member lang siya kay Kay5 Enrico.
0: So, ikaw daga preside, hindi ka pa organic member ka konsiho? Oh, dugangan tali kay Kay5. Diyan kay video ginakulang ko sang oras, pero tiyano din na mabal sang DLG kung sundon abin ni basikon na ibansa ng mga municipal council, may makita ang tunga, dokunta nila kag doon sa may relasyon sa vice-alcalde, i-adapt naman niya noong opinion, but it's only an opinion. Hindi man na layi o kung kasuguan niya sundon taging kakipay. Diyan, naman akong kasi hindi man mula bla, no, ang ining pagpangduwa-duwa, nga tiba si kung may lamod pamulitika. Balaan naman na katabo, subong kipay diyan, kakipay diyan.
3: Kay ang hambas ng proponent ni Councilor Romel Doron, nga tiwala iya ka kay Fabinrico sa lamod politika. Una, hindi niya opinion ito. Nagbasa siya ka kay Fabinrico sa opinion sa DILG, kag sinamensyon na ito nga Section 456 ang Local Government Code, no? May ara siya sa legal basis ka kay Fabinrico sa pagduso sining resolusyon na i-adapt ang opinion sa DILG ka kay Fabinrico. To question, nga asubong lang ka kay Fabinrico.
0: Amo no? Gani, na, no? Nga asubong lang sa nagligad tong kwan man dita kalyado man lang busy alcalde, why may naging adapt? Basi pagsunod sin tapos election, bago naman ang aton sin nga vice mayor kag grupo nila, basi kung bawi o naman ni kaki 5G.
3: Actually, kay Kay Fabric, ining opinion sa DILG, nagwa lang siya sa August 2025. So, August 2025,
0: kay may ginbasi yan, pag ito siya sa 1991, na isa pag dito based sa local government code.
3: Tiyan mo na ka kay Fabinrico, since nga on official leave sa karon si Vice Mayor Love Baronda, ginatagan man nila ka kay Fabinrico as courtesy, no? As kahigayunan nga mag-explain sa iyang kaugalingon kay Fabinrico kung mag-defend man sa iyang tindog ka kay Fabinrico as the Vice Mayor of Iloilo City. Gintay na ito, actually ka kay Fabinrico nga labuton man si Vice Mayor Love Baronda, pero fortunately 2:30 pa available ang vice alcalde kay may mga prior commitments siya sa Malacañang sa karon. Pamangko to kay Fabinrico. Ako ano ang maging tindugan sa vice alcalde sini kay Fabinrico considering humalin sang nagpungko ini kay Fabinrico as vice mayor, no? Amo na gani ang isa niya sa concern ligad nga ang mga propose niya nga ordinances and resolution na kay Fabinrico ang wala nagahulag sa committee level, kumbaga ginapabayan ang iaupod sa minority councilor Sin Marie Mabilo, ginapatay on the floor na diretso ang iyang mga ginapasar nga mga ordinance o resolution. That's why nga nagapanugyan ni ang vice alcalde nga dapat kay Fabinrico nga may fairness, kumbaga they will act as one council kay Fabinrico, no? Wala sa minority, wala sa nga majority kay Five ari
0: ka kay Five Gen. Paano madepensa ni Vice Mayor Love Baronda kay pa hindi man siya panaog?
3: May ano kay Fabric, may committee hearing.
0: May committee hearing.
3: Since gin-refer na ini resolusyon ni Councilor Romel Doron sa Committee on Rules kay Fabinrico, ti according to Councilor X Marcos Sarabia, as courtesy to Vice Mayor Love Baronda, hatagan man na nga sang kahigoynon ka kay Fabinrico nga mabatian man ang bahin o kung ang side ni Vice Mayor Love.
0: Amo gani ah. Dugangan tayo kay Five dyan kay ara na aton sa Abi Connection sa aton sa nga reporter from Fort San Pedro, National Isol. Salamat ka, K5 Jen.
3: Report na gikan sa Iloilo City ini sa K5 at Jen Ikauyunan para sa Kampi ng Balita, Serbisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: 11 Mbps.
0: Kung mangita, kagipadihot ka damo sa pangitaan. Mapos mangita, kasala. Ibaluon tani ko na rong reaksyon ni Vice Mayor Love Baronda sa saning isyu nga hindi niya ka intra sa pagdebate da, no? Hindi ka intra sa pagpasar da sang ordinansa, hindi ka privilege speech. Si Manuel na da siya, no? Ma-break sang tay tapos ma-preside lang. Eh daw gamra to tau tabos dol-dol. Alas 2:37 sa ato sing pagpangalagad. Ara nang connection naton, no, kay i-check naton ang aton sining batch 3. Ikatatlo sining participant sa batch 3 sa ato sing live reporting competition, no, nagikan sa Fort San Pedro National High School. Na no, ibaloon ta ang abilidad sang representante from Fort San Pedro National High School sa patag sang pa-reporting, no? Angot sa sining i-report sining ang talento sa sining ginpakita Fort San Pedro National High School, kampiyon sa Museo Iloilo on the spot painting contest. Ara na? Amond, no? Silent L. Ang paborito ni Kaki 5 Kim. Ang nami ka ngalan niya mo. No? Magkaon ka niya sa chocolate, may Amond. No? Pero duwan ni ngalan sa reporter ta, si Amond Cyril. Basi si tatay Cyril, si nanay dumay ka connection sa Amond. Ara na partner, para suguran ta na. Alas 12:38 sa ato si kapagpangalagad ang ato saning inter-school contest para sa live reporting competition.
2: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
4: Ini si Alana Takardan Maraba.
5: Ko si Joshua Darin Villavion.
6: Ini si Kirby John Panes Agravan.
2: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan this year. 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge, but only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
7: Elimination Round Secondary Level.
2: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
0: Todo ng suporta sa taga Fort San Pedro National High School. Bilog na taga Fort San Pedro National High School, checking attendance kita sa pagsuporta sa ila sa ninga representante para sa K5 News FM Iloilo live reporting competition para sa secondary category. Alas 12:40 na sa atong sinigang pagpangalagad. This time ato niga check ang report nagikan sa may Fort San Pedro National High School. Upod kay K5 Amond Cyril Ihusa. Standby.
2: K5 News FM. Kampyon, kampyon. K5 News FM. Kampyon, kampyon. Report.
0: K5 Amond. Go ahead.
8: Hello.
0: Okay, go ahead. K5 Amond, go ahead.
8: Talento
0: sa... Okay. Nadalang may mga technical problem kita. Eh, liog lang na i-fix, no? Sa nga to, sa ning connection sa may bayan sa nga Fort San Pedro National High School. May mga concern lang sa technical, no? Mas mayo maplastarta. Para nga mabatian natin ang ining report, no? Ni Kaki 5 Amond Cyril Hiusa. From Fort San Pedro National High School. I-check ta, no, ang ining report angot sa talento sa sining ginpakita Fort San Pedro National High School kampyon, no, sa Museo Iloilo on the Spot Painting Contest. Naanamo na mga sagad mag-pinta, no, mga pintor na mga estudyante sa Fort San Pedro National High School. Aba na pabugal nila nga talento din mga K5. Ibuloon ta karon ang detalye sa kay K5 Amond Cyril Ihusa. No, kagang nila sa ning mga interviewee angot sa sinasambit sa nga, nga report na mabatian naton dugay-dugay. Ay ginakuan naton, na-establisar tagi ng aton sa nga connection. Gikan sa may bayan sa nga Fort San Pedro National High School. Sa mangin na detalye kakaundan sa saning report ni Kaki 5, Amon da Cyril E. Jose.
2: 11 Mbps.
0: Para maplastata, no, ining nasambit sa nga, nga report. Mayon nga undogig kay Ma'am Annalie Bahade, kay Ma'am Maricel Baluro Kasiple. Balikanta ang kampiyon report of Project K5, Amon Cyril E. Jose.
2: K5 News FM, kampiyon report.
0: K5 Amon!
9: Talento sa sining ginpakita! Fort San Pedro National High School, kampiyon sa Museo Iloilo Painting Contest. FM Radio 88.7. Maayong adlaw mga ka-K5 pag sa aton mga tigpalangatay. Ari ang K5 News FM nagadulong sa inyo sa pinakamainit nga balita.
0: Okay, go ahead.
9: Hindi.
0: Go ahead ka K5 Amon. Okay, so nakakuha ni isang award, no? Kag naging kampiyon, no? Sa painting contest ang taga Fort San Pedro National High School, no? Saan o naging hiwat ang inasambit sa nga, nga contest ni K5 Amon?
9: Kunang huna-huna amo ang ginhalinan sang ideya, ang talento amo ang nagahatag sini sang kabuhi. Sa kada hampak sang brush, kada kombinasyon sang kolor, sag kada linya. Nga ginahimo, may istorya nga nagahulat nga maipakita. Diri sa Fort San Pedro National High School, ginahatagan naton sang bili ang mga malikhaon nga huna-huna. Paginapabakod ang hilig, talento, kagkahibalo sang aton mga kabataan. Tungod kay para sa aton ang pagkaton, hindi lamang makita sa sulod sang eskwelahan. Makita man ini sa kaisog sang isa kabata nga magsunod sa iyang handog, kag magpahayag sang iya kaugalingon paagi sa sining. Kagtubong naman mga ka-K5, isa naman katalento ang naghatag sang dungog sa aton eskwelahan. Si Ben Monteclaro nagdaog bilang kampiyon sa Category 3 sang Hunyo 14, 2025 sa Museo Iloilo Balik Plaza Project on the Spot Painting Contest. Agud mas makilala naton ang tawo sa likod sang ini nga kadalagan, aton pamatian mismo si Ben nga nagdaog bilang kampiyon sa kagang iya nga coach nga si Sergio Mel Mirabuena nga isa man ka local artist kag nagahatag sang iya suporta kag iya kay Ben. Sa aton pagpakig-istorya sa ila, aton mahibaluan ang eksperyensya iya sa kompetisyon, kag ang mga leksyon nga iya natunan, kag ang papel ni Sir Jumel sa pag-iya, kag pagpauswag sang iya talento sa sining.
0: Okay. Pamating anta ang interview no, sa kay, sa kay no, Ben Sayan Monteclaro. Na? Ang maling interview ni Kaki 5 Amond Cyril Ahiosa. Kaki 5 Amond?
10: Maayong adlaw mga ka-K5, ari kita subong sa studio sang visual arts student sang Fort San Pedro National High School kung sa diin makita gid naton kung paano mag-ensayo ang mga visual arts students po para mahubog ang ilang talento sa sine. Subong, i-interviewon naton ang nagdaog kag naghatag sang kadalagan sa eskwelahan sa iya nanligad nga on the spot painting contest sa Museo de Iloilo nga nagdaugid siya sa first place ari subong si K5 Ben. Maayong adlaw K5 Ben.
11: Maayong adlaw K5 Ben. Maayong adlaw sa inyo K5.
10: So may ara kadala sa particular na estetehiya.
12: ideya o kon konsepto nga ginpokosan kag bilang preparasyon para sa imong nga kompetisyon?
13: Tanan ko na nga tunan nga ginatudlo sa mga mentors. Gina-apply ko sa mga activity kag contest nga ginaintrahan ko. Ang akon mga technique o strategy is mga style. Ang example is ang monochromatic style is single color na with various tone and shade. Pag ang resulta yagin is namin, ang akon naman mga concept is alin sa akon nga personal nga idea at sa mga suggestions sa akon mga mentors kag mga parents.
12: So ano ang pinakamagudlay na bahin sa competition sa K-5 Ben kag para sa imo? Paano mo ini nalumpawasan?
13: Ang nagudlayan ko guro, hindi lang ang pag-drawing, kundi ang pagkita ko sa mga upod ko nga ga-intraman nga tanda sila kagrabi lang nga school sa art. Ang gina-obra ko na lang is ginagawin ko na lang ang ako nga obra. Ginahimo ko na lang nga inspirasyon para ako, para sa akong nga resulta sa pag-obra at para makasabay man sa inyo.
12: So, ang last nga pamakutun ko sa imo, K-5 Ben, ano ang imo nga mensahe sa mga pamatanon nga may talento sa sine nga nag-aandoy kag nga mapauswag ang ilang talento?
13: Ang mga mensahe ko lang sa mga bata nga pareho man sa akong nga talentado kag ang interesado is person yung gid ang inyong nga handong kag focus gid ka mo sa inyong nga ano na inyong gid nga handong kag hindi ka mo dapat mabudlay yan. Isa mo natin na lang mabudlay. Pag hindi nyo gid, pag pangayok gid ka mo nga gabay sa atin na tinong.
12: Manami, igid nga sa bat, ka K-5 Ben, kag Mahabag lang si Moes, congratulations, kag padayon lang na maging inspirasyon para sa mga pamatanon na mahilig sa sine.
0: Okay, ka K-5 ba, Amon?
9: Agari naman kita subong sa Fort San Pedro. Nga Jim, kag i-interviewon naton ang principal sa eskwelahan nga si Ma'am Ruby A. Dumalaog.
0: Okay. Go ahead.
9: Maayong adlaw, Ma'am Ruby.
14: Yes, maayong.
9: Pwede ka bala namon ma-interview para sa K5 News FM Iloilo?
14: Yes, of course.
9: So, ma'am, ano'y mumahambal? Kaya may ara naman kita sang isa kay estudyante nga naghatag sang dako nga kadalagan paagi sa iyang talento sa sine.
14: Happy, gid kuya. Sobra, gid ka happy kay tungod napakita na naman sang aton mga estudyante nga hindi lang ang pagiging maalam sa sunod sang klase, kundi bisan sa buwa, ialam, gid niya sila, yakag talentadong.
9: Kag para sa imo, ma'am, ano ka-importante ang pagiging malikhaon kag ang talento sa sining nga subong nga panahon nga grabe na gid ang pag-uswag sang teknolohiya kag artificial nga intelligence o kon AI.
14: Very important gid ining effort sa aton mga kabataan nga like wala nila ginabayaan ang sining nga meaning ang effort nga ginaubra especially subong ko kadali-dali na gid kung mag AI kaya ara na dayon kung magamit ka sa technology ara na dayon. Pero iniya, gapanumdum ka pa. Gapanumdum ka, gaconceptualize, meaning ang kaalam sang tao na ginapakita, especially sa mga estudyante natin, diri sa Fort San Pedro, ini ang tunay nga kaalam nga hindi pwede i-replace sa mga technology.
9: Madamo gid na salamat sa imong oras kag sa kahigayunan nga imogin pabutsyag para sa aton mga malikhaon nga estudyante, ma'am. Back to you, K-5 Enrico.
0: Okay, ka K-5 Amon, dako gini nga bugal o da part sa Fort San Pedro National High School. Agining man ang agom nga kadalagan, ilabigid sa saning painting contest no? Nga nakakuha sa kampiyon. Kaga makita na to na very talented, kaga skillful katama, no? Sa patag sa pag-drawing, pagpinta, ikaw... Kaki 5 Amon, may mga talento man ka ang ayos ni?
9: Para sa akon, Kaki 5 Enrico, isa ako ka visual arts student sa junior high sa SPA. Kag dako gid ni nga passion ko nga bilang isa man ka artist nga nahatagan gid sang giya ang akon nga talento kag napauswa gid sang dako gid nga bagay nga paghatag sang originalidad sa akon.
0: Oh, naibuluan naton nga mabudlay ni no, pero asay mo bilang mga visual artist pareho sa imo, no? Usually anong mga gina pinta naton sa ni kagina drawing sa ni KK5 Amon?
9: Damo gid KK5 Enrico. Bilang isa ka visual art student, tanan nga art nga style gina practicean ginabon para mahubog gid ang amon nga talento sa sining. May ara kami din sang realism, sang oil pastel, kad madamo pa iban ara man ang sculpture, balitanan gid nga mga art style gina tunaan gid namon kag para mapauswa gid ang amon nga talento sa sining KK5. Kag ma-share ko lang bilang isa ka visual art student na hatagan man ko sang syansa nga ipakita kag irepresenta ang akong eskwelahan hindi lang sa division kag regional kundi wow. Pati man sa national level nga competition sang ligad nga tuig sa biotechnology competition sa Manila. Okay, kag dako gid ni nga inspirasyon sa akon nga nahatagan gid ko sang giya kag sang passion para sa sining.
0: Nakalabot ka ng national, ha? So anong mga panugya naton abi sa mga beginner sa ni KK5 Amon kag sa mga luyag nga amo sa ni ang makuha nila abi nga mga talent dere ano ginpanubli mo ng talent mo sa imo parents o kon ikaw mismo may naangkon kag ini nga amo sa ng abilidad kag talento.
9: So ako KK5 Enrico gintun-an ko lang gid ini sa sikwelahan kag ang kwelahan dako gid sang importansya nga paghubog sang akong talento sa sining kag ini man kay miara man ko magula nga visual arts man sa sang una kag naging inspirasyon man sa sakon kag labi dako gid nga bulig ang eskwelahan sa paghubog sang akong talento KK5 Enrico. Kag amo na ang mahambal ko sa mga kapwa ko nga mga kabataan nga may arahandong kag passion para sa art nga sige lang kamo kag padayon lang kamo sa pag pa usbong sang inyo nga talento sa sining kaysa ulihi ma bunga gid ang inyo nga pangabudlay bisan gahinilibi na kami sang una sa visual arts nga room sang sige drawing lang pero ara gyapon kay sa ulihi nga usbong gid ang amon nga passion sa art.
0: Sige, we hope nga sa uli maging successful ikaw sa imo sa nga career kag basi sa uli ma-drawing mo man kita. Sige, salamat KK5 Amon Cyril Iusad sa my Fort San Pedro National High School.
9: Aagi sa iya ubra nagpakita ni Ben nga hindi lamang ang iya abilidad sa pagpinta kundi ang iya originalidad sa mga ideya kagkaugalingon nga pananaw sa panahon subong nga padayon ang pagtanyag sang artificial nga intelligence o kon AI kag teknolohiya nagapabilin gihapon nga importante ang pagpanugas sang tawo. Teknolohiya mahimo maghatag sang bag-o nga mga instrumento pamaagi apang ang ideya, emosyon kag personal nga pananaw nagahatag sang kahulugan sa isa ka obra nga nagahalin gihapon sa aton nga tawo.
0: Sige, go ahead.
9: Amo ini ang isa sa mga karason nga importante ang papel sang eskwelahan sa pagpatubo sang talento sang mga estudyante paagi sa paghatag sang suporta pagkahigayunan ang mga estudyante pareho ni Ben nagakabaton sang lugar agud maipakita ang kaugalingon nga mga ideya. Ang edukasyon hindi lamang parte sang libro kag leksyon, parte man ini sang pagdiskubre sang talento, pagpatubo kag pagpanuga, kag pagpreparar sa mga kabataan sa isa ka kalibutan nga grabe gid ang padayon nga pag-usbong sang teknolohiya.
0: Salamat KK5 Amon.
9: Ini nga balita ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix. May natural nga ingredients, kaangay sang amorgoso, chia seeds kag desugarated sugarcane extract nga nagabulig pagdetoxify sang lawas kag pagbalanse sang blood sugar levels. Nakakapay ka na, nakadetox ka pa. Gikan diri sa Fort San Pedro National High School. Ako, si KK5 Amon, Cyril A. Ihusta. para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. FM Radio 88.7 K5 News FM.
0: Salamat kid kay K5 Amon Cyril Iusa. Na direkta sa ibayin sa nga Fort San Pedro National High School. Ikatatlo sa ning participant sa batch 3. Sa aton sa ning live reporting competition secondary level. Kagkaroon sa po na bantayan ang representante from Hibawan Integrated School. Sa pagpalagad karon sa El Castigador. Tatlo na subungan daw na batian. Kilana ikwanas 12 kaganga 5 mga almost tapulo pa nabili no sa ato si mga participants. So bantayan ilasan nga performance sa patag sang reporting mga kakifay. Ang ining live reporting competition na dulong sa usang The Power Trio, Clinica Detex 500, Superior Antioxidant, Mighty C, Alkaline Base ka Vitamin C, kag D3 Bioda Antiviral kag Antibacterial Specialist. Mayong odogi kay Ma'am Maricel Baluca Siple, kay Ma'am Annalie Bahade, kay Ma'am Bing Spesje, napamalakpak sila. Taga Fort San Pedro National High School. Bantayin no? Ang mga resulta sa ni mga kakifa. Final tempo sa ato sa ligapag pangalagad. Kita namin kita buwas. Alas 11 sa gatubtob, alauna, subong hapon. Nigi malipat, gamit na Clinica Diofresh para protektado kita sa balhas. Hindi man ni mabayabas. Naglakip man Detex Beauty Soap para sa mga miss maputis nga panit kag batok sa mga skin diseases. Detex sa Beauty Soap. Inita naman di kalidad nga produkto ni Dr. Ramil Itang-Uy. Sa ngalan lang sa Bilog Singapore sa K5 News FM Iloilo, sa amon siya nga President kag CEO Dr. Ramil Uy. Sa amon siya nga Assistant Vice President ka K5 Ray Espea Umalay. Sa amon siya nga Station Manager ka K5 Warren French. Ako man yung lagad niyo ka K5 Enrico Tupa Surita Jr. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: It's Iloilo Supermart APM Anniversary Sale on September 15. Shop and pay using your e-wallets in-store or online for discount boosters and exclusive deals. See you upon gidini. DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO100076 Series of 2026.
2: D3 Bio.
16: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3 Bio.
17: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagal sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaliga, epektibo, DTX 500.
18: JR, bilisan mo, manguli tayo ng mga ibon. Ayun o, dalawang ibon sa taas ng tore. Tiradurin mo na.
19: Saglit, akit lang ako sa tore para mas matamaan ko sila.
20: Hep, hep, bawal yung gagawin nyo. Maaari kayong makuryente sa taas ng boltahe na dumadali sa mga tore na yan. Bawal ding tiradurin ang tore at linya dahil maaari itong masira at magdulot ng malawakang brownout.
19: Naku, ganun ba? Buti hindi pa ako nakakaakyat.
20: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
21: Isang paalala mula sa NGC.
2: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Agad yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
21: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga, kagapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
21: Mga butika.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Wow! May kumso!

0: Campeón Sabalita, campeón Santurama, campeón sa música, campeón sa comentario, campeón sa servicio público. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampeon ng estasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sa ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sa isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold Capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinapasko, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpapasko sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Good news!
5: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
6: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
7: Elimination Round Secondary Level.
6: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
8: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio! Ang D3 Bio!
10: Yung may PCO!
9: Ang PCO!
10: Yung may D3!
9: Mabakas mga butika!
10: D3 Bio!
11: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
9: D3 Bio!
10: Ang D3!
9: Yung may PCO!
10: Ang PCO!
9: Yung may D3!
10: Mabakas mga butika!
9: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon kag antioxidant. DTX 500, DTX 500.
10: Masami ka bala na gaugdas, kapoy sa trabaho,
9: kag stress adlaw-adlaw.
10: Ini ang kabagdanan sa matasing kapagkimula, kalaman ang kabihan.
9: Mag DTX 500 ka.
10: Kaysa DTX 500,
9: ang stress
10: malikawan,
9: pagkamurigod malimtan.
10: DTX 500
9: Coffee Mix.
12: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang natalupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Gintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka, mga butika.
9: My
0: UTC, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang may TC. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC, efektibo.
0: May TC, mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica DioFresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica DioFresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica DioFresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
14: Clinica DioFresh.
13: Available now.
15: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!
15: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM. K5 News FM. Saroy Iloilo.
17: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna, 13 na sang hapon.
15: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
18: Number one.
15: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan?
21: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabaton ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko napulang.
20: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
22: Grabe git siya maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko gitmapunggan. Git ako.
20: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

0: sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyong nga makaupod sa subong Webes ang hapon, ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Manen. Today is Thursday, September 3, 2026. You better watch out, you better not cry. And syempre, 113 days to go na lang, kag Pasko na.
1: Ho, ho, ho! Merry Christmas!
0: Kamusta ang mga ihado-ihada, tadira? Kamusta ang aton nga mga maninoy kag maninay? Kadumdum pa sang ilang nga mga ihado kag ihada? Basing iban, wala pa kabayad kandila, ha? Mayong hapon sa mga suki naton, mga nakatutok subong sa ila dira tagsak ka mga radyo. Nagka-tune in sa 88.7 K5 News FM. Aton gid ginaabi-abi ang mga tagpalamati naton nga nakatutok dira sa Iloilo City. And syempre, sa mga nagaupod man sa aton sa tagsaka relay stations, good afternoon. Maayong hapon sa mga taga K5 News FM Pasig. Dira man sa may bahin sa K3 FM Kalino. Good afternoon. K3 FM Yagaw, maayong hapon. K3 FM Laganes. And sa Short FM Dumangas. And syempre,

Para mangin una, kag-updated kita sa mga balita diri sa norte nga bahin sang probinsya. Maayong hapon sa kay Ma'am Remia Panes. Maayong hapon man sa kay Sir Arnel Abunyawan. Maayong hapon man kay Ma'am Bings PSJ sa mga kumari abroad ta. Good afternoon. Maayong hapon man dira sa kay Ma'am Nene Ishan Presha. Si Mami Azun, kamusta na? Maayong hapon man ha kay Maninay Rose Vic. And sa kay Ma'am Bibing. Ako si Ma'am Bibing, nakapauli na diri sa Iloilo. Get well soon, Ma'am Bibing ha. Malagaw-lagaw kita iya. Maayong hapon man dira sa kay Ma'am Marlene Paniyaro. Kay Sir Harry Falsis, kay Lira, kag kay Kendra sa may Falsis store na katutok gid subong. July Valiente, maayong hapon. Maninay, nagka-standby naman kami diri sa Idalom sang Kawayan. Patamyaw lang kay Tuto Gestoni nga nagapagwapo samtang nagahulat sang drama. Kag kay Koy-Koy, apa, Nay Aling, kay Pani, kay Dijen, kay Ipil, kag sa vlogger sang Duanyas, Kuya Roy, probinsyanong magsasaka. Always gid kami, nagasubaybay sa drama mo. Si Ma'am Bings pa ang maninay, nalipat ko nung ka mga ihada. Pero yung mga ihada, wa ay nalipat. Wow. Pero Ma'am Bings, ling nila, kuno subong, iuso duman. Yung mga ihada, ihado, kuno yung nagarigalo sa mga maninoy, kag maninoy nanda. Amugid man ran. Maayong hapon man kayo sa Ray Bansales. Shout out lang sa Barangay Anoring, Sitio Takines.

0: nakapwasto na, nakapangita na sang ila dira nga mapahunay-hunayan. Naka-ready na ang DTX Coffee Mix para samtang kapatuyom-tuyom pamati sang aton istorya. At naga-relax-relax man apagi sa pag-inom sang aton kampiyon nga kape. Ang DTX Coffee Mix. Aton pamatian ang istorya ni Lira kag aton siya hatagan sang advice dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Standby na, mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangkat ka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi.

0: Balay.
1: Ay, anak. Ara naman si Marlon, ho?
2: Ay, ara na siya.
1: Ayaw. Ay, baw. Daw gintot, dan man dayo ng buli mo. Pagkabati mo lang nga ara si Marlon, ba? Hoy, Lira. Paminsaron mo gid, ha? Dalaga ka pa. Basi bala may asawa na na, haw?
2: Ay, Nay. Soltero pa na si Marlon niya. Daligid lang bala, Nay. Kaya abrihan ko, Anay, pertahan. Abrihan ko siya.

0: pera. Day, ay, hindi ka magkabala ka. Ang ATM ko, sa imo ko yatag.
1: Eh, okay ah. Nga nga sa akon, how? Wala ko na bala right yung kaptan ng ATM mo ya.
0: Siyempre, manginaasawa ko na ikaw sa uli.
1: Marlon?
0: Oo. Ah, din pa napakadto, how? Di bala sa asawahay? Maasawahay gin man ang tupa at ang aduway.
1: kung sa bagay.
0: Abi mo bala, Lira. Daw maano na ko mo. Oh, ugaling. Ari tadi sa balay niyo eh. Aradaan di si nanay mo.
1: Aha? Marlon? Ay, anong buot mo silingon man?
0: kabalo ka na na. Buwas bala, kadto sa baraksa. Timingit kay buwas, swildo ko. Ikaw na lang dayon nun withdraw sa ATM ko ah. Okay?

0: Lira, pamahaw na kay malakat kita. Base ko nagsulod na ang pensyon ko. Hoy, Lira!
1: Nay, ano to?
0: Ay, te. Daw sa wala lang sa bungog mo ang ginpanghambal ko? Ay, siling ko, himos na kay malakat kita. Makuha tas ang pensyon ko.
1: Ha? Nay, wala ko sang gana eh.
0: Ay,
1: Nay, nagalain na bing pamatsyag ko. Nay, duha na bala kabulan nga wala makaabot ang pamulan nun ko.
0: Baay, ano? Ay, basi kong nag-abnormal ang menstruation mo eh.
1: Ha? Ay sus, Nay, normal ko ya.
0: Ote nga Adelaide, di ka magsiling ha.
1: Ay, Nay. Nay. Nay, basi ko na... Nay, basi ko na... nagabusong ako.
0: Ano? Ay, Diyos ko! Ay, paano ka magbusong? Ha? Kay wala ka manubyo? Hindi ka magsiling ha. Boy, hindi ka magsiling ha, may natabo sa inyo ni Marlon.
1: Nay.
0: Oh, Diyos ko!
1: Nay, kukuanin ang... Isa ka best, Nay, nag... Nagkato ako sa barracks ni Marlon, ti. Amo to na eh. Natabo kami nga
0: doon. Wow! Kagagagit sa imo nga klase, babae ka! Ha? Kagagagit sa imo? Abi tawgi si Marlon, ha? Tawgi siya! Kay luyag ko siya maistorya!

0: Si Marlon galing kinapangita mo, ma'am?
1: Oo, sir. Sa diin siya, sir. Kay ginkantuan ko siya bala sa ginapostingan niya. Wala man siya dito. Kag wala man makahibalo ang nag-duty dito, kay reliever lang kuno siya.
0: Ah, oo. Ah, Kwan. Si Marlon, dito sa subong sa South Assign. Kay open dito sa bago naman niya butika eh. Ah, nga ma'am. Asawa ka niya, ma'am?
1: Ha? Ay, Kwan, inang... Naubya niya ako.
0: Ah, okay, ma'am. Pero tiginigiling mga tao ko ba?
1: Sir? Anong buot mo silingon, sir?
0: Ah, Kwan, wala, ma'am. Ah, sige, ma'am. Dawa po ko sa nga si Kasuon eh.
1: Marlon? Marlon nga ang wala po ginagukin pahibalusin eh. Hindi ka man makontak sa cellphone mo? Gusto? Mangayaw ko sa nga address sa ilaw ng security officer. Kagkatuan ko siya. Wala sang problema sa Pretty tungod ari man sa ako na ITM niya eh. Kagkatuan ko siya.

ano man iman. Ay, ano iman. Kagainap ang gulo ko sa ATM ni Marlon. Kapila ko naman nga tumukon. Kapila nung kumutumok-tumok sa pindi ko. Ang lagi dyan sa may nagagawa ng kwartaya. Ano man iman. Sapat ka. Sapat ka, gid Marlon, ha? Kininto mo lang gali ako. Kininto mo lang ako, Marlon ka. Kininto mo lang ako.

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: presa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: I Care Gold.
3: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang I Care kapsula nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Rab Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sara French, bakal na!
5: Good news!
6: Good news!
5: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginamatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
7: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
8: Elimination Round Second Tier Level.
7: Sino ay han ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio.
11: Yung may PCO.
10: Ang PCO.
11: Yung may D3.
10: Mabakas, mga butika.
11: D3 Bio.
12: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
11: D3 Bio.
10: Ang D3. Yung may PCO.
11: Ang PCO.
10: Yung may D3.
11: Mabakas, mga butika.
10: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DTX 500, DTX 500.
11: Pasami ka bala nag-augdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulat, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburigod malimtan. DTX 500 Coffee Mix.
13: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
11: Mabakas, mga butika.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Luti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga kubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagbabaskog sa lawas.
10: Mighty C.
11: Mabaka nga butika.
10: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo. pugit.
10: May T-Shape. Mabaka sa mga butika.
4: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
6: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
16: K5 News FM.
6: Sarado ito.

0: Hipos na. Ari na, dede.
1: Ay, Alira. Kayo na pa man na sige hibe ang bata mo?
0: Basi bala ni kung nabotdan siya sang tiyanhaw.
1: Ay, Lira. Ambot na langgit sa ibo. Dumatumba ko, wala pilas. Nagbata ka lang, wala ginagpakita sa imong Marlon nga ato. Kikagtuan mo man tuod kung diin siya nag-a-duty? Wala man dito. Kaginbinlan ka pa sang ATM? Ha! Wala man gali unod! Oh, Diyos ko nga bata ka!
0: Nay, pabayin na lang na siya na yan. Ari na ni, natabo na.
1: Dan!
0: Buligin na lang ko na nga, makabangon ako liwat.
1: Ay, ambot! Bisan ano ko matuod ka kumod-kumod? Amo man gihapon!
0: Nay, Nay, patawara ako na kung nagsalaman ako, ha? Kag pangako ko sa imo, Nay, mabawi ako sa imo. Mabawi ako, Nay, kag mangita ako sang obra.
1: Atay ho, eh! O sige, buwas, pangita obra, kay ako mabantay sa bata mo!

0: Oh. Ari na ta di.
1: Noy. Hmm? Salamat gid ha.
0: Wala sang kaso lira.
1: Ah, oh. Sige ah. Manaog na ako.
0: Oh, ha? Sige, hindi lang ha.
2: Oh. Lira. Sino naman ang upod mo?
0: Chay. Ako gali si Nonoy ah. Upod kami sa obra ni Lira.
1: Ay, nay, kuan inang siya gali ang sikyo na mo, nay.
2: Ba? Ano? Sikyo?
0: Oh, Chay. Doon nakibot kagid, Chay, ah.
2: Huh. Isa lang ka mo ka agency ni Marlon?
1: Ay, nay?
0: Sino nga Marlon, Chay?
2: Ang putot! Man kun makita ko na siya, ang ginataklos na niya nga batuta sa iya ko gid na ilampos, bro!
0: Oh.

0: Lira, palangga taka. Kagpalangga ko man ang anak mo.
1: Ay, Noy, basi bala parehas ka man bala kay Marlon, ha?
0: Ay, hindi, ah. Lain kuya sang sa iya. Tunto tuya si Marlon. Damo to siya ginpabusong nga kasyer. Ako, ya Lira, sultiro kuya, kag mabuot pa.
1: Basta, ha?
0: Oo.
1: Abi mo bala, nasakitan gid ako nga gipasalig ako ni Marlon. Gipasalig lang ako. Kinpauna niya ako sang ATM niya. Ang ATM nga wala sang unod.
0: Amogin na yung teknik ni Marlon. Ako, ya Lira, lain kuya. Kung mag-asaway na ta, ikaw kuha sang sweldo ko. Kag ikaw lang nakabalo sang pin sang akong ATM. Mga hailong kuya sa imo. Abi mo bla, gusto ko gidyang daan nga may nagakontrol sa akon mo. Labi na gid sa kinitaan ko kay ti. Para man sa aton sa ulihi. Hindi bala?

0: Lira?
1: Nay, nga man.
0: Doon nagatubo naman ang buyon, tahaw. Basikon insakto naman ang panagupnop ko, balahaw. Magsugid ka, Lira, sa matuod, ha? Nagabusong ka naman, ay.
1: Aha. Eh, kwan, nay, basi...
0: Sinunoy naman ang amay? Ha?
1: Eh, kwan, oo, nay.
0: Wow, Diyos ko, nga bata ka! Ari naman! Ari naman!

0: Hoy, ma'am. Ikaw naman, ma'am. Mayang adlaw. Ano, tani? May upod ka na, ha?
1: Hey! Sa diin si Nonoy Baog, ha? Sa diin siya nagapwisto, sir! Sa diin!
0: Ma'am, hindi mag... Relax lang.
1: Hey!
0: Hindi magsinggit rin sa opisina. Istorya lang kita siyang matawaya. Ah. Nga, mano ka mo kay Nonoy?
2: Sir, updanay kami sa Olobrahan. Kwan, inang gulpi lang nga, wala na siya nag-duty. Maistorya ko tani sa iya, sir. May importante lang akong ihambal sa iya.
0: Ah, okay. Eh, nag-leave siya eh. Eh, 2 days man lang.
1: Lira!
2: Nay?
1: Nakatultol ka bala kung diin ang balay ni Nonoy Baog, ha?
2: Boarding house lang, Nay.
1: Sir, pwede bala mahibalan kung ano ang address ni Nonoy Baog?
0: Ang matuod, ma'am. Confidential, ina. Pero doon naruoy ko sa bata mo, ma'am eh. Adalikin lang, ha? Tanawin ko sa computer ang data niya. Kagihatag ko sa inyo ang address ni Nonoy Baog.

0: Eh, Nonoy, nga apo ko, ang ginapangita nyo, Day?
1: Oho, Ochay, sa diin siya?
0: Eh, wala man di siya kapuli.
1: Ha?
0: Huh? Eh, nagalalain ganitong asawa niya, eh, kaya wala pa siya makapadala sang inugbakal gatas.
1: Ha? Huh?
0: Eh, ako na lang ganing nagabakal kay, wow, sus, pasaway gina nga bata. No, wala inugbakal gatas ang apo ko. Ako man iya gagasalig malang gani sa inang programa sa gobyerno nga uplift na bala. Amo to, nakakuha ko sa 2,000. Inbakal ko gatas ang bata iya kag diaper.
1: Diyos ko.
0: Ay, ang buta na nga ang buhay ng ilan na.
1: Diyos ko, Diyos ko, hindi. Hindi ba to din eh?

Naintuan naman ako sang lalaki. Wala ako sang mahimo tungod dasig ako magsalig kag nagapalangga man lang ako. Dito ko nahibal-an nga may asawa gali si Nunoy kag pigado man ang ila pangabuhi. Dyutaya na lang matumba si nanay sang nahibal-an niya ang tanan. Nangayo sang sorry sa akon si Nunoy, pero wala ko siya ginpatawad tungod nasakitan man ako. Makaligad ang mga binula nagpakita sa akon si Marlon kag nagpangayo man sang sorry kag gusto niya makiguli sa akon. Nagpadalagid ako sang sulat sa inyo programa agud magpangayo sang nagakaigo nga laygay sa mahuyang ko nga balatyagon kun anong maayo ko nga himuon. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Lira.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording engineer Noli Aparicio. Musical score Michael Tabaki Jr. Special sound effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: KK5 News FM sa Iloilo, D3 Bio Health News, D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dinargo. Nagamaya na akong nga buyon.
0: D3 Bio, ang D3, yung may BCO, BCO, yung may D3.
2: Paano gid bala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan, mm-hmm, sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga, mm-hmm, makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas, mm-hmm, agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga
4: defense. May mga barikada pa na.
3: Oo, kung pwede mo lang isa katikang, abot dahil sa infection, himuon yun na sa imo nga immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga. Siyempre, may kuha na siya, may bugana sa lauric acid. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imo nga lawas para gwardyahan ang imo nga trillion cells.
0: D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
3: Mamakal, sumagabuti ka. Imagine trillion cells. Di inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
4: Oh.
3: No, indi kapoy, kag indi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
4: Daw import gali ni Doc.
3: Oh, import siya.
4: Mami-import kaya.
3: Your second immune system.
6: So may duha ka branches sa nga immune system, Doc Ramil, ini ginatuwag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch sa nga imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system nga
3: ginakompos. Ang mga trained, gipang trained.
6: Nga ginakompos sa mga specialized nga mga cellula kaangay sa nga B cells, T cells, kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive functions ni nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa nga D3 Bio.
3: Ang D3 Bio, import immune system.
6: Oo. So nag-support ni siya sa sini nga mga
3: siya nang import mo pasulong mga iban nga immune system.
6: Oo. So labi na gid si Monolaurin nga sa D3 Bio nag-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may araman sa kay D3 Bio, nag-train ini siya, no, sa imong specialized cells as a long-term protection, na Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
6: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
3: Part na sa aton kabuhi. Gagwa, sulod lang na sila mo.
6: Oh, so sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
3: paborito gid sa kagaw.
6: Oh, paborito dapat.
3: Labi na kung plakaong katamis.
6: Oh. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment, dasig magluya ang imong immune system sina. So
3: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa Ditribayo.
0: Ditribayo Health News. Ditribayo. Ditribayo. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: I Care Gold.
3: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako. Kada gabi, kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitunghud obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma. Mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I-Care Drops ato ata. Ang I-Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
5: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
6: Good news!
7: Good news!
6: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalakba. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
8: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026.
9: Elimination Round, Secondary Level.
8: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Nag-inhalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
12: Baka sa mga butika.
13: Gaan. Mag-joyride man tabi ka.
14: Wala sa kondisyon ang makina ko.
15: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
16: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
13: Tika, ma-joyride na ta.
14: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
13: Sakay ka kidiya.
14: Siyempre, naka-extend ko ya.
13: Basta sa ganga driver, extend lover.
16: Extend Supplement for Men.
15: DTX 500.
16: Ulang sa pagkaons ang utang kang prutas,
15: hindi na magkabalaka.
16: Mag DTX 500 ka na.
15: Ang DTX 500,
16: bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka.
15: DTX 500.
16: DTX 500.
15: Basta may kabalaan ang kaugtas, kapoy sa trabaho,
16: kag stress adlaw-adlaw.
15: Ini ang kabagdanan sang matasing kapagdingulan, kalaman ang abiyan.
16: Mag DTX 500 ka.
15: Kaysa DTX 500,
16: ang stress
15: malikawan,
16: pagkaburigon malimta.
15: DTX 500
16: E3 Bio with Physio.
17: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
16: D3 Bio, ang D3
15: nga may Physio.
16: Ang Physio
15: nga may D3.
16: D3 Bio.
18: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
16: D3 Bio,
15: ang D3 Bio.
16: You my Vizio.
15: Ang Vizio.
16: You my D3.
15: Mabakas mga butika.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sa Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang apalaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
1: DTX.

0: At damo pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas sa toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
2: Halika mga langaw! Ako'y nakapaborito nato niya, ila! Ila!
3: Ila! Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: Your official news and music station.
8: Ladies and gentlemen,
7: 88.7
9: KK5
7: News FM.
9: K5 News FM.
10: Secret
9: Memories.
11: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 12 na sang hapon. Ang ining oras, mga ihado kag ihada, ginadulong sa inyo sang kaalwan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio isa ini ka antiviral kag antibacterial specialist. Himo iniha sa extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga nagabuligid sa aton para dasig kita mag-ayo. And syempre, di makita magkalipat, mag-inom kita sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Mighty C, nagabulig ini sa aton para nga magbaskog ang aton nga immune system, mangin resistant shadow, kag mangin protektado kita, mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Safe imnon, bisan wala kita sang kinanaan. Sa mga gamay lang ang pahuway dira, gamay lang ang shampoo sa pagtulog, mag-inom sang Mighty C kay kaya kagidhatagan sang resistensya all day. And hindi makita magkalipat, mag-inom kita sang DTX 500. Ang Klinika DTX 500 Superior Antioxidant. Imo iniha sa ampalaya kag disugard sugarcane extract powder nagabulig sa aton para hindi maglala ang mga ginabatsyag naton nga balatian. Iara ka bala sa diabetes, may arthritis ka, may mga paghubag-hubag sa lawas, may mga bukol-bukol sa lawas, inom kita Klinika DTX 500. Inita na ang mga produkto sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga produkto de kalidad ni Dr. Ramil Uy nga mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Banwa sang Sara, available ini sa Klinika Sara Branch. Sa RJM's building, dira sa kilid sang Ceres Terminal. And ang good news, kay Sugod Subong nga Domingo, every Sunday na ang free consultation from 9 a.m. to 2 p.m. Again ha, kada Sunday, Sugod Subong nga September 6, 9 a.m. to 2 p.m. ang libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. And syempre, magluwas sa Klinika Sara, may iban pa kita nga mga product outlet. Available man kita sa aton nga Klinika Haro Branch, dira sa may kilid sa Robinson's Haro. May Miagaw Branch man kita na hamtang sa Orbi Street, Barangay Baybay Norte, sa MCR AgriVenture. And syempre, may ara man kita sang Pasig City branch located sa Salvation Street, Corner A, Panes Street. And may ara pagkikita sang Kalinog branch sa Costmart, Kalinog. Gani, ano pang inyong ginahulat? Magbakal, magtumar, kag pamatud-i ang kaalibyo sang mga produkto sang klinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramiluy. Oras na to, alas 2:10 sa isna sang hapon.

grabing istorya ni Lira, no? Di anong tabi kay Siling Nyagani, naghigugma lang siya. Kung si Ma'am Bings pa, ahay, tigaluoy man, waay kagid paghalong. Ara na ina, padakuan na lang ang mga bata mo, kagleksyon ina sa imo. Makaluoy man, Ma'am Bings, no? Kahit for the sake man, tani nga makakita man sa lalaki nga magabaton, kag magapalangga man sa iya, pero ti without knowing, ginatunto lang siya ganito. So, may una na siyang anak, natuntuhan man to siya ni Marlon, and subong naman, nagbusong naman siya sa ikaduhang lalaki na tiwala siya kamaan na may pamilya na gali. Sender, advice ko lang sa imo, hindi na pagpatawara sila. Ah, mag-focus ka na lang sa duha mo ka bata. Pagpaano mo sila mapadako, total ara si nanay mo. Ibilin kay nanay mo kang magpangita ka sang obra nga matarong para may isagod ka sa kabataan. Hindi ka na magpainto sa mga tawo nga butigon. Lesson learned na ina, gani hindi na pagsulita. Self-control gid, kiti may duha ka na kabata, kagduha man kalalaki ang nag-into sa imo. Halong nagid sa sunod, ang mga bata mo padakua samtang ginabuligan ka pa ni nanay mo, palanggaa si nanay mo. God bless you, Sender. Ahay. Kiti no, bisan amo na natabo sa kay Lira, di wala man sang pagkulang. Ang iyang iloy sa pag-like.

0: kids pa may ida ang mga lalaki. Ah. Same lang ina sila. Damo na sila nga mga manog into. From Ma'am Rosemi Bagaforo Baylaran. Wala kagid suwerte sa love sender. Two times ka doon nga na intuan. Aha, ay kaluluoy man. Sa mga lalaki da, damo pa kamuda nga manog into. Wow. Naintuan ba? Hay nako, Lira. Tama mo, tama kagid ka marupok. Ano kilala ko ba, marupok ba? Urotison kagid, ikaw gid ang maiguan permisa di malas. Tuga sa mga lalaki nga mga bulero. In fairness, sa mga mayad nga mga lalaki, dapat tani, irugon mo man sender ya iban nga mga babayi pakipot minsan. May ginasiling na ang babayi, kahit in love pa yan, tumatanggi pa yan. Pero ang lalaki, kahit walang feelings, I love you ng I love you. Kag mahambal naton, maninay kay sender, magbag-o na ah. Kahit isa kabuhi niya, waay liwan nga makabulig sa iya nga kaugalingon, kundi ang iya man nga kaugalingon mismo. Gamit niya ang iya nga critical thinking sa ikatatlo nga panahon, kung may mga luyag pa sa iya. Hindi na pag-isunggaban, i-background check gidanay ah. Kag lesson learned gid para sa kabuhi niya ang duha ka mga lalaki nga nag-utis sa iya para hindi na siya maghinulsol maninay. To make the story short, repentance is all always comes at last. Why karusa nga nagauna sa karabaw maninay. Wow. Sige lang ah. Siguro sini nga tion nakatuon na gid sang leksyon si Lira. Ay ti kaduha na gid siya mabuklan pero ti blessing na sa gihapon ang kabataan para sa iyang nga kaugaling. Sige, ara sa piyak nga linya, ang una naton nga caller. Good afternoon.
1: Good afternoon, Malinay.
0: Mayang hapon, sino gani?
1: Si Leo.
0: Wow, Sir Leo, manog perfect attendance for this week, ha? Anong aton, sir, ma-advise para kay Lira?
1: Okay, manhoy mo, Lira. Ang mga sila itong isa nga wala sa manog punto. Kung wala kong nagpapunto.
0: Mm-hmm.
1: Ang Malira, papa ng inibuhat baka. Hindi ko nga magpapunto sa buhang na isa na isa na sila kang pakawan sa ino. Hindi na sila papawara kay sakit niya ang kamatuoran sa ino. Malira, ay hamak mo isa mo na ito sila din panilasan kung mayong nabatasan tayo mo kung isa may asawa, sinunoy kapag mo si isa mo anay kung may asawa at wala mayong lang mukha ni mabanga sinunoyan Lira nag-watch ka dito sa sininap na nga pagpangabuhi. Siyempre, naiwas mo ang pagpangabuhi, tapos pintugyan ng inong banggirahan, naging pabuka-buka ngayon. Ano, kadlaw na sila. Dahil hindi na sila anis, mukha, pinunan kanila. Just ano-ano ng mga lalaki, inaman. Ano sila yung sayo mo, Lira? Kung may kung magpangayo sa kong patawad sa imo o nagpangayo na sila, hindi ko sila patawara kay kung patawaran mo siya o patawaran mo sila. Ang sila ko lang duga nga naman nila ang imo mga bata. Sa nagtukos na lang sa imo pag pangabuhi, nagtagintag na sa mayong obra. Kasi ang taon ng lalaki na anis sa imo, na sa pagpangabuhi sa imo. Hindi ka din magpagintag sa ila. Kasi siyempre, Lira, na iwas bang pagpangabuhi, sabong, pag ang masinan ko pag-iisa imo, Lira,

0: sa pihak mo, bata ni Marlon, kadaling sa pihak bata ni Onoy, kung mapagay sa bang pagkamabuhi, pangayuan, sila ay sa screen po tayo ito. Pero hindi na sila pag matunan sa pagpangabuhi. Siyempre, ano yung mga bata, kinulan, pangayuan pong sa screen po. Sila ay na mga bata. Kay maiwas pa ba ang mga balaklon sa mga nagkakasulong, mga mahal. Kung ano-ano lang. Kung hindi sila makarasan yung sa screen po, ay, wala rin ang kanili mo. Eh, kung bagaan naman nila na bata man nila, ay, bakit matang siya sa sasin po sa ino. Ano na mahambara sa ino, lira.
1: Sige.
0: Tumingay, ano na mahambara sa iya. Ang makayot ang sasin po sa mga amay sa mga bata nila.
1: Sige. Thank you, guys, Sir Leo. May gusto ka tam yun?
0: Kanan yung nagpamati sa T5 video, kanan yung nakagasara, na yung hapon sa inyo pang kapan yung nagwa si Ivan, si Gilo, kaduma yung brother sister, si Mang Tuluma, kaduma si Mary Jane, si Jimmy, kung kanan sa Bonifacio, si Ella, kung pati, si Chosan, si Arlene de Guzman, kanan sa mga nagpamati. At mayo man, kag mayong hapon man si Ino, Lera, kag mag-focus na lang sa inyong mga tunay na pagpamabuhi kag sa budag, inyong mga bata ay imok ni naunod. Masig maningay, kag salamat kayo sa technician.
1: Sige.
0: Salamat
1: kayo,
0: Leo Sangkwartero Capiz.
1: Thank you so much, Sir Leo Sangkwartero Capiz. Oras ta, alas 2:25 na. Inakulokulabo sa kita sang aton nga tiyempo. Sir Alejandro Rapista, good afternoon. Shoutout lang maninay sa mga taga-barangay Garita, San Enrique. Mayang hapon ma sa kay Ma'am Jeje Bolivar, ang mga taga-Elaine Store, Elaine Pharmacy, dira sa Cubay, San Junisio, nakatutok gid. Mayang hapon lang kay Madam Nene Elaine, kag kay Nening Roslyn, kag kanday Sir Rafi Sana, Ma'am Mercy Banies, kag kay Nunoy Lashot, nga nagahampang tarak-tarak. Bo, grabe. Sige, oras ta, alas 2:26 na, ginakurokulabo sa kita sang aton nga oras. Ang mabilin ta lang para kay Lira. Focus kita Lira sa pag padako sa imo nga mga kabataan. Oo, ara ina sa imo nga panghuna-una maglaga sa sustento sang amay sang duha mo ka mga anak. Kun mga amay kita syempre lain-lain sila nga mga lalaki. Pero kun isipon ta lang no na kit-an mo ang sitwasyon ni Nunoy to Abi, na nakaduan mo tong iya to nga panimalay, nabtan mo to si nanay niya, o kung si lola niya to, nga nagasiling, huwag ito ibakal kagatas to sa iya to nga anak, sa iya mismo nga asawa. Kumbaga, mapinuot na nga daan ng ilang nga pangabuhi, and malagas ka pa sang sustento. Matuod, responsibilidad nila ina, pero kung kita ang pa-desisyon nun o kung magpaminsar bala sa imong sitwasyon. Kung sarangan taman lang kag inita na kinahanglan pa nga ipa-complicate ang mga bagay-bagay, kita na lang mismo magpaninguha kay tikita mo naman ang kamatuoran. Una bes, gimbiyaan ka, but silingon hindi sila desidido nga magpanindog sang ilang hinimuan. So ikaw, bilang Iloy, magserbi na ining leksyon sa imo, mamarasmasan ka na sa kamatuoran. Sa sunod, kung may mag-abot ng panibago nga paghigugma, huna-huna, adanay, okay lang na, bato na, pero hindi agad magpadala-dala, kag hindi agad magpainto, liwat. Kasi katatlong ation, matuntuhan ikaw. Okay na, wai na problema, nga magbusong ka, magtukod ka sang pamilya mo, o kung magbaton ka sang ikatatlo mo nga paghigugma. Pero ibutang ta sa husto nga tion, husto nga proseso. Kumbaga, mag-settle ka mo nga duha, magpakasal ka mo, o kung wala siya sang sabit, kag at the same time, baton niya ang sitwasyon mo. Pero basi bala ha, sa ikatatlo nga tion, may mag-abot naman nga panibago nga paghigugma, and then sunggaban mo lang dayon without knowing kung anong iya nga family background, without knowing kung ano siya kasinsiro sa iyo. And winoman ah, nga sa ininga ikaduhang at tiyon, nakatuon ka na sang imugid nga leksyon, and balanta, kaya hindi mo na inipagtugutan nga matabo paliwat sa imo. For now, magsalig ka sa ginuota, magpasalamat nga arang imo nga iloy, nga despite sa mga ginapang ubra mo, ara nga nagagiya sa gihapon sa imo, magpati ka sa iya. Ang pagigugma, ara lang na, hindi na naton kinahanglan pagdalian. So Lira, kabay nga ipakamaayo mo ang welfare sa imo nga kabataan, saguda sila nga puno sang pagpalangga kaga kung ano ang may ara dira amo lang na hindi kita magpangita sa mga bagay nga wala na. Thank you gid sa pag-share sang imong istorya diri sa aton, and thank you so much man sa mga naghatag advice para sa kay Lira ang aton letter sender sa subo nga hapon. Kuhay na kita sang tiyempo, it anay naman kita buwas para sa panibagong edisyon sang Secret Memories, dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa katapusan, ako ang inyo maninay sa kahanginan, Maninay Mane, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge, but only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Is a galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
4: Yumay D3.
2: Mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. DTX 500. Ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Ara mismo. TDX 500.
6: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 2:30. That time check was brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
2: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatihan ko ang detects coffee mix nga bulong galiinay nga kape. Hintilawan ko man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar, kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra, permi lang butod ako dyan, nabatihan ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Problem sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpan nami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabasko sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
9: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins Plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Mighty C.
11: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika.
13: Kulayan ko mangi.
12: Kay gali, may UTI ko.
13: Ang tiya ko naghamba.
12: Try ko ang Mighty C.
13: One capsule, three times a day.
12: One a week lang, nag-ayo ng UTI ko.
13: Salamat sa Mighty C. Epektibo.
11: Mighty C.
14: Babaka sa mga butika.
11: Mighty C.
14: Ang alkaline ng vitamin C.
15: Kugali si Bibi.
16: Mas masami ko gina-allergy.
15: Iski magwa lang ko kagmahangin. Nandamo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko.
16: Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C,
15: grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
11: Mighty C!
14: Mababaka sa mga butika.
17: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
18: Paulit-ulit na lang ang ulam.
19: Momshie!
18: Angeline?
19: Try Star Nutri Meats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutrimeats, ulam na sa miti sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats, di lang sarap, sustansya rap!
2: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics!
3: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City.
2: Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. KKB na!
4: Cheers sa barkada nating
5: Night Shift,
4: OT,
5: Breadwinner.
4: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
6: Drink responsibly.
4: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
7: Good news!
8: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre?
10: Libre!
9: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, para Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa Kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
11: Good news!
8: Good news!
11: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginapatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
12: Gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, gabasa na naman?
12: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa.
12: Kag nagabaho ang kilikili.
14: Mag-Clinica Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Nagabasa na naman bala ka.
12: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinica Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong
14: akong kilikili.
6: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: X10 Food Superman Roman.
10: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gid sa experience ba?
9: X10 Food Superman Roman. X10 Food Supplement for men.
15: Ako si Brid Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
16: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tay.
16: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
16: ang nagatinlo sa imo atay.
9: Basta tinlo ang atay.
16: Happy kanunay.
9: DTX 500.
16: Masaligan.
9: Epektibo.
16: DTX 500.
9: Mahigo bala ang imo dugo.
16: DTX 500.
9: Masamit ka bala ang gina-allergy.
16: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
16: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami,
16: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
16: DTX 500.
9: Masaligan.
16: DTX 500.
9: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isa man kala Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
9: D3 Bio.
16: Ang D3.
9: Yung may Physio.
16: Ang Physio.
9: Yung may D3.
16: D3 Bio.
9: D3 Bio.
18: Ako si Boys, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamalipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
9: D3 Bio!
16: Ang D3 Bio!
9: Yung may Visio!
16: Ang Visio!
9: Yung may D3! Mabagat
16: sa mga butika.
19: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
20: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
19: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo!
21: Wow! Wow, my puso.
22: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
23: Jive into the readout of the road with your favorite tunes on our K5 Afternoon Drive playlist. Don't miss out.
24: Perfect soundtrack for your journey.
23: K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
21: Kampiyon!
25: That song was brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.

0: K5 After the Drive.
1: Kampiyon!
2: Gusto ko lamang sa buhay ay...
3: Gusto ko lamang sa buhay ay murang gasolina.
4: Gusto ko lamang sa buhay yung mag-swimming sa beach ng matagal na matagal.
5: Gusto ko lamang sa buhay ay kapayapaan.
6: Gusto ko lamang sa buhay ay ang banal na tinapay.
7: Gusto ko lamang sa buhay ay mag-travel at bumili ng souvenirs.
8: Gusto ko lamang sa buhay ay kahalasarap na apay.
9: Gusto ko lamang sa buhay ay konting at lalong-lalo na

DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagahikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
2: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
3: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang 45 probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori, nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Sport Biotics.

0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Pabakang sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
6: So una,
5: pwede, magid ako sa akong body odor.
6: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga pani.
6: Salamat sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Extend Food Supplement for Men.
7: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Na amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino nga tayo.
4: Happy kanunay.
2: DTX 500.
4: Masaligat.
2: Epektibo.
4: DTX 500.
2: Mataas bala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
2: Ikaw bala ang may diabetes.
4: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compounds.
2: Nga nagapanupo.
4: Kaga kontrolar
2: sa imo blood sugar.
4: DTX 500.
2: Masaligat.
4: Epektibo.
2: DTX 500.
4: E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Huwags ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio.
2: Ang D3.
4: Yung may Physio.
2: Physio.
4: Yung may D3.
2: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio.
2: Ang D3.
4: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
4: Yung may D3.
2: D3 Bio.
4: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
11: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
12: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 3:30. That time check was brought to you by Star NutriMix. Di lang sarap, sustansyarap.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
3: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya, kag-pagpahangop ang kinahanglan.
4: Sa tagsa kapagpitik sang taktan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan, kag magpanumdum ng paghimo sang krimen, gina pakamalaw. Opdininyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan. Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namun nga mga tagpalabati, padayunong natong subong sa pagsipad-sipad ang matahong mga sugpon sa atong drama sa kaginan. Ngayon yung makuhaan sang leksyon, yung ginating unuhan.
1: Rehas sa kasaysayan,
2: upod na sa impyerno ah!

0: La, ang mayo pa. Pulik ka na lang sa balay mo.
1: Bay.
0: Oh,
2: balay.
1: Bay. Oh, Dino. Si July ida. Siya ang nagapanagbalay.
0: Oh, La. Goa siya. Kagpala ulit ka mo dayon. Kaya hindi ko din siya pagpasudlo niya. Hindi gid lang.
1: Ay, Dino. Di ako siya gwa. Ay, ato bagong ta si July. Sige na. Manghud mo siya. Obligasyon mo man siya. Ay, ako yung tigulang dako. Ay, gusto ko na yung maglinong.
0: Ay, buisit. Dali ka lang. Gwaon ta siya.
3: Dito na lang kamutayon sa gwa lahat. Wala na sa may masulod diri sa balay. Maka mga piste sa inyo.
1: Bay. Sara?
0: Hindi ah. Hindi gusto lao. Kung hindi pisting apo mong adik, tani wala ka nagpakalabot sang panagood diri sa amon. Huli ka mo tula. Hindi nyo kami pagdalhiga sa kabusitan ninyo. Hindi na.

0: Nung hindi umayo alakat, ginbestigo ko nila nung...
1: Padulungtang mo sa tricycle, ah. Makupar ko tricycle. Basta, hindi lang mo di magtinira sa balay, ha? Kipirti ka gamo! Mapahuhay ko yung July. May duty pa ko yung boss. Kapoy!
2: Sige. Sige din, no. Pero, hatagi lang kami kwarta nga. Ipliti sa tricycle, ha? Ay! Ay, Diyos ko! July! July!
1: Nalipong siya na? Halimbal! Nalipong siya?
3: Mas mayo, ganun na nga lipong para hindi na mabudlayan si Lula magdala sa'ya pa uli. Hakwata na lang naman, huwag mo dino! Kag ikarga sa tricycle! Nasiga!

0: Okay. Damang iye ko la.
1: Ay, abaw. Ate, uyat sa akon. Kay pabangunon ko ikaw.
0: Ang pugaya. Paano pa ko nagabangon? Ano naman daw wala ka utok lao?
1: Ay, Dote! Maano man gali ako, ha? Hindi ako maghambali sa amo sina, ha? Nakapoy naging kubaya sa imo, Julay, ha? Tani bala, magpasalamat ka man lang nga bisan amo ni ang edad ko, wala ko ga pabaya sa imo. Tanan nga tao nagtahikod na sa imo, ako na lang ang nagaisahanon nga nagasakdag sa imo. Pero ano? Wala ka pa nagapamati sa akon. Wala gid ako nakabati nga nalipay ka o nagpasalamat ka sa akon.
0: Pasalamat pa, kuya? Hala? Obligasyon mo na kay apo mo ko.
1: Ay, Diyos ko.
0: Nanuloy mo laman. Putik siya. Dumang hinagay ko.
1: Oo! Oh. Oh, hulat na! Ari! Oh, ara! Plastic! Igulo na ang kuan mo! Kadira ka pang ihi!
0: Tipugi niya, Laya! Hindi ko wanay kakiyos ang kamot ko! Paano ko yata ng plastic?
1: Ay, bullshit ka! Ako bang gagaliya ang mauyad?
0: Hindi ka, aw! Ha? Taw ka tong tupad, balay na kung masugot sila ka mauyad! Utok mo kinila, wala lang kinila na, oh! Wala lang kinila!
1: Ay, Diyos ka!

0: Ate, kamusta na kamo ni July Rom?
1: Wala na kami, day, ah. Pero nakibang ko yung permit, day. Makapati ko dito nga kulas-kulas sa balay. Nag-apisik ko yun, day.
0: Nga man, how?
1: Wala ko nanugin si mo.
0: May natabo sa balay niyo, how?
1: Oo, day.
0: Hala?
1: Bak mo na bala, day? Nagtaklas sa'yo sa gitna mo.
0: Hala?
1: Ko na lang, kid. Di nagsingkit si mama. Ika nangayotabang sa mga neighbors na mo.
0: Titideson?
1: Nagsingkit si mama, mga kawatan.
0: Hala?
1: Ay, Diyos ko na lang, kid. Tigin pa lang yutan si July sa mga kaingod na mo. Kaging kastigo, day.
0: Hala, Diyos ko, di tungod ka, day. Titi, hala. Hala, kalulbo. Ano mo nang day man? Ah, digdaan. Basibala magbalos na sa day. Lalong kagita eh. Posible ay patay ang kasinaang.
1: Diyos ko. Diyos ko, palayo lang. Palayo lang ang mataboy na, Miga.
0: Diyos ko, Minga.
1: Palayo lang, Diyos.

0: True Bio.
1: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Ago ni magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sige, sa una yan, niwang-niwang sa ako. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nanamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: May balita na. May drama pa. Kampyon!

Ang pawan may ko sa pagkabal dasa akon sa mga kaingod nila ni Roma ba. Putiks ka mo ha. Wala gid ka mo yung mga pulos. Sobra pa ka mo sa adik ka, wala pulos. Mabalo si Kuya Sinyoya. Lintik lang ang walang gante. Mabalos ko si Nyoya. Mabalos ko si Nyo Roma. Nang Sara. Kagnong Dino. Tanawon ko gitang isog nyo. Tanawon ko kita. Ah. La! La, din ka la! La! Ano yung malutro mo ng malamo?

0: July! Ay, dali lang! Ari ako sa banyo. Ay, magwa na ako ah. Ay, bullshit niya bata ni ay. Oh, san o kapaimo yung malayas dire sa puder ko man? San o pa? Ay! Ba?
1: Tingala ko man nga hindi ka kabatila kay. Ari ka galit sa sulod banyo lang.
0: Ay, oo. Kagay nagatubod ang gripo, ano pa hindi batiyo ng tingog mo.
1: Gwapa galisi mo basta bag-oligol, ano?
0: Ba? July?
1: Dugay ka na nabalol, ano? Sobra na ba hindi ka tuig?
0: Oo. Oo. Ay, nga aman haw?
1: Yeah. Lang, hidlaw ka na kay Luloy, no?
0: Sus, oo eh. Sa kabuot sa tunga tao, sus, wala gitugam mo.
1: Gwapa si mo, no?
0: Ay! Hey, July, ginhikap mo ang guya ko? Ani ba ka? Iyan ba kayo? Ay, demonyo! Lola mo ka! July, boy, iyak ka!
1: Mapasay mo lang! Mapasay mo! Panamitan na ka! Hita!
0: July, hindi! Hindi, July, hindi! Hindi!
1: Tabang! Hindi ka magkahod na. Tabang! Mahintala sila. Apa lang nila.

0: Ka, makatutuan na yung karoon kay Lula.
1: Ay, pagusto ka da. Basta hindi lang siya dahil pagpaistara sa balay ta, ha? Basi amo pa ng halinan sa pagbulagay ta.
0: Ay, hindi na gani. Nanuman nga. Sulit-sulit, storya. Ako na gani dumakadto sa ilay.
1: Ning klaro ko lang. Man, kay hindi man tani na adik ang utod mo, wala agad dyan problema sa akon kung makadto man sila dili.
0: Ay, oo na gani. Ah, nanuman nga. Gusto na nga sulit-sulit sa istorya. Kay hindi ko yung bungol, ah.
1: Hmm.

Hop. Ah. Hop. Et bon temps, creuser. Et regardez, hein? Bah ouais. Et capoy go sang bimbang anai ta. Drika, ke bulan ta ka? Malakat ko anai, malakat ko. Balik lang ko, ha? Balik lang ko, ha? Balik ko, ha? Kiss, kiss ko biya. Bolag po ka, kiss biya. Bye-bye.

0: Arin ako sa balay ni Lola. Manaw ko sa motor ko. Arin ako sa balay ni Lola. Lola! Lola Igme! Lola! Abri ko di anay, Lola! Lola! Ay, naano man? Wala ka sa ba't si Lola, ho? Lola! Yuhuu!
1: Ara lang naguro sa sulod si Lola, mo!
0: Among bala na, hong? Ate... Ate si July, anong? Nakita mo si July na, hong?
1: Nagdakat pa siya kaina.
0: Among bala? Ate, salamat kito nga. Manawag lang ko, ah. Basib lang kung si Lola, hindi ka ba't tiyaw? Ang mayo pa, sudlong ko ng gurong balayay. Taklason kong kudal. Kag masulod ako. Mataklas ako.

La! Look like me! Ay, nanuman. Ulagi siya nagasabato. Ugay. Akon bala ko nalipong ako. Uko na stroke. Oh, di bal. Ang mayo pa. Mga yakos ang bulik sa mga tumat balay. Gubo na lang siguro namo ng pirtahan na. Basi bala kung may malaing natabo kay Lula Igme sa sulod ako. Oh, Diyos ko. Purya palayo lang. Purya palayo lang, Diyos ko.

0: masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
1: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
0: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
2: Good news!
3: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
4: Libre?
1: Libre!
4: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Dali ka mga lalaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw! Ilaw! Ilaw!
5: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasing!
9: Tigalaba!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang Extend!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
9: para sa matino nga dugo.
10: DTX 500
9: para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant
9: nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino ang atay,
10: happy kanunay.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500
9: ikaw ba na
10: ang may diabetes?
9: DTX 500
10: ang DTX 500
9: ang may powerful compounds
10: yan ang kapanupo
9: kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio
9: yung may PCO.
10: Ang PCO
9: yung may D3
10: mga butika.
9: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio
9: yung may PCO.
10: Ang PCO
9: yung may D3
10: mga butika.
14: May balita na, may drama pa. Kampiyon!

0: Mga biyag, sunod ninyo sa pagmamati. Ang katapusan niya bahin sa atong drama sa kahanginan. Ganyugin makuhan sang pagtulunan. Gaginating uluhan. Rehas sa kasaysayan o punta sa impyerno. Ginsulat kasi direksyon ni Linilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Milvin Proteña. Kaginiang inyong alagad EJ Liva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center. Ang kampiyon ng istasyon.
1: D3Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3Bio.
3: Ang D3Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Mabagat sa mga butika.
1: D3Bio.
4: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
1: D3Bio. Ang D3Bio.
3: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
3: My D3.
1: My family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag TDX 500 ka na!
1: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compound!
1: Ganagapanugos ang imo blood sugar!
3: TDX 500!
1: Garantisado!
3: Epektibo!
1: Aramis mo!
3: TDX 500!
1: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
3: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
1: Masami nagapangihi!
3: Masami ginauha!
1: Masi may diabetes ka na!
3: Mag DTX 500 na!
1: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo
3: sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
3: Garantisado.
1: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akon pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka butika.
3: Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Miski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod. Tukasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C!
3: Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan, Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Good news!
3: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
12: Libre!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbis Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Gabasa na naman bala ang imo.
11: Ay, gabasa na naman?
13: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa.
13: Kag nagabaho ang kilikili.
14: Mag-Clinica Dayo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Clinica Dayo Fresh.
11: Nagabasa na naman balaga.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinica Dayo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong
10: bangong kilikili.
12: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
16: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May kumso!
18: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
19: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4:02. Oras ginaduloman sa inyo sa Kalawansang Tanduay Light, gaan ng may kasama.
20: This time check is brought to you by Tanduay Light, gaan ng may kasama.
21: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.

0: Maayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa isa naman kedisyon sa pagpangalagad sa palatuntunan El Castigador.
1: El Castigador.
0: Adlaw karon mabyan nga Webes. Bitsa tres na kita sa bulan sang September tuig 2026. Kumusta na sa aton mga pinalangga kag mga suki nga matag panamati sa bilog nga siyudad kag probinsya sang Iloilo? Kaga subong man sa aton nga mga suki nga mga tag panamati sa mga taxi drivers, mga pedicab drivers, mga drivers naton sa modernized buses. Welcome na sa aton sininga pagpangalagad. Dili kita mabiyan sa 88.7 sa Liliswan sa inyong mga radyo sa FM dial. Kaga syempre ginaabi-abi man nato naton sini nga mga suki kag mga tinalangga nga mga followers, viewers sa aton sini nga mga social media pages. Bisan din man kamo nga bahin sa kalibutan, basta may Ilonggo, feel at home kamo diri sa K5 News FM Iloilo. Sa gihapon mga biyan sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan ni K5 Enrico Sorita Jr. Ini naman ang inyong alagad, K5 Sunny Sarabia Punay. Kutob kita alas 5:30 subong hapon mga biyan sa pagdulong sa inyo sang labing talulupang doon ng mga balita. Mga impormasyon nga natipon sa aton mga K5 reporters, kag subuman sa aton man ng mga balita national, mga pinakabago nga development, kag subuman sa mga balita international. Sa gihapon mga biyan, diri sa aton sa siyudad sang Iloilo, apektado kita gihapon sang haze nga nag-aapik tumabian halin sa wildfire dito sa may Kalimantan na Indonesia. Didiri sa aton sa siyudad sang Iloilo, ginasabig na mabian nga very unhealthy ang air quality, no? Didiri sa aton sa siyudad sang Iloilo, base sa latest monitoring mabian sang Environmental Management Bureau sang DENR. Di maghambal kita nga unhealthy subot sa lingon ti kinanglan gid naton nga magamit sang face mask, ha. Kag mas maayo nga N95 nga face mask ang gamiton maabyan para nga mas protektado kita kontra sa mga impurities, no, nga makitaan sa hangin bangod sa sining haze mga abyan. Kung wa isang kwan, wa isang N95 nga mask, pwede man inang ordinaryo nga face mask, basta doblihon nyo lang. Kaya para nga mas hindi makakuan, makalusot da ang mga tama mabiyan ka kuan ka gagmay nga mga particles. Na hindi na naton makitaan nga bisan gagmay nga buho, pwede niya malusot. Amo na ang kinanglan ang nadamol nga mask aton sini nga gamiton mabiyan. Kag kun wa gid sang face mask, may alternatibo, no, nga pwede naton magamit. Hambal sang DOH, pwede kita makagamit sang madamol nga kwanbla, no, nga tuwalya or sibi na bla, no, para nga itabo naton sa aton ilong para nga hindi naton mabiyan mahaklo direkta, no, ang mga aso, no, na aton mabiyan masimutan or mahaklo kung kita ang nagalakat, especially sa mga lugar, mga area nga very clear kaga very kwanbla, no, obvious ang presensya mabiyan sining haze. Diri sa aton sa siyudad sang Iloilo, may ara man mabiyan kita, no, nga makitaan nga pagitom-itom sa aton sining kahawaan. At the same time ang bisan ang baho sang hangin makuan aton mahaklo nga daw kunbla, no, daw aso ang iya sining baho mabiyan. Bolsolingon ti kwan ni, no, contaminated ang aton sining hangin, which is delikado ini mabiyan para sa aton sining ikaing lawas, especially kung ikaw ang mayara sang mga respiratory conditions, no, or disease, just like sang hapo or asthma, may ubo ikaw, sipon, kag may mga balatian sa kurason, so mas maayo mabiyan nga likawan anay ang pag guwa sa inyo sining mga puluyan. Mas maayo nga magtinir lang kamo, no, sa sulod sang balay, especially kung wa man lang kamo sang importante nga kadtuan mga senior citizens naton da, mga katigulangan naton. Mas maayo mabiyan nga i-kwan sila, no? I-advisan nga hindi sagi kagwaanay kay amo ini ang sitwasyon sa gwa, no? May presensya kita sang haze na tama ka delikado mabiyan sa aton sining ikaayong lawas. Kaga speaking of haze mabiyan dito sa Indonesia, base sa pinakaulihing report mabiyan dito ya sa kwan sa Indonesia mismo, gamay lang tuya mabiyan ang affected sang haze, no? Because ngati bisan pa dito na ang origin sang sining sunog or wildfire, pero ang halit ya mabiyan diris ato, no? Kay ang dapya bala sang hangin habagat kung ginapalid niya ang hangin from Kalimantan, Indonesia pakadto diris aton, no? Sa Pilipinas. Amo na nga kita diri maka-experience siya sang haze. Pero dito sa Indonesia mismo, ang mga area lang eh, no? Na pwede maagyan sang hangin habagat nga maapektuhan mabiyan sang haze. Pero dito sa iban nga parte sang Indonesia mabiyan, hindi to sila apektado, no? Sang sining haze mga kaki-5. Diyan mo na nga may mga Pinoy dito siya sa Indonesia na naghambal nga safe sila dito. Wa isang dapat kabalakaan, no? Kasi siyempre kung may mga pamilya sila dito sa Pilipinas, nagkabalaka eh. Kasi siyempre ato sila sa Indonesia, eh, base bala maapektuhan mo sila sang haze. Pero amo na ang sitwasyon, because nga ang hangin habagat nagahuyop, so ginapalid niya ang hangin from Indonesia going diri sa aton sa Pilipinas. So amo na mabiyan, that is why diri sa aton bisan pa sa area sang Mindanao, Visayas kag bisan sa Luzon, may mga presensya mabiyan sang haze kaga dito terrible man, no? Unhealthy man ang kalidad sang hangin. Kaga ang advice gihapon ti amo na, no? Maghalong gid kaga magsuksok gid. Amo man ni ang aton sining kwan eh. Ang aton sining mabiyan nga depensa kontra sa sining haze para nga hindi kita matam-an, hindi kita mahalitan. Ti magsuksok kita mabiyan sang face mask. Ang oras naton Philippine Standard Time, alas 4:11. Ang iningabayan mabiyan sa aton nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix. Sa mga kauturan naton nga may diabetes o kung yara na kamo sa borderline nga mangin diabetic, eh siyempre bawal na ginaya, no, ang mag-inom sang mga matamis, especially ang mga kape bilang puro kalamay. Kurti kay siyempre bilang mga Pinoy, hilig tagad yung magpangapi. Hindi ganay madula ang kape sa aton sinimabyan nga dili nga kwan nga pagkabuhi. O wa isang problema, no? Bisan pa nga bawal na ang kape nga puro kalamay, dili kita ya, no, sa Clinica DTX Coffee Mix. Magluwas mabyan nga namit na. Healthy pa. Kag magluwas na mabyan, gina normalize niya ang aton sininga blood sugar. Why niya nagadugang, ginabuligan gani kita sa aton sinibalatian nga diabetes. Kag at the same time, ginabuligan man kita mabyan para nga mag-detoxify sa aton sininga lawas. Kasi kabalo kita nga ang aton sininga lawas mabyan, puros na sang toxins. Especially sa mga katigulangan naton. Siyempre, lawig-lawig na lang ang mga tinuig na ang natipon. Alin sa ato man nga ginakaon, no? Nga mga impure nga mga pagkaon, eh, may mga toxins na dang mabilin sa ato nga lawas, na kung hindi natin ina mabiyan mapagwa, so amo ini ang mangintunaan sa mga nagkalain-lain nga mga balatian. So that is why, para nga hindi kita madasig matapikan sa mga balatian, dapat nga ipagwa natin ini ang toxins. Kag ang pag-inom sa Clinical DTX Coffee Mix, makabulig na ina mabiyan para nga mag-detoxify kita. Adlaw-adlaw ka lang mga pis ang Clinical DTX Coffee Mix, amo na ginambal natin nga nakakapi ka na, nakadetox ka pa. So tandaan ha, Clinical DTX Coffee Mix. aton nga mga tagpalamati, sa aton sini nga mga estudyante, mga ginikanan. Nagapadayon ang aton sini mabyan nga elimination round. Sa aton sini nga live reporting competition diri sa K5 News FM Iloilo. Subantayan ninyo diri sa aton nga programa sa El Castigador, isa naman mabyan ka contestant no ang magapasundayag man sang live reporting. Kay na sang aga nakapalag na ang duha ka mga contestant no sa batch 3 na ini secondary level sa aton sining live reporting competition. Kagka ina sang udto may ara man kag subo nga hapon maisa pagid mabyan ka contestant kita no na magapakitang gilas, magapalayag, kag magapasundayag. Dira sa aton nga mga kwan, mga estudyante, kag mga manunudlo, ha, sang Ibawan Integrated School, may distrito sang Mandurriao. So, bantayan natin yung mabiyan kay ang mga contestant ngayon sa aton nga live reporting competition. Amo na ni mabyan ang mga pinili sa ila sini nga eskwelahan nga magtiglawas sa ila sini mabyan nga eskwelahan para sa aton sini nga competition. Pero ti ang aton sini mabyan nga proseso para nga makapasakop sa finals, dapat nga mag-undergo pagid sa elimination round. Kag kung sino ang ma-qualify, so muna sila mabiyan ang magpa-indis-indis naman para sa final round mabiyan sa aton sini nga competition. Kumbaga ginasala pagid no ang aton sini mabiyan nga mga contestants para nga ang sa final round amo na sila ang mga kabig naton nga mga best of the best no sa nga mga kon aton nga mga contestants nga magpa-indisanay na mabiyan sa final round sa aton sini nga competition. Kaga siyempre sa aton sini nga mga Facebook followers sa view kag mga tumulunod naton sa Facebook page ng K5 News FM Iloilo. Pwede man kamo makaparticipate. May ara sang kwana, may kwan kamo, may puntos man. Ang inyo sini mabiyan nga pagpili kung sino niya ang inyo sini nga beat no sa aton sini nga mga contestants. Pwede na mabiyan ma-like no ang ilas ni mabiyan nga mga kwa no ang ilas ni nga participation sa aton sini nga competition. Sa pihak nga bahin mabiyan sa aton sini nga mga talulupang doon nga mga balita nasyonal, nagmando karon si President Ferdinand Marcos Jr. sa mga concerned agencies nga hatagan sa nagakaigo nga bulig ang pamilya sang duha ka mga Filipino seafarers na napatay sa pag-atake sang barko dito mabiyan sa Strait of Hormuz. Ining duha mabiyan ka Filipino seafarers ang kabahin sang crew no sang Saudi Arabia flag nga oil tanker nga naigo no sang damlaglang sang waay pa matumod nga projectiles halin samtang inis lamabian ang nagabiyahe sa may Strait of Hormuz. Base mabiyan sa report sang aton sining Overseas Welfare Workers Administration, mayara sang 16 ka mga Filipino seafarers ang sakay no sang nasambit nga tanker nga Sidir. Kung sa diin na ini mabyan sa 16 ka mga Filipino, duha sa ila ang naigo kag napatay, kag 14 mabyan ang nakaluwas no. Kag ining tanker karon oil tanker ang nag-ara na nagadungka karon sa Oman. So ang aton nga gobyerno wa'y nagapabaya ginatagaan karon sang nagakaigo ini mabiyan nga pagtamod para nga mabuligan ang pamilya sining mga OFWs or mga seafarers na gindimalas gid

ako naman magtimbuok na naman maabyan ang presyo sang aton sini nga mga produktong petrolyo. Kahapon or sang Martes lang may ara sang ginpatuman bisan paano no nga oil price rollback. Although nga tama lang inamabyan ka gamay kay sa presyo sang gasolina mga 30 centimos lang ang gin na nubo maabyan sa gasolina or sa kerosene kag diesel mga more or less mga 4 pesos. Pero te, lantaw na ito mabiyan kay sa mo sinakagamay nga pag-nubo or pag-rollback sa presyo. Kung magsaka mabiyan, muni ang masubo, no? Kay kusa daga-durubli. Te, may ara pa subong naman nga kwa no, nag-uliwat na naman nga nagsingki ang away sa tumasang US kag-Iran. Te, ano pa abing ato sinang lauman? Natural, te, may ara naman mabiyan sa posibleng nga pag-saka sang presyo sang petroleum products. Kaya ang pamangkot, pila naman ay han ang igasaka. Ito siyempre, nagaginamo na mo. Amo na yung kunabi, amo na yung trend. Basta gani may gamo, may gira, nagasaka dayo, no? Especially dito sa Middle East, nagatimbuok dayo ang presyo sang petrolyo. Kay bisan gani, uwa isang gira mga kaki 5 kung inyo madumduman. Nagalain-lain ang kwan eh, ang movement sang presyo sang gasolina. Bisan wa isang gamo may times nga nagasaka, may time man nga naganubo. Subot sa lingon nagasaka panaog, saka panaog ang presyo mabiyan sang aton sini nga petroleum products. Mas nagid kun may ara sang ginamo. May ara sang nagaluntad mabiyan nga giyera. Dati subong kay nagsingkal na naman. Kasi masimpre ang ato si Mabian nga lantawon ang posibilidad na pagsaka na naman sang presyo sang produktong petrolyo na posible pagasunda naman sang pagsaka sang ibang pagid nga mga commodities, no, mga prime commodities or basic commodities na ginagamit natin Mabian sa matag-adlaw natin nga pag pangabuhi. Ito nato na mabiyan kay tibwas sa Biyernes na naman. Posible may ara na naman mabiyan sang estimate, no? Ang kwan nga adjustment sang ato sini nga oil price ato sini mabiyan nga produktong petrolyo. Kaya kabalo kita nga every weekend may ara sa mga estimate eh, no, sang price adjustment kag ginapatuman ina mabiyan kada Martes. Oras na to na alas 4.23. Ini nga bayan mabiyan sa aton nga pagpangalagad. Pinadulong naman sa inyo sa kaluan sang Mighty Sea. Akin ang landgid naton subong ang Mighty Sea. Kahit ang chimpo naton mabiyan na nagabago-bago, ulan init. Tapos may ara pagid kita sang haze na nagapadugang pagid mabiyan sang peligro sa aton sining ikayong lawas. That is why pabaskugo naton aton sining immune system. Dapat babakod aton sining resistensya. Dapat mag-inom kita sang vitamin C. Kag ang pinaka the best mabiyan nga source sang vitamin C. Magluwas sa priska nga mga citrus fruits just like sang calamansi, no, kag limon, kag iban pa nga mga prutas. Mas maayo mabiyan nga opsyon ang pagtumar naton sang Mighty C. Mighty C alkaline-based nga vitamin C. Kaya kung kaysa kung prutas pagani mabiyan, na mahal pagani, no, kung baklon mo. Tapos, timplahon mo pa. Pero kung Mighty C, kompletos ricados na. Nagluwas nga nagahatag ni mabiyan sa aton sang mas mabakod nga resistensya kontra sa mga balatian, nagabulig man ini sa heart health naton. No? Kay ginapaayo sa ini ang sirkulasyon sa atong dugo para nga makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Kagati siyempre nagapalinaw man sa atong sining eyesight kag dugang pagid na inablang bisan na medyo may edad ka na pero hindi bala ano, no, because nga hubin gihapon ang imo itsura. Mighty C
doktor di kalidad ni Dr.

0: Tamil Oy. Alas 4:25 mabiyan aton sininga oras, standby. Aton sininga pagpanumbalik mabiyan dugang pagid nga mga balita kag mga impormasyon. Aton man pag istoryahan. Pag mga reports aton mga K5 reporters. Sag subuman ang aton si mabiyan nga ika-apat nga contestants nga magapalayag sa aton sining live reporting competition. Makaligad mabiyan sa diligid lamang madugay, makaligad ato sining mga pahibalo. Palihog, standby.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.

Suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. Una, problema. Gid ako sa akon body odor. Huya na ako magatubang sa akon mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani. Salamat sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow. Ayos, gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino ang atay.
6: Happy kanunay.
9: DTX 500.
6: Masaligan.
9: Epektibo.
6: DTX 500.
9: Mataas bala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
9: Ikaw bala
6: ang may diabetes.
9: DTX 500.
6: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds
6: nga nagapanupo
9: kag kontrolar
6: sa imo blood sugar.
9: DTX 500
6: sa rikan
9: epektibo.
6: DTX 500
9: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel, nagalibog ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagnagamay ang akong buyon.
9: D3 Bio.
6: Ang D3
9: yung may BCO.
6: Ang BCO
9: yung may D3.
6: E3 Bio with BCO.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio.
6: Ang D3.
9: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
9: Yung may D3.
6: D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
9: D3 Bio.
14: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall. Hindi manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
9: D3 Bio.
6: Ang D3.
9: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
9: Yung may D3.
6: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL on
2: online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
9: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix. Mga butika.
16: K5.
9: K5.
16: News FM. K5. FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso!
18: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
19: Miss si Alana Pacardon Marapa.
20: Ko si Joshua Darin Villavior.
21: Ni si Kirby John Panes Agravan.
18: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan! This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
22: Elimination Round Second Term Level.
18: Sino ayhan ang mangipabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
23: Oras mga ka-K5 Philippine Standard Time, alas 4:36. Padayon kita mabiyan sa aton sininga pagpangalagad sa palatuntunan El Castigador. Tagyapon na po sa inyo alagad K5 Sunny Sarabia Punay. Sa sininga bayan mabiyan sa aton nga pagpangalagad, diri na kita sa aton sininga ikatatlo nga batch sang elimination round sang aton sininga live reporting competition sa secondary level. Sa sininga bayan mabiyan ang aton sininga contestant ang nagikan sa Hibaw-an Integrated School. Main kapod naton si K5 Alicia May Castro or Alisa May Castro. Standby na K5 Andre. So standby na, naka-ready na si K5 Alisa May Castro. Ang yasin mabiyan nga report, Hibaw-an Integrated School nagpatigayon sang audition para sa mangin representante sa K5 News FM Iloilo Live Reporting Competition. I-check naton ang detalye sini sa report ni K5 Alisa May Castro. Standby!
18: K5 News FM Iloilo Live Report.
23: K5 Alisa, please come in. Yes, go ahead, go ahead. Go ahead, K5 Alisa.
24: K5 Sunny.
23: Sige, go ahead, go ahead. Batian mo ko, K5 Alisa. Please, go ahead na.
24: Good, sir.
23: Yes, go ahead. Ah. Di sa kabate. K5 Alisa, mabatian mo ko. Check na to na si K5 Alisa, mga ka-K5.

0: So isa ini mabyan sa mga contestant naton sa secondary level. Gikan sa bahin sang Hibaw-an Integrated School, no, si K5 Alaysa May Castro na magpasundayag man mabyan sa live reporting competition diri sa aton sa K5 News FM Iloilo. Gina-fix pa mabyan ang iya sining linya kay para nga mas klaro ang iya sining mabyan nga sulod diri sa aton sining station para nga mas klaro nga mabatian sa aton sining nga mga tagpalamati. Kag kun nagapamati kamo dira sa inyong mga radyo mabyan, mas maayo nga mag-akwan man kamo, no, mag-follow man kamo sa aton sining Facebook page. Kaya para kung may ara kamo sa mga nagustuhan, pwede kamo mabiyan makaboto man, no? Parang sa ila sini mabiyan nga performance. Balikan naton si K5 Alaysa. K5 Alaysa, please come in. K5 Alaysa?
1: Yes, K5 Sunny.
0: Yes, go ahead. Go ahead na K5 Alaysa.
1: Okay na, sir?
0: Yes, go ahead. Hindi niya kay Faiba Andri makakuhan, mababatian. May problema, mabisa iya sininga kwan na, iya sininga signal kay K5 Alaysa. Wala to nato na para nga at least na mas maka-deliver sang maayo, no, si K5 Alaysa Castro sa iya sinimabian nga report. Balikan naton K5 Alaysa, please come in. Yes,
1: K5 Alaysa. Ibang integrated school nagpagdayong project yun para sa mga representante sang K5 FM News casting competition. Nagpatigayon sa audition ng Hibawan Integrated School para sa 21 ka mga estudyante na natinguha ng mga opisyal na representante sa tunghaan sa K5 FM News casting competition. Napagahiwaton si Nina Setyembre 2026. Sa audition sa mga sumulunod, ang inay kasarang sa pagbasa sa balita gamit ang puning kagpuraw ng halambalanon na iligay noon. Ang mapiliyaan na mo ang magadala sa ngalan sa Hibawan Integrated School sa nasambit na riyon na pagtungsog noon sa kompetisyon sa pagbalita sa radyo. Sunod sa pamunuan sa tunghaan, pinapatigayo ni Lina Agud Mahasa ang talento sa mga kabataan sa pagbalita. Sagsamo mga tiyon, mahatagan, importas na kang mapisabar ang humigay noon bilang tumandok na lingwahe. Pininga balita ang ginadulong sa inyo sa klinika
0: DPS
1: Coffee Mix, may natural ingredients sa angay sang Amargoso, Chiasis, Sub-Disregard, Sugar Cane, at Trax na nagabulig sa pag-dexopride sa ngawas. Sa pagbalansi sa blood sugar levels, nakapakwita na, nakadetox ka pa.
0: K5 Alaysa?
1: Yes.
0: Oo, batian mo ko?
1: Yes, sir.
0: Oo. So, ining inyong gipatigayon nga elimination or audition, saan nyo ni ginhiwat sa inyo sining eskulahan, K5 Alaysa?
1: Pwede ka repeat, sir. Hindi masyadong batian nagin.
0: Oo. Saling ko, sa inyo sining ginpatigayon nga audition, saan nyo ni ginhiwat ang inyong audition?
2: Ano ko rin?
1: Saan o audition?
0: Saan o kamo naghiwat sang audition sa inyo sining eskwelahan?
1: August 20, sir.
0: August 20. So, pila kamo kabilog ng mga kwan, ng mga nagpaidalom sa audition?
1: 21 ka mga estudyante, sir.
0: 21. So, ikaw, lakip na sa 21. Ikaw ang kumbaga, nagpangibabaw sa mga nagpaidalom sa audition.
1: Oo, sir, ako.
0: So, bali sa sininga kwan, mga nagpaidalom sa audition, mga nag-line-line ini siya nga mga year level?
1: Ano, sir?
0: Mga, ano nga mga year level ni, kumplito ni, mahalin sa kwan, halin sa first year or sa grade 10, to, or grade 9, 8, 9, 10, 11, year level?
1: Ang halin sa grade 7 to grade 12, sir.
0: Oga, grade 7 to grade 12. Ikaw ang napilian. So, ano na yung year level mo, K5 Alaysa?
1: Ano, sir?
0: Ano na yung mo yung year level?
1: Hindi ka masyado mabatian, sir.
0: Oh. Sige, so anyway, so amo na no, ikaw ang nagpangibabaw sa 21 tanan ka mga nag-audition para sa aton sining live reporting competition, no? So congratulations, at least ikaw gid ang nagpangibabaw sa piyaksang ining kumbaga hugot man nga pagsala sa inyo dira ang eskwelahan sa sining competition K5 Alaysa.
1: K5
0: Sammy. Sige. Sige, do medyo maburubudlay imo sining ako, no? Imo sinida nga signal. So anyway, thank you so much sa K5 Alaysa.
1: Mayang maraming salamat din K5 Sammy.
0: Extra na.
1: Okay na, sir.
0: Sige na, mag-extra ka na.
1: Extra. Kikan din sa Hibawan Integrated School. Ako si K5 Alaysa Mayki Castro para sa kampiyon na balita. Servisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
3: K5 News FM, Iloilo Live Report.
0: So, dapat yan mabiyan si K5 Alaysa May Castro, no, sa Ibawan Integrated School. Ti 21 sila ka mga nag-audition. Kag sa 21, ti siya ang isa mabiyan sa mga contestant. Kag nag-representer sila sa ning bulutuan.

So banten mabyan sa iban pagid sa buwas ang iban pagid nga mga contestants naton sa aton sini mabyan nga elimination round sang live reporting competition. Buwas sa aga sa udto kag sa hapon ang aton sini mabyan nga pagpatigayon sang elimination round no para sa masala pagid naton ang aton sini nga mga mangin na contestant sa finals sang aton sini nga competition sa sini mabyan nga bulan sang Setyembre. Ang aton oras mabiyan alas 4:46 ini nga bayan sa aton nga pagpangalagad ginadulong man sa inyo sa kaluwan sang klinika DTX Beauty Soap para sa makuturan bla naton nga gusto mag puti kog maghamis ang kutis no mag klinika DTX Beauty Soap kamo kay nagabulig man ini mabiyan para nga mag makalikaw kita sa mga skin diseases no kung may mga punggod kamo da may mga katikati buni kag iban pa mag klinika DTX Beauty Soap kamo klinika DTX Beauty Soap. Beauty soap na, antimicrobial soap pa. Standby man mabiyan sa aton sini nga pagpangalagad, aton man karon na batunon ang reports sa aton sini nga mga K5 reporters no. Si K5 Kim Kaloyo, iya sini mabiyan nga report no, parte sa sining update sa quality sang hangin diri sa aton sa siyudad sang Iloilo. Kay base sa pinakaulihi nga monitoring mabiyan daw hindi nagid manami no, very unhealthy ang sitwasyon mabiyan diri sa aton sa siyudad sang Iloilo. So sa aton sining nga mga kauturan sa nasiling na advice sa aton sining nga mga health officials sa aton sining mabiyan nga mga health authorities DOH nga dapat likawan ang pagwa sa sulod sang balay kun way man ang importante nga mga helikoton sa gwa no, kag mas maayo nga maggamit sang face mask kung kamo ang magwa mabiyan sa inyo sini nga mga puluy-an.

Sa piya kabahin mabiyan sa gihapon sa aton sini nga matag palamati mga consumers sang mga sang More Power Corporation diri sa aton sa siyudad sang Iloilo padayon gihapon ang manual load dropping sang NGCP. Amo na mabiyan nga may ara kita sang mga emergency power trip off. Emergency power interruption sa inyo sini nga mga lugar. Alas 5 subong hapon, no, may ara mabiyan sang power interruption sa mga areas nga sakop sa mobile feeder 3. Ang alas 6 naman karon sa gabi, ang mga areas nga sakop sa mobile feeder 2, mobile feeder 3, or mobile feeder 5, kag haro feeder 2, may ara man sang interruption. Kag alas 7 sa gabi, ang mga areas nga sakop sa mobile feeder 4 may ara man sang emergency power interruption. Kag alas 8 sa gabi naman mabiyan ang lapas feeder 3 kag lapas sa feeder 4. So ang mga areas nga sakop sini mabiyan, amo naman ang maka-experience sang brownout. Sa sako sa bumabiyan ang kwan ha ang power interruption diri sa aton sa siyudad sang Iloilo bangod sa ginakulang na kita sang supply sang kuryente muna nga naga manual load dropping ang aton sining NGCP kag parang hindi kita diri mabiyan maapektuhan ang serbisyo. So may ginapatigayon nga rotational brownout ang aton sining mabiyan nga More Power Corporation. So may mga times nga ma-brown out sa inyo sining nga lugar. So kinanglan na ready na kita, no? Alerto all the time. May preparasyon gid kamo perme, no? I-ready na inyo sining nga mga emergency lamps, ang mga kandila nyo da, mga kinky, or ang inyo sining nga mga solar lamps nyo da, no? Mas mayo para nga at least, no, hindi bala mga kwan, hindi kamo ma-hulaan gid kung mag-abot na ang brown out, especially kung gabi, no? Kung matuon nga gabi ang brownout sa inyo sininga area, so importante gid mabiyan nga may ara kamo sang preparasyon. Mas maayo ni siguro nga magkuan kita, no, mag acquire sang kuan sang solar lamps. Kay at least waya sang problema bla, no, hindi delikado kay kun mga kunabi mga kandila or isa iban gagamit kinky. So medyo delikado pa na, no. May kung isa mo parang tunaan sang sunog. Ika'y gina-expectar na naman mabiyan nga every time and then may ara kita sang brownout. So mas maayo nga mag kung na lang kita, no? Mag kung makabakal ka mo sang solar lamps. At least, no? Mas ibulad nyo lang da sa adlaw kung aga. Pag-abot sang gabiti, may ara ka mo mabiyan sang kasanag sa inyo sining nga puluyan. Hindi ka mo makwangin, no? Matamaan bala ka huol, no? Kung sa tiyon sang kagabihon mga kaki-5.

0: Sa piyaka, bayan mabyan. Madamo lang subong sang mga nagakatabo sa aton sininga palibot mabyan mga kalamidad no hindi lang ining mga baha hindi lang ining flash floods may ara pa kita sang mapalaboto naman nga El Nino no residente isa ini mabyan sa ginakuan man ginakabalak-an nga makaapekto naman sa aton sininga mga mangunguma once gani nga may malawig nga kuan nga drought ilaw man aton mabyan nga halos hindi naman makagiho ang aton sini nga mga mangunguma especially sa mga nagakinhanglan blasang patubig dama gina ka iwat sang tubig so, hindi sila ka pananom hindi sila ka harvest so ang aton sini mabiyan naman nga posible mangin problema nga atubangon amo naman mabiyan ang problema sa pagkaon no ang tawag naton nga food security bala. Amo gina ang ginapanumduman sa aton sini naman nga Department of Agriculture because sa sini nga malawig nga tig-ilinit no nga nag-apekto naman diri sa aton sa Pilipinas. Duwa malani ka kwan mo ka season diri sa aton. May tig-ululan, may tig-ilinit. Pero kung iguon kita sang El Nino, amo nang ginatawag naton nga puwerte nga kainit. Kag kun La Niña naman, amo na naman na ang puwerte naman nga pag-inulan. Didira nato na naman mabiyan ma-experiencean ang muna ablang mga pagbaha-baha, no? Mga kalamitis. Kun tig-ilinit naman, ti amo na digabalalangag ang aton sini nga makadutaan. Hindi makapananom aton sini nga mga farmers. Problema naman mabiyan sa supply sa aton sini nga pagkaon. Okay. Ano nga dapat sa mga musini nga mga kuan nga mga circumstance maabyan. Kasi ini maabyan epekto na isang ginatawag naton nga climate change mo. Ang climate change naton na inablang sa una way man hindi man ano amo na sinakainit pero subong terribly na gid. Kung mag-ulan man, no? Sa una hindi man amo sinakabos ko gagbag katudo sa ulan. Pero kung mag-inulan naman, terribly, no? Kaga muna nga nag-lalapaw na ang mga tubig sa aton sini nga mga suba. Ang mga dams naton ginapang buksan na, kay nag-alalapaw na. Muna nga kung kisa dapat mangin kwan man kita, mangin kunti on blas ang tingulan, dapat aton ina mabiyan nga, muna nga ginahambal blang water, rainwater harvesting. No, nga para at least pag-abot sang tingadlaw, may gamito na aton sini nga mga mangunguma. Kung muna ang ginaduso man sa aton karon nga gobyerno, kahit kung mag-inulan, grabe nga ulan, so dapat ang tubig nga ina, mapusla naton. Makadto sa aton sini, dapat lang akuan nga matipunan sang tubig. Para nga in case nga mag-abot naman ang adlaw sang tig-ilinit, may source man gyapon kita sang tubig. Dapat ang aton sini nga kon mabyan nga maglalain nga mga LGUs dapat magpaminsan na magahimo na sa matikang kung paano nila ma-harvest bla ang tubig ulan in sa panahon sa tig-ululan para sa pag-abot sang tig-ilinit may ara kita gihapon niya sang gamiton hindi kita mawad-an hindi kita magsala-sala kundi kita mangita sang tubig para ipatubig sa aton sini nga mga talamnan. Kasi may ara na kitaya sa ginatawag natin bilang na save nga tubig. Para sa kwan para sa in times nga may ara sang El Nino or bisan kun pagani bisan wa igan El Nino ah. No? Basta mag summer season na gani maiwat na gin man ang tubig kun kaysa no dire sa aton. Amo na mabiyan nga nagakinanglan kita sang water supply nga dapat masaligan gid naton. Hindi na naton matigayon kung masalig lang kita sa mga bubon. E kung isang bubon mabiyan nagakahubsan man. So kinanglan may ara gid kita sang natipon nga tubig halin sa tubig ulan. Para mabiyan nga hindi kita mawad-an sang tubig. Kumbaga mindset lang na ah, no sa bilang mga Pinoy dapat amo na yung aton sini nga paminsaron Kunting ulan, hindi kita mag-kwal. Kaya muna balambal natin nga kunting ulan. Gaalalawas ang tubig. No? Gabaha kita diri. Pero pag-abot naman sa tingadlaw, nag-ginakulang naman kita sa tubig. Tuwaay naman kita sa gamiton. Nag-problema naman kita. Kaya muna nga dapat, ipa kumbaga pa sangkaron aton aton sini nga paminsaron kung paano ini matigayon nga maharvest ang tubig. Amo na nga ang aton nga government sa nasaling na ginatan-aw ini nga posibilidad nga ang ulan no nga sa tiunsang tingulan kay ti ginabahaan kita mas maayo nga makadto ini maabyan sa lugar kung sa diin pagatipunon kag para maabyan nga in times of tuman kainit nga chimpo na kinala nato sang tubig may ara na kita dayon sang gamiton hindi na kita magsala pa or magpangita pa kundi hindi ito dahil may ara na kita yung maabiyan sang natipon nga tubig nga kinahanglanon. Oras naton Philippine Standard Time, alas 4:57. Balikan naton mga biyan ang iban pagiging mga reports naton with K5 Kim Kaluyo, kag K5G ni Kaoyunan. Nakaligad mga biyan ang pila naton ka-importante nga mga pahibalo. Palihog, standby.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge, but only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Second Term Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. My family history ba nakamuusong diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compounds! Nagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Para mismo! DDX 500!
2: This time, istorihan takon, ano ba lang ang mga identified substances ang nagakos ang cancer? Agud malikawan ta ini. Prevention is our primary goal in the fight against cancer, Dr. Mel.
3: Hindi ka mo gusto magka-cancer? Simple lang sa Batsar GP. Mm. Inom adlaw-adlaw DTX 500 kag Mighty C. Mm. Kay ini nga power combination ang makabulig sang dako sa pagpugong nga hindi magka-cancer. Grabe ang antioxidant sina. Mm. Ang DTX 500 kag Mighty C ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic kag syempre anti-inflammatory. Anyway, malawig ang listahan Sir GP sa mga bagay nga makakanser. Pasalamat kita kay ini nga na-identify sa mga eksperto sa medisina gani isa-isa hunta ang mga kabangdanan sa pagtubo sang kanser. Mm. Naunta Sir JP, numerous listahan. Smoking. 15% sang tanan nga klase sang kanser aso sang sigarilyo ang ginhalinan. Madamo sa mga carcinogenic chemicals ang aso sang sigarilyo kag ini ang nagadamit sang imo nga DNA sang aton nga cellular leading to cancer of the mouth, nose, at eye. Tiyan, cervix, leukemia kag madamo pa.
1: DTX 500 para sa matino nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tayo. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino ang atay. Happy kanunay. DTX 500 masaligan. Epektibo. DTX 500.
2: Suno sa isa ka study nga ginpublish sa Journal Science, ang pagsigarilyo sang isa ka kaha kada adlaw sa sulod sang isa ka tuig will lead to 150 extra cell mutation sa lungs.
3: Eh, kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, luwas ka sa mga paghubag kag luwas ka sa gitawag diabetes.
2: Ang sobra nga pagbulad sa adlaw, dok, ang nagapa-cancer man,
3: dapat yan, hindi gin magpasobra.
2: Oo, ang ultraviolet radiation ang makadamit sang DNA sang aton panit. Hindi
3: produce na free radicals ya.
2: Correct, leading to melanoma or cancer of the skin. Ari pa, air pollution.
3: Oo. Oh.
2: ang mahigko nga hangin nga puno sang harmful particles ang makakos man sang lung cancer. Sa mga drivers da kag mga nagatinir sa malawig nga panahon sa dalanon, inom gid DTX Family kag Mighty C for cancer prevention.
3: Di bat budgetan gyud nila Sir GP no. Ang infection Sir GP ang nagapakancer man. Abi nyo ang kagaw hindi makakancer, makapakancer man. Ang HPV or human papilloma virus kag ang herpes virus ang nagakusang cervical cancer sa mga babae.
2: Wow.
3: Subong man ang gituwag H. pylori bacteria. So ang H. pylori infection nga nagakusang stomach and peptic ulcers ang possible man nga pwede nga magka stomach cancer. Ang hepatitis B kag C, no? Pabayaan mo na. Why ka gainom DTX 500 kag Mighty C? Posible nga mahulog man sa pagka liver cancer kag non-Hodgkin lymphoma. Ini nga mga virus si Sir GP ang kayang-kaya gid nga ikontrolon kung adlaw-adlaw kagainom DTX 500, Mighty C or Pure C. Sarang inibatuan sang aton immune system nga gin pabaskog na sang DTX 500, Mighty C or Pure C.
2: And of course, dalaman sa mga nagakos ang cancer, ang occupational cancer risk, ang isang asbestos, exhaust sang diesel engine, sa mga mekaniko da, factories, even agricultural pesticides and chemicals.
3: Ang una naton nga ginikanan Sir GP, wala pa ni nga mga muni nga bagay mo, mga asbestos, mga usok, mga sigarilyo. Pero grabe pa kaunon antioxidant.
2: That's why G900 ang edad.
3: Kita, ari na ni cellphone, radiation, tanan-tanan ara ang mga ga-generate sang free radicals sa subong nga moderno nga panahon Sir GP, halos kada liso mo may mga carcinogenic substances. Ara na sa aton ang paghalog. Ang permi ko di ginambal sa inyo ang masubo nga kamatuoran. Hadlok kita magkanser pero namian ta magkaon sa makapakanser. Namian ta obrahon ang mga makapakanser. Ang importante ni Sir GP dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Amo ni ang pinaka the best nga depensa sa aton nga lawas batok sa kanser. Kaon permi utan, damuha utan. Kaon prutas, ang mga baraton nga prutas, kauna untat na sang bisyo. Siyempre, magpaniwang, mag-exercise, timprano tulog, hindi magpa-stress. Kag inom gid DTX 500 kag Mighty C or Pure C kada adlaw, and you will be cancer-free.
1: DTX 500 Health Alert with Dr.

DDX500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DDX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner.
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman bala ka.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
8: Baka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So na,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis, kag nagputi gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
8: Mabakal sa mga butika.
11: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance. Alagang. Di magkukulang. Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tay.
14: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidants.
0: Nga amo naman
14: ang nagatilo sa imo atay.
0: Mas tagtilo ang atay.
14: Happy kanunay.
0: DTX 500.
14: Masaligan.
0: Epektibo.
14: DTX 500.
0: E3 Bio with physical.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3
14: yung may physio.
0: Ang physio
14: yung may D3.
0: D3 Bio,
8: mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
16: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandurayaw. Tunay na ka K5.
16: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
18: Wow, my puso.
0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow, my puso.
19: Oras, Philippine Standard Time, alas 5:11.
0: El Castigador.
19: Pabalik mabiyan sa aton nga palatuntunan, El Castigador. Iningabayan sa aton nga pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa klinika, DTX 500. Ang palay leaves with sugared sugarcane extract para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiyon sang gabi. Kinahanglan nyo mag-Clinica DTX 500 adlaw-adlaw para nga mangin mahamuok ang katulugon kag para nga makalikaw man kita sa madamo nga mga balatian, ilabi na ang cancer. Clinica DTX 500, the superior antioxidant. Standby mabyan, batunon nato ng report with the K5 Kim Kaluyo. Sa monitoring sang DNREMB, nakabig na mabiyan nga very unhealthy ang air quality diri sa siyudad sang Iloilo bangod sa haze, no, gikan sa wildfires, no, sa Kalimantan or Kalimantan Indonesia. Kapitla na kita sa Kalimantan na lang guro, no. Standby K5 Kim Kaluyo. Check natin mabiyan ang report ni K5 Kim Kaluyo.
20: K5 News FM Kampyon Report.
19: K5 Kim, please come in.
21: Yara, ka K5 Sunny, sa unhealthy category, no, ang aton sininga kalidad sang hangin o kon air quality diri sa siyudad sang Iloilo. Ini ang base sa latest monitoring sang Environmental Management Bureau o kon EMB Western Visayas, no, sa ilalim sang Department of Environment and Natural Resources o kon DENR, no, as of 9 a.m. Subong adlaw September 3. Kaya actually they have this monitoring station dira sa My Garden of Love sa may barangay Nabitasan Lapa. And amo na, no, ang information nga sa ila monitoring yara, no, sa unhealthy level. So usually kun amo ni ang circumstance, no, kun ang pagcategorize nila ka K5 son, so kumbaga delikado man, no, para sa mga especially, no, sa mga vulnerable sectors ka K5 Sunny ang aton sirino nga sitwasyon kay since nga ang ining mga yapok, ang ining mga pollution, or ang mga particulates kumbaga nga naga-combine, no, sa atong siring hangin, mas mapino-pino, which is mas prone siya nga maka-penetrate sa atong siring lawas, no, sa atong siring respiratory system. Kung for example, may balatian ka or diferensya ka sa baga o kung korason ka kipepsoni, it could trigger, no, ang ining unhealthy level ka K5 son. Kaya according to this Environmental Management Bureau kon EMB, kon amo ni, no, ang pag-categorize, ginaabisuhan or gina-advise sa public na likawan ang outdoor exposure, magpabilin, no, nga indoors ang may mga balatian, i-postpone, no, mga outdoor activities as much as possible kag magsunod sa mga precautionary measures. And accordingly, the ang haze, no, this is a atmospheric condition sa diin, no, may mga particles kag isang yabok, aso o kon pollution nga nagaapekto sa kalidad sang hangin o kon air quality inuman tungod sa ining wildfire sa pungsod Indonesia, to be specific dira sa May Borneo area sa diin, no, bangod ya ang direksyon sang hangin o kon ining hangin habagat ang nagatulo or nagaduso ka K5 son sa ngaring mga particulates nga magpadulong, no, diri sa sa ato, no, sa may Pilipinas wherein nagaapekto. And as of this time, from time to time, no, na notice man aton and we appreciate nga tisubong mas frequent na ya mag-update ang EMB Western Visayas sa air quality naton, kay this will be a guide o kung this will serve as guide sa mga pumuluyo kung ano bala dapat, no, ang obrahon. Pero actually, sa ito nga paglibot-libot, kaki 5 Sunny, do malaka pa lang ang makita na ito, no, nga nagasok-sok sang face mask, no, dari sa may syudad sang Iloilo. Pero may mga areas man, accordingly sa mga butika, may ara man nga do, kumbaga, compared sa mga nagliligad nga mga inadlaw, o kung sinimana nga wala pa sang apekto, no, kung mga reported haze dari sa ito sa may syudad sang Iloilo, mas madamo-damo kumbaga ang nagabakal. Pero kung maglakat-lakat ka or maglibot-libot ka diri sa Iloilo City, do laka ka lang makakita, no, for example sa pulo ka tao, do isa lang bala, no, ka persona, no, ang nagasok-sok sang face mask. But actually hindi na recommend gyud, no, sa aton sining mga health authorities that as much as possible, no, magsok-sok sini kahit para man niya sa safety sa K5 son. Kahit kung kaisa daan may mga tao nga kapin pa may mga asma bala, it would lead, no, nga maglala pa ng asma o kung mag patrigger pa, no, sa mga pneumonias and iban pagidari ng mga balitian. Actually, even, no, sa area sang Antique, kag iban pa no, ng mga province diri sa Western Visayas. Ang Manutisaran, Manila, balang at kumbaga, kung maghaklukas ang hangin, subong, huwag na medyo makatol-katol sa tutunan, especially when you're outdoor, kag gaubo-ubo ikaw from time to time. So, mas delikado, yung ikon, for example, medyo mahina-hina ang resistensya no, sa isa ka atawo o kung individual kaki 5 shanti. Actually, may pila naman no, ka-advices sa atong sininga mga health authorities. Ngayon mo na, no, magsok-sok sa face mask as much as possible. Likawan ang outdoor activities kaki 5 shanti. Considering no ngati damo naman ng mga kabanwahanan even sa mga porsyon na yas ng Iloilo province ang may mga reported haze no kon apektado sa ining haze kay K5 so i-expect no sa aton sering nga mga K5 son.
19: Yes, go ahead.
21: Expect no sa aton sering mga K5 nga from time to time no sa kada public affairs naton i-update naton sila no para at least bala may harasang timely man nga information for them no just like sa nagligad ang aton sari nga air quality sang nagligad nga lower probably ko hapon to mo dara lang siya sa mga fair level o kon fair ang pagcategorize pero subong kaki 5 son very unhealthy na no ang pag-categorize ang aton sirino ng EMB Western Visayas.
19: Sige. So kay Amonique si K5 came kay ti syempre ang sitwasyon dito subong sa kwan sa may Indonesia. Why pag-auntat gihapon niya ang kwan ang wildfire. Sige isa gihapon subong, no? In fact nagalabot na karon sa masobra na sa 382,000 hectares sang kagulangan ang naapektuhan sang kalayo subot sa ningon. Wai pa yan naga wai pa to nila makwan matap na ang kalayo kag sige gihapon ang forest fire so that is why sige man ang palid sa mga kondiri sa aton sang aso kag mga yabok kag K5 Kim
21: amo get kay K5 son no tawag na kon amo na mga butang so, kung kaysa ga ka tawag na no gay mo man sa mga tikang ang aton sirino nga mga health authorities even dito sa may pungsod Indonesia sa mga neighboring countries man no di kumbaga affected man sila dito kag even sa mga kabukiran naton one of the signs yati mayara sang haze arab lang not the usual nga fog lang siya kakipag sunny may mga kabukiran sa iba nga mga kabanuhanan no sa Iloilo province nga arab lang do hindi mo na makitaan na nagligad nga lal no makitaan pa na mo sa imong view ang mga kabukiran, ang mga buildings, but then tungod diri sa ining haze nga naga pahigo no kumbaga sa aton siring hangin ti nagaapekto ini no kaki 5 sunny.
19: Sige. So anyway, ti amo na no so advice lang sa aton sining mga tagpalamati so sundon

0: sa kagining PM 2.5, which is amo man ang classifications nila, no? May ara sang PM 10 kag PM 2.5. Kung for example PM 2.5 medyo mas mapino na siya kag if I've seen, no, nga mga particulates, which is as I mentioned man kaina, mas madasig nato, no, nga mahaklo kag makaapekto sa aton sining respiratory system, no, wherein ang mga fine particles nga tungod sa iyang kagamay mas makapenetrate pa siya sang madalom sa aton sining baga kag sarang, no, nga maka-enter sa bloodstream, no, kag ining exposure maka-cause, no, sang pag-ubo, ang irritation sang tutunlan, nabudlayan ka maginhawa, chest discomfort kag makapalala, no, sang may mga respiratory symptoms, no, kag ining mas malawig o kung prolonged nga exposure sa air pollution kag if I'm sun, ang magapataas man niya sang risgo sang heart disease, stroke, chronic respiratory disease, lung cancer, kag respiratory infections. So, ang mga kabataan, ang mga katigulangan naton, kag ang mga nagabusong, kag ang mga may heart or lung conditions, ang mas vulnerable, no, sa effects sa ining polluted air, kag K5 son. So, tawag na, no, magpabilin ng updated kay kung kaisa, tamo dan fake news sa social media, kung isa kapapanik para sa mga tao. So, as much as possible, check lang, no, sa mga verified nga information from credible sources sa K5 Sun.
1: Sige. Anyway, ti madamo salamat ta K5 Kim.
0: Opo, diri sa patrol si K5 Jason Talaron. Pero yung nagpamati dira sa ato, no, si Mami Immaculate sa Distrito ng La Paz, si Sir Cliff Acosta. Drama, no, kay Tita Rana Mapa, Ma'am Maymay, Ma'am Kay Kay, Ma'am Veronica dira sa May Dekamay sa Rizal, Lapus. Ini naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 News FM, Kampyon Report.
1: Madamang salamat ta K5 Kim Caluyo sa report sa piyak nga bahin mabyan. I-check man naton ang report ni K5 Ginny Kauyunan. Kay ang Vice Mayor's League mabyan magahingyo sa DILG nga kung pwede i-reconsider, no, ang ila sining opinion nga nagadumili sa mga Vice Mayor nga magpasakop sa deliberasyon kag magpasar sang ordinansa or mag palayag sang privilege speech. Kag subong man ang magpanaog sa sining posisyon para nga mag-upod sa konseho sa councilors sa pag-deliberate, no, sang mga ginaduso dira, no, nga measures sa city council or sa konseho sang mga kabanuhanan. So i-check naton this time si K5 Ginny Kauyunan.
2: K5 News FM Kampyon Report.
3: Sunny Noti, sa karon dito on official leave pa kang nagtambong sa Vice Mayor League of the Philippines si Vice Mayor Love Boronda, and timely man ta K5 Enrico, K5 Sunny nga kahapon nagpasar sang resolusyon ang City Council, no, nga i-adopt ang opinion sang DILG number 95 series of 2025 that indicates nga ang Vice Mayor, which is the presiding officer nga nagalimit o kung nagadumili na nga magpasar sa legislative measures, mag-join sa debate kag iban pa nga council deliberation. Since nga brought up ining concern K5 Enrico, ang Vice Mayor's League of the Philippines ang magasulat na K5 Enrico, nag-draft sila according to Vice Boronda sa nga position paper ang address sa aton nga Iloilo City, address sa national agency, specifically sa DILG o Department of the Interior and Local Government, kag iban pa nga mga ahensya, kag K5 Sunny, requesting i-reconsider ang DILG Opinion 95. Agud man na hindi pag-ilimit ang poder o kung ang authority sang Vice Mayor nga mag-preside lamang kag K5 Sunny kag mag-break sang tie, which is hingyo sang si Alcalde nga hatagan naman sila kahigoy na ang K5 Sano na magpasara sa legislative measures, especially if makabulig ini sa ilang kumbaga constituents o kung sa ilang nasakupan niya K5 Asan.
1: Sige. So, anyway, ang si Subong, si Vice Mayor Barunda, naga on leave, kag daw nagatambong siya sa kwan man sa meeting man sa or sa gathering man sa mga vice mayor sa K5 Gen.
3: Yes, yes, sa karon na K5 Enrico ongoing na no ang Vice Mayor's League of the Philippines kag dito man na raise ang concern regarding ini sa DILG Opinion 95 kay if happen na K5 Enrico

0: ko, makakakifab sa ni mangin president siya, no, nga if ever implement there is Iloilo City. So it will ano kakifab asan nga iban nga mga local government unit, municipality naton, pati ang mga sangguniang panalawigan will implement man same DILG opinion nga nagalimit sa power sang vice mayor, vice governor, kag iban akag mga presiding officers sa K5 Rick.
1: Oh, sige. So bantay naton K5G, no, kung ano ang mangin sabat dira, mangin action sang DILG sa sining appeal, no, sa or hingyo sang vice mayor's league, parang at least ang ining mga vice mayor naton maka-participate man sa mga deliberation, kag makapalayag man sa ilang mga privilege speech, kag subuman maka pasakop man da sa mga kone sa kuna magdebate da, no, sa konsehyo K5 June.
0: Report na gikan sa Iloilo City ini si K5 Jenny Kauyunan para sa Kampanya Balita Serbisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 News FM Kampyon Report.
1: Thank you so much sa kay K5 Jenny Kauyunan, mabiyan sa report, no. So amo na, no, ang tikang karon sang Vice Mayor's League, no, of the Philippines. Kay at least isa ini mabiyan ka kalihok para nga matagaan man sang kahigayunan ang aton sini nga mga vice mayor nga hindi lang da magpungko sa rostrum kag magkunabi, no, mag-preside sang sesyon, kundi makakuan man iyo, makapakigbahin man sa mga deliberasyon, makadebate, maka kung gusto niya palayag sang privilege speech, no, at least matagaan man sa sang chance kag magkwanda siya, no, maghimo man dami sang magbais da sa iban nga mga councilors kung kinanglanon kung may ginaduso siya bing kuan nga ordinansa o resolution. So parang daw may kumbaga hindi lang sa dalo, dekorasyon lang sa babaw, no, mga kaki-five. So bantay natin kung ano ang mangin action sina sa bahin sang DILG. Ang oton oras mga biyan, Philippine Standard Time, alas 5:27 ining bahin sa aton nga pagpangalagad ginadulong man sang Tender Juicy Hotdog.
2: That news was brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo.
1: So standby na mga biyan sa aton sining mga pagbalita sa Diligid Lamang Madugay sa D3 Bayo Afternoon Newscast. Nagapasalamat gid kita sa inyong pag-upod kag pagpakigbahin. Sa ngalan sa serbisyo publiko, sa ngalan ni K5 Enrico Sorita Jr., ini naman si K5 Sunny Sarabia Punay. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
3: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabagat mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masalika. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C.
7: Ang alkaline ng vitamin C.
8: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
2: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
11: Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Available now.
14: Itong corned beef na lang ulit? Okay na?
15: Mami!
14: Angeline!
15: Walang masama sa okay lang.
14: Pero
15: sa Star ka na.

0: diet and exercise, panalo panalo ka. Star Nutri Meats Corn Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: Kadaragsa nga punggot.
4: DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit.
5: DTX Beauty Soap.
6: Dala o magputi.
7: DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol.
9: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Nestor, ang sinaing!
13: Luto na!
12: Ang labahan!
13: Nakasampay na!
12: Ang uniform ko!
13: Naplansa na!
14: Ganito ako!
15: Tigasi!
14: Tigalaba!
15: Tigasay!
14: Tigaplansa!
15: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
14: Sa gabi,
15: ako ang bossing!
14: Dahil kasangga ko!
15: Ang Extend!
14: Supplement for men!
15: Durdes!
14: Tapos ka ng maligo!
16: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend Food Supplement for Men.
18: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
17: para sa tigasing performance.
18: Extend Food Supplement for Men
17: para sa matino na dugo.
18: DTX 500
17: para sa healthy gatay.
18: DTX 500
17: ang DTX 500
18: ang may mataas ka antioxidant.
17: Nga amo naman
18: ang nagatino sa imo atay.
17: Basta tino ang atay,
18: happy kanunay.
17: DTX 500
18: masaligan,
17: epektibo.
18: DTX 500
17: mataas pala ang imo blood sugar.
18: DTX 500.
17: Ikaw ba na
18: ang may diabetes?
17: DTX 500.
18: Ang DTX 500
17: ang may powerful compounds.
18: Nga nagapanupo
17: kagakontrolar
18: sa imo blood sugar.
17: DTX 500.
18: Masalikan.
17: Epektibo.
18: DTX 500.
17: D3 Bio.
19: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
17: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
17: Yung may PCO.
18: Ang PCO.
17: Yung may D3.
18: Mabakat sa mga butika.
17: D3 Bio.
20: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
17: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
17: Yung may PCO.
18: Ang PCO.
17: Yung may D3.
18: Mabakat sa mga butika.
17: D3 Bio with PCO.
21: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay. Gidang resulta, subong normal na gin.
17: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
17: Yung may PCO.
18: Ang PCO.
17: Yung may D3.
18: Mabakat sa mga butika.
17: D3 Bio.
22: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
17: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
17: Yung may PCO.
18: Ang PCO.
17: Yung may D3.
18: Mabakat sa mga butika.
17: My family history ba na kamuusong diabetes?
18: Mag DTX 500 ka.
17: Mataas ba na ang imo blood sugar?
18: Mag DTX 500 ka na.
17: Ang DTX 500.
18: Ang may powerful compound.
17: Ganagapanubo sang imo blood sugar.
18: DTX 500
17: garantisado
18: epektibo.
17: Aramis DTX 500.
23: K5 News FM.
24: K5
23: News FM. Championing the lives of the Filipino.
25: Wow, my kumso.
26: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM.
27: Iloilo
26: 88.7.
28: Alas 5:37, oras ginadulong sa inyo sa kaluwan sang tender juicy hotdog. Batang TG tayo.
29: That time check was brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo.
26: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
27: Number one.
26: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
27: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. We'll be right back.
0: D3Bio.
1: D3Bio Afternoon Newscast.
0: Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipon sa K5 News FM Iloilo News Team. D3Bio Afternoon Newscast. Kag karon yari ang inyo mga tagbalita.
28: Mayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa D3Bio Afternoon Newscast adlaw nga Huwebes, September 3, 2026.
2: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa iyutag sa kamang FM dial. Makitaan kang batian magkita worldwide. Pinagi sa atong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
28: Kami ang inyong matagbalita, ini si K5, Sunny Sarabia Punay.
2: Kaga ko naman si ka-K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
28: Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kalawansang D3Bio. Nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat, ubos, ipon kag trangkaso, magtumar sang D3Bio sang Clinica di Alternativo Medicina. Natural ng antiviral kag antibacterial. Gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3Bio. Sa balita lokal, cybercrime unit sang Prusix, natumod na ang persona sa likod sang security threat sa Ramon Abansinia National High School.
2: ICPO ginsuestyon sa mga principal nga dugangan ang ilang security personnel.
28: Kalidad sang hangin sa siyudad sang Iloilo, very unhealthy sini nga September 3.
2: Insidente sa pangpang sa pote sa 20 anyos nga lalaki sa Banwa sang Lambunaw, wala ginblatter suno sa pulis.
28: Sa balita nasyonal, pamilya sang si Ferrer nga napatay sa attack sa Strait of Hormuz, nagahingyo sang maidid nga investigasyon angot sa insidente.
2: Sa balitang international, DNA testing, ginpatigayon sa Nepal, agud matumod ang mga biktima sang flash flood.
28: Balita sa sports, Taco Fall, nagpirma sang 76ers, sa camp deal.
2: Sa balitang entertainment, Alex Gonzaga, ginpakita na sa publiko ang newborn baby boy.
28: Amo ito ba ang mga headlines ato nagapauna kag nagabaga nga mga balita sa D3Bio Afternoon Newscast. Oras Philippine Standard Time alas 5:41 kag karon. Sa detalye na sa mga balita.
3: Balitang lokal.
28: Ang mga balita lokal nga inyong mabatian ni gadulong sa kaluwan sang Clinica DTX Coffee Mix with Ampalaya Chia Seeds and Disugard Sugarcane Extract Powder. Clinica DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Natumod na sang Regional Anti-Crime Unit o kon RACO 6 ang persona sa likod sang security threat sa Ramon Abansinia National High School sa tuong Agosto 28. Suno kay RACO 6 Chief Police Colonel Richard Habawel, nagpost sa TikTok ang persona sang picture sang armas kag nagsiring nga may matabo nga shooting incident sa nasamit ng bulutuan sang September 1. Ginpayag ni Habawel nga email address sang Iloy ang ginusar sang minor de edad agud nga makahimo sa account sa TikTok kag may username nga unknown person. Samtang ginpatawag naman sang kapulisan ang minor de edad kasubong man ang iyang ginikanan para sa intervention.
2: Samtang ginsuestyon ni ICPO Director Colonel Wilbert Parilla sa mga principal sa mga bulutuan ang dugang ila security personnel. Ini ang ginhambal ni ICPO Director Colonel Wilbert Parilla sa interview ni K5 Ray Espeja Umalay sa programa Foro de los Pueblos. Kagsuno kay Parilla, apisar nga mayara sang nakadeploy nga kapulisan sa mga bulutuan, kinahanglan sa gihapon nga madugangan ang mga security personnel agud mas mapabaskog ang seguridad sa mga estudyante kag mga manunudlo. Naibaluan nga sang una yara lang sa guha sang eskwelahan ang kapulisan apang suno kay Parilla mayara na sang mga principal nga naga-request nga updan sang pulis ang ila security personnel sa pagcheckyar sang mga estudyante.
28: Alas 5:42. Ang masunod naman nga mga balita nga inyong mabatian, igadulong sa kaluwan sang Mighty C, alkaline-based nga vitamin C, wala sang hapdi sa tiyan, gani pwede gid magtumarbisan wala sang kinanaan. Kung gusto nyo mangin healthy, mag-Mighty C. Na-record ang very unhealthy nga air quality sa monitoring station sa Garden of Love sa Nabitasan Lapas as of 9 a.m. subong adlaw September 3. Base sa Environmental Management Bureau o kon EMB Western Visayas, ang ining resulta ang nagapahibulo nga mahimo nga maghatag sang risgo sa ikaayong lawas ilabi na sa mga sensitive individuals kag ang may mga balatian sa korason o kon respiratory conditions. Ginabisuhan ang publiko nga likawan ang outdoor exposure, magpabilin sa indoor kag ang may mga balatian, ipostpone ang mga outdoor activities kag kon posible magsunod sa mga precautionary measures. Ang haze amo ang atmospheric condition sa diin, may mga particles kasubong sang yabok, aso o kon pollution nga nag-apekto sa kalidad sang hangin. Sa report, ini ang tungod sa wildfires sa Indonesia, kon sa diin bangod sa direksyon sang hangin, ini ang nagadala sang epekto diri sa Pilipinas.
2: Sa dugang nga balita lokal, wala sang formal complaint o kon opisyal nga ginblatter ang insidente sa pagpangsapote sang 20 anyos nga lalaki sa Lambunaw Plaza. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Lieutenant Vicente Garcia, officer in charge ng Lambunaw Municipal Police Station, iyag ginpahayag nga natabo ang insidente sa tung Agosto 29. Dugang pa ni Garcia, ginpahayag nga hubog sa among hation ang nasapotihan kag ginaaligar nga nanghangkat sang away sa pihak nga table. Pahayag pa sini wala man ginkuha sa mga nangsapote ang bag nga may mga pagkabutang kag kwarta bangud gin turnover ini sa mga bystanders sa kapulisan nga wala pa maklaim tubtub subong. Posible naman nga nagpalagyo kag nagpanago ang mga nagpangsapote. Bukas naman ang kapulisan sa pag-assist sa nasapotihan kung magpa-blatter kag magpasaka sang kaso.
28: Ang mga balita nga inyong mabatian, igadulong naman sa kaluwan sa Klinika DTX 500, ang palay leaves with the sugarcane extract. Para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiyan sa kagabihon, mag-Klinika DTX 500 para makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang cancer. Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Naglabot sa 39,140,576 pesos ang balor sa illegal nga droga nga nakumpiskar sang Police Regional Office 6 sa naglain-lain nga mga lugar sa Western Visayas sumalin sa Agosto 1 tubtob Agosto 31. Base sa ginpresentar nga accomplishment report ni Police Major Lailin Sincel, spokesperson sang Pro 6, nga 133 ka operasyon ang napatigayon sang naglain-lain nga unit sa diin, 157 ka drug suspects ang naaresto nga ginalakipan sang 50 ka high value individuals kag 107 naman ka street level individuals. Masubra naman sa 5,000 ka kilo ang kabugaton sang suspected shabu kag 14 gramos sa suspected marijuana. Samtang ang Iloilo Police Provincial Office ang may pinakamadamo nga nakumpiskar nga naglabot sa masubra 15 million pesos kag ginasundan sang Iloilo City Police Office kag subong man sang Regional Police Drug Enforcement Unit.
2: Sa piyak nga bahin, nagpadulong si alias Badiday, ligalang edad sa Iloilo City Police Station 4, bangod sa ginaaligar pagpabati-bati ni alias Agi sa Facebook, nahanungod sa ginapatihan pag-agaw sa iyong nobyo sa distrito sang Molo kagabi, Setyembre 3, 2026. Ang ginawayan amo si alias Gardo, ligalang edad kag pareho nga residente sang lugar. Bangod sini, ginpablatter ni alias Badiday si Agi sa barangay, kag nakadangat ini sa police station. Si Agi kag si Gardo ang may relasyon sadto, kag nagudugay sang 8 ka tuig kag sang isa na kabulan nga bulagay. Apang natukiban ni alias Agi nga yara si Gardo sa layo ni Badiday nga kasado. Base pa diri bulagay na si Badiday kag ang iya bana kag ginapatihan nagsulod sa isa ka relasyon. Wala pa sang pinal nga plano kung magapasaka sila sang kaso batok sa isa kag isa.
4: Balitang National.
5: Balitang National.
28: Sa detalye naman banuwa sa aton balita nasyonal, ginadulong naman sa kaluwan sang Clinica DTX Beauty Soap. Para sa mga gusto magputi ka maghamis ng kutis, mag-Clinica DTX Beauty Soap. Clinica DTX Beauty Soap, antimicrobial soap. Naghingyo sang sabat, kag maidid nga investigasyon, ang pamilya sang 28 anyos nga Filipino seafarer nga si Rodrigo Paves, nga napatay kaupod sa isa ka sinika katrabaho matapos nga ginatake ang ilang crude oil tanker malapit sa Strait of Hormuz. Sunod sa Eloy nga si Ria Cortiza, 55 anyos, ang iya ulihing video call kaupod ang bata sini natabo sang kaagahon sa Agosto 25. Ginpahibulo ni Paves nga yara sila sa isa ka delikado nga lugar kag posibleng magdugay sang isa ka bulan. Sa subuman sa aga sang September 2, nagkadto sa Ilapurian ang mga opisyal sa barangay kaupod ang representante sang maning agency ni Pavis. Dito na nahibuluan sang pamilya nga nalakip sa mga napatay ang iya bata. Nagapangabay ang pamilya kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga buligan sila sa giliyon nga pagpapauli sa lawas ni Pavis sa Pilipinas kag sa pagpatigayon sang independent investigation, lakip na ang local autopsy.
2: Sa dugang balita national, mayara na sang palibago nga salary increase ang mga kwalipikadong empleyado sang gobyerno pagsugod sang tuig 2027. Ini ang kabahin sang ika-apat ka katapusan nga tranche sang salary adjustment program sa idalom sang Executive Order Number 64 Series of 2004. Sunod sa schedule, mangin epektibo ini sa Enero 1 tuig 2027 ang bago nga salary rates para sa mga empleyado sang national government agencies. Sakop sini ang salary grade 1 tubtub salary grade 33, lakip na ang mga sweldo halin September 1 tubtub step 1 o kun tubtub step 8. Mayara man sa mga patakaran sa pagpatuman sang salary increase para sa mga empleyado sang local government units o kun LGUs. Ang ika-apat nga tranche among katapusan nga bahin sang salary adjustment program nga sarang ma-update kag mapadako ang compensation sa mga kwalipikado nga empleyado sang gobyerno.
26: Balita International. International.
28: Sa Balita International, ginadulong naman sa Kalawan sa Extend the Food Supplement for Men with Maca and Club Huasca. Para sa mga pirmi lang ginakapoy, madasi ka po yun. Mahina ang tuhod mag-extend the food supplement for men. Nagpataas man sa libido para sa mas maayong performance. Extend the Food Supplement for Men. Nagpatigayon sang DNA testing sa Nepal agud nga matumod ang mga bangkay sa mga biktima sa flash flood sang tinalikdan. Naghatag sang DNA samples sa mga himata sa mga tawo nga ginapangita agud nga i-test ang ilang nga genetic profile sa mga nakitaan nga mga bangkay. Samtang may pila ka pamilya nga nagpatigayon sang symbolic funeral para sa ilang mga hinigugma nga tubtubsubong, wala pa makita. Sunod sa mga report, hindi magnabo sa 1200 ang napatay sa Nepal kagyara na sa masobra 4800 ang ginapangita tapos ang flash flood sa Agosto 26. Padayon man ang pagkakolekta sang DNA samples kay iban pang mga impormasyon agud natumod sa ang mga biktimas nga wala pa makilala kag mabalik sa ila pamilya ang mga bangkay.
2: Sa dugang nga balita international, nagpaandam si Ukraine President Vladimir Zelensky sa mga kompanya sang eroplano nga hindi na mag-agi sa airspace ukon kahawaan sang Russia. Inibangod sang mas ginpabaskog pa nila nga mga drone attack. Sino kay Zelensky, delikado na kahawaan sang Russia para sa civilian aviation ukon mga eroplano nga nagadala sang mga civilian. Ginpahayag pa ni Zelensky nga wala ini nagakahulugan nga ginapahog nilang mga civilian aviation sa baylo, hindi lamang nila gusto nga may mga civilian nga madalahig sa nagakatabo nga pag-atake. Bangod sa nagluntad nga pag-atake sang Russia kag Ukraine, nagnubo ang kadamuon sa mga eroplano nga nagaagi sa airspace sang Russia. Sa subong, China kag Turkey na lamang ang mga nagaagi dito. Nahibaluan nga sang nagligad nga mga inadlaw, ginatake sang Ukraine ang mga energy facility sang Russia, lakip na ang isa sa pinakadako nga oil depot sang Russia.
26: Balitang Sports, Sports, Sports.
28: Sa detalye naman banwa sa balita sa Inampang, ginadulong naman sa Kalawan sang Klinika Spore Biotics with 80 billion CFU sang good bacteria o kon probiotics. Sa mga hindi makapamuhin, mag-Klinika Spore Biotics. Nagabulig ni tinlo sa aton tiyan kagkulon. Agad makalikaw kita sa mga balatian, ilibay na ang colon cancer. Klinika Spore Biotics, the fortified probiotics. Nagpirma si Taco Fall Jamir Nelson Jr. kag St. Thomas sa Philadelphia 76ers para mangin kabahin sang Sixers training camp sa Camilo, New Jersey. Ang 7'6 nga si Fall ang naghampang sa NBA sang 2021-2022 season sa Cleveland Cavaliers, pero antes ni nakaupod man siya sa bagong Sixers star nga si Jaylen Brown sa Boston Celtics sumalin sang 2019-2021. Si Fall ang naghampang sa Ningbo Rockets sa Chinese Basketball Association.
26: Balitang Entertainment.
5: Balitang Entertainment.
2: Ginpakita na ni Alex Gonzaga sa publiko ang ilang newborn baby boy sang iabana nga si Mikey Morada. Ginpahayag ni Alex nga subong, tatlo na sila sa pamilya kaupod ang ila kaugalingon nga anak. Ginkalipay naman sa mga netizens ang ginpaambit nga mga litrato kag nagpadala sa ilang mga mensahe sa mag-asawa kag sa ilang bag-o nga miyembro sang pamilya.
28: Oras, Philippine Standard Time, alas 5:53. Ang balita ngayon na batian, gindulong naman sa inyo sa kalawan sang Tender Juicy Hotdog.
29: This news is brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo!
28: Kagamay tubanwa ang kabugusan sa aton mga pagbalita sa D3Bio Afternoon Newscast.
2: Mga K5, sarang kita ang batian sa 88.7 sa inyo tag sa kamang FM dial. Makitaan kang batian mga kita worldwide. Pinagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
28: Standby sa agenda sang Billionaire News Channel magasulod na sa Diligid Lamang Madugay. Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang K5 News Center, kami ang inyong mga tagbalita ini si K5 Sunny Sarabia Punay.
2: Kaga ko naman si K5 Geshamari Catalunya Hanaysay.
28: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5
2: News FM.
6: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
8: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
9: Magalingin bala ang imo nga uno?
8: Masami nagkapangihi?
9: Masami ginauhaw?
8: Masi may diabetes ka na?
9: DTX 500 na?
8: Ang DTX 500
9: ang may powerful compound
8: nga nagapanubo
9: sang imo blood sugar?
8: DTX 500
9: garantisado?
8: DTX 500
9: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan nga man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigaliing sang ang palaya extra.
9: DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra, Fermi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
11: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
15: Mami, itigil ang drama.
24: Angeline,
15: may na-discover na akong timplado na at may sustain.

0: Sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya-rap!
2: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika.
4: Kulayan ko mangi.
3: Kay gali, may UTI ko.
4: Ang tiya ko naghambal.
3: Try ko ang Mighty C.
4: One capsule, 3 times a day.
3: 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko.
4: Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Mabali si Bibi.
6: Mas masami ko bina-allergy.
5: Kasi magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko.
6: Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C,
5: grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics!
8: Hindi

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Hi, gusto ko i-check ang status ng PhilHealth ko, pero wala naman akong time para pumunta sa PhilHealth office.
4: Ay, madali lang yan. Pumunta lang sa website ng PhilHealth para makita ang iyong membership at contribution records gamit ang iyong laptop, tablet, kahit cellphone. At kung self-paying member ka naman, pwede ka pang magbayad ng contributions mo doon. Kaya mag-register na sa PhilHealth member portal gamit ang iyong PhilHealth identification number. Mag-login lang sa www.philhealth.gov.ph.
5: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Iya! Iya!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor. Say hi sa freshness. My virgin coconut oil. Nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh. Fresh na fresh sa bango. Fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: K5 News FM Philippines.
9: K5 News FM Philippines.
8: And Milyonario News Channel Agenda News Tonight.

0: kahit na gusto po namin pumunta kagad para may salba yung anak ko, hindi ko magawa. Although sanay naman po tayong nakakatulong sa mga ibang tao, pero nung pagdating sa anak ko, parang it's really hard dahil hindi ko nagawa sa mismong anak ko. Kaya hanggang iyak na lang ang ano namin, panalangin, yun na lang po ang sandata namin nung hanggang ngayon, na umaasa na sana buhay pa yung anak namin.
1: Nawawala pa rin ang driver ng SUV na nahulog sa Tarlac River noong Sabado. Kaya't sa dasal at pag-asa na lang kumakapit ang pamilya Colyado.
2: Naghinagpis din ang mga kaanak ng Pinoy sailors na nadamay sa gera sa gitnang silangan. Hanggang ngayon, naghahanap pa raw sila ng kasagutan. Magandang gabi. Ako si Willard Cheng.
1: At ako si Pinky Webb. Simulan na natin ang Agenda. Ombudsman Boying Remulla dismayado raw sa hudikatura. Chief Justice Alexander Gesmundo, papalitan nga ba niya kaya? Tuloy ang word war. Senator Alan Peter Cayetano inakusahan si Senator Panfilo Ping Lacson ng demolition job. Facebook Live ni Cayetano, pathetic ayon kay Lacson. SUV na nahulog sa Tarlac River, na-recover na. Nurse na driver, nawawala pa rin. Panibagong atake ng Estados Unidos, tinawag na war crime ng Iran, tulong sa pamilya ng dalawang Pinoy sailor na nasawi sa Strait of Hormuz, tiniyak ng Malacanang. Billionaire Steve Ballmer, sinuspindi ng NBA dahil sa salary cap circumvention. Koponan niyang LA Clippers, pinarusahan din. At George Clooney, pinarangalan ng Lifetime Achievement Award sa Venice Film Festival.

0: Narecover na ang SUV na nahulog sa Tarlac River nang bumagsak ang Agana Bridge sa kasagsagan ng baha noong Sabado, pero wala na itong sakay. Naghihinagpis man, umaasa ang pamilya ng driver na maisasalba pa ang kanilang mga mahal sa buhay. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes.
1: Kahit na gusto po namin pumunta kaagad para maisalba yung anak ko, hindi ko magawa. Although sanay naman po tayong nakakatulong sa mga ibang tao, pero nung pagdating sa anak ko, parang it's really hard dahil hindi ko nagawa sa mismong anak ko.
2: Wala sa plano ng pamilya Culiado na umuwi ng Pilipinas mula Seattle, Washington dahil nagbalikbayan na sila noong Enero. Pero gabi ng August 29, bumagsak ang Agana Bridge sa Tarlac. At kasabay nito ay ang paglubog sa Tarlac River ng kanilang SUV. Anak ni Marcelino Culiado, ang 30-anyos na nurse na si Harvey Culiado, ang nagmamaneho ng sasakyan. Mula alas 10 ng umaga nang mamataan ang gulong, tumakbo ang retrieval operation hanggang alas 8 ng gabi. Lubog sa buhangin ang kotseng nakatihaya na ng maiahon ng Coast Guard. Nawawala pa rin si Harvey na sana'y palipad na rin sa Amerika dahil lisensyadong nurse na rin siya roon at naipetisyon na rin ng pamilya.
1: Kaya hanggang iyak na lang ang ano namin, panalangin, yun na lang po ang sandata namin nung hanggang ngayon na umaasa na sana buhay pa yung anak namin.
2: Pag-aho ng SUV, umagulhol hindi lang ang Culiado family, kundi ang pamilya ng iba pang pasaherong tumanggi ng magbigay ng panayam.
3: Unfortunately, yun pong nakala na namin na sana nanding yung dalawa para hindi na, para matapos na po yung retrieval ng rescue crane. So, unfortunately, wala po naman yung sasakyan. So, iyakata na po natin yari.
2: Kwento ng kapatid ni Harvey, siya raw talaga ang sumusundo sa pamilya tuwing uuwi sila mula Amerika. At sa pagbabalik Pinas nila kahapon, ang paru-parong dumapo sa loob ng kanilang sinakyan mula sa airport, tila paramdam ng kanilang kapatid. Si James naman, 26 years ng rescuer sa Tarlac, dumaan sa Agana Bridge ilang minuto lang bago ang pagbagsak nito.
4: Nagulat ako, ma'am. Kaya sabi ko, swerte pa rin na hindi kami isa sa mga nahulog doon. Kaya siguro sa pagtutulong namin, ma'am, binigyan namin ng chance na Lord na pahabangin pa yung buhay para makatulong pa sa ibang kababayan namin sa Tarlac City.
2: Wala raw talagang kahit anumang indikasyon na bibigay na ang tulay. At dahil kasama niya pa sa kotse ang 14 na taong gulang na anak, labis daw ang pagkapasalamat niya sa Diyos sa pagkakaligtas nilang mag-ama. At dahil dito, sa kabila raw ng takot niyang dumaan ulit sa mga tulay ng Tarlac sa kasagsagan ng habagat, lumabas muli si James at sumali sa rescue operations para kina Culiado at ibang pasahero bilang pasasalamat sa pangalawang buhay na ito. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
0: Baha pa rin ang ilang daan sa Mexico, Pampanga, patungong San Simon Industrial Park. Binaybayan ni Paolo Santos ng CLTV 36 News para sa kanyang agenda report.
5: Banda ba ron? Oo, dito na. Malapit na.
6: So malalim na, malalim na ro para dyan eh.
5: Malalim na doon, no? Malalim na talaga. No?
7: Malalim na sa banda doon.
6: Kaibigan, ito ang aming pong ginagawa. Parte ho ng dokumentaryo ng CLTV 36 News ay maipakita ho ng aktwal ho sa inyo yung kalagayan ng mga kalsada. Lalo na ho sa mga may malaking economic activity gaya ho ng industrial park dito sa Pampanga, ang San Simon, na kabilang ho sa 4th District ng Pampanga, na iniinda ng ating pong mga kabalin dito ang mataas na tubig na totoo. Pagka ho yan, hong tubig na yan, hindi humupa, yung mobility ng ating mga kababayan, talagang makukumpromiso. So, ang advice ho sa amin ng motorista na amin pong nakasalubong, huwag nyo nang isusugod dahil, malalim. So, yung nakikita natin, malakas ng loob na motorista, parang submarine pa rin dyan eh. Ilusong na sa baha itong kanyang sasakyan, pero itong nakikita ko natin kasalubong na tricycle, kolong-kolong, nagdalawang isip, kaya ayan, huminto muna dahil yung alon, mga kaibigan, kung hindi mo maiilagan yan, titi. tumigil sa sasakyan mo.
7: Oo, okay. May posibilidad na tumirik talaga yung sasakyan mo. Ayun, nabaku ba? Kapag-paunin.
6: Sus ka. Nabaku. Habak na.
7: Habak na. Pwede naman siya maghahanda.
8: Sa Canada, nagdulot ng matinding pagbaha at hailstorm ang bagyong tumatama sa Toronto. Sa mga viral video, makikita ang paglubog ng mga kalsada at bus sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan at malakas na hangin na nagpalalisa sa traffic. Nag-iwan din ang bagyo ng pinsala sa mga gusali at malawakang power outage sa Greater Toronto Area.
0: Climate change ang sinisisi ng Prime Minister ng Nepal sa malagim na flash flood na tumama sa kanilang border with China. Isang glacier ang pinaniniwala ang gumuho at bumagsak sa ilog noong August 26 na nagdulot ng rumaragasang tubig, yelo, putik at debris. Nananawagan na yon ng Prime Minister ng Global Action laban sa climate change.
9: This is a serious signal that, alongside climate change, the risks we must bear in the Himalayan region are increasing. We must be aware of this, and the time has also come for us to present forcefully before the international community the disasters we are suffering because of climate change. Climate change is a product of the whole world's contribution. Hence, mitigating and managing its effects is the shared responsibility of the global community.
0: Umakyat na higit 1,200 ang death toll sa Nepal habang patuloy ang search and rescue sa nasa libo-libo pang nawawala. Sa Tibet, China, 21 ang naiulat na nasawi habang higit 500 pa ang hinahanap.
10: Sasakyan ni MMDA General Manager Nicolas Torre III ang nahuling dumaan sa EDSA busway kamakailan. Handa naman daw magpaliwanag sa LTO si Torre. Narito ang agenda report ni Brian Reloban.
11: Voluntaryong isinuko ni MMDA General Manager Nicolas Torre III sa LTO ang nag-viral na MMDA vehicle na nasita matapos dumaan sa EDSA busway. Kasunod dito ng pag-issue ng show cause order dahil sa nasabing paglabag at paggamit ng plakong hindi tugma sa sasakyang nakarehistro. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, personal itong sasakyan ni Torre pero hindi niya makumpirma kung sakay ba nito ang GM. Gayunpaman, handaan niya si Torre na sumagot sa show cause order ng LTO.
12: Kami po dito sa MMDA, we need meet up to LTO para mag-conduct po ng impartial investigation regarding this matter. And bigyan ng oportunidad si GM Torre na mag-explain po na kung ano po yung nagkari.
11: Dagdag pa ni Artes, ipinauubayan na niya sa LTO ang investigasyon at susundin nila ang ipapataw na kaukulang parusa kung mapapatunayang may paglabag.
12: Wala naman po suspension order ng lumalabas against him at wala pa naman po resolution yung investigation. So, tuloy-tuloy na po yung kanyang pagtatrabaho.
11: Patong-patong na paglabag ang kinakaharap ng driver ng SUV na posibleng mauwi sa pagsuspinde o pagbawi ng kanyang lisensya.
13: Bukas, September 4, nakatakda namang humarap ang MMDA at ang driver ng sasakyan nito dito sa tanggapan ng LTO. Para sa agenda, Ryan Reloban, Billionaire News Channel.
8: Nasabon ng isang kongresista ang mga opisyal ng Transportation Department sa pagdinig para sa 2027 budget ng kanilang ahensya. Alamin natin kung bakit sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes live mula sa Batasan. Isaiah, ano ang nangyari sa budget hearing?
14: We learned pumapang-anim nga ang transportation sector sa may pinakamalaking proposed allocation for 2027. Alam mo, Willard, kung titingnan yung eksaktong amount no, ng posibleng maging pondo ng DOTR for next year, higit yan sa doble kumpara sa pondo nila this year.
15: Hindi pa umiinit ang pagdinig ng House Committee on Appropriations para sa budget ng Department of Transportation, may nag-init ng mambabatas.
16: Nandito po ba yung General Manager ng MRT3?
17: Mr. Chair, if I may, I received an information po no, naka-medical leave and I asked specifically kung ano nangyari sa kanya. Baka po sino po, no, sadyang natakot. Ang sabi is Echo Cardio, I'm not ano, pero can I ano, I'll get the exact na kung anong ginagawa sa kanya ngayon. But it's something about echocardiogram. But something about heart siguro. Baka o ano.
18: Apo, Mr. Chair, gusto ko lang po i-point out kasi noong nakaraan, nagtago na naman yan eh. Yung general manager ng MRT3. At ngayon, wala na naman.
15: Hinahanap niya si MRT General Manager Michael Capati dahil sa reklamo ng ilang empleyado kaugnay sa kakulangan sa safety measures ng mga tren.
18: Yan, nagre-reklamo po mga engineer, mga operator ng tren, mga expert po na mga manggagawa. Instead of addressing these concerns, pinagtatanggal ni General Manager Capati yung mga manggagawa na yan. Alam niyo po, napakabastos niyang General Manager na yan eh. Kasi sinabi, wala siyang pakialam kahit congressman pa ang mag-iimbestiga sa kanya dahil napakalakas niya kay Pangulong Bongbong Marcos at sa sekretary ng DOTR.
15: Pero mariin namang binasag ng kalihim ng DOTR ang mga agam-agam patungkol sa seguridad ng mga trends sa MRT.
17: Yung safety issue po na sinasabi po ng mga dating empleyado ng MRT3, we're already belied by no other than three experts, foreign experts po. Ito po'y talagang dalubhasa. At sinabi nila, walang ganitong safety issue. At least para lang mapanatag po ang ating motorista.
15: May magandang balita rin ng DOTR dahil sa susunod na taon, bubuksan na raw ang MRT7 na dekada na nang simulan.
17: Pagdating po sa 12 stations po, mula sa Sacred Heart hanggang North Avenue po, tatayuan po at paninindigan po ng kagawaran ng transportasyon na ito po ay magbubukas. At mo, second quarter of 2027. 12 stations po. Ang kabuuan po kasi ng MRT7 is 14 stations. May maiiwan po na dalawang stasyon kung sa may Caloocan at may San Jose.
15: Sa 2028, posible rin daw na partially operational na ang Unified Grand Central Station. Idudugtong nito ang LRT1, MRT3, MRT7 at Metro Manila Subway na ang full completion naman ay sa 2030. Higit sa doble ng budget ngayong taon ng DOTR ang posibleng itaas ng kanilang budget. Mula kasi sa higit 137 billion peso fund this year, ang hiling na pondo sa DOTR for 2027 ay aabot na sa 300.96 billion peso. And that is more than 160 billion increase sa kanilang pondo. Pero kabilang sana sa gusto nilang palakasin ay ang tinatawag na active transportation. Katunayan, 2,400 kilometer ng bike lanes and expanded sidewalks ang gusto nilang ilagay. Pero mula sa 1.1 billion peso na hiling nila, nasa 34 million peso lang ang nasa proposed budget.
14: Willard, alam mo, halos siyam na oras nang nagtatagal ang pagdinig ng House Committee on Appropriations para nga sa pondo ng Department of Transportation. At kabilang rin, Willard, sa mga natalakay, no, yun ngang kaugnay kung kumusta na yung Mindanao Railway Project, which is approximately, Willard, no, may haba yan na nasa 1,000 kilometers dahil dadaanan nga yan sana, kung bagawa, ang halos buong Mindanao. Pero kanina, Willard, inamin mismo ni Secretary Giovanni Lopez ng Department of Transportation na hanggang sa ngayon raw ay naghahanap pa sila ng magpupondo para sa proyekto. At katulayan nga raw, Willard, no, may nakatakda na silang kausaping bansa na sana raw ay mag-finance para sa proyekto na yan. Willard.
8: Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes, nag-uulat ng live mula sa Batasan.

0: Bukod sa tulong ng gobyerno, kasagutan ang hanap ng pamilya ng isa sa dalawang Pinoy sailor na namatay sa Strait of Hormuz. Palaisipan pa rin kasi sa kanila kung ano ba talaga ang nangyari. Yan ang agenda report ni Andrea Salve, live nag-uulan mula sa Cabuyao, Laguna. Andrea, ano nga ba daw ang dahilan?
1: Corina, hustisya at masusing investigasyon, yan ang ngayon hanap ng pamilya ng isa sa mga nasawing tripulante sa gitna ng muling pagsiklab ng US-Iran War sa Strait of Hormuz. Isang araw kasi matapos makumpirma ang pagkasabwi ng 28-anyos na tripulanteng si Rod Favis, malaking katanungan pa rin hanggang ngayon para sa kanyang pamilya ang tunay na sinapit ng barkong sinasakyan nito at ang iba pang sirkumstansya ng paglayag nito sa Strait of Hormuz na kasalukuyan pa rin Central Flashpoint ng US-Iran War. Partikular din nilang idinadaing ang kawalan umano ng sapat na komunikasyon mula sa agency na pinagtatrabahuan ni Rod.
2: If you really have that care for your employees, no, i-inform nyo kami blow-by-blow updates. Like, if wala naman kayong impormasyon na hawak at the moment, you just need to inform us. Nakulangan kami sa communication, no? Pinagkatiwala namin naman sa kanila, yung aming kapatid. Eh, sana naman, kung hindi nabuhay yung kapatid namin, ma-communicate man lang sa amin ng maayos.
1: Ngayong Webes, binisita ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac ang pamilya Favis Corteza para tiyakin ang agarang tulong na maipapaabot sa kanila. Una nang kinumpirma ng kalihim na 216 na Pilipinong tripulante ang nasawi, lula ng Saudi-flagged crude oil tanker na si Deer sa isang pag-atake sa Strait of Hormuz.
3: Labor attaché under the leadership of our ambassador in Muscat, nasa kasab-oman na siya para una, puntahan yung labi ng ating tripulante, dalawa sila sa ospital. At pangalawa, yung labing apat na nasa barko pa na magdi-disembark na rin para makauwi.

0: sa Cebu. Ang nakatakda na rin pumunta yung mga opisyal ng pamahalaan roon para personal na maipaabot ang pakikiramay at tulong sa naulilang pamilya. Corina.
1: Maraming salamat, Andrea Salve. Nag-uulat ng live mula sa Cabuyao, Laguna.
2: Nagpaabot ng pakikiramay si Pangulong Bongbong Marcos sa pamilya ng dalawang tripulante na nasawi sa Strait of Hormuz. Ipinag-utos na rin ni PBBM na ipaabot agad sa kanila ang lahat ng kanilang kinakailangan, kabilang ang insurance at iba pang mga benepisyo. Ayon sa Malacanang, hindi pababayaan ng gobyerno ang mga kaanak ng mga biktima.
3: Nakikiramay po kami sa pamilya ng dalawa po nating seafarers. At tuloy-tuloy pa rin po ang pag-uulat ni Secretary Hans Kakdak patungkol po dito sa ating dalawang kababayan.
4: Isang war crime kung tawagin ng Iran ang pinakahuling pag-atake ng Estados Unidos. Ayon sa Iranian Foreign Ministry, kabilang sa mga tinamaan ng U.S. strikes ang isang wedding venue kung saan apat ang namatay at duse-duse na ang nasugatan. Agad naman itong pinabulaanan ng U.S. Central Command at sinabing hindi nila tinatarget ang mga sibilyan.
5: We hit them last night because they took a shot at us in Jordan, at our base in Jordan. We knocked all of them down. There were, I guess, 8 missiles that were shot. They were all knocked down. One we let go because it was so inaccurate. It landed in the middle of the desert someplace, so we let it go.
1: Bad news sa ating mga motorista. Asahan ng isa na namang price hike sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa industry sources, 4 pesos hanggang 4.50 ang posibleng patong sa kada litro ng diesel. 3.50 hanggang 4 pesos per liter naman sa gasolina. Ito raw ay dulot pa rin ng patuloy na krisis sa Middle East.

0: nalimutan mo na naman yung vitamins mo. Ikaw talaga. Kinakatikate. Kung saan-saan kasi nagsususuot.
1: Kasi ng ulo. Lechon pa more.
2: Sa Generica Drugstore, ma-express mo ang pagmamahal dahil may triple ginhawa. Presyong apot kaya, kamot na singbisa, at serbisyong alaga.
3: All in one drugstore.
4: We love you, ma'am!

0: Traffic check muna tayo ngayong Webes sa EDSA White Plains. Moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Naantalaman, umarangkada na ang kauna-unahang nationwide school safety drills kasunod ng mga insidente ng karahasan sa mga eskwelahan. Yan ang agenda report ni Ched Gatchalian, live, nagulat mula sa Malolos, Bulacan. Ched?
1: Corina, tiwala ang DILG na mas makaresponde na sila sa mga isyu o insidente ng karahasan sa mga eskwelahan. Ang DepEd naman, tiniyak na meron silang mga psychological experts na nakasamang mag-observe at mag-evaluate kanina sa kick-off ng nationwide simultaneous school safety drill na ginanap sa San Rafael, Bulacan.
2: Nagsimula ang drill sa reenactment ng simpleng student activity hanggang sa...
3: Hello sir, may emergency tayo. May nakapasok na active shooter. Ipatupad ang lockdown protocol.
2: Hudyat iyon para kumaripas ng takbo ang mga bata papasok sa mga silid-aralan. Ginabayan sila ng kanilang guro habang nagtatago sa ilalim ng mga upuan at naghihintay sa pagresponde ng mga pulis. Pansin din ang tila panginginig ng ilang mga bata. Ilang saglit pa, dumating ang mga pulis unit na naka-vest at nakapormang tila may hawak na baril. In-scout nila mga building at silid hanggang marespondihan ng mga estudyante na magtutungo na sa safe area kung saan sila sasalubungin ng mga guidance counselor at maghihintay sa kanilang mga magulang.
4: Armed dangerous individuals sa buwang pasok. Kailangan natin ang pinaghahandaan. And there's no substitute for practice. It should be ingrained lalo-lalo sa mga teachers kasi mga teachers na nagbibigay ng instructions.
2: Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, marami nang natutunan ng gobyerno mula sa naganap na dalawang insidente ng pamamaril sa paaralan. Sabi naman ni DepEd Undersecretary Malcolm Garma, may psychological expert sa drill para obserbahan at panatilihin itong child-friendly.
5: Nakita lang natin dito yung sa San Rafael, no? But we have to gather all the information, yung documentation ng mga nangyari sa school so that makita natin kung saan yung general gaps natin, no? Yung saan yung mga kakulangan. And after that, we'll probably improve further, no? Yung ating protocol.
2: Bukod sa wala ng reenactment ng active attacker o shooter, prioridad din ng drill na ihanda mga mag-aaral, guro, maging ang mga pulis kung paano aktual na gagawin sakaling may insidente ng karahasan. Aminado rin ang ilang guro na nagdulot sa kanila ng takot at pangamba ang magkasunod na school shooting incidents.
6: Siyempre po, na-agitate at natakot din, pero mahalaga po ito. Ito po ay another step para po mabawasan yung takot at sa same time, maihanda po yung mga paaralan at mga bata.
1: Corina, pagdating naman sa usaping budget bukod sa mga drill, nasa 9 billion pesos yung inihingi ng DepEd sa Kongreso para dagdag pondohan yung kanilang mga security assets na tinatawag. Ito yung pag-i-install ng mga CCTV camera sa mga eskwelahan, pagdadagdag ng mga metal detectors at pag-hire ng mas marami pang mga security guards. At umasa rin ng DepEd na madagdagan yung pondo nila para mapataas yung mga available slots for school guidance counselor associates. Ngayon kasi, nasa 10,000 pa lang yung mga available item para sa mga guidance counselor at ang plano nila magkaroon sana ng at least isa or one sa bawat paaralan sa Pilipinas. Corina?
0: Maganda yan, Ched, ano? At maganda rin malaman natin kung paano, kasi siya ang may pinakamalaking budget, ano, ang DepEd, kung paano ang paghahati-hati na paglalaanan ng budget na yan. Dahil humihingi pa nga sila ng dagdag. Maraming salamat si Ched Gatchalian, nag-uulat ng live mula sa Malolos, Bulacan.
7: Patong-patong na kaso ang hinaharap ngayon ng isa sa dalawang menor de edad na namaril sa San Jose National High School sa Tacloban noong Hunyo. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban.
8: Nakatakda ng kasuhan ng DOJ ang isa sa mga menor de edad na namaril sa Tacloban City noong nakaraang Hunyo. Oras na maisampa sa Tacloban City Regional Trial Court, haharap sa 4 counts of frustrated murder at 6 counts of attempted murder ang 15-anyos na Child in Conflict with the Law o CICL. Bukod pa raw dyan ang hiwalay na 3 counts of murder at 2 counts of attempted murder na una nang isinampa rito. Ayon kay DOJ Undersecretary Ian Norman Dato, nakita ng prosecution na may discernment o may kakayahang kumilala ng tama at mali ang CICL sa panahong naganap ang krimen, aniusik dato, kabilang mga documentary evidence at ilang psychological reports sa mga pinagbasehan ng prosekusyon para masabing may discernment ang CICL.
9: If the CICL has shown his ability to distinguish between right and wrong and still proceeded to commit the wrong, so his acts prior, during, and after the incident would form the context within which to determine discernment.
8: Ayon sa DOJ, 72,000 pesos per count ang piyansa para sa frustrated murder, habang 36,000 pesos per count naman para sa attempted murder. Paliwanag ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, mananatiling in detention ng CICL sa bahay pag-asa habang dinidinig ang kaso. Oras na tumungtong daw siya ng 18 years old, saka pa lang daw ito maaaring ilipat sa kulungan. Ang 14 anyos naman na nakasabwat ng CICL, patuloy na sasailalim sa intervention at rehabilitation programs ng gobyerno, habang nasa jurisdiction ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Exempted kasi sa criminal liability ang mga minor de edad na wala pang 15 years old. Matatanda ang tatlo ang naitalang patay, habang nasa 20 estudyante ang sugatan sa itinuturing na isa sa deadliest school-related attacks in Philippine history. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinaryo News Channel.
10: I'm not applying. Ito ang sagot ni Ombudsman Boying Remulla sa mga ugong na siya raw ang papalit na posibleng maging bagong Chief Justice. Narito ang Agenda Report ni Hannity.
11: If we're able to cure our justice system and make it function properly, we will be a much better country, Your Honor. We will be a much, much better country.
12: Wala nang ibang ambisyon si Ombudsman Jesus Crispin Remulla, kundi tapusin ang trabaho niya bilang tanod bayan at tumulong ayusin ang sistema ng hustisya sa bansa. Sa isang Senate budget hearing, tila kinall out niya ang mabagal na takbo ng hustisya.
11: It is something that has to be addressed also by our people, by the senior members of the Supreme Court, about how fast can justice roll. I usually speak to my classmates, Senior Associate Justice Marvick Leonin. Of course, sometimes he cautions me about speaking out about these things that I'm saying. But it has to be said. We cannot hold this back anymore.
12: Kasunod yan ng mga ulat na kabilang siya sa mga lumulutang na posibleng pumalit kay Chief Justice Alexander Hesmundo na magre-retiro sa Nobyembre. Pero nilinaw ni Remulla na hindi siya nag-a-apply para sa posisyon. Humihiling naman ng higit 51 million peso worth of confidential funds ang ombudsman para sa 2027. Bahagi yan ng 7.2 billion pesos na proposed budget nila para sa susunod na taon.
11: I think we're more aggressive in pursuing investigations, Your Honor, and purchasing information and other things needed that requires confidential funds to be utilized, Your Honor.
12: Naliliitan dito ang ilang senador. Hirit ni Senate President Pro Tempore Tito Soto, kumpara raw sa ibang mga ahensya, drop in the bucket ang pondo ng ombudsman.
13: Drop in the bucket kung tutusin for what the work of the ombudsman is doing. As a matter of fact, there was one office of government that had 125 million five times, di ba, for confidential funds.
12: Binawasan na kasi ng DBM ang pondo dahil nasa 148 million pesos ang paunang hiling ng ombudsman para sa confidential expenses. Ang mas mataas sana na pondo ay para raw sa safe quarters ng witnesses at marshals ng ahensya, kasama ang seguridad para sa planong expansion nila sa BARM at pag-appoint ng assistant ombudsman. Sabi ni Senate Finance Committee Chair J.V. Ejercito, pag-aaralan kung pwede pang taasan ang pondo para sa confidential funds ng ombudsman given na investigating body ito. Umaakyat pa ang numero ng kaso sa flood control scandal. Sabi ni Remulla, 35 cases na ang nasa korte habang 166 ang nasa preliminary investigation. 107 naman ang isinasagawang lifestyle checks, pero gusto nilang mas paigtingin ito para makapag-pursue pa ng forfeiture cases kaugnay ng illegally acquired properties. Pagdating sa kaso ni dating House Speaker Martin Romualdez, giit ni Remulla, makakasuhan pa rin naman daw ito. Kailangan lang patatagin ang kaso.
14: Sobrang daming pera niyan. Sobrang daming pera. Sobrang daming abogado. Kita nyo naman ang kanilang payroll sa lahat. Lahat nasa payroll na eh. Mga abogado, ang dami na nagsasalita. Alam nyo naman yun eh. You know that. I will not be surprised kung sinubukan nila kayong meron dyan, naglalako ng kung ano. I won't be surprised.
15: That's the way things are done in this country.
12: Nahaharap sa akusasyong plunder, graft at bribery si Romualdez na umano'y sangkot sa kickback scheme sa flood control projects. Para sa Agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
0: Dapat na raw magkaroon ng sariling law enforcement arm ang ombudsman ayon kay Senador Ping Lacson. Kaya naman, suportado niya ang hirit na pondo ng ahensya. Narito ang Agenda Report ni Dexter Ganibe.
16: The chairman has already whispered to me that approved na raw yung inyong request. Bahala na kami maghanap kung saan kami kukuha ng pang-re-align.
17: Suportado ni Senador Panpilo Ping Lacson ang pagdagdag sa pondo ng Office of the Ombudsman para sa 2027. Sa Senate Finance Committee hearing, inihayag ni Lacson ang isinusulong niyang panukalang batas para bumuo ng Ombudsman Marshal Service na nakasaad sa Senate Bill No. 2394 ni Lacson. Layo nitong bigyan ng sariling law enforcement arm ang ombudsman. May kapangyarihan ito sa pag-aresto, pagdetine, paghalughog, pagsamsam, alinsunod sa batas. Mangangahulugan din ito ng dagdag na halos 168 milyon pesos para sa susunod na taon kapag naisabatas na ang panukala ni Lacson.
16: Case studies lang ang yung pinagugugulan namin ng panahon pero ubos talaga oras namin. Ano? Case studies in Bulacan, case studies in Mindoro and in Taguig. Hirap na yung mga staff. What more, yung ombudsman na swarmed by so many cases, no? Very complex, hindi lang flood control, all sorts of graft and corruption cases. So that's why we are really very supportive of the efforts of the ombudsman.
17: Bukod sa dagdag budget para sa dagdag personnel dahil sa lilikhaing Marshal Service, inihayag din ni Ombudsman Rimulya na kailangan nila ng bago at mas malaking gusali na mangangailangan ng 1.465 billion pesos na pondo at hiling nila na maibalik ang orihinal na 148 million pesos na confidential funds. Kung susumahin, nasa 1.8 billion pesos ang hinihinging dagdag na 2027 budget.
0: Lusot na sa committee level ang panukalang budget ng ombudsman para sa susunod na taon. Inirekomenda na itong isa lang sa plenary debates kung saan bubusisiin ng mga senador kung dapat bang pagbigyan ang hiling na dagdag budget ng tanod bayan. Para sa Agenda, Dexter Ganibe, Bilyonaryo News Channel.
7: Not guilty plea ang inihain ng Sandigan Bayan para kay Senador Jinggoy Estrada kaugnay ng mga akusasyon sa flood control scandal. Pinagbigyan naman ng korte ang medical furlough ni Senador Rodante Marcoleta sa hiwalay nitong mga kaso. Ang detalye sa Agenda Report ni John Reese Calata.
18: Tumangging magpasok ng plea si Senador Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan 5th Division kaugnay ng kanyang plunder at graft cases. Dahil dito, ang korte ang nagpasok ng not guilty plea para sa senador. Sinabi ng kampo ni Estrada, hindi sila naghain ng plea dahil hindi sila sang-ayon sa amended information ng kaso.
19: There was a challenge to the motion to amend the information in the plunder case against Senator Estrada. So, now, our position was, and it was his decision not to enter a plea.
18: Sa binagong case information, pinahintulutan ng anti-graft court na tanggalin si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan bilang kapwa akusado ni Estrada.
20: We will exhaust all legal remedies available to us as advised by my lawyers.
18: Nang tanungin naman si Estrada sa kanyang kalagayan,
20: okay lang, according to my doctor, it's up to me if I want the surgery on my left knee.
18: Pinagpapaliwanag din ng korte si Estrada sa loob ng 10 araw kung bakit hindi siya dapat patawan ng preventive suspension. Habang pinakokomento naman ang prosekusyon, 5 araw matapos matanggap ang paliwanag ni Estrada. Nagugat ang mga kaso ni Estrada dahil sa pagkakasangkot sa umano'y mahigit 573 million peso kickback mula sa flood control projects. Samantala, pinagbigyan ng korte ang hirit na medical furlough ni Senador Rodante Marcoleta sa September 7 dahil umano sa prostate enlargement, hypertension 2 at high cholesterol. Kaugnay nito ngayong araw nakapagpiansa rin si Senador Marcoleta sa kanyang kasong paglabag sa Presidential Decree No. 46 sa 1st, 3rd at 4th Divisions ng Sandigan Bayan. Submitted for resolution na rin ang kanyang motion sa usapin ng kanyang suspension bilang senador sa gitna ng kanyang kinaharap na non-bailable plunder case. Sa nasabing pagdinig, kinwestiyon ng kampo ni Marcoleta ang jurisdiksyon ng Sandigan Bayan sa kaso. Anila, election-related ang pagtanggap ng 75 million pesos ni Marcoleta, kinadating Congressman Mike Defensor, Joseph Espiritu at Aristotel Viray, kaya COMELEC ang may jurisdiksyon dito. Pero ayon kay Associate Justice Ronald Moreno, naglabas sila ng warrant of arrest dahil nakakita sila ng probable cause sa kaso. Ngayong araw din ang unang araw ng bail hearing ni Marcoleta at kapwa-akusado kung saan ipinresenta ng prosekusyon si COMELEC Political Finance and Affairs Department Attorney 3, Victoria Besinio. Dito, ibinunyag ni Besinio na si Marcoleta ang nagbigay ng pagkakakilandan ng kanyang donors dahil sa isinumiting position paper ng senador, naka-attach ang tax returns at bank payment slips ni na Defensor, Espiritu at Viray. Ayon kay Atty. Besinio, tinerminate ng poll body ang investigasyon laban sa senador dahil hindi na maituturing na election offense ang kabiguang magsumite ng campaign contributions matapos ma-repeal ang Section 109 ng Omnibus Election Code. Itinakda ang susunod na bail hearing ni Marcoleta at tatlong iba pang akusado sa September 10 kung saan inaasahang magpepresenta ang prosekusyon ng tatlong opisyal ng Bureau of Internal Revenue bilang testigo para i-execute ang kanilang judicial affidavit, i-authenticate ang tax declaration documents at iba pang kaparehong donasyon na natanggap ng kampo ni Marcoleta bukod pa sa 75 million peso donation. Para sa Agenda, John Riz Galata, Bilyonaryo News Channel.
10: Ipinag-utos na ng Sandigan Bayan sa PNP General Hospital ang pagpapalaya kay former DPWH Secretary Manuel Bonoan. Pinabura ng korte ang hiling ng legal counsel ni Bonoan na maglabas na ng release order para sa kanyang kliyente. Una nang pinahintulutan ng Sandigan Bayan ang pag-discharge sa dating kalihim sa kasong graft at plunder kung saan kapwa akusado niya si Senador Jinggoy Estrada. Isinailalim si Bonoan sa hospital arrest sa PNP General Hospital dahil sa samot-saring medical condition.
3: Off the hook ang entrepreneur and partner ni Nadine Lustre na si Christoph Barriu. In a lengthy post, giniit ni Barriu that DENR and the Philippine Reclamation Authority found no reclamation or encroachment beyond the property boundaries of his Siargao resort. He claims the allegations of environmental violations are part of a smear campaign. It emerged kasi weeks after he made public statements about corruption and political intimidation in Siargao. Nakatanggap pa raw siya ng impormasyon na may external pressure umano sa DENR to investigate other properties connected to him and his family. A career milestone for George Clooney. The Oscar-winning actor received the Golden Lion for Lifetime Achievement sa 83rd Venice Film Festival. In his acceptance speech, pinasalamatan ni Clooney ang kanyang wife na si Amal and their twins. Biro pa ni Clooney, their two kids are the only people that thought he was good in Batman. On a serious note, the Hollywood star also used the opportunity to talk about the importance of free speech.
21: Stories are always dangerous to people who peddle in fear. The people who are afraid of books and music and stories, they're never the heroes in history. So yes, movies don't stop wars. They don't lower inflation, they don't fix elections, but they do something remarkable. They remind us that a stranger is never a stranger, and that he might just be the hero in somebody else's story.
3: George Clooney also raises concerns over artificial intelligence. At a press conference, the actor warned that advances in AI are making it increasingly difficult to distinguish truth from fiction. Challenge niya ito hindi lang sa publiko at films, but to journalists as well.
21: And worse than that, because you poisoned the well of saying maybe this is true, maybe this isn't, then when you see real things that are really true, people are able to say, well, that's fake. I would like to avoid being in a tampon commercial 20 years after I'm dead.
3: Bukod sa AI, may isa pa raw threat na nakikita si Clooney sa journalism.
21: The state of journalism is in question. Obviously, the richest people in the world right now are owning the Washington Post and Twitter and most of the places we get our information, and that is a concern.
7: Word war ni Senador Panfilo Ping Lacson at Senator Alan Peter Cayetano, uminit pa. At The Notebook, the musical, nasa Pilipinas na. Susunod yan sa agenda.

0: our brave attempt to reach the world and our bold commitment to serve the global Filipino communities have taken us beyond expectations. Wherever there are opportunities, there are Filipinos. And wherever there are Filipinos, your Bilyonario News Channel will be there. Brave, bold, and beyond. This is BNC, your Bilyonario News Channel.
1: Traffic check ulit tayo sa EDSA Ortigas flyover. Mabagal ang danoy ng mga sasakyan sa southbound lane. Moderate naman ang northbound lane. Patuloy ang bangayan ni Senador Panfilo Ping Lacson at Alan Peter Cayetano. Ang giit ni Cayetano, wala siyang galit sa kapwa senador kahit meron ito umanong demolition job sa kanya. Para naman kay Lacson, tuloy ang kaso. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T.
2: Yes, tahas ang tukong sinasabi na si Senator Panfilo Lacson ay gumagawa ng isang demolition job na isang trial by publicity at isa pong witch hunt sa siyudad ng Taguig.
3: Humirit na si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano laban kay Senator Ping Lacson kaugnay ng mga alegasyon nito sa umano'y illegal reclamation sa Taguig. Hindi raw makatarungang iugnay sa kanya at sa Taguig ang lahat ng proyekto at land titles na ngayon ay kinikwestiyon.
2: It's not only po unfair, but simply lang eh, if he cannot convince people, he will try to confuse people. So tayo naman baliktad. We will hate the sin but love the sinner. So wala pong galit, wala pong hate akong tinatapon kay Senator Lacson. Number two po, we will give clarity rather than confusion. So iisa-isahin natin yan sa tamang venue. Pero yun po, tuloy natin inanayaan kayong lahat.
3: Muling dinepensahan ni Cayetano ang mga lakeshore development sa Taguig at malaki raw ang naitulong nito para mabawasan ang matinding pagbaha sa lungsod. Sinabi naman ng senador na isa-isa niyang sasagutin ang mga paratang sa tamang venue, pero hindi umatras si Lacson. Pathetic kung ituring ng senador ang anyay, quote, quacking ni Cayetano sa Facebook Live. Akusahan man daw siya ni Cayetano ng politically motivated witch hunt, fake news at trial by publicity. Tila quaking in his boots na raw ang minority leader tuwing may ebidensyang lumilitaw kaugnay ng issue. Marami na raw na ipadalang testimonial at documentary evidence ang kampo ni Lacson sa ombudsman. Kabilang dito ang records mula sa DPWH, Philippine Reclamation Authority o PRA, Land Registration Authority at mga General Appropriations Act. Una nang sinabi ni Lacson na hindi bababa sa 3.7 billion pesos ang nasayang na public funds sa mga proyektong nasa bahagi ng Laguna Lake sa Taguig na iniuugnay niya sa umano'y illegal reclamation. Hiwalay pa raw dito ang kinikwestiyon niyang slow protection at flood mitigation projects sa Taguig River na iniuugnay naman niya sa double appropriations at umano'y ghost projects. Sa bahagi ng ombudsman, wala pa raw sila sa fact-finding stage. Vina-validate pa lang nila ang mga impormasyon isinumite sa kanila kasama ang legal, historical at technical aspects ng mga kinikwestiyong proyekto.
4: Legal reclamation is something that's being done in our country by many people and matikas talaga ulo. This have to be reverted to the national patrimony kasi ang dagat, dagat yan. Pag tinambakan yan, ang tingin pa rin dyan, para sa taong bayan pa rin yan, hindi pwedeng ariin ng tao yan. Kaya it has to be reverted. Basta illegal reclamation. Dapat yan reversion lang talaga yan. Dapat yan bumalik yan sa Republika at hindi pwedeng ariin ng mga tao yan.
3: Ang naunang sabina na inilabas daw ng kanyang tanggapan ay para sa validation ng impormasyon. Hindi pa raw pwedeng sumugod ng sumugod sa ngayon ayon kay Remulla. Para sa Agenda, Hannah T. Bilyonario News Channel.
1: Gusto na ring matapos ng prosekusyon ang impeachment trial ni VP Sara sa lalong madaling panahon. Kaya naman, plano nilang tutukan na lang ang umano'y unexplained wealth ng bise matapos ang issue ng confidential funds. Yan ang agenda report ni Joan Manalo.
5: Mas compelling o mas malakas daw ang ebidensyang maipipresenta mula sa Article 2 ng impeachment na tumatalakay sa umano'y unexplained wealth ni VP Sara, ayon kay House Prosecutor Terry Ridon. Kaya nais daw sana ng prosekusyon na tutukan na ito pagkatapos ng diskusyon tungkol sa Article 1 o ang umano'y paglustay ng bise ng confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd.
6: Ang tingin ho namin kasi syempre mahalaga din po talaga sa publiko at sa amin yung pong matapos na sa pinakamaagang panahon yung pong presentation of evidence at kung kailangan din pagpasyan, ano ho ba yung pinaka-compelling na mga articles, no, as of today.
5: Dalawa na lang sa apat na articles of impeachment laban kay VP Sara ang hindi pa natatalakay sa Senate Impeachment Court. Ito ang Article 2 tungkol sa umano'y unexplained wealth ng bise at ang Article 3 tungkol naman sa umano'y bribery na kinasasangkutan ng mga opisyal ng DepEd.
6: So dalawa na lang naman yung pinagpipilian eh. Sa totoo lang, either bribery or unexplained wealth. No? And siyempre speaking as the lead of unexplained wealth, tingin ho namin mas compelling yung pong charges ng unexplained wealth, but not to say na hindi ho mahalaga yung pong charges under bribery.
5: Nauna nang ipinahayag ng House Prosecution Panel na pinag-iisipan nilang tanggalin ang third article of impeachment kaugnay ang bribery para makatulong sa pagpapabilis na impeachment trial.
6: The reckoning date for it would be around the last day of presentation of evidence for confidential funds misuse. So, ayan po. So, hopefully, within the next week or within the next 2 weeks, mapagpapasyahan na po yung bagay po na yan.
5: Ganito rin ang naging pahayag ni House Lead Prosecutor Gervais Luistro. Anya, kaysa sila ng Senado sa pagpapaikli na impeachment trial dahil ayaw na rin nilang mapagod ang taong bayan sa tagal nito. At target pa rin anya nilang matapos ito bago magpasko.
7: Well, tinitingnan din natin yung nauna nating na-present kung satisfied ba tayo na established ba yung mga facts which we want to be established, no? Ganun din yung importance ng articles. We have this confidential fund already na pertaining to both the OVP and the DepEd. Siguro we focus on something else as part of our consideration.
5: Dagdag ni Luistro, kumpiyansa na rin ang prosekusyon sa bigat ng mga ebidensyang nailatag sa presentasyon ng fourth article of impeachment tungkol sa umano'y grave threats ng bise sa Pangulo at iba pang top government officials at maging sa second article na tungkol sa maling paggasta ng OVP at DepEd confidential funds. Para sa Agenda, Joan Manalo, Bilyonaryo News Channel.
8: Pinapareview ng ilang senador ang voting threshold para sa conviction sa impeachment trial ni VP Sara. Ayon kay Senate Majority Leader Mig Subiri, dapat i-adjust ang bilang ng boto dahil hindi kumpleto ang 24 senators. Ito'y kasunod ng pagkakakulong ni na Senators Jinggoy Estrada at Rodante Marculeta at pagtatago ni Senador Bato de la Rosa. Nakatakda sa 16 votes ang kailangan para sa conviction ayon kay Senador Francis Cheese Escudero. Tingin ni Zubiri, posibleng umabot sa Supreme Court ang usaping ito.
9: Masaya si US President Donald Trump na balik Britain na sina Prince Harry and Meghan Markle. The couple lived in America for 6 years after quitting their royal duties. But last week, the Duke and Duchess of Sussex surprisingly returned to the UK kung saan mag-aaral ang kanilang mga anak. President Trump says hindi siya fan na Harry and Meghan at kung siya raw ang royal family, hindi niya raw sila pababalikin.
10: I thought they treated the royal family with great disrespect. I didn't like it. I didn't like the way she acted. I thought she was terribly disrespectful to the Queen, to King Charles.
9: Binuhay muli ang iconic love story ni Noah at Ali, this time sa theater stage. Tampok pa sa The Notebook, the musical, ang talentong Pinoy. Yan ang Agenda Report ni Tin Matro.
11: From the pages of a novel to a blockbuster movie, and now in the theater stage. Nag-international premiere ang The Notebook, the musical sa Samsung Performing Arts Theater sa Circuit Makati. Hango ito sa best-selling novel ni Nicholas Sparks at sa 2004 film na pinagbidahan ni Ryan Gosling at Rachel McAdams. Pero this time, ibang klaseng emotional experience ang mapapanood dahil hindi lang dialogue at acting ang puhunan, kundi live music at vocals. Ayon kay Marky Strome na gumanap bilang Lon Hammond Jr., very special sa kanya ang novel na ito.
12: This is the first ever story that I watched after my first ever breakup. So, it's very special to me. Ang dami kong iyak dito sa show na to. Years later, different experiences, to be able to experience it every day. Oh my gosh, grabe ang iyak ko araw-araw.
11: Bida rin sa musical si Morissette as Middle Ellie, marking her return to theater matapos ang mahigit isang dekada.
13: Yes, honestly, I'm just so happy to be doing theater again. And I feel like from this point on, hahanap-hanapin ko na siya. But like my experience just working on with TGA first and foremost, and just The Notebook, the musical, everybody, the cast and crew, sobrang nakaka-inspire. And everyone's so passionate, hardworking, and generous.
11: Present sa red carpet, si veteran theater actress Carla Guevara La Forteza. At natanong siya kung babalik na ba sa girl group na Cat's Eye ang anak na si Sofia La Forteza.
14: I'm not at liberty to say, but just keep praying for her and keep sending her positive vibes, because that feeds her to become stronger and to really, really work hard to be back on that stage to make everybody happy.
11: The Notebook, the musical, will run until September 20th.
15: At dahil Pinoy ang magdadala ng kwento sa international stage, hindi lang love story ni Nanoa at Ali ang bida, kundi pati ang galing ng mga Filipino theater artists. Para sa Agenda, Teen Matro, Billionaire News Channel.
8: Mga kaso ng leptospirosis ngayong taon, higit 6,000 na. At driver's license ni Tiger Woods, suspendido. Susunod yan sa Agenda.

0: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunugan lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
0: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
2: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
3: Maganda man takbo.
2: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
0: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
4: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
0: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
5: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
6: Isa pang traffic check ngayong Thursday rush hour. Sa EDSA Mega Mall, bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Halos 400 na ang namamatay sa sakit na leptospirosis. Kaya naman plano ng MMDA na pagmultahin na ang mga nagtatambak ng basura na isaring sanhi ng mga pagbaha. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor.
7: 6,253 na ang nagkaka-leptospirosis sa buong bansa mula January hanggang August 2026. 378 ang namamatay. Sa briefing ng MMDA at DOH kanina, sinabing posibleng dumami pa ang bilang ng kaso. Kasi simula pa lang daw kasi ng incubation period ng Leptospira bacteria sa 2nd bugso ng pagbabaha noong August 29. Bukod dito, may inaasahan pang mga bagyo na darating. Ayon din sa DOH, hindi lang sa paglubog sa baha nakukuha ang leptospirosis, maging sa putik na mula sa baha, sa tubig mula sa alulod na pinamumugaran ng mga daga, at maging sa kontaminadong pagkain o tubig na nakaimbak sa bahay. Dagdag ng mga eksperto, di lang sa mga sugat pumapasok ang Leptospira bacteria, maari rin sa mga mata, sa bibig at maseselang bahagi ng katawan. Isa si Alma Rufuera sa tinamaan ng leptospirosis infection. Naglaba lamang daw siya sa labas ng kanilang bahay, paalang niya ang nababad, pero makalipas lang ng 2 ay sobra nang sumama ang kanyang pakiramdam.
8: Natatakot ako kasi sabi nila, ano daw pihira na daw mabuhay ng ganun na sakit.
7: Isang linggo ring tumagal si Alma sa NKTI at nakapag-dialysis na siya. Hinihintay na lang niya ngayon ang kanyang discharge order. Ayaw ng DOH na mag-self-medicate ang mga pasyente, lalo't mas accessible na ngayon ang prophylactic medicine na doxycycline.
9: Gusto nating maiwasan yung resistance sa mga antibiotic. Antibiotic ko kasi ito. So, hindi pwedeng left and right we take it kasi pag naging resistant na tayo dyan because lagi natin nagtitake kahit walang reseta or kahit walang advice ng doktor o health worker, naging resistant tayo, hindi na uubra sa atin yung antibiotic na yan. So kailangan mas mataas na ng antibiotics na mas mahal. Okay, so ulitin ko, no, ang doxycycline kasi is an antibiotic, so it is a prescription drug.
7: Sa parte naman ng MMDA, pinagpaplanuhan na nila ang pagpapataw ng parusa sa mga nagtatambak ng basura na isa ring sanhi ng pagbabaha.
10: Sa aming palagay, ang mas epektibo kisa sa penalty ay yung lifestyle change. Yung pong pagbabago ng mentality ng ating mga kababayan na responsibility mo rin yung basura.
7: Dagdag ni Artes, matatapos na ang feasibility study sa gagawing rain catchment and detention basins. Ito ay inaasahang sasalo sa tubig ulan para makabawas sa pagbabaha. 39 ang identified areas pero 5 muna ang priority na agad tatapusin. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.
3: Nasabat ng Bureau of Customs ang mahigit 162 million pesos worth of kush o high-grade marijuana matapos ang inspeksyon sa Subic Bay Yacht Club. Kasunod ito ng natanggap na impormasyon ng BOC ukol sa distress signal mula sa Thai at Malaysian crew members ng isang yate. Aabot sa higit 98 kilos ng kush ang tumambad sa mga operatiba.
11: Tiger Woods strikes a plea deal in his DUI case. As part of the agreement, suspendido ang kanyang driver's license for 5 years. He also agreed to pay $1,500 in fines. Present mismo ang 15 times major champion sa kanyang change of plea hearing alongside his girlfriend Vanessa Trump. Woods initially pleaded not guilty to charges stemming from a rollover crash back in March. At the time, pumasa siya sa isang breathalyzer test but he declined further testing for other drugs. Isa sa mga pinakamalaking pangalan sa Broadway at Global Theater ang Tony Award-winning Pinoy na si Clint Ramos. But diit niya, his journey wasn't that easy. Narito ang exclusive Agenda Report ni Ferdy Salvador.
12: I think that was Cebu for me.
13: Mula Cebu hanggang New York, mahaba na ang narating na Tony Award-winning designer at creative director na si Clint Ramos. Pero hindi niya nakalimutan ang kanyang pinagmulan.
14: I don't know. Like, I think it's such a magical place, you know. I go home every year. I was born and raised there. And there's just something about the mix of, like, I think the proximity to the sea, but also kind of like a really old kind of society, yes. But also this like love for joy, you know, that I don't know. I think that's the Cebu formula for me.
13: Nung una, hindi talaga theater ang plano ni Ramos. Galing siya sa pamilya ng mga abogado at politiko. Pre-law ang una niyang pinili. Pero isang drama club at protest theater ang nagbago sa kanyang direksyon.
14: I fell in love with the power of the theater. I fell in love with this sort of immediate kind of rush and high.
13: Mm-hmm.
14: Not only with the making of it, but how we were affecting the people.
13: Mm-hmm.
14: You know, and so that, I was hooked.
13: Pagdating sa New York, hindi rin naging madali ang lahat. Hinarap niya ang racism at colorism at kinailangan patunayan ng may lugar ang isang Filipino sa global theater industry.
14: One of the first things I realized that I had to negotiate when I first moved to America was that all of a sudden I'm brown.
13: Pero sa halip na sumuko, hinanap niya ang mga taong tumanggap sa kanya at naniwala sa kanyang talento.
14: Go where the love is.
13: Mm-hmm.
14: Go where you're welcome. Go find your tribe and create work with those folks.
13: Noong 2016, naging kauna-unang person of color si Ramos na nanalo ng Tony Award for Best Costume Design para sa dulang Eclipsed. Ngayon, ginagamit ni Ramos ang kanyang karanasan para magbukas ng daan sa mga bagong artista. At sa pag-uwi niya, kasama niya ang The Notebook Musical na magbubukas ngayong araw sa Samsung Performing Arts Theater at tatagal hanggang September 20.
14: There's something really Filipino about The Notebook and the way we love, right? I think love for us is not just a feeling,
13: mm-hmm.
14: but it is this kind of idea of a deep, abiding connection with something.
15: Hi, I'm Clint Ramos. I'm the visual director for
13: Lincoln. At ang mensahe na gusto niyang maiwan sa mga manonood?
14: I want them to feel that there is value in loving somebody.
13: Para sa Agenda, Ferdy Salvador, Billionario News Channel.
11: Haze mula Indonesia, umabot na sa Cebu. At sikat na Harry Potter ball event, nasa Pilipinas na. Susunod yan sa Agenda.

0: Wherever Filipinos are, home is never far. Modern Bayanihan lives on through the stories we share, the culture we carry, and the voices that connect us. Now, the Bilyonario News Channel brings the Philippines closer to Filipinos worldwide through the Global Filipino Network. One digital home, one Filipino voice, for every kapitbahay beyond borders. Brave insights.
1: That's why I hate Ayuda.
2: Mga kalokohan nasa baba.
3: Tuloy na yan. Pakita ng mga ebidensya.
0: Bold political views.
4: Si Rowena Quezon, she also tried to exploit it.
5: Kasi ng mga Pilipino dito sa impeachment trial.
6: Kahit na ayaw kumagkaroon ulit ng kamag-anak sa Malacanang, it's also Senator Bang.
0: Conversations that go beyond the political headline.
7: Sino mga hula mo mga kakasol?
8: Hindi man kami sa kayo ni Jess Alimbawa.
9: Parang ano, medyo offensive yung ano ah.
0: Political Talks. Friday, 8 p.m.
10: Traffic check ulit tayo sa EDSA Guadalupe. Gapang ang mga sasakyan sa northbound lane. Mabilis naman ang southbound lane. Delikado na rin ang air quality sa ilang lugar sa Cebu. Umabot na kasi doon ang haze na dulot ng forest fire sa Indonesia. Narito ang agenda report ni Marianne Uy.
11: Sinuspindi ang face-to-face classes sa lahat ng pampublikong paaralan sa Talisay City sa Cebu. Ito ay matapos ideklarang hindi ligtas ang hangin dahil sa haze mula Indonesia. Mismo ang Environmental Management Bureau sa Central Visayas ang nagpalabas ng air quality monitoring. As of 4 a.m. kanina, nasa 241 ang air quality index. Ibig sabihin nito, ayon sa EMB, acutely unhealthy ang kalidad ng hangin. Kaya kahapon pa lang, inanonsyo na ng mga lokal na pamahalaan ng Cebu, Lapu-Lapu, Mandaue at Talisay na wala munang klase sa lahat ng public schools. Pero tuloy ang trabaho sa gobyerno. Marami nga lang nagsuot na ng face mask dahil nakaramdam na rin sila umano ng pag-ubo.
12: Bigla lang akong inubo, lagi na lang ako inaatake ng ubo, especially this morning. So very important na magmask just to make sure, no, we don't get whatever na magiging effect ng haze sa katawan natin.
11: Hindi na rin itinuloy ngayong araw ang pagtipon-tipon ng mga estudyante sa Talisay City para sa press conference. Wala pang impormasyon kung hanggang kailan na walang face-to-face class sa mga pampublikong paaralan sa Metro Cebu. Para sa agenda, Marianne Uy, Bilyonario News Channel, Cebu.
10: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC Resident Meteorologist Benison Estareja. Benison.
13: Pinky, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Pilandok or Krovan kanina alas 4:30 ng umaga. Patungo na ito ng Southern Japan at mananatili sa paligid ng Okinawa Prefecture hanggang sa araw ng Lunes. Samantala, bagamat nalusaw na ngayong hapon ang low pressure area dito sa labas ng ating PAR, isang panibagong LPA po ang nabuo malapit dun sa nauna. At huling namataan, more than 2,000 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Ayon sa PAGASA, kikilos ang LPA patungo sa direksyon ng Bagyong Pilandok or Krovan at posibleng lumapit o saglit na dumaan sa ating area of responsibility mula Biyernes hanggang Sabado. Si Pilandok at ang bagong LPA po ang hihila sa hanging habagat ng ilang araw, kaya ka-weather magiging maulan pa rin sa Luzon at Western Visayas hanggang early next week. Sa katunayan, may aasahan pa rin pong 50 to 100 millimeters na ulan sa susunod na 24 oras sa western section po of Luzon, including Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet at mga probinsya pa ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Posible pa rin sa mga lugar na iyan ang paminsan-minsang malakas na ulan hanggang Biyernes ng hapon. Kaya ka-weather, patuloy na mag-ingat sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Bukas, September 4, araw po ng Biyernes, asahan pa rin ang paminsan-minsang malakas na ulan sa maghapon dahil po yan sa habagat dito sa Metro Manila at maging sa buong Ilocos Region pa rin, Cordillera Region, Central Luzon, Calabar Zone at halos buong Mimaropa. Kaya sa mga lalabas po ng bahay bukas, magbaon pa rin ng payong, kapote o bota kung susuong sa baha. Habang dito naman sa Cagayan Valley at sa Bicol Region, medyo umaaraw pa ang panahon sa umaga. Ngunit may asahan pa rin light to moderate rains pagsapit ng hapon o gabi. Sa Visayas at Mindanao, patuloy na iiral bukas ang maaraw at mainit na panahon sa maghapon. Meron pa rin mga lugar, kagaya po ng Western Visayas at Negros Occidental, na uulanin bukas, kaya mainam pa rin na magdala ng payong or kapote. Habang sa mga probinsya, gaya ng Zamboanga del Norte, Surigao Provinces at Agusan del Norte, posible pa rin umakyat sa delikadong antas na 42 degrees Celsius o higit pa ang maramdamang init. Kaya huwag namang kalimutan ang inumin tubig, payong at sumbrero. Ka-weather, limang araw matapos ang wildfire sa Indonesia, patuloy na nakaka-apekto ang haze at smog sa malaking bahagi ng bansa. Base sa satellite images ng South Korea, kitang-kita ngayong Huwebes ang makapal na usok sa isla ng Borneo at ang hazy conditions sa Visayas at Mindanao, bunsod ng wildfires sa Kalimantan, Indonesia. At dahil sa umiilan na southwest monsoon o hangin nagmumula sa Timog Kanluran, nagkakaroon po ng tinatawag na transboundary haze sa ating bansa, kung saan nalilipat ang pollution sa hangin mula sa karating na bansa kagaya ng Indonesia. Ayon sa PAGASA, iiral pa ng 1 to 2 weeks ang hanging habagat, kaya kung magpapatuloy pa ang sunog sa Indonesia, posibleng 1 to 2 weeks din po ang itatagal ng haze sa bansa. Ayon naman sa Environmental Management Bureau ng DENR, as of 5 p.m., nasa very unhealthy at acutely unhealthy na ang kalidad ng hangin sa mga probinsya ng Iloilo, sa Cebu, na mention na po kanina, gayon din sa Lanao del Norte at sa Misamis Oriental. At yan muna napapanong balita ngayong Huwebes. Ako po inyong ka-weather Benison Estareja na nagsasabing, ang swerte darating sa tamang panahon.
2: Mas madali nang bumiyahe pa Russia at ilang bansa sa Europa, tulad ng UK, Greece at Switzerland. Alamin kung paano sa agenda report ni Maika Razon.
14: Everyone can fly in Europe. Official ng co-chair ang Air Asia at largest low-cost airline in Turkey na Pegasus. Kaya kung pangarap mo raw makita ang historical streets at breathtaking views sa London, Athens, Zurich, Moscow at Ankara, mas madali mo na raw itong mapupuntahan.
15: Today, we have flights from Manila serving into Kuala Lumpur and also from Cebu calling to Kuala Lumpur. So with that, you can actually book the connecting flight. We call it the co-chair flights from Kuala Lumpur into the five destinations that I've just announced.
14: Magdadagdag din daw ng additional 7 flights weekly mula sa usual na 4 lang na flights. Excited naman sa announcement na ito ang Pinoy tourist sa Malaysia na si Mary Tone, dahil magandang opportunity raw ito para makaranas ng iba pang kultura.
16: Magandang opportunity pag ma-immerse mo yung sarili mo sa mga ibang bagay, sa mga ibang experience. And after all, kahit may mga risk, may mga hassle ka na ma-meet along the way, parang ma-overcompensate yun ng mga good experiences mo sa pupuntahan sa Dubai.
14: Si May naman naniniwalang hindi sayang sa pera ang pagbiyahe.
17: If you travel, you're just wasting money, then actually it's not. You're actually expected for living your own life of this being traveled.
14: Naniniwala si Mary Tone at May na dapat ang mga oportunidad na dumadating ay dapat ginagrab, gaya na lamang ng Stoya ng AirAsia Airlines.
18: Nandito tayo sa LED View, ang head office ng AirAsia sa Malaysia, na kung saan nakadisplay ang 1 Malaysian ringgit na ito na pinambili daw ng founders nito sa kumpanya noong 2001. Habang nasa bingit ito ng pagkalugi, ngayon, maabot na ng bilyon ang kinikita nito taon-taon. Para sa agenda, Maika Razon, Bilyonaryo News Channel.
19: Bagong trailer ang upcoming Harry Potter TV series ng HBO. Tampok sa clip ang ilang well-known moments from the book and OG films, tulad ng Quidditch, paggamit ni Harry ng invisibility cloak at ang sorting ceremony sa Hogwarts. Bida sa lead role ang newcomer na si Dominic McLaughlin, while Alastair Stout and Arabella Stanton play Ron Weasley and Hermione Granger. Harry Potter and the Philosopher's Stone will premiere on Christmas Day. Ilang months pa bago ang inaabangang TV series, but may early Christmas gift na for fellow Potterheads. Hindi na kasi kailangan mga ibang bansa to experience one of the Wizarding World's most beloved traditions. Yan ang agenda report ni A.B. Azunich.
20: From the big screen to real life, one of Hogwarts' most iconic celebrations has now made its way to Manila. Harry Potter, a Yule Ball celebration, transforms the space at Solaire into a winter-themed ballroom, bringing fans closer to the wizarding world.
1: I'm fully immersed in, you know, bringing live entertainment experiences here. It's a passion of mine, and I know that the Philippines is, you know, the number one country in the world, in my opinion, for people that love entertainment. Look at the great entertainment, you know, the singers, you know, the dancers, the actors that are here.
20: Sigurado raw na mag-e-enjoy ang buong pamilya sa experience.
1: Knowing how the Filipino people are, and they want to enjoy themselves, and of course, you know, we have the longest Christmas season anywhere in the world, and this appeals to, you know, kids, you know, families, Potter fans, non-Potter fans.
20: But the Yule Ball is more than just a winter-themed setting. Guests can choose their Hogwarts house, join wand activities and competitions, and learn the champion's waltz before hitting the dance floor.
21: Over the past more than 20 years, we've been enjoying

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!

0: radio ko.
1: Kampiyon na radio!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
4: Isipon yung orasan, oras sa Pilipinas, alas 7.33. Ang oras, builog lang inadulong sa inyo sa kaluhan sang Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
5: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance, alagang di magkukulang.
4: Pagsumuman, ginadulong sa inyo sa kaluhan sang Klinika DTX500, the superior antioxidant. Kagbuilog man, ginadulong sa inyo sa kaluhan sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kagi nadulong sa inyo sa kalwan sang Mighty C, the alkaline base ng vitamin C, extend food supplement for men, kag sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
6: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. Programa nga magahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch. Ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kagkaroon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
4: Saliwat, mayong gabi sa aton ng mga pinalangga ng mga taga Palamati. Mayong gabi sa bilog ng Western Visayas. Mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay, sinaton syudad sa pito taran ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sa Lapos, Lapas Haro, Mandurriao, Mulo, Arevalo City proper. Kag sa aton mantanan ng mga taga Palamati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog ng probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kakaprobinsyahanan sa ringaton pinalanggang probinsya. Sa mga taga probinsya sang Guimaras sa Negros Occidental, Kapisaklan kag Antique, sa mga taga Romblon Ormoc kag Masbate. Lakip na sa mga taga isla sang Palawan, Camindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag sa Luzon, Visayas kag Mindanao. Sa inyo tanan-tanan mga ka K5, mayong gabi na. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan, K5 Nightwatch.
8: K5 Nightwatch. June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. Nightwatch.
4: Sa kinandan mga ka K5, diri sa aton nga pagpangalagad, iwa kita ang mga talakay na sa nga pila ka madagko ng mga issues, mga top stories of the day sa nga balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init ka nagabalingasong mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalaga. Sa kinaandan, mangin kaupon na aton karon ang mga balita na kag information halin sa aton nga mga KK5 patrol reporters na ikangtaran sa ilang natipon nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Pod na aton karon sa patrol, K5 Kim Kaluyo. Samtang manginkaw po maton karon ang mga balita o mga information na gikan sa ibang panaton ng mga K5 reporters o po kita sa City Hall. Kung naton si K5 Jenny Kauyunan, mga balita naman na tipo ni K5 Karen Badilla. And of course, mga pila ka mga information, mga on-dispat reports, mga flash reports na gikan sa ato sa ibang pa ng mga reporters with K5 Aaron Lloyd Rifuyo and K5 AJ Cordova. Sa akin andang pila magkaroon ka mga follow-up report ka mga pila ka mga dalagko nga mabalita sa balita nasyonal kag balita international kung naton si K5 Sanipunay sa aton nga K5 News Center. Sa kinandano po naton rin sa technical side K5 Andre Lapastura. Ako naman ang inyo K5 John Alojado Kapulot. Naga-welcome gid sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangaragad mga K5, today is a Thursday, September 3. Tayang ko lang malawag September 24 ba? Kada puga bilik sang ilikid. Dali na tani ma. Finding si Uzi na yon ba? September 3 mga K5 2026. Ika-webis na ito subong edisyon. Diri sa ito siling pag-pangalagad mga K5 sa mga pila na karon ka mga daragko nga mabalita ka information. Nga ito ang pag-atalakayon. Diri sa ito siling pag-pangalagad mga balita lokal, nasyonal, kag international. Sa mga balita international, una kita anay mga K5 sa mga balita international. Sa Nepal, no? Ang flash flood sing nagluntad sa Nepal. Masubra na sa 1,000 ang mga nagkaramatay sa isip sang ginahiwat karon padayon nga ginahiwat nga inang search and rescue mot ko may rescue pa wa nagwala may ara pa no search rescue and retrieval operation nga ginapatigayon sang mga rescuers dito mga K5 sa Nepal. Masubra na mga K5 sa 1,000 ang death tolls. Bochilingon ang naisip nga mga na-retrieve na ng mga bangkay. Nagasubra na sa 1,000. And then may mga ara pa nga nabilin na ginahimo karon nga ginapangita pa bangod kay still missing ang mga lapit-lapit pa sa 4,000. More or less 4,000 pa ka mga tawo ang ginapangita mga K5. So ang mga nakita nga mga na-retrieve nga mga bangkay masubra na sa 1,000 mga K5. Pero may mga pila pa mo mga lapit-lapit or more or less mga 4,000 ka mga tawo pa mga K5 ang ginapangita pa until now. Ha? Nga gina-report ara sa listahan sang inang mga nagapatigayon sang search and rescue and retrieval operation sang mga kwan dito no sang Nepal government agod nga matigayon nga ma-retrieve ang iban nga iban to magin pang retrieve mga K5 ni try pa i-describe pero sus yara to magin pang retrieve yung mga K5 nga ang ilang katunga sang lawas siya why na mo. So mga K5 no so amo ini ang latest nga balita dito sa Nepal samtang sa Hormuz Strait sa nga ginaklaim sang Iran mga K5 Hormuz Strait nga ginaklaim sang Iran nagbalik naman tong binakbakanay nagbalik naman tong girahay sa tuha sang US kag sang Iran bangod sang dito naman nagbinakbakanay sa may Hormuz Strait kag sa balita may naglabay dito nga barko nga nagasakay ang aton sini nga mga kauturan nga mga seaman mga K5 nga binomba dito sa may Hormuz Strait mga K5 may report nga may ara nga duha ka mga Pilipino ang nagkaramatay ng mga seafarers. Hasta subong ginaimbestigaran. Ibaloon kung bala anugin ang ginhalinan. sang kamatayon sing duha ka mga Ciferes kukulandog ibalang natabo. Ah, mga ka-K5 nga naiguan iya sang bomba ang barko nga ginasakyan sining aton nga mga kauturan nga mga Pinoy nga mga Ciferes. Mga ka-K5. So aton manakaroon nga kagabangon sini sang pagsiklab na maliwat sang giyera dito sa Hormuz Strait dito sa Iran. Mga ka-K5, sa masunod nga simana, magasaka na maliwat ang presyo sang gasolina, krudo kag iban pa nga mga petroleum products. Ginabulubanta, magasaka ini sa mga masubra sa apat na maliwat ka pesos ang iasaka sang petroleum products. Ilabi na gid ang diesel nga sa diin. Daw amo ini ang majority nga ginagamit sang aton nga mga kauturan nga may mga salakyan mga ka-K5. Dos Maria ihunis tigada po ni Santissima. Te, ano'y muon ta sini? Grabe na gid nga pag-antos ni may ara ko isa kakilala. Sino ganito nga kon nga na sugata nga gapanghakroy man. Tapos papanghakroy ha, may nagasunod siya nga nakabati. Ya, bi pa nilagi abi ni siya si Kwano. Siling ko nga o. Yang panghakroy ya, niya muni o. Siling nga nanon lang siya niya daw naging kaluwasan ni kalampuasan ng aton nga pungsod ni ng Pilipinas ni. Yan o na lang ni man. Siling ko ti base kon amugid man na sigurong iya nga nakita kagin ang pamangkot. Ikay nga abang o sa sitwasyon. Sipad nyo bala mga kakipap ang sitwasyon sa aton nga Pilipinas subong o. Number one, mga ka-K5, no? Number one, hindi na makontrol sa ato nga gobyerno ang pagsaka sa petroleum products. Sa din, amo ini pinaka numero uno nga ginahalinan kung nga gasaka ang mga presyo sa mga balaklon. Number two, ang saka sa presyo sa kuryente o kon elektrisidad. Ang pinakamasakit pagidiri mga ka-K5, kay kumpurmi nga nagtaas ang presyo o nagtaas mga ka-K5 ang balayran sa kuryente, pinakamasakit diri sa aton niya sa may Western Visayas, ilabi na gidiri sa Panay Island. Kag sa bilog nga Western Visayas, dalas-das pagani pati Mindanao. Nga, mahal na ang kuryente, mga ka-K5, kulang pa sa supply. Na, amo na pinakamasakit na. Ha? Ha? Mahal na ang kuryente, kulang pa kita sa supply. Amo nang pinakamasakit nga ginabatyag ta subong. Kay mahal na ang kuryente, kulang pa kita sa supply sang kuryente. Halos adlaw-adlaw, mga ka-K5, may brown out nga nagakatabo, hindi lang kay sa Iloilo City, kundi sa mga kabanwahanan sa bilog nga Western Visayas including the Negros Island Region and Mindanao, Palawan. Naigo mga ka-K5 sini sang kakulangon sang supply sang kuryente nga ang aton sini ya mga ka-K5 nga mga grid ang aton nga mga generator sa mga naga-supply diri sa aton. Kulang ya katama para sa aton diri. Oh, kayang-kaya tamantani magbayad bisan nagmahal pa. Ang problema mga ka-K5, supply gidya sang kuryente. Ang ginakulang diri sa aton subong. Oh, nga until now, dapat supposedly i-brought out na ini sang aton nga mga mamalidha o kung sang aton mga ka-K5 nga mga kongresista kag mga senador most especially ang aton nga mga representatives diri sa Western Visayas. So may isa kabilog way sa magatindog sa kongreso to kag magsinggitan nga I would like to pass a house bill or bisan-isan na lang ka privilege speech mga ka-K5 ang ihambal sa congressman to nga maghambal siya na magduso sa isa ka-resolusyon na imbestigaran ang mga generator sang power or mga power generators mga ka-K5 nga ginakulang ka ginakulabos ya sang kuryente o kung supply sang kuryente ang Visayas kag Mindanao, most especially diri sa aton sa Western Visayas Region 6 and Region 18 ang Negros Island Region, mga ka-K5. Tapos ang aton mga ka-K5 nga DOA secretary taga diri pa sa aton sa Western Visayas, taga diri pa sa aton sa Western Visayas ang DOA secretary ta, mga ka-K5. Pero nawala sang may mahimo, wala sang may ginama ni obra, wala sang ginahimo kung ano ang mga himuon nga mga tikang para mahatagan ini sang pagtamod ang problema naton sa kuryente dire. Adlaw-adlaw makita naton sa Facebook nga ginapost ang aton nga mga pumuluyo nga adlaw-adlaw naga-cause ang brownout. Ga-brown out sa ila, dugay-dugay masigas sa ilo naman to sa piyak nga lugar. Ga-brown out naman to, dugay-dugay masigas sa ilo naman sa piyak nga lugar. Sa malipot nga sugilanon, amo ni siyang epekto sa ginatawag naton nga manual load dropping. Mga ka-K5, oh, nga ang nga nagkatabo ang manual load dropping. Tungod mga ka-K5 sang ginakulang na kuryente na ginasupply diri sa aton sa Western Visayas. Oh? So anong mahimo sa nga aton nga mga opisyal? Ang mga congressman ta, ano? Din ka mo gatutok? Ha? Kay Sara Duterte? Din ka mo gatutok? Mga ka-K5? Wala gid kun imulan taon mga ka-K5? Wala sang makuha nga benepisyo nga aton nga mga pumuluyo parte sa sining impeachment nga ini. Oh? Ang makabenepisyo sa sining nga impeachment trial nga ini na ginagastuhan naton sang milyon-milyon kada adlaw. Ang makabenepisyo dire ang mga politiko nga mga buhisit ni nga mga UD patula nila ni ang ilang kaalyadong ilang grupo, ang ilang nga mga kapartido, ang ilang nga political career. Amo niya ang makabenepisyo sa mga buhisit nila ni. Kuway sang benepisyo hondre ang mga pumuluyo. Ang interes sang publiko wala di. Wala sang benepisyo hondre. Either ma-impeach man si Sara Duterte, mga ka-K5, anong benepisyo nabi sa mga pumuluyo ng mga yun ipatula, kamo nga mga congressman, kamo ka mga senador, kamo? Mga buisit, kamo? Yun ipatula. Hindi ka lang mapriso, abi, kung makasumbag ka sa mga senador ka congressman, kay Pep Andre. Hindi ka lang mapriso, may layi, abi, sa kasuguan, no? Yari kita, abi, kasuguan, nga kung makasumbag ka congressman, kag senador, nga mga tunto, kag mga wala pulos, hindi ka mapriso. Nagpunami kantos, Malacanang sa kwan, nagpunami kantos sa senado, kag sa kongreso, panapungulon sila tag isa-isa, blaw. Para nga matauhan para makabugtaw ni mga buisit nila ngani. Mga yudi patula nila ngani. Kuryal na sa iban nga mga congressman nga mga matarong ha. Mga ka-K5. Hindi ni tanan-tanan na ang aton nga gilag komentaryo ni hindi man ni kasiling ha. Dalas-das ni tanan-tanan. Mga ka-K5 generally kundi kung sino lang magkaraigo day. Kuno halos kilabanan sa ilaki pa bandi amugit. Kahililipos ang mga buisit nila man nga ati kong bibig sa mga yudipatula nila kay bastante ang ilang mga bulsa sang malita, mga lilintukin ka mga buro-buro ka mo. Oh, mga ka-K5, tanan-tanan na din ang mga kwan, nga mga galamiton, mga ka-K5, nga mga pang flowering words ginagamit na ang boton makabatsyag ni mga yudipatula nila nga ni, mga ka-K5. So amo ini mga ka-K5, kung ma-impeach si Vice President Sara Duterte, ano benepisyo namon bay nga mga ordinaryo nga mga pumuluyo bay nga mga yudipatuloy, i-explicar nyo? I-explicar nyo abi ni? I-explicar abi Jerbel Luestro? I-explicar abi inang sino pa ginang mga nagapuno-puno da? I-explicar abi inang Lores de Pinsor? Oh, hindi na natin sa lokal. Abi, explicar ni Lorenz. Wishit ka man. Oh? Di ba, K5 Andre? Oh, wishit man siya, no? Nahuhuna. Para duwa tayong pananglitan. Bochilingon, wishit ang ila sining mga ginapanghimo, ang ilang mga patakaran. Why kami a binipisyo, di? Dapat ang intrahan nyo nga mga yunipatula kamo kay mga maalam, mabalak kamo klase ka mga congressman, ang ibandi mga abogado man gani, mga mayo, magkamubala, mga honorable, magkamubala, mga buisit kamo, sang pagdalagan nyo nga mga yunipatula kamo, ang inyong ginahambal, na para kamo sa mga pumuluyo, maservisyo kamo sa mga pumuluyo. Te, lantawa, abi, karon, ang mga kakifive, sumaka bangon siyang gira dito sa Hormoz Street. Mga kaka-K5, sumaka ang mga presyo sa mga petroleum products. Huwag ka mo siya may ginaubrang mga yunipatula ka mo de. Bilang mga mamalidha. Oh, taas ang aton sininga palairan sa kuryente. Tapos ginakulang pagkita sa kuryente. Ginakulang kita sa supply sa kuryente. Mga kaka-K5, halos adlaw-adlaw ganto sa aton ng mga pumuluyo nga may brownout. Bangod siya ginatawag nga kakulangon sang supply sang kuryente, huwag ka mo siya may ginaubra nga mga yunipatula ka mo nga mga congressman ka mo. Oh, ang inyo nga gina-iskuher ang pagpatalsik to siya kay Vice President Sara Duterte. Oh. Dalimbawa matalsik abing Vice Presidente, ano nga mon nga mabinipisyo na? May binipisyo kami nga mga yunipatula ka mo? Ha? Kay ginahamba niyo si Sara Duterte, kawatan? Tinga ka mo! Hindi ka mo mga kawatan ng mga yunipatula ka mo! Sobra pa ka mo gani kagawatan, guru kay Sara! Lintokin ka, buro-buro! Di Black K5, Andre? Oh! Realidad, siya mong ginahambal ko? Oh! Sinabi mariak ng mga congressman da? Oh, be! I-explicar niyo sa amon! Kung ma-impeach si Sara Duterte, ginagastuhan nyo pa ng mga buisit kamo sa minilyon-milyon kada adlaw. Ang ginagasto nyo nga 125 million kada adlaw, nga ina nga apila na 25 million kada adlaw. Sa kada impeachment ng mga yunipatula kamo, kung gindugan nyo na bulig sa amon para nga ibayad sa kuryente, o kung ipanubuan ang presyo sa gasolina, gin-subsidize yung nabi sa mga presyo sa mga gasolina, mga kaka-K5, gin-panubuan nyo abi ang tax. O hindi gani, gindula nyo ang tax sa gasolina. Tiyo rin tanin, nubo amon balairan, nubo amon balaklon ng mga kuryente, ng mga kwan, na gasolina, makayadi pa sa aton ng mga kwan, ng mga mamumugon katulad sa mga driver. Ilabi kang labaw sa tanan, makabuhin man nini sa pagpanubo sa mga presyo sa mga balaklon. Kay kung pormi gasaka mga kaka-K5 ang presyo sa mga sang gasolina o kung krudo, gasaka man ang mga balaklon, no? Kay dira ginapatong sang ato sining mga negosyante. Oh, ang ilang ang ganansya na. Kaluluoy lang kami pirmi amon ng mga end users. Kami nga mga ordinaryo ng mga tao, kaluluoy lang pirmi sa ubra nyo ng mga yunipatula ka mo. Kami explicar nyo sa amon, anong mamon nga mabinipisyo ni mga lilintokin ka buro-buro ka mo, be? Mga bilik sang elect nyo nga mga congressman ka mo, ka mga senador ka mo, ang mga opisyal sang gobyerno ta, ano binipisyo na mo na? Nagdugang na ka mo gasto! Gasto ka mo 25 million kada adlaw! Sa sining impeachment na wala pulos! Nga waay man kami sa binipisyohon personal nga mga pumuluyo. Kami nga mga pumuluyo, wala kami na personal nga mabinipisyo. Either ma-impeach man o kung hindi si Sara Duterte, wala kami binipisyo da. Ang makabinipisyo da, kamo nga mga yunipatula kamo, nga mga politiko. Hindi Blackie 500? Ang inyong mga political career nga mga buisit kamo. That's why, kung may ara lang sang kasuguan na ang kutob sa mga ordinaryo nga tao makasumbag o kung makatampa sa mga congressman nga mga buisit nga mga traidor kang mga lampingasan, mga kakaifal, hindi lang kami mapriso, mga kakaibwas dayon makadoko sa may kongreso kag madampa kang manampuyong sa mga congressman nga mga buisit. Nalilintukin ka mo. Nawala huya ka mo. Ha? Ang problema ta subong perte ka na ko. Hamakon nyo, pila na kasimana, lapit na bulan. Binulan na mga kaki-five nga nga problema kita nga mga pumuluyo. Ilabi naging diri sa Western Visayas sa Region 6. Nga nga problema kita sang manual load dropping diri sang kuryente. May isa ka congressman, way ko kabate nga may nagtindog sa kongreso to. Kamaghambal nga gusto ko magpatawag sa isa ka investigasyon. Paimbestigaran naton ining aton nga mga generator, mga electric generators. O nga to sini nga mga power generators nga nga natabo ini nga ang Western Visayas ginakulang sang kuryente. Yo di patula bilik sang ilik. May ara na dira? Wala. Oh? Ay, gorom, dagan ko kung Rishman si Lilo City di ay. Para kung magdaw ko, ako nang maduso na to. Ito kay Linit na Kipay Bandrin, di ba? Ito kong lugot. Natawa nyo ba lang mga kikipay? Tood na! Oh? Realidad, ginambal ko sa inyo, hindi ba? May nagtindog? Wala! Oh? Problema, tani katama di! Halos adlaw-adlaw mga kikipay! Adlaw-adlaw may brownout nga nagaluntad sa aton. Diri sa bilog ng Western Visayas, affected ang Mindanao, affected ang Western Visayas, hasta ang bilog ng Region 6, hasta ang Negros Island Region, affected to. Sang brand out nga ini? Ha? Halos binulan na ini nga ginaproblema ta mga kakifag. Nung ka nga may isa ka explanation halin sa gobyerno ta, bisan sa mga congressman naton, di, may explanation sila sa aton, nga naghambal nga hindi kamo magkabalaka mga pumuluyo namon nga pinalangga angan-anganan nyo lang kay ginausisa na namon ni pasabton na po naton direng dapat manabak hindi kita pwede nga magantos dire nagadugo ang amon balatyagon kag tagipusuon nga mga congressman ninyo ha kun makita namon kag mabalaan nga nagaantos kamo sang kainit nagakapatay nga nagakaguba ang inyo nga mga pagkaon ang mga baligya nyo mga negosyo nyo nagakaguba bangod sa kakulangon sang kuryente ang iban nga mga balatian nun kinahanglanon nga magsuyop sang aso bangod kay nahapuon galalain. That's why ako bilang congressman ninyo nagadugo gid nga kun balatyagon sa inyo nga problema nga nagani gusto ko nga solusyonan ini pinaagi sa pagrepresent sa inyo sa kongreso. Oh? Kabati ko sina, kabati ka mo sa aton nga mga pumuluyo, nakabati ka mo nga may congressman nga nagamo sina, ang tanata congressman aton subong bisandiri lang sa aton sa lokal sa Iloilo, nung ka nga nakabati, tani! Ang nabatian ta sa mga buisit nila ni, kung paano nila mapatalsik si Sara Duterte. Ah, yung mga yudi patula nila nga ni, mga wala pulos, nga klase ka mga congressman, why good? Mga kakifive, ang ila ginapaminsan ang ila personal nga interes, ila binagin ang ila nga mga political career sa mga yudi patula nila. Wala nila yagi na isip kagina paminsar ang mga pumuluyo sa siyudad sa Iloilo, ang mga pumuluyo sa Western Visayas, ang mga pumuluyo sa bilog ng Pilipinas. Why ni sila yaga paminsar mga kakifive? Ha? Abi ko anay maghambal kamo kung magara kamo magpangampanya kamo di Black K5 andi magpangampanya sila. Magsaka sila ka magsaka sa babo intablado uyat mikropono kamo maghambal nga ako nagpadalagan bilang congressman tungod kay ako gusto gid nga magserbisyo sa inyo nga mga pumuluyo. Sila isang sabat sa akong amigo. Nge nyo eh. Ang kabilik sang ilik nyo eh. Ang kayo di patula nyo eh. Muriunis, tigrapon siya. Ginakuom ko lang kamot kung saka ugot ko subong. Oh, may 500. Imprano, pagsaka na ang limpuduhan sa dugo ko. Ay, isti! Ang dugo sa limpuduhan ko sa ubra yun. Mga kakifay. Sunod si Mana, masaka naman presyo sa petroleum products.
0: Oh, abi nyo? Gani sa mga motorista da, sa mga may tag-iya sa mga salakyan da? Ah, hingagaw na kamo pagpa-full tank na kamo. Kay more or less mga 4-5 kapisos ang isaka sa ang presyo sa diesel. Ang gasolina, mo-amo man na. Mga kaki-5. Oh, ako ang gani si Beauty, gani punon ko na karon. Mga kaki-5. Kay sa Martes na masaka, maliwat. Si Beauty, ate sa Domingo, gala. Domingo, gala, punon si Beauty. Mga kaki-5. Amo na bala? Oh? Ang gingasto nyo na sa inang buisit nga impeachment na nga tag 25 million kada adlaw? Kung ginhimo nyo na nga isubsidy o kung isubsidize sa aton sininga mga petroleum products, mga kaki-5? Kay ara pa man kita sa idalom sang state of calamity sa in the Blackie 500 na wala pa man malit nga ang aton nga Pilipinas na paidalom sa inang nga energy state of calamity, di ba? Anong pulos sang energies o state of calamity sang energy, mga kakipad, nga way ta man na ginagamit? Yun na poga! Ilik sang ilik! Ha? Wala pa magliwas kag wala pa nga kakas. Mga kakifay, wala pa ginlift ni bangag. Ang declaration sang Pilipinas ngayon paidalom sa state of energy emergency. Mga kakifay, meaning pwede ta pa. Ha? Mga kakifay, nga maintrahan ang ato sini nga mga petroleum products, enerhiya tadi. Pero anong ginahimo sa mga bangag de? Mga yun di patula ka mo, pati mga congressman nga mga bangag man. Kamudamo eh, kamo. Mga kaki-5. Oh, hindi bla? Oh, so? Amo na siyang sitwasyon, das bong te, sinogin na naga. Oh, batyagan nyo na sa aton nga mga pumuroyo, nakilala nyo kung sinong inyong nga mga nga kwan, nakilala nyo inyong nga mga nga mga ginpangboto, kung balaga dampigin man sila sa inyo, kung wala, ara, napamatudan. May mga poder ni mga yudi patula nila nga ni. May mga poder ni sila. A good mga kaki-5, nga magtindog kung tani ito sa House of Representatives, kag mag-explicar kung maghambal, nga ipatawag ning tanan-tanan nga mga power generators ni kag ipa-explica ron. Oh? Para nga kami nga mga pumuluyo, mga ordinaryo, nga wala kainchindi sa mga power generators kay sa mga power supplies nga ini, kuni mathagan man kami, di Blackie 500, mathagan man kami. Gadaan nga ka mga mango na sa amon nga daan kay, oh, number one, ginabango nyo kami nga daan kada eleksyon. Ka mga mango na sa amon kay ginabuto ka mo namon bisan mga buisit ka mo, bisan mga demonyo ka mo. Oh? Pagkatapos, subong, hindi nyo pa pag-i-explicar na sa mga mango nyo nga mga pumuluyo. Lilintokin. Mga kaki-5. Oh? Amo nang ginahambal ko sa inyo. Oh? Hala! Huwag sila sing sanoto, ginapropose nila nga kakasun ang tax mga kaki-5 sa kwan. Ginapropose nga kakasun ang tax sa gasolina, sa krudo, kung sa mga fuel or sa mga ginatawag naton nga petroleum products. Oh? Hindi magpasugot si Ralph Ricto. Hindi magpasugot ang Malacanang nga ikakason mga kaki-5 ang tax sa aton nga petroleum products. Kay madula ko ng mga pila ka bilyon-bilyon. Te, sa nadula ni sa flood control project nga nakaladula ng bilyon-bilyon kang trilyon nga mga nga kwarta sa kabasa gobyerno, naghililipos mga kamugani ang mga buwisit ka mo. Di hamak nga mas ginhatagan nyo pa sang pagtamod ang impeachment ni Sara Duterte sang sa mag-imbestigar may kang tanan sa mga gago kang mga buwisit nga mga kawatan ka mga demonyo nga mga politiko. Kag mga kontraktor, mga sindikato nga mga kontraktor, kag mga sindikato nga mga taga DPWH, mga sindikato nga mga kongresman, kag mga senador, nga nagbaton sang kickback may kang tanan sa trilyon-trilyon nga pundo halin sa flood control. Hindi ka mo gani ka investigar? Tapos nanugunan ka mo kung ikwaon ang tax, kung kakason ang tax sa kwan? Ang tax mga kaki-5 sa inang petroleum products? Kay tungod nga base kung magsuprer ang serbisyo sa mga pumuluyo, Mga buwisit, kamuhalisang una kung ano makadamo siyang tax na nakuha nyo sa amon. Kaso, prayer magkamigapon sa servisyo nyo kay wala ka mong kaservisyo sa amon sa insakto. Ang inasibrisyoan nyo, mga bulsa nyo, mga hindi patula, come on!
4: Ang mga balita, ngayon yung nabatan ng builog na ginalulong sa insakto kalawasang klinika DTX 500, mapahinay na ita, kinagsaka na ang alimpuduhan sa akong dugo. Please God. Mga kaka-K5. Ah? Ang inom kita na klinika di test pa marin na para dula aton nga hypertension. Mga kaka-K5 klinika di test 500 de superior antioxidant kag ang mighty C de alkaline vitamin C. Ang power duo sa klinika de alternatibo medicine and wellness center ni Dr. Miloy. Mga kaka-K5. Silang lanon tanya kontra sa mga diabetes, hypertension, cancer, kagiban pa nga mga baratian, tanana, na may mga komplikasyon sa lawas, ta? Silang lanon tani para magapabilin nga healthing lawas naton. Klinika DTX 500, the superior antioxidant, mga kaka-K5, kag-mighty C. Nga akin ang lanon, tagin ni sila anong mga ari di sa ilahaw. Ang klinika DTX 500, mga kaka-K5, puno inis ang anti-carcinogenic properties. No? Agod nga pungga na pagtubo sa mga bukol sa lawas ta. Mataas ang masaligan ng potency sang flavonoids kag polyphenols nga lisa, di sugar sugarcane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer kag iban pa nga mga balatian. Ang mighty C naman isa ka alkaline vitamin C ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities. Agod nga pungga na pagtubo sa mga okon patyon ang mga nagkalaguba ng mga selula sa aton nga lawas through apoptosis bago pa man ini nga magmutate kamangin kanseros. Sano pang inahulat nyo? Hindi nyo na paulat tapang magtubo mga bukol sa lawas ta? Proteksyonan ang aton kaugalingon, klinika, DTX, pabahanik ang mighty C, adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Standby sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati ha? Kay sa ato sini nga pagpanumbalik, tiistoryahan ta iban nga mga balita sa mga balita lokal mga kaka-K5. Ang parte mga kaka-K5 sa sining si Vice Mayor Labla Barunda, mga kaka-K5, no? Si Vice Mayor Labla Barunda nagapati nga may bahid politika ang indoso nga resolusyon ni Councilor Romil Duron. Mga kaka-K5, aristoryahan tapagin ni? Ah, lapit talang halimpas ang tapos eleksyon hasta subong si gigapon pa politika diri sa sudad mong grabe na di mo. Mga kaka-K5, ah? So, kwaunta na reaksyon mga K5 kag ang official na statement ni Councilor or ni Vice Mayor Labla Barunda parte dire. Ang ginalinan si ni mga K5 ang parte man sa maging duso ni kwana ni Vice Mayor Labla Barunda nga mga ordinansa. Nga ang mga ordinansa nga ini para ini kontani sa ato sini nga mga pumuluyo eh, no? Mga K5 hindi man ni para sa personal ni Labla Barunda kundi para sa mga pumuluyo tay. Tanong mo na bi karon kay te. Suno sa kay Vice Mayor Labla Barunda, may politika ni. So, istoryante na karon diri sa ato sini nga pagpangalagad. Kag iban pagid nga mga issues kay information, mga balita, aton iplastar sa inyo sa ato sini nga pagpanumbalik. Aton nga oras, alas 8, yes!
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
10: Aton istoryahan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw no, nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
11: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong nga digestive system ilabi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig, mga mucus lining. dapat kabalota magpili sa ginakaon aton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatokari mo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So, once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imot tiyan. So, dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka ditribayo adlaw-adlaw para nga ano, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi ya mag-atake ang ito ang imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman nakaditribayo ka. Permi na to na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang ditribayo kag supsupon ang unod para amat-amaton, amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang ditribayo mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya ditribayo, Sir Kevin.
12: D3Bio with Physio.
13: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular na regla, isa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
12: D3Bio.
14: Ang D3Bio.
12: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
12: Yung may D3.
14: Matatas, mga butika.
10: Ilabi na kung kada tapos mo kaon, nagasulabang imo nga sulok-sulok.
11: Mm.
10: Kag ang wala untat nga kaon, Dok Ramil, kag Dok Sam, isa man gali sa kabangdanan, no? Nga anaga hyperacidity ka. Mm-hmm. Bangod na galuya ang imo nga cardiac sphincter.
11: Mm.
10: Kag hindi siya makapahuway. Amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid dalin sa imo nga tiyan, no? Pakadto sa imo nga tutunlan. Kag amo man ang nagapugong sa nga pagbalik sang mga pagkaon mo. Pagwa sa imo nga
11: sa may mga guard mo.
10: Amo nang nagapugong man, Dok Ramil, nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. So kung bako di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3Bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no? Sa sige mo kaon.
11: Siyempre, busog ka.
10: Busog ka.
15: So, daw mo nga natural nga paagis para pabakuron ang imong cardiac sphincter, no? Magtulog ka nga gatakilid pa wala bala. Agod, hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
11: So, wala. O, dapat sa tulog wala.
10: Tulog wala.
11: Dabi na akong late dinner ka.
15: Ginanong wala gid ang position sa pagtulog, ha? So likawan ang pagkaon sa gabi bala, Sir Kevin, ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no?
11: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection, Dok Sam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sang imo nga tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imo nga tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imo tiyan, prone ang imo nga stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer. Kag prone ang imo nga stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid kag monolaurin nga makita mo sa D3Bio, layo ka sa ulcer.
16: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
17: Nagalingin pala ang imo nga uhaw.
16: Masami nagkapangihi.
17: Masami ginauha.
16: Si may diabetes ka na.
17: DTX 500 na.
16: Ang DTX 500
17: ang may powerful compound
16: nga nagapanubo
17: sang imo blood sugar.
16: DTX 500
17: garantisado.
16: DTX 500.
18: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
19: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
20: Elimination Round Second Travel Level.
19: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
14: D3 Bio.
21: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
14: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. D3 Bio.
22: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Ako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
14: D3 Bio. Ang D3 Bio. Gamay Visio. Ang Visio. Gamay D3.
23: Mabakas mga butika.
24: Para sa matino nga dugo.
25: DTX 500.
26: Para sa healthy nga tay.
25: DTX 500.
26: Ang DTX 500.
25: Ang may mataas nga antioxidants.
26: Nga amo naman
25: ang nagatinlo sa imo atay.
26: Basta tinlo ang atay.
25: Happy kanunay.
26: DTX 500.
25: Masaligan.
26: Epektibo.
25: DTX 500.
26: Mahigo bala ang imo dugo.
25: DTX 500.
26: Masamit ka bala ang gina-allergy.
25: DTX 500.
26: Ang DTX 500.
25: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
26: Nga sa masami,
25: amo naman
26: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
25: DTX 500.
26: Masaligan.
25: DTX 500.
26: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
26: DTX Coffee Mix.
23: Mga butika.
26: DTX Coffee Mix.
28: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
26: DTX Coffee Mix.
23: Mga butika.
29: Narito na ang DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa, at health benefits para sa mga naghahanap ng coffee experience na hindi kailangang umasa sa karaniwang artificial na asukal bilang pampatamis. Kaya pwede ito sa mga diabetic. Wala kang palpitation na mararamdaman sa pag-inom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, sweetened by stevia, strengthened by Ganoderma. Kaya kung gusto mo ng pamparelax na kape, ito ang dapat para sa iyo. DTX Premium Coffee. Hanapin lamang sa inyong mga suking butika
23: nationwide.
14: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
30: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
14: Mighty C.
23: Mabaka mga butika.
14: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
31: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Noon, nagigid ako makabatsyag sa sakit.
14: Mighty C.
23: Mabaka sa mga butika.
32: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
33: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
34: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
33: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
35: Good news!
23: Good news!
33: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
34: Libre?
35: Libre!
34: Wow!
33: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Talinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: nakaka-K5. May libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na! Check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: Boss, ready na yung crane at truck natin. Di ba natin matamaan yung linya ng kuryente?
4: Di naman. Mas mabilis kasi dito kung dito tayo dadaan.
5: Oops! Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCPT hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala, mula sa NGCP.
6: Kadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: Nestor, ang sinaing!
10: Luto na!
9: Ang labahan!
10: Nakasampay na!
9: Ang uniform ko!
10: Naplansa na!
11: Ganito ako!
12: Tigasi!
11: Tigalapa!
12: Tigasay!
11: Tigaplansa!
12: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi,
12: ako ang bossing!
11: Dahil kasangga ko!
12: Ang extend!
11: Supplement for men!
12: Lourdes!
11: Tapos ka ng maligo!
13: Yes, darling! Come to mama!
12: Extend Food Supplement for Men.
11: May maca at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
12: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
14: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Dapamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan ng mga health tips sa linti Dr. Milpuy. Nakabulig din sa akon para maging healthy, guapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka K5.
14: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow, my puso.
19: K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch.
20: Night Watch.
21: Pabalik na mga ka-K5, diri sa ton nga pag-pangalagad. Oras na tong karon, nakalabor kita sa 26 minutos na ang nakarigad sa alas 8. Sa ato sila nga pag-pangalagad, antes na ton pang tamyawo na nga to, sila nga mga followers nga aras, subong nagpag-upon na diri sa ton nga pag-pangalagad. At sila nga mga followers, mga ka-K5, no? Adugay-dugay pang shout-out ako mo karon na, no? Mga ka-K5, no? Sa kay inang pare, barangay kapitan na CMC Sir Fernandez da sang East Valencias Guimaras. May gabi lang ah. Salamat sa pag-monitor diri sa ato sini nga pagpangalagad mga ka K5. And kwan, paayo lang da. Kay dugay na pwede naman magamit ang imo nga kwan. Tiila. Mga ka K5. Sa sini nga mga tinion mga ka K5 sa iluhan na to na mga balita na kaimpormasyon. Muna unahon tang balita nagikan ka sa City Hall. Upod sa kay K5 Jenny Kaoyunan, may kang tanan mga ka K5 sa sining

0: sabat karon daw kuan ni daw out of the country ni sa nagligad si Vice Mayor Labla Barunda. Kaya bago lang siya nag-abot, no? So, may ari siyang statement pagpahayag may kang tanan sa ginhimo nga resolusyon ni Councilor Romel Duron nga nagahambal na ang Vice Mayor, mga kakay-5, hindi niya pwede maghimo sang ordinansa. Ang iya nga papel diri mga kakay-5 bilang isa lang gid ka kwan eh, no? Ng presiding officer kag kwan eh manog break sang numero sang buto sang mga kunsyal kun may ara sang ginabuto-butuhan or mag-divide sila mga kakay-5 sang ila sining inang dapat nga butuhan abi, no? So amula na ikaw ng papel ni Vice Mayor Labla Barunda, amula papel sang Vice Mayor may ginasunod nga mga kasuguan nga maging panglawag si Romel Duron to nga mga kasuguan nga inang para nga magpahibalo mga kakifaypte halisang una sa ato nga pang-incendi abisan sinulang pwede man makakuan pwede makahimo sang ordinansa may yara ka man imod sa city council bo silingon sang una do pilak bilog Vice Mayor na dumduma naton mga kakifayp nga naghimo magani sila nga mga ordinansa mga sa sining dire sa syudad sa Iloilo sa kalawig-lawig na naton nga nagatrabaho sa radyo mga kakifayp do halos tanan-tananin agyan tanamanin nga mga klase sang mga beat, no? Halin sa pinakagamay ka pinakanubo nga posisyon sa radyo hasta sa mga city hall beat ni Capitol beat tanan-tanan agyan tanan ni hasta sa mga investigative reporting ni balantan ni tanan-tanan mga kakifayp. So bo ti dugay man taasan sa city hall sang una chimpo pa ni Mansing Malabur, no? Mga kakifayp daan pang city hall ang city hall sang una ara pala ng daan na blas tupa dyan na bla amo pa ng city hall da sang una ang gamay-gamay nilang mga kuman pastapi ilang kuan gani ilang hagdanan di blacky 500 te agyan tama na sa una ka-standby dati na mo damo may mga vice mayor sa una gahilimo sa ilang saan sa latest na lang gani ni ang Vice Mayor mga kakifayp nga si Vice Mayor Jeffrey Ganson ay mga ordinansa gin panghimo sang inisya nagapungko bilang Vice Mayor o hindi bala tong ginimo itong ordinansa itong bawal mag-uba sa sulod sa merkado o ti iyaman ni Vice Mayor Kwan na Jeffrey Ganson sang una to nga hindi ka pwede ka uba bayo samtang hara ka sa merkado publiko o te imo man siya bilang pagpungko bilang Vice Mayor. Tapos si Vice Mayor Labla Barunda may maging panghimo nga maordinansa. Hindi nila ya pag-ipapasaron. Kinabahian nila to sa ilang mga komitiba. Mga kakifayp, pinang pasa sa ilang mga komitiba. Pinabahian nila. Tinagreklamo si Vice Mayor Labla Barunda niya na ano na binula na ning akon nga ordinansa. Ginpang-refer sa inyo nga mga komitiba daw ay gahululagaw. Ang rason niya, si kwan niya, si Miguel Treñas. Mga kakifayp, nagrason. Ambal ni Councilor Treñas, sinigyan daw ay masasamay ginpadala sa akong nga draft di. Napag, na-refer na gani sa opisina mo, ay pamapadala ang draft. Kamangu-mangu, klasik tao. Nang magsabat, bla mga kakifayp, ay ginapaminsan, ay kung ano sabat siya. Madlagan ka pa congressman, at kamangu, glisi mo. Mga kakifayp, Robert, i-check na to ng mga balita na ka-impormasyon, detalye sa mga balita upon kita kay kakifayp Jenny Kauyunan, direkta sa City Hall. Kakifayp Jenny, sa Kampyon nga report, standby.
1: K5 News FM, Kampyon Report.
0: K5 Jenny. Okay, dali lang. Na-utod. Dalig lang mga K5 kay dula sa linya si K5 Jenny. Sa kay Richard Diaz Chuwada, shout out anay from Haro. Sa kay Mercedes Malquerido, shout out man. Kay Verna Salvilla, sila nga mga kawatan, sila nga mga animil nila. Yung damul-damo, sila nga damul-damol, gid mga guya nila. As in damul-damol. Mga damul guya, gid man na sila. Sa kay Shentan Silyada, shout out. Sa kay Vicenta Villanueva Latigo, shout out. Sa kay Eli Teron. Nya kalma lang dyan ah, niyang puso mo. kay gina sa mga congressman kag sa mga opisyal sa gobyerno nga wala pulos nga mga ka K5 ga patumbaya sa matutuon nga sitwasyon naton nga mga pumuang nga mga Pilipino. Galangoy na kita sa baha, galangoy pagkita sa kataason sa mga balaklon kag sa mga balayran. Halin sa tubig, pagkato sa kuryente, pagkato sa gasolina. Tapos galangoy pagkita sa baha. Why gid sa concern sa ang why gid sang concern sa aton? Mga ka K5 ang mga UD patula nila. Pare na, check na naton si ka K5 Jenny Kauyunan sa sini nga mga tinion. K5 Jenny sa report, go ahead.
2: Yes, ka K5 Adjuno kaina na labot naton si Vice Mayor Baronda Apisaras ng iyang masako nga schedule kag on official leave ka K5 June. Hagud man ngayuan sang reaksyon no regarding ni bala ka K5 June kahapon sa ginduso nga resolusyon ni Councilor Romel Doron nga i-adapt ang DILG opinion number 95 series of 2025 ukon ang nagadumili ka K5 June sa Vice Mayor nga magpasar sang legislation, mag-intra sa debate, mag-hatag sang privilege speech kag iban pa nga mga council deliberation ka K5 June. According to Vice Mayor Love Baronda, actually yaman niya nga wala yan ni ka K5 June gin kakibot ang ini nga action sang council because nga nakita yan ni ka K5 June nga every time nga may unfavorable o kung hindi pabor sa ilang majority nagkatabo, tendencies are i-shift nila ka K5 June kag kumagalain no na ang istorya kag ma-shift na ang ano sang publiko ka K5 June. Actually, ang ginakasupresa lang ni Vice Mayor Love Baronda nga ti ginpasar nila ka K5 June ining resolution on first reading ginrefer sa Committee on Rules sa K5 June na ginapamanuan ni Councilor Rex Marcos Sarabia without her on the council. On official leave siya, ti amba niya nga wala laman siya sang kahigoynan nga magdepensa, mag-explain sang iyang kaugalingon ka K5 June during that time. Temo ni ang hamba ni Vice Mayor Love Baronda, no? Kag actually according sa iya, nga ti, though despite nga gina panginwala sang majority with Councilor Romel Doron, nga wala ni isang bahid politika, strictly on legal basis lang ang ilang ginbasihan sining ilang pag-adapt sang resolusyon ti K5, I mean sang opinion sang DILG. Ang pagantaw yan ni Vice Mayor Love Baronda is clearly politics ta ka K5 June, no? Kag suno sa iya, nga ini dapat tanan-tanan ti K5 June, hindi paglaktan sang pamulitika, especially if may mga ordinansa o kung resolusyon ang minority, especially siya ka K5 June, kag open man si Councilor Shin Maribabi ng mga ordinansa nga makapamaayo sa mga Ilonggo ka K5 June. No? Dapat
0: ang
2: nga
0: nating alahan lang naton bla K5 Jenny. Nga ang kon hindi gani pabor sa ila ang DILG opinion. Nga way Manila gina-adapt. Nga way Manila ginasunod. Pero kung pabor gani sa ilang DILG opinion, gamiton nila ini para nga i-stop o kon pamatukan ang mga ginahimo nga mga kaayuhan nga para mangkutani sa mga pumuluyo, hindi man ikay para lang yan sa kay Vice Mayor Labla Barunda. Ang kay Vice Mayor Labla Barunda, titidayawon siya sa mga tao, kay Mante naging otor siya, butsilingon gahulag siya, butsilingon gapag-utok siya, kung nagapagata sa sang utok niya, para nga maghimo sa ordinansa. Huh? Bago pa na pungko na si Vice Mayor Labla Barunda, sang una sang kausilor, siya namudamo man isa sa mga ginpanghimo ng mga ordinansa, doon mga daw ara gani sa mga nubintak bilog ning iyang mga ordinansa mong isubong bago sa pungko Vice Mayor may pila na sa ka mga ordinansa nga ginpangduso K5 Jenny.
2: As far as nabalaan naton kay K5 June 12, no? 12 ka ordinansa sa ka resolusyon.
0: Kamakon muna, oh. Way pa daw sobra pa lang sila 100 days. Nga nagapungko bilang Vice Mayor siya, may 12 na siya ka ordinansa. Si Romel Doron, ginpamangkot mo ni, sa sulod sang siyam katuwi yung pagpungko bilang city councilor, pilak bilog o dinansa ni himo niya. Ginpamangkot mo siya, why?
2: Actually, kay Ford John, wala nakita
0: na pamangkoton mo siya? Naton, nga ginapunggan mo ning 12 ka mga ordinansa nga ni, kay para min sa karaydan sang tawo, mas nami ni isa-isa hon ta mga ordinansa ni Vice Mayor Labla Barunda, iperplastar ta sa Iabla. And then, pamangkotom na si Councilor Romel Doron, naton ikaw siyam ka tuig ka nga nangin konsyal sang syudad, abi iplastar, abi kung pilak bilog ordinansa mo, para nga mabalaan ta. Kaya nga ni Lablaba Runda, vice mayor pa siya, wala pa gani maduhan katuig na nagpungko bilang vice mayor, may dusi na sa ka mga ordinansa, kag mga mapuslanon pa nga mga ordinansa ang ginpangimo yan eh. Oh, ang iban nga mga konsyal, dabi pa magkot, tabi ko plakbiro ordinansa nila da. Ang apungga nyo na kay para na sa karaydan sang tawo, kagkapin pa ang opinion sang DILG, that is only an opinion. Oh, pwede mo mapatihan, pwede man hindi, kay that is only an opinion. Di ba? Okay, five ba, Jenny?
2: Yes, kay five, Juno, that's why nga mo na gani nga right now, yara sa Manila, si Vice Mayor Love Baronda to attend the Vice Mayor's League Philippines, kay five, Juno. Tigin raise ining concern, no? Actually, they are drafting a position paper, kay five, Juno. A good man nga ihatag, bala or magsilasulat sila sa mga concern agencies like the DILG, kay five, Juno, na basi pwede i-reconsider, kay five, Juno, sang DILG ang ilang opinion sang August 2025 nga nagadumili ka kay 5 June sa mga konsehal, I mean sa mga vice mayors nga mag pasala sang legislation. Solely ang kumbaga ang vice mayor ang mag-preside lang gid kay 5 June sang session kag mag-break sang tie if mayara sang akinahanglan ka kay 5 June. For example, wala sang parehos bala, both parties, ang vice mayor ang mabreak sang tayo ka kay 5 June.
0: Oo. Oh, di, ano sa daw ang gusto na pagwaon nga may tiway ka man pulos da. Why ka man inubrahan, why ka man sang performance da. No, daw mo nang gusto na pagwaon na kang himuon na da. Kaya mo nang ikontra nila. Pagabot sa eleksyon sa politika mo nang i-isyon na da yun. Kaya mo nung nagkamuda kay way makamuda mga performance, kay way makamuda sa mga ordinansa. Diba laban politika, ginman ituod. Hindi ni pwede nga wala sang bahid politika. Ara gyapon ang politika mga ka-K5. So, ang nakuan ka, may mga kopya ka sang mga ordinansa ni kuan ni Vice Mayor Lablaba Runda?
2: Maya, i-irete, ano lang ka kay Fabio, no? Ang sila sa mga dumduman naton
0: ng madumduman mga ordinansa
2: niya. Ini ka kay Fabio, no? Ang anti-prank calls ni Bala, dumduman ni mo to.
0: Oo, ang anti-prank calls?
2: Oo, hoax calls sa kay Fabio sa mga government naton. Paghatag sa incentives sa mga estudyante ni Bala kay Fabio na nag-exel sa ilang academics.
0: Oo, te.
2: Ikatatlo kay 5 June ang paghatag sa proper means sa Iloilo City Council nga bina-require sa DILG. Ano pa niya? Basta 12 ni ka kay 5 June.
0: Ang kwan na daw ang logo blasang kwan no? Ang logo sang sang gunian panglungsod.
2: Yes. Kay wala pa sang official logo, official address ang city council. That's why ginpropose ito ni ni Vice Mayor Love Baronda kay 5 June.
0: Tapos dumayara pag ginasanga inang kwan ining 911 blanga kwan nga emergency call.
2: Yes, 911
0: hotline.
2: Yes, amon yung apat.
0: Mapuslanon, gini ka tama. Ining 911 nga emergency hotline eh. Butsingon, may na stroke abis sa inyong abalay. Pag stroke sa inyong abalay, da, ti kinanglanon ni mo ang ICER. Ti 911 ka maagi. Tawag ka 911, automatic, makadto ang taga-ICER sa balay nyo. Ti kunit mahingagaw ang pasyente, madala sa ospital, mabuhi. Kung may na, kwan, hindi bla, kung may aksidente, mga amo man na. Like for example, sunog. Oh, pag sunog na, 911, tawag ka man. May mga kwan, may hold up incident abi sa bangko. Oh, automatic, tawag ka lang 911, duga-duga, ara police, ara ang mga kwan, mga otoridad ta. So, pwerte ini ka mapuslanon para sa aton nga mga pumuruyo, hindi ni para sa kay Lablaba Runda. Oy, Mila. Okay,
2: bye. Aligali ka kay 5 June, no? Mayara kita sang anom nga dumijur yung ordinance na ginanon ni Councilor or ni Vice Mayor Love Baronda. Una, amo ni ang Unified Emergency Hotline Ordinance, ang 911 ni ka kay 5 June. Ang cash incentives, rewards for exemplary a longer graduate ordinance. isa pa ka K-5 June, muna ang the institutionalization of official address, legislative mace, and seal of Iloilo City Council. Muna ang logo ka K-5 June, yung official address ang legislative. Ika-apat, ang mandatory water break period ordinance ka K-5 June. Muna yung kasagsagan dito sa tuman bala nga kataas ng heat index sa K-5 June.
0: So mandatory, naihimoon nga mandatory, nga pagwas gani nga perte ka init kagagkahubas na mga bubon, automatic ang gobyerno magapain sang pundo kag ipanagtag sa mga pumuruyo. Ta para nga mga pumuruyo ta hindi mauhaw kag ini magbalaho. Oh, te hindi na para sa karaydan sang tawo. Oh, sunod.
2: Ang ikalima, ang anti-prank, hoax, and non-emergency calls to city hotline ordinance. Sa mga kasagsagan sang prank calls kaga bomb threats sa K-5 June.
0: Ina nami mana kaya ang tao makulbaan nga magsagi isang panawag-nawag siyang magpa-frank-frank kay nga balaan nila nga may ordinansa, may mga corresponding inang penalty plus pagin may imprisonment pa na. K-5 June.
2: Yes, kag ang ika-anom, ang the Iloilo City Volunteerism Program Ordinance sa K-5 June. Amo ni ang anom lang.
0: Ang Volunteerism o Program Ordinance, ano ni siya man? Ano nakabutang na da?
2: Wala na kag actually kay K-5
0: June. Basta na.
2: Reiterate sa ordinance no amo ni. Title lang ni K-5 June abi ang nakapta naton. Pero amo ni ang anom nga gin-example no ka mga ordinances nga pending pa sa karon sa committee level ka K-5 June.
0: Kay sino nga mga komite nagkaladto ni nga mga konsyal kay waay man ni komite ba da si Shen Marie Babilog kag si Vice Mayor Barunda nabalaan mo kon kay sino nga mga kwan nga mga konsyal nagkaladto ni nga ini nga mga ordinansa nga ini nga ginduso kon kay sino komite ba nagkaladto ni
2: ang Committee on Unified Emergency Hotline Ordinance kay 5 June if I'm not mistaken kay Councilor Cabaluna ka K-5 June.
0: Sigurohon mo pa kung pwede buwas kwaon mo ni tanan-tanan kung sa diin nga mga komite ba?
2: Mayari ko di ka K-5 June nga copy sang komites nila. Wait lang pangitaon ko.
0: Kung sa diin gin pang refer, bala, kung sa diin nga kadto ang ining ordinansa kay sino na kadto nga kunsyal. O bebe. Amo ni silang pangsukton tayo ni mga kunsyal. Ngayon, mga tamarani. Mga bulayog klase mga kunsyal ni. Dapat amo ni nga ton ngayon pang sugit sa mga pumuluyo. Te, ari na mga ipang buto niya mga kunsyal. Mga bulayog leo. Hindi sila gusto nga magtawahay pang abuhi nyo. Gusto nila nga magsuprer kamugyapon sa problema sa mga prank, ang problema sa emergency, ang mga kabataan nyo hindi makatilaw sa mga incentives kung nag-excel sa eskulahan. Hindi na sila gusto na pungda nila. Okay, 5, Jenny, abe, plastar, be.
2: Wait lang ka K-5 June kay nag-loading paton pero ang nabalaan ko di ka K-5 June no ang Committee on Iloilo City Volunteerism Program Ordinance pending ni sa committee ni Councilor Nena de la Liana kay Councilor Irene Ong ka K-5 June.
0: Duha sila.
2: Samtang sa the mandatory water break sa K-5 June sa Committee on Health kag Committee on Labor sa Committee on Health if I'm not mistaken si Councilor Saldivar ka K-5 June kag sa Committee on Rules ining institutionalization of official address legislative mace and seal of Iloilo City Council ordinance kay Councilor Rex Marcos Sarabia ini ka K-5 June I make sure na ton ka K-5 June no, kung sino ang chairman sa Committee on Education ka Committee on Information and Technology ka K-5 June.
0: Okay.
2: Education.
0: Olan taon mo education kay base ko yan ni Rudolph Ganso na kagang information iya ni Miguel Trinyas. Amula na ang alan tawa abe ko na muna kung tsakto giman ko. Para importante, no? Nabalaan sa mga pumuluyo kung sakay sino nga mga kunsyal nagkaradto ini nga mga ginpang refer nga mga komitiba. Kay tanan-tanan nga komitiba, ginpang akupar Manila tanan-tanan. Misak bilog ganit komitiba, wais na may ginatag sa kay Shen Marie Mabilog da. So amuna, kay ginakupar nyo na, nahala atubangan nyo. Karon, kung hindi nyo na pag-iaksyonan, buot silingon, ang mga pumuluyo na kainsindi na kung ano kamo ka mga bulay o ka mga tamaran nga klase sa mga kunsyal. Hindi kamo tamaran, te bulay o ka mo eh. Kay para sa karaydan sa mga tao na hindi kamo inyo. O hindi, Blackie 5 Jenny?
2: Amo ni ka kay 5 June, no? Tiligad. Amo ni sang...
0: Oh, okay. Ginisaan ka giguro sa mga konsyal mo. Tinatawag ko niga kadula-dula. Imo nga signalo. At saka ginbira ka giguro ni Romel Doron. Oh, K5 Jen eh?
2: Yes,
0: sa telepono. K5. Sa telepono na iya sa telepono. Hindi na pa si Bangdan mga konsyal da. hindi na. Sige, sige.
2: Are
0: sige,
2: ka K5 Adjo, no? I-search naton dere kung sino ang sa Committee on Education, Science and Technology. Sa Committee on Education, Science and Technology, ang chairman ka K5 June si Councilor Rudolph Ganson.
0: Okay, daw siya gid. Tapos, ano pa gid?
2: Samtang ang sa Committee on Information and Technology ka K5 June, si Councilor Nene de la Liana.
0: As Nene de la Liana.
2: Samtang ni ka K5 June ang sa Committee on Labor, ilang taon na ni ka K5 June ang aton nunod sa ikadamo sang I believe ka K5 June mga dira sa ang aton din nga chairman ang aton nga mga committee sa Iloilo City Council hindi magnubo sa pulo ka K5 June, no?
0: So ikuan mo ni kwanon mo usisaon mo gid kung ang ini nga mga kundi may dusi sa ka mga ginpang duso nga mga ordinansa.
2: Mm-mm.
0: Ang tanan nga dusi ka mga ordinansa nga ginduso ni Vice Mayor Lablabarunda pang isa-isahon mo kag panglistahon kun sa diin nagkatupa nga o kwan nga kunsyal para nga maisa-isa ta ka maplastar kay pang isa-isahon tani sila pamangkot kag pasabton gahambal si Vice Mayor Lablabarunda nga gin politika nyo ni anong masabat nyo kundi ka mo magsalabat ipasabat sa kay Raisa. Pwede na?
2: Kikaso ka K5 June, executive, lain man niya ang
0: executive
2: galing, sa executive mo.
0: Executive galing si Raisa, no? Pero galing kiti ka intra manada siya. Ining tanan-tanan ng mga kunsyal, yung panglawag muna yung mga komitiba, yung katuan sa ilang mga kwanes, ang mga ginpanghimo ng ordinansa ni Vice Mayor Lablabarunda, puro tanan mga bata-bata ni Raisa. Si Irene Ong, si Nini Dilaliana, si Rick Sarabia, ay, Maria Ihunes, well, sila, ah, si Sedfrey Cabaluna, puro ito na mga, kung sa bagay, ti isa sila kagla-line up, sila kagrupo mo. K5 ba, Jenny?
2: Actually ka K5 June, no, ang naging kumbaga pathag sang mga konsehal ka K5 June concerned kung sa diin nagkadto ang mga proposed ordinance ni Vice Mayor Lablabarunda nga Manila nga hindi sila ka push through ka K5 June nga mag-attend sa committee hearing because nga wala sang may gin-present nga draft sang iyang ordinance ka K5
0: ay araw June. Araw man na-refer na gani sa ilang nga mga komite ba? Why pasang drop? Yun na po, gabili silik. Nung matyaga nyo sa amun, mangu-mangu na gid nga. Hindi pwede nga maghimo kang mag-refer sang ordinansa, no? Nga wala ang drop, nag-abot sa ilang nga tagsa ka mga komite ba? K5 Jenny?
2: Actually, ka K5 Juno, with regards to that, ako kaging man kay Vice Mayor Lablabarunda, nga ang process sa K5 June nga, kung trading, title lang na ka K5 June. Kahit sa committee level, kana na ka K5 June ma-present sang content. Actually, kapila naman, according to Vice Lablabarunda, kapila naman siya ka K5 June, no, nga mag-reach out sa mga committee concerns nga
0: ipadala.
2: Ma-present siya sang iyang content, sang iyang ordinance kung mag-committee hearing na ka K5 June. That's why nga, amun nga ba niya natin nga ala siya nga wala nag-push through ka K5 June. No. Di ang rason sang iman nga mga konsehal amo nga ni wala sila sa may nabaton nga draft ang kay Vice Mayor Lablabarunda if may mga concerns gali sila regarding sa ordinance sa ginta niya ang iyang office ka K5 June
0: kag patawag sila committee hearing eh naton ti committee hearing ni abi dali di labla padala ding mga papel mo kay para nga maplastar tamayo di bla mo na dapat.
2: Yes, amo na ka K5 June supposed to be process ni kung i-committee na or yan na sa committee level ang ordinance na gina-propose sa isa ka konsehal ka K5 June or anyone na part sang council.
0: Balaan man na nila K5 Jenny nga amo na ang proseso galing nagapamangu-mangu para nga may ikwan sila, may ihimoon sila nga scapegoat bla o kung balibad. Balaan ko gani, ngaway kong tapos college. kamo pa nga mga matyagan ko daw, kamo doon sa mga into mo doon doon sa mga degree holder, kamo na kay mga mayok mo dahi, ban mga abogado pa na. Lintukin, kagburo-buro. Magamo na nga sugid ni. Nguro mo tangan tanag guro sa mga kunsyal, guro nga mga inang hindi kabalo bala magkwan. Hindi ka balo bala magpalusot, hindi ka balo magdoktor-doktor. Wala ba nang ginadoktoran pa nila na da? K5 Jenny?
2: If you have time pa K5 John, no? Ginsa naton dira ang aton full interview
0: sige,
2: with
0: pamatian,
2: Vice Mayor Love Baronda.
0: Okay, mga ka-K5 pamatian naton si Vice Mayor Love Baronda, Raplasas Manila, galing Subong, no? So, muna tingog, yan lang Subong aton pamatian, why anay isang live nga video, nga interview, kundi audio lang gid ang ato siling mapamatian subong ni Vice Mayor Love Baronda K5 Jenny.
2: Yes, sa K5 Junior pamatian nato no ang aton nga interview with the Vice Mayor Love Baronda.
3: Syempre ang akong initial reaction was I'm not surprised at all because I've seen the pattern kung anong ginaubra nila every time that something is not favorable to them, no. Although I have to say na I'm surprised of they were able to pass this without me during the session. So for me, hindi nyo ko pwede makulat or pwede naman ako makulat, pwede naman ako magtorya before ka mo magpasar. Because I was not there, you know, to deliberate or to even pamangkot man lang ko nila on my side or maski kurtesiya na lang. Because at the end of the day, ang aton tani, di ang tinutuyo is para sa kamayuhan sa aton nga syudad. So kung i-base lang nila premise sa technicalities, and kung ako gani maglantaw, this is not even, hindi man siya binding ang DLG opinion because from the word itself, it's an opinion. Dapangita lang din sila permi sang rason kung nga hindi nila pagsuportaran man ang aton nga mga ordinansa or resolution.
4: Vice, as far as I understand, no, duging hatagan ka sang chance sang majority to explain yourself through sa committee hearing since gin-refer siya sa Committee on Rules with Councilor Rex Marcos Arabia. Will you attend, for example, if invite ka sa committee hearing o ano mo pa, ma-protest ka pa, Vice, i-defend mo pa or ano mo pang ang ilang resolution or pag-adapt sa inyong pag-adapt sa inyong DLG opinion?
3: I will attend the hearing. I've always respected the majority. I've always respected the rules. I've always respected the Sanggunian Panlunsod. If it was referred to the committee, then I will respect that and I will attend the committee hearing so that we could also discuss it sa committee level on how we could, you know, ubrahan isang solusyon if ever that they will hear my side.
4: Pero ipakigbato mo para Vice ang imong right nga magpasarabi sa mga legislative measures.
3: Pwede liwat, sorry, John.
4: I'm sorry. Mabako, Vice, ipakigbato mo pa ang imo right nga magpasar sa mga legislative measures sa council.
3: Yeah, I will also present my side sa committee hearing.
4: Sige. Ano na lang, Vice, no? Do you think nga ining action sang majority nagugat ni sa imong pag-air sa amon sa media nga wala ginaaktuhan ang imong mga ordinansa nga ginpasar?
3: Oh, yes, of course. Dira man lang na siya naghalin. Wala naman sang iban. And considering nga during that time Jen, diba, you ask mo sa ako ng press corps kung what are the accomplishments of the Sanggunian Panlunsod. And after that, I was also asked kung ano yung sa legislations ko. So, kinhambal ko malang ang tuod kung ano natabo, kung as na subong, wala pa ginaktuhan sa committee level ang ako ng mga proposed ordinances and resolution. So, hindi ko naman guro na sala kung ang media nangayo sang kupya ito sa Sanggunian Panlunsod sa Secretariat sang list of my pending legislation. So sang nakita nyo man kung pila na kainadlaw ang delay kung nga wala gina-hear and you also heard their side and they said nga wala nila naaktuhan because wala ako sang or wala sila sang kopya sang draft ko. And I was also very clear na was express manifested ko man, expressly manifested ko man sa ila nga I intend to present my draft during the committee hearing because the proper venue for a proponent to present his legislation or proposed legislation is during the committee hearing. Ibar ako nila nga ay deadlock ko nila nga hindi nila pagitagaan sang ako sa committee hearing na date. Eh wala ako po no kapasa and they even said na wala sila nag-hearing kay ginhatag ko lang title. Sakto man na title lang gid man ang kailangan sa first reading. Pero dito mo siya i-presentar sa committee hearing. So, di ba? So ay nagsabatman ko sa ila ang about their contentions. So now they're bringing this up about this DILG opinion of which they've also learned about this months ago pa. Hindi man pwede nila nga kambalan ko nila nga bag-ulan sila kabalo. Because no, they didn't learn about this just today or this week. They've learned about this months ago. So considering that they've learned about this months ago, so nga wala may nag-object. Nga wala may nag-object during those times nga nag-propose ako. So, you know, it's something that the people of Iloilo City would also see nga clearly politika. We don't need that in the city nga politikahan ang tanan, especially if we have resolutions or ordinances nga para makapamayo sang aton pumuluyo. So, ano, kailangan it's really an eye-opener for everyone.
4: Pero Vice, hindi ni violation sa inyong internal rules and procedures since nga I remember dapat ang amendments sa inyong IRP 90 days after nyo gin-approve inimo, pila na ka-days ang naglipas, subong na gina-consider nila nga i-amend ang IRP tapos adapt ining opinions ng DILG.
3: To tell you honestly, amending of the IRP can happen at any time.
4: Okay.
3: Wala siya nag-preclude niya dapat within 90-day period. No. Because ang IRP, procedural na siya. So anytime that the procedures will change, pwede na siya i-amend ang IRP. However, during that period, may ara ako proposal to amend our IRP. Kay considering, again, wala sang may sa City Council, so gusto ko siya isulod sa IRP. However, si Consultor Sarabia, ambala sa ako, hindi na pwede. Kahit kuno, natapos na kuno ang 90-day period. So gin-content ko naman, although verbally lang nila mo, no, gin-storyahan, gin-content ko man nga, no, based on DILG, kinagadok sa DILG, anytime niya, again, what I've said earlier, anytime pwede ka ka-amend ang IRP.
4: I see. Last question na lang advice. May ano ang gin-advise imo? Did you seek na legal advice ng imo nga legal counsel kung ano ang mga next mong action if ever vice no nga malimit ang imo nga power as a vice mayor?
3: So concurrently, timing man nga ari ko di sa Vice Mayor's League naman na conference here in Manila. So actually it was raised sa halin sa kagapon and today. So we will be having a position paper ang Vice Mayor's League para makapresent sa national agencies and to reconsider kung ano man ang ginsulat sa DILG opinion. Again, balgani namon, it is a DILG opinion. From the word itself, it's an opinion. And the DILG in itself, nagbutang na siya disclaimer sa sinang opinion na whenever there is a contrary opinion, so any other contrary opinion. So depende sa the agency.
4: So, i-clarify ko lang, Vice, sa pasensya din. So, Balis, right now, ara ka sa inyong Vice Mayor's Conference,
0: okay.
4: National Vice Mayor's Conference.
0: Okay, Five, Jenny. Ang IRP, amo na sang internal rules and procedures. No?
5: Yes, yes.
0: So, waay man gali nakabutang dira nga within 90 days dapat maliwat ka sang internal rules and procedure. Kundi anytime, pwede maligwat basta nga maisulod ka mo nga kung ano dira nga mga bagay nga wala sa internal rules and procedures nga present o kon nga present nga ginasunod sa ginaiwat pirmi nga sesyon na K5 Jenny.
2: Yes, amo na ka K5 June, no. Actually abi ko gani ka K5 June sa pagkabalo ko ya nga once nga ma-approve na sang council ang internal rules and procedures sa K5 June. After 90 days hindi na pwede ma-amend.
0: Inayang ambal ni Kwan, amo na interpretasyon niya ni Kwan ni Sarabya. Amo na iya interpretasyon.
2: Yes, sa K5 June, no? Sa pagkabalo, actually, amo man sa pagkabalo namon, actually, sa katapos ng media nga nag-cover sa session ka K5 June, nga 90 days lang ang amendments sa internal rules and procedures once nga ma-approve na inis ang council ka K5 June. No? That's why gin-raise man naton ang concern ka K5 June. No? Actually, kahapon, ginpamangkot man naton ini kay Councilor Rex Marcos Sarabya, ang committee rules chairman, nga kung may violation ka K5 June, inis sa ilang internal rules and procedures. Actually, patahag ni Councilor Sarabya nga tika K5 June substantive law ang ilang agitbasihan, which is amuni ang Local Government Code Local Government Code of 1991 Section 456 ka K5 June nga nagadumili sa Vice Mayor nga mag-intra ka K5 June. No? Amunaga ni mag-legislate, mag-join sa debate, mag-privilege speech. So ang IRP ka K5 June is manubo lang niya. So hindi mo overpower sang IRP ang substantive law ka K5 June. Amo ni ang ginrason ni Councilor Sarabya ka K5 June.
0: Okay, sige. Tiwala to na makabalik ni si Vice Mayor Labla Barunda para nga lang taon ta kung ano ang matabo, no? Kay manti siya ang Vice Mayor mo. Ah? So siya ang mag-preside kag ti kung pwede maligwat, no? Atong gin-approve sang nga resolusyon ni Councilor Romildo Ron nga ginadumilian siya nga makipagdebate, maka-privileged speech o kon makahimo sa mga ordinansa, dapat ay ang himuon niya pungko lang na siya kag mag-break sang tie kon may ara nga inang ginatawag naton nga ano pa na siya nangyay ng pagbutuhay, no? K5 Jenny.
2: So amo na naka K5 June, precisely if ever nga ma-adapt ang opinion sang DILG ka K5 June na ma-adapt sa ilang RIP, amo na ni ka K5 June ang maubra na lang ni Vice Mayor Love is mag-preside, mag-break sang tie kag mag-hampak sang gavel ka K5 June.
0: Pwede ay hampak na sa mga kunsyal, hindi? Ay, hindi man.
2: Ay, hindi, hindi ka K5 June.
0: Pwede ay mapulpo kay Duron, hindi, hindi man. Ate, sige, joke ko lang to, ha, basi maki. May guha na kami ni Councilor Duron. Anyway, salamat kid, K5 Jenny.
2: Ini nga balita ang nadaron sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Report nagikan sa Iloilo City, inis ka K5 Jenny Kauyunan para sa kampo ng balita, serbisyo publiko. Kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report. K5 Night Watch June Alojado Kapulo. K5 Night Watch. Night Watch.
0: Ka mga ka K5, sa ato sila nga pagpanbalik ang mga dugang mga balita at impormasyon na gikan sa iban pa naton nga mga ka K5 reporters. Ang mga balita ang inawatan ng builog na ginadulong sa inyo sa Kalwan sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ang Klinika D3 Bio, mga ka-K5, isa ini ka superfood supplement nga ginimugikan sa cold press extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may maayong natural antimicrobial properties. Sila binigit kontra sa mga virus pareho sang dengue. O susubong dengue, wala labot sila nga may uso pa nga dengue. O so pag iliptos viruses, ay so, yun na po, gabilis ang ilik. Mga ka-K5, kaya ninyo na sa Klinika D3 Bio. Ang monolaurin, mga ka-K5, no? Or ang medium chain triglycerides nga halin sa cold press extra virgin coconut oil nga parte sa industry bio ang ginahimo na sa atong ilawas into a monoglyceride siya na din ginatawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin nga halin sa D3 bio ang ginakonsider nga isa sa pinaka-epektibo ka pinakakusog nga natural microbial sa aton nga palibot. Ginapanami man ini sang D3 bio nga pinaagi sa medium chain triglycerides ang absorption sa pag-usar sa vitamin K sa aton nga lawas. Isa ina siya ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobra nga bleeding o pagdugo kon na dengue kana. Kaga wala labot sina Ginapanami man sa industry bayong absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig naman sa proseso nga platelet aggregation agud nga magbulig agud malikaw ang lawas ta sa bleeding kun impiktar kana sang dengue mga kakaifay. Kani pa nahulat nato no, inom na kita sa klinika D3 Bio da superfood supplement para layo kita sa mga badatian dengue, sipon, hilanat, ubo, trangkaso kay iban pa nga mga viral and bacterial infections. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-klinika D3 Bio. Aton nga oras, alas 9:07.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Ang ganda ng saranggola ko! Doon tayo sa may tore. Mahangin daw kasi doon.
6: Oops! Alam ba ninyo na bawal magpalipad ng saranggola malapit sa tore?
7: Bakit naman?
6: Kasi kapag dumikit ang saranggola sa tore o sa linya, maaaring masunog ito na pwedeng maging sanhi ng malawakang brownout. Posible rin kayong makuryente.
5: Naku! Nakakatakot naman yun!
7: Sige, sa ibang lugar na lang tayo maglaro.
6: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
8: Isang paalala mula sa NGC.
1: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. D3 Bio with Vizio.
9: Ako si Ana. Before problema, kugidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio.
10: Yung may Vizio.
8: Ang Vizio.
10: Yung may D3.
8: Matatags mga buti ka.
11: May family history ba na kamuusong diabetes?
12: Mag-TDX 500 ka.
11: Mataas ba na ang imo blood sugar?
12: Mag-TDX 500 ka na.
11: DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
11: Ganagapanubo
12: sang imo blood sugar.
11: DTX 500. Garantisado,
12: epektibo,
11: Aramis DTX 500,
12: DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
12: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka mga butika.
1: DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa at health benefits. Pinagsama ang sarap na kape at piling functional ingredients para sa ating daily wellness. Malusog na kape ang piliin mo. DTX Premium Coffee. Ang kape na pinatamis ng stevia at pinalakas ng Ganoderma. DTX Premium Coffee.
14: Mabibilisin yung mga suking butika nationwide.
15: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops at o atla. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
8: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Anika, kulayan ko mga kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
8: Mighty C!
17: Mabaka sa mga butika.
18: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
10: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong a resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
17: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
19: Libre? Libre!
10: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Dali ka mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
21: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
22: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
23: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
23: Bakal na sa mga butika.
24: Extend Food Superman from Man.
25: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
24: Extend Food Superman from Man. Para sa matino nga dugo.
26: DTX 500.
24: Para sa healthy nga tay.
26: DTX 500.
24: Ang DTX 500.
26: Ang may mataas nga antioxidants.
24: Nga amo naman
26: ang nagatindo sa imo atay.
24: Basta tindo ang atay.
26: Happy kanunay.
24: DTX 500.
26: Masaligan.
24: Epektibo.
26: DTX 500.
27: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
28: Nga pamati ka sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matcha Colette. Tapos kung gwapo gid ang iyang mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo. Tunay nga ka K5.
27: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
29: Wow! My food. So,
30: K5.
31: K5
30: News FM.
31: K5
30: News FM. Championing the lives of the Filipino.
32: Wow!
33: May puso!
34: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
0: Balik na mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangalagad. Oras na aton karon kalaborita sa 15 minutos na kaligad sa alas 9. Sa 6 ang oras ta. Kakay 5 yo. Oh, 15 minutes kinabilin mga kakay 5, hatag naton sa mga balita at impormasyon na nagikan kay kakay 5 Jenny or kakay 5 Kim Caluyo at kay kakay 5 Karen Badilla. Una nato na mga balita at impormasyon na nagikan na kay kakay 5 Kim Caluyo na sa diin ginadala sa inyo sa Kalwan sa Klinika DTX Coffee Mix. Nagakape ka na, nagadetox ka pa. K5 Kim sa Kampyon nga Report. Stand by!
30: K5 News FM. Kampyon, Kampyon Report.
35: Ibabalik kita.
0: Grabe.
35: Nang buong buo. Kanibalismo. Di ko matiis. Amo na usaw sa mga kanta mo.
0: Mahilig ka na. First time ko nabatian nga na gapalaoy-laoy ka nang isang tingog mo subong.
35: Dodo, ano na kayo na mukay na siyang gunaman mo? Doon na hawan-hawan akong gutom lang.
0: Sabi ko na ipikto sang haze na.
35: So buong ka K-5 John, hindi ang his ang doga pa batyag sa imo sang kasakit kundi tumambal man lang ay hi.
0: imbes nga hi ay hi. Nami.
35: Oh, di nagribot-ribot kita dari sa syudad sang pagpalangga. Mm-hmm. Oh, chatog ang hambal ni Lablang. Mm-hmm. Ligom, dulong, ligom, dulong.
0: Ba.
35: Oh, timing pag kanita ko pag jono no ulan.
0: Oh.
35: Bagulang.
0: Na dulom na gaulan pa.
35: Oh, ti damo ka kay pag jono sa mga nagatambay sa guwasang ilang mga balay, syempre maginot.
0: Oh,
35: especially kun sa mga proper area or even bisan din mga distrito ga ikit-ikit lang lang mga pamalay tinding-ding lang man ang tunga.
0: Yambot na no plano ni taga di ang DOA secretary ta taga diri sa aton sa
35: Gimbal.
0: Sa Iloilo sa Gimbal. Tapos may mga congressman man ta diri pero mga apa kag mga bungol ang mga buisit nila ni.
35: Ti base may generator sa to ya bay.
0: Ah, ti sobra pa sa generator guro eh.
35: Sa solar to guro.
0: May generator ganing ordinaryo nga tao, mga congressman pa. Ang way lang guro generator na congressman si congresswoman Jamjam Barunda kay daway siya balay gani mo. Ita mo ginaprotestahan pa sa nga nag-start to sa balay sang iya nga ginikanan. Ay bang mga congressman de, may mga balay gani ibanto sa Amerika. So, ang kaluluho ilang congressman tadi nga waya sang iya ko galingon si congresswoman Jamjam Barunda lang. Iba niya waygid, no? Ang iban de sa may mga balay gani guro si iban sa Amerika to, may mga eroplano gani iban. Ay hindi bla ki pipe cam.
35: Amo gid ka ki pipe John.
0: Oh, te. Why sila ya pagtamod sa aton kay wala sila sang pagulikid sa aton. Bala kamuda ko maginutan kamo basta importante, no? Ari na kami ya, may mga generator kami di, may mga bastante kami di sa pabugnaw. Tapos, kamo ya, bahala kamo da, kung maglantos kamo da, sa manual drop, load dropping. Okay. Wagid tupa.
35: Oh, ti, damo sa mga negosyo, kakipam John niya, apektado.
0: Yo, eh.
35: Tapos dalom, tagani, oho. Amano saka tatapos mo ginakanaan mo tara sang shumay kag ginapitan mo kape para ga pamaypay man mo.
0: Oh gani ga lalain man sila ko maglabay ko din ko te nano day why naman kwan why naman kuryente.
35: Oh the other ka kay 5 John di paano ni ga gagin ot na tuod kay brown out te tapos ulanan ka pa di why ka choice ka kay 5 John.
0: Oh.
35: Di,
0: masulod kay sa balay mo eh pero kun
35: masulod kay sa balay mo pero kun bugnaw man kun magpapaagad sa tudo abi
0: pero kun gusto mo gid nga protektog na kung di sulay ka sa ulan ligo ka sa ulan. Galing amon na galing balik si mo ba si trangkaso.
35: Oh, te amon na kay 5 John dalos adlaw adlaw na lang gid no te kay na nagibot-ibot kita. Dira sa may area sang Muliloni sa city proper, dira kayo na no? Sa mga empleyado, plus ang ahalan doon ni Ice Plant na Dicky Pab John. Ambal nila, di wala ka man sang choice, mayo ganun kayo nga, gaw ko nun sila kayo natigang gamit ang rice cooker, kaki Pab John, di naka-hamper, gid, no? Kung makadulot, yun yung dako nga epekto, bisan sa mga personal lang yan, mga activities, no? Sa mga konsumidor, kahit tinamu daan nga reklamo, subong kay Pab John nga, duhalos, doon naglubli, iba nga, kung nung nagtriple ang ilang mga balayran, pero they're not satisfied sa supply, no? Sa kuryente nga tigin na hatag, dari sa to, no? Tibalan man nato niya, ang problema naton is, ang accordingly, base man rin, no? Sa energy sector na mayaran no sang problema sa supply sang kuryente sa generation o kung sa mga naga-produce gid kumbaga sang ining kuryente pero according diri no sa Panay Energy Alliance nga dapat ni nakuntani nga imbestigaran no sa aton sa nga gobyerno pangunahan gid ya kun dapat ya manindugan bisan ilabi na aton sa nga presidente si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kasi syempre dako na ni nga epekto sa ekonomiya o damo gani sa mga nagamessage sa aton kay Pab John nga ang mga tawag na may mga katigulangan sila na nga senior citizen kinahapo-hapo na may arabi isang iban yung mga reliant kailangan nila kuryente bala sa may mga nagamasakit sa ilang mga balay kay Pab John. Mukha mo na yung mga pastada basi makakos pa rin sa mga health emergencies. Ibang daan nag-work from home. Oh, di ba damo din sa mga kaki-five na ito nga nag-work from home mo. Ang mga, kawag na, mga VA or virtual assistant. Sa mga BPO, mayara man na iba nga nag-work from home. Di ba, hamper ang ilang activities. Tapos, usually daan, mayara nga mga areas nga dependent sa wifi, no? Kay wala sang signal, abi sa data o sa mobile number. Like, for example, wala sang tawag na wala sang kuryente, wala naman sang internet, hindi man sila ka-communicate, hindi man sila katapos ang ilang mga uluprahon, no? Pero as you mentioned gani ati tugtugsubong do wala pa kata sa may nabatian nga nagapanindugan, no, regarding diriya sa problema naton sa kuryente, kaki 5 John nga mga kongresista nga mga

0: mo na nga mga sitwasyon ka kay Five John, dapat ni mag-intervene o kung mag-step up diri no aton sila nga mga government officials kung paano ni masolusyonan ang ini no nga mga problema no, especially sa aton sila nga supply sang kuryente kay sinom nang bang pamalayo kung household nga wala naga rely sa kuryente kay Five John. Meron okay. ba sa mga may mga solar panel sila nga mga balay pero bala naton nga mahal na saya kay Five John, especially kung dira ka na lang git mag-rely na kung lagpo nga mga solar panels imo nga mga baklon di iban maka-afford sa mga solar nga mga suga pero sa iban pa rin nila no nga mga appliances kag mga kinanglanon kulang git kay Five John, kag grabe git yang epekto no sang ining sunod-sunod or halos adlaw-adlaw nga kakulang sang kuryente o kung brown out iba ni gusto mo na magtulog pero hindi ka katulog eh, grabe ka ginot mayara man nga nagamasakit tungod man dari sa kakulang yasang kuryente ka kipa John kahit may mga kinanglanon no, nga okay. mga equipments no, nga ginagamit sa ilang mga puloyan kipa John.
1: Okay, sige. So anyway, naprastata naman gina ang sitwasyon. So boss, kuan ta reaksyon ang mga pila ka mga negosyante abi nga mga nagkalaigo sa sining halos sa masaming burnout kag nga ato sining mga pumuluyo eh K5 Kim.
0: Actually may mga istorya man kita kaina kay K5 John. No? Pero plus tara naton dugang no buwas nga adlaw para may malawig-lawig okay. Mga tiyempo.
1: Sige.
0: Opo, dire sa patrol si K5 Jason Talaron nga nag-inopyo do sang DTX Coffee Mix, ang healthy coffee sa Clinica de Alternativo Medicina no wala center ni Dr. Amil Itangoy. Pero nga pamati dire sa may La Paz area si Mami Immaculate kay si Sir Cliff Acosta sa mga taga barangay Simon Ledes Maharo sa mga taga Bituon area sa Nusay kay Graman sa Rizal Lapus, brown out dire sa Ila Subong, sa Panday Ma'am Maymay, Ma'am Kaykay dire kay Titara na Mapa, Ma'am Veronica dire sa Dekamay. Ako naman si K5 Kim Wantanyo Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 News FM, Kampiyon Report.
1: Mga K5, ang mga balita ang inabatan ng Builogman ngayon dulong sa inyo sa Kalwan sang Extend Food Supplement for Men. May maka ka Club Waska nga nagabulig para sa paghatag extra energy sa aton nga lawas kag nagapanami sa aton nga blood circulation. That's why layo kita sa stroke kag iban pa nga mga pag-atake sa korason. Ang dugang nga mga balita kay impormasyon, check naton karon ang dugang nga mga report kay impormasyon nagika naman kay K5 Karen Badilla. K5 Karen sa Kampiyon nga report. Standby.
2: K5 News FM. Kampiyon report.
3: K5 June nagdanga ako nagpatigayon sang simultaneous drill ang Department of Education, Iloilo City Police Office o kon ICPO kaupod ang iban pagid nga mga law enforcement agencies sa Tiyotchoteg Ana Ros Foundation Integrated Farm School nga nahamtang sa may barangay Lanit Haro Setyembre 3 kainaya sang aga K5 June no? Sa base diri sa senaryo nayara sang duha ka shooter nga nakasulod ya sa eskwelahan K5 June sa di nagtawag ilayon sa 911 ang school staff kag madasig nga nagresponde ang kapulisan ta ang natabo diri tigin anunsyo ini sa may ano yung natawag do trompa na Black K5 June dira gin lawag sang school staff nga ti may ara sang presensya sang active shooter sa ilaya nga eskwelahan. Abtik man ni dayon nga nagpanirado ang mga maestra kag estudyante sang ilaya nga classroom agud indi masulod sang shooter nga ti nadakpan man gilayon no sang aton nga mga otoridad. Pero suno kay Dr. Maria Luz de los Reyes ang aton nga school division superintendent K5 June nga out of 10, 7 ang score nga iyagin hatag bangod madamo pa sang dapat i-improve sa security measures sang amoy nga bulutuan. Kagin pahayag naman ni Police Lieutenant Colonel Ricardo Humwad ang aton nga Deputy City Director for Administration o kon DCDA sang Iloilo City Police Office K5 June nga ti dapat i-secure gid sang bulutuan ang lock sang ilay nga pertahan sa mga classrooms matapos ni K5 June na obserbahan nga higot ang ginusar para sa pagsira sang pertahan K5 June no kag dapat man butangan sang kortina ang mga

0: bintana, subungman ang alternate alarm system kay 5 June. Tinagala umdiri ang DepEd kag ang kapulisan ta nga masundan pagid inis ang isa ka drill para mas mangin preparado pagid no ang mga estudyante kag maestra sa tion no nga may matabo ya nga emerhensya kay 5 June kag tiyang idugang pagid diri ni Lieutenant Colonel Humwad nga dapat presence of mind gid sa tion niya sang emergency kay 5 June. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativa Medicina ni Dr. Ramel Uy. Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampiyon report. K5 Nightwatch. June Alojado. Kapulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
2: Mga ka K5, alang-alang na tiyempo, tadri sa ito sila nga pag pangalagad, inang kita-kita sa Domingo naman ah, no? Kay buwas sa day off naman amo niya ni K5, Andrea. Sa ngalan sa bilog nga puwersa sa K5 News FM, Iloilo, ako naman yung ka K5, June Alwado Kapurot, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge, but only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
3: K5 News FM.
1: K5
3: News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: K5 News FM
6: 88.7
4: Champion. The best radio station.
5: Your favorite radio station. More hit music, more fun.

0: That song was brought to you by Star Nutrimeats. Bilang sarap, sustansyarap.
1: Your music, your request. The hits just keep on coming.
2: K5 Night Drive.
3: Kampyon.
4: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow!
6: My puso!
7: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: May family history ba na kamuhusong diabetes?
9: Mag-DDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-DDX 500 ka na!
8: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds
8: na nagapanubos ang imo blood sugar.
9: DDX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Aramis
9: Whoa. DDX 500!
10: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
11: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP.
10: Mm.
11: Impotence kag kini ining tawag lang nga sterility.
10: Mm-hmm.
11: When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata.
10: Mm.
11: Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang flagpole. In short, magtindog sa manoy. Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter.
10: Grabe.
11: Dipindi na sa condition sang lawas mo. Or magpalakaong ka damo antioxidant nga pagkaon, or palakaong ka gulay, palainom ka palakaong ka prutas, or palainom ka DTX 500 kag maitisi, mas maayo ang production sang imo nga viable sperm cells for pregnancy.
10: Wow.
11: So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag mighty C.
8: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
8: Ikaw pala
9: ang may diabetes.
8: DTX 500.
9: Ang DTX 500
8: ang may powerful compounds.
9: Yan ang gapanupo
8: kag kontrolar
9: sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Asal rikan.
8: Epektibo.
9: DTX 500.
12: Sa sakabagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sang problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sang defective sperm function is oxidative stress.
11: Correct na. Ang tawag la, ang mga ano, ang mga cook per minute ga ka damage sang kan.
12: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells. Iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells.
10: So,
12: bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no?
10: Mm-hmm.
12: Pagkaon sang sobrang added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala kag kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang ilang sperm count. DTX 500 kag Mighty C kada adlaw.
11: So wala pa ba diskubrehan, Sir GP, ang DTX 500 kag Mighty C? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
10: Juices.
13: Husto. Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved diri, no, ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no. Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo, Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gidya, wala gana, no. Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone permi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances, no. So dapat mag DTX 500 kag Mighty C para mayo ang imo performance, no, sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pagpanaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. Dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no, a good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
11: Ako ganin damo ko bata, ha. Pero gainom ko yapon dito X500 kag may TC. Ang purpose na hindi nga dugangan pag inako akong bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko japon.
10: Ay, huwi.
11: Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag may TC, imugid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini, bangod makabuligid ini para sa imo, kag sa imo nga, pamilya. Stay younger with DTX 500 kag Mighty C.
2: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga uha.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
7: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
6: Elimination Round Secondary Level.
5: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax. Uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, ito ang kaping para sa'yo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extra. DTX Premium Coffee, mabibili sa inyong mga sukin butika nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtamna sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic, may 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panit. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masalig. Epektibo DTX 500
11: D3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Aga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique, pro, dyan ako gatinir sa Lapas. Tunay na ka-K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: K5. K5 News FM.
16: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
17: K5 News FM.

Yeah!

0: Kayfive!
1: Bardagulan sa Kayfive!
2: Bardagulan sa Kayfive!
3: Bardagulan now! Bardagulan!
4: Kaupod si Macho Kulit!
2: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo!
5: Kasadya sa inyo!
3: Bardagulan sa Kayfive!
0: Bardagulan sa Kayfive!
4: Bardagulan sa K-5! Kaupo si Macho Kulit!
0: Okay.

0: Pag na, Maxi na dieta. Kada mo sa problema every day, pero magbar na gulan ta. Mag-enjoy ta.
1: Yung palangga mo na. Tuntuhon ka pa.
2: Sweet-sweet ka sa ako. Ano na iban ka man gali?
3: Hala ka pa mantay sang iban. Kagalingon mo, hindi mo mabantayan.
4: Adakpan ka na. Gabutig ka pa. Di, mayo na.
5: Macho kulit.
6: Ang number one. Tawag na. Basta bardagulan. Si Macho kulit.
7: Ne, higo mo di ala chat-chat sa akon ho.
5: Bardagulan. To the max. Sa 88.7.
8: Ay,
5: K5 News FM.
9: Bardagulan sa K5.
10: It's time to roy. Siga pa dugdug kagid.
11: Kampiyon.
12: This program is rated PG.
13: Rated PG!
12: So bawang bad words.
14: Bawang bad words.
12: Pero pwede ang bad jokes.
13: Enjoy!
15: Bardagulan!
5: Bardagulan sa

0: 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga K5 naton, Thursday edition sa ating program sa mga gabi, mayad-ayad nga gabi, Western Visayas. Kamusta, kamusta, kamusta? Ba, nag-aulan-ulan naman mga K5, ang aton nga langit. Ang langit nato nag-aulan-ulan ay nano ito. Pero sige lang. Ulan here and ulan there. Sa mga K5 nato yung nagatutok subong sa 88.7 K5 News FM, dapat ma-enjoy kita permi sa atong program. No, always lang kita tutok. Kag always lang kita sinadya sa atong programa sa subong nga tinion. Kinatamyaw ko man mga friends naton. So dili madugay ha, mag-enjoy kita subong nga gabi. Enjoy, enjoy lang kita dapat. Kay para sadya-sadya ang aton nga pagpangabuwi. Aba! Kinatamyaw ko man mga friends naton sa Mindoro. Dugay-dugay ha, mas shout out na si Mad Sokole. Para suwabe-suwabe. Mga friends naton sa Mindoro. Nga nagamamati subong, maid-ayad nga gabi Western Visayas sa inyo tanan-tanan. Well, mga K-5, namiyaw naton si Lee J. Lee J. Kagay, hello, may machokolit. Hanap lang ako single na babae. Ay, single na babae yung hinahanap mo. Hindi mo gustong double babae yung hinahanap mo. Gusto mo talagang single talaga, no? Grabe. Hello kay Echo. Nga nagamati sila subong sa aton. Good afternoon, good evening, good morning. Machokolit, ano ang dapat nato ni Moon? Ano naman ni? Ay, Moon. Alam na ang gusto mo yung Moon, ah. Thank you, man, kay Efrael Diros Vanyas. Good evening. Kay Alvin Patroy na nagamati subong sa aton sa La Paz. Mayang gabi taga La Paz Plaza. Good evening sa imo. Kay Albert Stain, mayang gabi. Kay Bentong Galida na nagamati subong sa aton si Bentong. Mayang gabi sa imo Bentong. Ginatamyaw ko man ang mga family ko. Driza May Orban City Cats, good evening. Good evening everyone. Kay Joylai Banyes. Doon namian ka man sa itsura ko subong. Yeah, 30 mil na dahi. Mani ka na. Joke lang dyan. Doon ka na wae mamla dyan. Mahus ito sa mga SSM City. Upon si Arjan Del Coro. Ato niya buhok na wae. Good evening man sa mga friends man nato. Andre sa may butda nga nagpamati subong sa ato. Good evening. Kay LJ Lastimosa nga nagpamati subong sa ato. Mayong gabi. Thank you so much, Imo LJ. Good evening. Damiyo taman si Kuroy. Mayang gabi, Kuroy. Kay Rodzin Dilbuna. Yan, nagamati subong sa aton. Good evening sa inyo, tanan-tanan. Oh, nakatutok subong sa aton. And especially pagid sa kay Albert Lastimosa. Yan ang kapamati subong sa aton. Good evening sa inyo, tanan-tanan. Si Albert Lastimosa. Mayang gabi sa imo, Alberta. No? Kag sa friends man aton, sa Ormoc. Yan ang kapamati subong sa aton. Nakatutok sa K5 News FM Philippines. Oy. Salamat, salamat gid sa inyo. Si Litnipis. Abi, check nyo di mga K5 kaya hindi ko maintindihan ang inyong mga greetings kung kiss. Ah, pamati ka mo bala? Ayos. And sa mga friends ba naton, nga nagpapabasa, nari kami subong machokolit, napabasa ka lang da. Pwede mag-apply idol. Ay to, nabi mo ako guest. Aha, may katarata, guro imo matamang. Ino, kita mo ulo mo, ulo kita mo, abi mo tuhod ay. Pwede mag-apply reporter, idol sang reporter. Pwede ka di, apply ka di, kapag ita kami subong sang reporter, apply ka di sa amon, isend mo. Para sa just a jagan. Inom ka mo DTX Coffee Mix para magdamo lang inyong abuho. Oo. Inom ka mo sa DTX Coffee Mix. Kay Ma'am Jinky, panagwiton. Mayong gabi, kay Ma'am Jinky. Yan, nagpamati sila subong sa aton. Kay Rodiel Alfaren. Kaya nagatutok man subong sa aton. Good evening, everyone. Hello, magaling kay Sir Jolan Hilbanona. O, oh, nagatutok. Mayang gabi sa imo, sir. Good evening, everyone. Thank you so much, Emo. And kay Albert State, ginagatutok man subong sa aton. Salamat. Okay, thank you. Si Lance Gali, ginagamati man subong sa aton. Si Lance. Hi, Lance. Good evening sa imo, Lance. Ayos. And sa mga friends man naton, diri sa may Orban City Cuts, ginagamati subong sa aton. Good evening. Pwede patamyaw, Mama Chocolate, ipatamyaw ako diyan ng pamilya ko diyan nga tapos noon. Ano naman? May gabi man sa imo, kay Ma'am Kim, good evening. Kamusta? Mga kaka-K5 na ito, ano, wain takasugpon sa aton nga drama. Bawang bota lang. At isa na may sunog. Tapos may ara naman kagina, may kagapon, may ara matangagya subong agabi. May istorya na lang si Ma'am Chocolate, kay kung tapusong kung nilawig-lawig. May istorya si Ma'am Chocolate party sa inyo. Isa naman ka istorya nga tapuso naton sa subong at tinion. Sa aton nga istorya.
1: Dear Ma'am Chocolate, ito ang kwento ko. May mga kwento tayong hindi madaling sabihin. Mga kwentong matagal nating itinago. Pero ngayong gabi, oras na para marinig ang kwento mo. Ito ang kwento ko.

Ang akon babae ma at Chocolate Second Year High School. Ang akon nga batang lalaki Fourth Year High School. Ma Chocolate, nagsend ako sa imo sang letter sa mga gabi. Ay gusto ko man tani nga tagaan sang kabuhi ang akon inagyan sa akon kabuhi. Ma Chocolate, hindi man ako artiyan nga babae. Ma Chocolate, hindi man ako babae nga mangita sang hindi manami nga taho. But silingon, gusto ko malinong ang akon kabuhi. Ang akon nga bana Machokolita, guunta lang sa ngalan nga Ernesto. Si Ernesto Machokolita, isang lalaki nga hambalon naton irresponsible. Sa tuod lang Machokolita, garabi gid ang pagkahinulsul ko. Sang napamana ko siya. Una, okay pa kami. Sa nagapanguluyag siya sa akon, Machokolita, okay pa. Sa nakabata na kami duwa, dito na nagsugod ang emperno sang akon kabuhi. Gindala niya kami sa Tarlac, Machokolita, sang akon kabataan. Kag dito kami gin paistar. Kaya nga akong nga ba na Machokolita taga Tarlac. Inambalan niya ako nga dri lang kita maistar. Agod nga hindi kita makaproblema. Dito naman nagsugod ang akon imperno sa akon kabuhi. Kung kisa nagatangla na ako sa babaw sang langit, yung nagapamangkot, nga akamalas ang akon pangabuhi. Ang akon nga ba na palahubog? Puli sa balay, hubog. Biskan sudan, hindi makadala. Ang ginaubra ko lang, nagapanglaba ko sa piyak balay, agod, makakaon kami Machokolita. Sa kasakit batsagon nga ikaw mismo nga babae, ikaw pa ang nagabakabaka para lang makakaon ang imo pamilya. Ako naman Machokolita bilang isa ka Iloy, hindi ko mamapunggan ang akon nga balatsagon sa akon nga bata nga hindi makakaon, hindi ko mahatag ang iya gusto. Ang ginaubra ko Machokolita, nagabakbaka gid ako sa pagpangita sang kalan-on amon. Agod nga makakaon. Ang akon ba na wala labot? Sang isa ka beses Machokolita, natingala ako sa iya alas 2 sa aga, nagwa ang akon nga bana. Kag may ginaistorya sa gwa sa amon balay. Machokolita, natingala gid ako sa bana ko nga every time permini siya naga hambal sa akon. Nga may kadtuan sa kuno. Ako naman, nagahipos lang. One time, Machokolita, ang akon nga bana, nagasulod sa mga illegal nga droga. Natural bilang isa kaasawa, nagakabalaka, gid ako kay Basi, bala matiktikan kami sang pulis. Kagmadakop kami sa mga entel. Kapila ko na hambalon ang akon nga bana nga kung gusto mo ya magsuyop kagubo ng imong pangabuhi didto kasalayo, bayai kami. Isa ka beses Machokolita, gitayaan ako sa

0: akon nga banas ang kutsilyo. Nga daw bunon niya ako. Grabe ang kakulba ko. Ang trauma sa kabataan, hindi hamak. Ang isa ko kabata, machokulit nga babae, duwa kaadlaw, nagalumpat-lumpat sa amon nga foam. Nga hindi ko maintindihan ang iya reaksyon pagkatapos sa natabo nga pagtaya sang tatay niya sang kutsilyo sa akon. Grabe ang akon nga kakulba machokulit. Lapit-lapit na naging sa tsura ko nga ibunon niya ang akon nga ulo. Pero ginpakita ko sa kabataan ko nga si mama ang magaprotekta sa inyo. Ang bata ko nga lalaki macho kulit ginlampusan niya sang baratiya sa kilid kag nagpalit gid ang panit sa iyang hawak. Grabe man ang wawaw sang bata niya nga lalaki kag naglabot sa barangay kay nag-complain ako. Pasalamat ako sa among barangay kapitan Macho Kuli kag itagaan niya kami sang isa ka puloy-an nga dira lang kami anay maistar samtang nga kon bana didto sa amon balay. Natultula naman sang bana ko Macho Kuli ang balay nga ginhatag sa amon sang barangay kapitan kag ginpahog niya naman ako. Ang ginubra niya Macho Kuli gintabunan niya ang baba sa nga kon babae nga bata. Kag plano niya tanihing hostage. Maayo lang nag-abot ang mga tanod kag nagdalagan man siya. Macho kulit garabigin ang sacrifices ko sa iya. Hindi basta-basta. Grabe ang akon nga discouragement sa akon pangabuhi. Nga asa pa ang akon nga napawana. Macho kulit kabalo kabala sa ginubra niya sa akon. Isa ka beses, ginsulod niya naman kami sa balay, kag plano niya basyahan kami sa muriatic acid. Sa akon no? Ang gapakaon sa amon, kag ginambalan niya ako nga kung hindi tungod sa iya, wala kami nakalabot sa ila nga lugar. Grabe nga pagtumboy niya sa akon, macho kulit. Ginpahog niya pa ako liwat nga kung tungod sa imo nga kumadakpan ako sa pulis, ikaw ang akon basulon. Magabalik si Macho Kulit sa aton nga programa subong nga gabi. Sugpunan naton ang istorya ni Judith. Only here to your favorite radio stations, K5 News FM.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my puso!
1: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. D3 Bio.
3: O si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mga mga butika. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamig ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalin
5: na sa mga nagkalaylay ng energy.
6: DTX 500.
5: Masalika DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista, ng isang kanegosyante. Agad yung magpabili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod, apektado, gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
10: DTX Premium Coffee. Premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee. Ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyo mga suking budika.
6: Premium.
10: Nationwide.
6: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, ilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C.
8: Mabaka mga budika.
6: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung magabot na ako ng menstruation. Wala na nagigit ako makabatsyag sa sakit.
6: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaampinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
14: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
15: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
14: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Good news!
8: Good news!
14: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
15: Libre?
17: Libre!
15: Wow!
14: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbak

0: Apologista Sara Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Good news!
2: Good news!
1: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka bala ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika, Sara Branch. Located at RJM's building, Barangay Apologista, Sara Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
3: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
3: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
4: Kaya subukan ninyo.
3: Clinica Deo Fresh, Deo Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Available now.
5: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul-katul. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
6: Nestor, ang sinaing!
7: Luto na!
6: Ang labahan!
7: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko!
7: Naplansa na!
8: Ganito ako!
9: Tigasi!
8: Tigalapa!
9: Tigasay!
8: Tigaplansa!
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing!
8: Dahil kasangga ko!
9: Ang Extel!
8: Supplement for men!
9: Lourdes!
8: Tapos ka ng maligo!
10: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kung aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: K5 News FM.
14: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
15: K5 News FM.

0: 31 after 10 of your favorite radio stations. This is 88.7 K5 News FM. K5 Naton. Good evening, everyone.
1: Baka na may isang istorya ta subong party kay Judith ba? Hello. Baka na may gidya. Latulat lang mga K5, bakit tapusin nato ng istorya nato na? Tami ang wanay si Nanay Nen, bang ang nagatutok subong sa atin. Good evening. Good evening, Nay. Tami ang kaman si Brian. Yan ang gamamati subong sa aton si Brian. Good evening. Hello, gali sa kay Lee J. Yan ang gatutok man sa aton sa K5 News FM Philippines. Mga tricycle driver naton, dira sa may Haro. Yan nagpamati isubong sa aton. Good evening, mga tricycle driver da. How are you? Kamusta, kamusta? Kaya sa mga friends man naton, diri sa may Montenola. Ay, may ang gabi sa imo. Thank you. Hello, magali kay Albert Stan. Machokolit, amyaw ko lang nagli si Donnie. Hello, magali sa kay Ma'am Beth Hirona. Nagatutok.

0: Hello magali kay Rona Almayo nga nagpamati subong sa aton. Good evening. Thank you man sa kay Lilen Almarez nga nagpamati subong sa aton. Thank you mga chocolate. Ginatamyaw ko man ang friend naton Dereza May Punta Villa nga nagpamati subong sa aton. Good evening. Kag sa mga friends man naton Dereza May Butda. O mga taga-Butda na naton, good evening. Thank you so much again sa inyo. Nga pagtutok sa 88.7. Tamyan ko mga nung friends naton diri sa Municipality of Gimbal. Nga nagpamati subong sa aton, good evening. Diretso kita sa aton nga kwento. Kaupon yung gyapon si Matt Sokolier.
1: Dear Macho kulit, ito ang kwento ko. May mga kwento tayong hindi madaling sabihin. Mga kwentong matagal nating itinago. Pero ngayong gabi, oras na para marinig ang kwento mo. Ito, ang kwento ko.

0: Good evening pala kay Sir Pineda JC. Good evening po sa iyo, sir. How are you? Thank you so much, sir, sa pag-ayos ng buhok ko. Good evening po. Thank you. Macho kulit, grabe gira ang inolsol ko sa akon kaugalingon. 3 days, nagambal pa gani ang akon nga kilala. Ngambal niya. Pabayin na lang da ang imo nga bana. Mas maayo siguro nga pabayan mo na lang siya. Nga ah. Kibasi siya pa ang makapatay sa imo. Ako naman macho kulit daw. Wala lang ako yalabot. Siyempre palangga mong isa kataho. E kung palangga mong isa kataho, macho kulit, daw biskang ginasakit ka na, wala kalabot. Ang importante, makita mo man siya nga maayo. Macho kulit, grabige na nga akon kakulba. Ginambalan ako sa akon nga bata nga mama, mas maayo na lang guro magpuli kita ma. Pero hambal ko sa iya, sige lang, may tiyempo gid na nga maintindihan ni papa mo. Lunes nga adlaw, macho kulit, nagprangka ang akon nga bana, nga bayaan niya ako. Hambal ko sige lang kung bayaan niya ako, ang importante, biskan sa pagpanglaba ko lang makakaon kami. Naghalin sa macho kulit sa amon balay nga pamatsagi sa amon do mga sapat. Ginambalan niya kami nga wala kami pulos nga pamilya. Tungod sa iya, o tungod sa amon macho kulit, naguba siya. Sa pagkabalo ko, naglakad siya. Pero dito sa gayon nagtambay o nag-istar sa iyang grupo nga naga-intra man sa pagbaligya sang shabu. Isa ka beses macho kulit, nagpuli ang akon nga bana sa balay. Ginlampusan niya ako sang daspan samtang nagatulog kami. Nagabok yun ang akon nga paa, kag napilas. Grabe naman ang akon nga wawaw sang ngot-ngot sang ginubras ang akon nga bana, pero daw manhid ka kay palangga mo. Macho kulit, ginambalan ako sang bata ko nga i-report liwat, pero nagambal ko nga hindi na lang kay basi magginamo pa. Isa ka beses macho kulit, na patay ang akon nga iloy sa Iloilo, nagpuli kami. Pero grabe pa, nangita ako sang way kung paano ako makapangayo sang pliti sa iya, iti wala man sa ihatag. Nagpalapitan naman ako sa amon barangay kapitan, kag dito ako nakapangayo bulig, kag nakabalik kami diri sa Iloilo. Macho kulit, grabe ang naagyan ko sa akon kabuhi. Kasubo, kapipitan, kagmahapdi. Grabe ang sakripisyo ko. Isa ka beses nagtawag siya sa akon nga mapuli diri kano sa Iloilo siya. Pero hambal ko, wala kami sa Iloilo. Ari kami sa Bacolod. Tanan na lang nga alibay, macho kulit ang ginubra ko. Para na lang hindi kami magkitanay kag matapos ng tanan. Pero mga chocolate, grabe ang akon nga depression. Kaya may ginatago ako sa akon kaugalingon nga isa kasakit. Nga biskan ang bata ko, wala nakahibalo. Wala ako kusog sa pagpa-check up. Kibalaan ko, negative gid ang palaabuton ko. Isa ka beses tulad ng sakit ang akon nga dughan, nagpa-check up gid ako, kaginambalan ako sa doktor nga may cancer ako. Grabe naman ang wawaw ko, macho kulit. nahuyaman ako magpuli sa amon balay mismo kay ginbaylo ko ang akon nga bana para lang gid tani sa akon. Gintakwil ko ang akon nga iloy kay mas ginuna ko ang akon nga bana. Miyerkules nga adlaw, June 19, 2026. Birthday sang akon nga bata nga babahi. Machokolit garabi ang akon nga paginulsol. Biskan pang birthday lang, wala gid. Sa muto nga time, machokolit, wala man ko mag-expect ngang akon nga bata ginhilanat. Gindala ko sa doktor, machokolit. Kag after 5 days, nadula siya tungod sa dengue. Grabe ang wawaw ko. Gatang lala ko sa langit kag ginapamangkot nga aamuni ang ginhatag mo sa akon nga sakripisyo. Pero machokolit, wala gid ako na give up biskan may sakit ako. Ang ginabalaan ko akon nga bata nga sigihon mo ang pag-eskwela kaysa pila ka adlaw may palaabuton kagid nga future sa imo kaugalingon. Machokolit, grabe ang akon nga ugtas. May mga tsempo nga daw gusto ko maglumpat sa taytay. May mga tsempo nga gusto ko magpabunggo para matapos. Pero ginaulikdan ko ang akon nga bata nga lalaki. Machokolit, tayo rin matagaan mo ko sang advice kung ano ang dapat kong himuon. Kaya may mga tsempo nga kadepress na ako kag wala gid ako dalaganan. Ako si Judith sang Iloilo. Mo grabe mo Judith, imo lang story. Basta may depression ka, hindi mo gid manigar nga makapanumdom ka sa malain. Parehas na bala sa obra, kung may mga office mate ka nga toxic, tapos imo mental health nagguba, mas maayo na lang nga hindi ka mag-ubra. Kalain batsagon. Pero Jodeta, ang imo ngalan gani Jodet, amo nang pinakaharadlukan sa tanan. Nga ah, once nga Judith na, damo ka na balayran. O Judith, kadi mo ngalan gali o. Iba niya nga lalaki, pagkabatisan Judith, to ginakulbaan na yan, Judith nga ngalan. But anyway, Judith, amo ni. Ang problema, God never moves without purpose or plan. Gintagaan ka sa problema sa Ginoo, Judith, kay kabalusa nga kaya mo. Balansang Ginoo nga isog ka nga taho. Kagbalaan niya nga hindi ikaw langulango nga taho. Base may blessing ka pa nga palaabuton sa Ginoo. Kag Jodeta, ibutangin na sa mind mo. May bata ikaw. Be a good example sa imo nga bata. Tanan nga problema may solusyon. Tanan nga problema pwede atubangon. Be strong, Judith. Well, mga kakifad, doon naluoy man ko blaka Judith sa iyang problema. Subong kay ti imagine mo na bala nga to, hindi mo ya bala mahambal nga simple lang. Do mahambal kaya bala nga kabudlay gali. Kabudlay gidi ko wala may nagapalangga sa imo, budlay. Wala may nagaconcern sa imo, budlay. Oh. Tanan budlay. Mabudlay kung wala concern nga taho sa imo. Di bala? Sa nagapalangga da sa imo kung ikaw da sa mo nagapamati. Kung may taho nga nagapalangga sa imo, hindi mo na pagbuyan. Biskan ano pa na iya itsura, mapili kagibisan ko pagwapang hampangan malang balatsagon mo. Di bala? Pili kasang tawo nga makaintindi sa imo kagpili ka sang tawo nga hindi makaguba sa imo. Amo lang na. Eh, kung ikaw mo na iya, mayra ibang nga ginapalangga ka na. Matinunto ka pa, ba? Ginapalangga ka na. Nagatinunto ka pa. Iba niya kapangita sang true love. Ikaw ya. Nagaproblema kay mo. Yayayay. Then na lang na iya. Pero sige lang mga ka-K5. Ang gratawag natin nga pangabuhi. Hindi lang langulango. Kundi ang pangabuhi naton importante. Ha? Gamay nga problema, hindi mag ano ah. Hindi mag tawag na gani ah. Hindi mag give up. Ha? Tanan nga problema, hindi mag give up. Tanan nga mga gaabot sa kabuhi mo. Hindi pag hamba lang hindi mo kaya. Kaya mo na. Okay? Dapat ikaw mismo explore me mo self nga makaya mo ang tanan. Basta nagabinulikay. Ipakita mo sa bata mo nga importante ah. Ha? Ipakita mo sa bata mo nga good example ikaw sa iya. Kaya kung hindi, mabud like it. Well, mga ka-K5, wala na kita at sample. It's 10:56 on the clock. And you're still listening to the best radio station. Amo na sa ang 88.7. K5 News FM. Ako naman po si Mga Chocolate. And your favorite radio stations, K5 News FM. Magabulos na si Madam Usa. Kag hindi pagkalipatin ninyo nga mag-inom sang Xtend food supplement for men, ha? Nga tilamig-lamig subong kag inom ang klinika DTX 500 nga ginatrangkaso da subong hilanat ubo sipon EDTX 500 mo na mga kag-K5. Amo na iya ang pinakanami kag very effective, ha? Epektibo kag manami pa. Well, nakita tsempo mga kag-K5. Buwas naman. The same, buwas kali, wala akong duty bus. Friday nagli-buwas mga kag-K5. Oh, grabe no, September. Kagit anay kita dahil sa September 10 sa Gimbal. Next week, orange and lemon. Together with Iconix PH, kag 1VXN. Dira kita sa September 10. Tapos September 18. Harap naman ko na sa Dao. September 24. Harap naman ko na sa may Tapas Capiz. 10:58. Thank you so much! Mga Chocolate of your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamaya nga akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: Paano gidbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
5: Imagine, Sir Kevin, damo gidlabayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gitu ang site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipisa.
6: May mga barikada mm-hmm. pa na.
5: Oo, kung pwede mo lang isa katikang abot na yun sa infection, himuon yun na sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga. Siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. Mm. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
2: D3 Bio.
7: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya ang ato pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, amo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
5: Mabakal, sumagmuti ka. Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
6: Oh.
5: No, hindi kapoy kag hindi dali magluya always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit ri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
6: Daw import galit ni Dok.
5: Oh, import siya.
6: Yeah. Import kaya
5: your second immune system.
8: So may duha ka branches ang immune system, Dok Ramil, ini ginatuwag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitagin bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatuwag adaptive immune system nga
5: ginakompos. Mga trained, gipang train.
8: Nga ginakompos sa mga specialized nga mga cellula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
5: Ang rin, D3 Bio import immune system.
8: Oo. So nag-support niya sa sini nga mga
5: siya nang import mo pasulong mga iban nga immune system.
8: Oo. So labi na gid si Monolaurin nga sa D3 Bio nag-a-act assure immediate responder or extended innate immune system kag si vitamin D3 no nga may araman sa kay D3 Bio naga-train ini siya no sang imong specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
4: Ang B cells kag T cells Doc Sam sila na ang naga-produce sang antibodies or immunoglobulin mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
8: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses, hindi tagid ni sila malikawan. Mm-hmm. No? Arig na sila.
5: Part na sa aton kabuhi. Gagawa, sulod lang na sila mo.
8: Oh, so, sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kaya ang lawas, ta amo ang pinakamasustansya nga puloyan sang kagaw.
5: Paborito, labi na akong palakaong katamis.
8: So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So
5: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagid antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio.
1: K5.
2: K5?
1: News FM.
2: K5.
1: K5.
2: News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
10: You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupod na gigi mo.
11: Wow!
10: Kal makaistorya kita karon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

0: Bedtime Secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo Madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usan ako kay usangon taman ka. Mga K5, good evening everyone. Nag-enjoy mo balaha mo sa buwan? Well, tonight ko opo naman si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ang mga topiko na naman ang isuriyahan naton nga bongang-bonggang na topics tonight. Ang title naman is Init Sang Gugma. Nga hindi pwede. Karabi no, init sang gugma nga hindi pwede. Ano bala ang mga mainit nga paghikugma? Ano bala kung tama na kainit ang inyong lawas sa pagtalangga? Pero hindi pwede. Paano mo i-control ang feelings mo kung bawal? Self-control versus temptation before bedtime. Natural, isa lang kita ka, human being. Hindi mo ito pwede maging sapat. Kita isa ka tawo, no? So, ang isa, kapintagid nga ang imo ba na layo. Kaya mo nga ba na isa ka siman. Oh. Kung isa mga girl, nakabatsag mo na isang mainit-init nga. Lawas. Na doon gusto mo ganyan mag-bum-bum pow. Gab-i. Gab-i na. Malinong ang palibot. Pero ikaw, gusto mo siya. Gusto-gusto mo gidyayaya. Mga late night realizations na mas garabi kung matulong. Ano ang himuon mo para malikawan ini? For example, imo ba na siman? Di konsima ni mo ba na ugis ako hindi ka kabalo mag-control sa imo nga self, mabudlayan ka. Pero ang istorya ni nataguon talang sa ngalan niya si Dindin. Ay nga ba na si Mad? So more than 70 months sila nagbulagay sa nga ba na kaya raya ba na sanggwa, siya yara sa balay lang. Tapos birthday sa iya nga bata. Tiyang our best friend na laki nga ex niya man sa una nag-visit upo dyan man ang tatlo yaman ka friend ya classmate ya before sa high school. So after inom-inom mapulit na tani ang iyang nga ex-boyfriend pero ginkaptan sa iyang nga ex-boyfriend ginambalan niya din kamusta ka na? Dunog palang init ang lawas ni Dindin. Sa nagpalang init ang lawas ni Dindin habali Dindin okay lang ko. Sa madulong ni area sa ilang abalay, dumay gamay ng gate nita mga K5. Pag ginhalukad sa nalaki, pow! Di syempre, weak emo feelings, nagpatol man si Dindin. Hasta nag-abot sa punto nga ginpakadto ni Dindin ang ex-boyfriend niya sa iya na kwarto. Pwede tulog naman niya bata. Dito nagsugod ang ila nga ninok panay. Wow! Hambag ni Dindin, abe, na-miss ko na ni siya bala. So, kinikapick up ni Dindin ang lawas sa lalaki halin sa iyang tagipusuon, pakagto sa abs. Wow! Hambali Dindin, abe, i-check ko be. Doon nalipat siguro si Dindin nga may bana siya na siman. Ginbuksan ni Dindin ang CPEM sang pantalon. Kadintugid nakita ni Dindin ang kabatuuran. Wow! Nakaptan ni Dindin, ganakabas ni Dindin, yabaw halin sa una bala. Wala ni Jagabago. dako-dako ni dia. Ay, dako-dako ang buyon. Well, mga ka-K5, okay, ay di mo kaya po ganito feelings, no? Mas kanay ba na ka? Doon ka panita ka man, muna malila emotion, hip versus physical kilig. Oh, paano magbugnaw ang ulo kadughan? Ay, amo na mga ka-K5, ano halogig ka mo? So si Dinbin Subong, nakasala siya na bana. Pero wala, ito rin nasugid sa iyan na bana, natabo si ni. So, grabe yan, bali din dreyo sa iyan naging padala. Kaduwagit sila kanuyang mamudlaw nga duwa sa iyan na ex-boyfriend. Grabe. Dodo, hindi mapuga ni Dindin ang feelings niya because natiara sa emotions nga mainip. Ara sa emotions nga grabe. Ang bali Dindin baw. Kung ako siguro liwatuan ko mapasugot kayo baw. Dindin, Diyos ko. Hindi kaya magbuna tamluoy ang bana mo. Imagine mong bana yung gabira-bira dito yung panilitig sa mga tawag ni ganyan, mga tok-tok sa barko. Ikaw yung nagpatilitig ka man sa imong nightingale. Hindi pwede din-din. So stop mo na din-din ha. Kibasi magbusong kabala. Well, supunan naton mga ka-K-Fab sa pagbabalik ni Madam Usan sa atong istorya sa Dead Time Secrets. Bato-bato sa langit ang matamaan huwag magkalit. Sa mga ka-K-Fab naton, parental guidance ini, pero pamati lahang. All here to your favorite radio stations. Kaupan yung giyapo ng pinakakulit ng Madam, Madam Sang Dalan, Madam Usang on 88.7.

0: Bedtime Secrets. Bedtime Secrets. On K5 News FM.
1: K5.
2: K5?
1: News FM. K5.
2: K5.
1: News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! Right, Puso?
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
4: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, like, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3
6: sa mga butika.
7: Para sa matino nga dugo,
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay,
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino nga tay,
8: happy kanunay.
7: DTX 500
8: masaligan,
7: epektibo.
8: DTX 500
7: mahigo bala ang imo dugo.
8: DTX 500
7: masamig ka bala gina allergy.
8: DTX 500
7: ang DTX 500
8: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami
8: amo naman
7: ang ginahalig na sa mga nagkalaylay ng energy.
8: DTX 500
7: masaliga.
8: DTX 500
7: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
7: DTX Coffee Mix
6: mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gihapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
6: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Salit si Jake. Ang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C.
7: Mabaka mga butika.
6: Mighty C.
7: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. Nung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
6: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
13: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
7: Mag Eye Care Gold Capsule ka.
13: Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata.
7: Eye Care Gold Capsule.
13: May aras ang lutein,
7: vitamin A,
13: vitamin E,
7: vitamin C,
13: zinc,
7: kag bil Berry Extract.
13: Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health,
7: mag-inom sang Eye Care Gold.
13: Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita at impormasyon na wala sa may ginapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
15: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa S4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
16: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica S4 Biotics.
15: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre!
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasin!
9: Tigalapa!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang extend!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
9: para sa matino nga dugo.
10: DTX 500
9: para sa healthy gatay.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may mataas ka antioxidant
9: nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino ang atay,
10: happy kanunay.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500
9: ikaw pala
10: ang may diabetes.
9: DTX 500
10: ang DTX 500
9: ang may powerful compounds
10: yan ang kapanupo
9: kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Ako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio
10: ang D3 Bio
9: yung may BCO.
10: Ang BCO
9: yung may D3
10: mga butika.
9: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio
10: ang D3 Bio
9: yung may BCO.
10: Ang BCO
9: yung may D3
10: mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow!
1: Wow!
2: My puso!
3: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! My puso!

0: Secrets with Madame Usan.
1: You're locking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Sa programang Bedtime Secrets. Mula kay K5, buka namin isang istoryahan natin. Parte kay Didn't Pill. Nga, nagtilawgit siya sa more kwan sa iyang ex. Nakabalo siya na may bana siya. Before you sleep, palangga mo gid siya. Or before ka mabala, before ka maiguan, sigurado ka nga panindugan niya ka sa pilakadlaw. Love versus last lang na siya. O, paano may baluan kung gugmagid man o nadala ka lang sa imo nga kahimtangan or kanamitans.com. O, grabe din din no, may bana ka na pero nagapapar-barbecue ka pa sa ibang nga lalaki. Gaamas dako ang barbecue sticks ang imo nga boyfriend, ex-boyfriend compare sa imo nga bana bells. Ay, gamitang alambre mo dahi. Kung hindi mo magkapit ang mga alam, base sa plakadlaw, ma-CRY ikaw, ma-cry to the max, no? Base kay kibuters, klase yung mga bana, yung bayaan niya, kakay wala mo ginagamit ang mga alam, pre. Do tulukon ka, do tulukon si Dindin, mga kakifar, do madri di kakao, do madri ang peg ni, ano? Ni Dindin. Pero sa sulod, gali iya, wow, nagamukbang si girl. So Dindin, hindi paghulata Dindin niya masanay ang imo nga self kung wala imo ba na nagapabukbang ka sa iban. Stop! Kala, hindi na niya dapat siya ginpamana mo na siya ganik para ihatag mo ng imo nga taytay kauswagan na agin pabayaan mo yaya. Oh, so, subong mo yung K5, nakaproblema si Dindin. Kay hambang niya, do ginapangita na ikinopermi ang iyang na boyfriend, ang ex-boyfriend niya compare sa iyang bana. Di ang question nila, ano blang rason nga ang nagsiman imo bana para sa inyong future, sa iyong kabataan? Hindi ka mo magutuman, compare lang galiya nga malagas ka lang sa last mo ng imo nga monarkeya. Ipakalot mo sa mga laba kuko. Oh, infection.com ang guwa mo gina sa pilakadlaw. So stop light ka anay, diba? Ha? Iti, siguro parang dumon mo gidin din ang mga long-lasting relationship. Kabudlay nga, balaan mo nagid nga may bana ka. Tapos ang imo, yaya, ang ida pangunahuna, iya, makapulupindot-pindot ka. Ang imo pangunahuna, iya, gusto mo, yaya, nga may makaon sa imo nga poka shell nga itusmaw sa langgaw. Ay! Natural mo lang dahil sometimes, hindi na pangita mo sa lawas mo. Pero tandaan mo, iba na kaya din-din niya. Do catalyzations, ikaw ya din-din niya. Dapat hindi ka mag-amusin na, no? O, tapos, after that, nagsakay naman si Dindin sa taxi. Ang taxi driver na naman, classmate naman sa college, nga mo man ang court-court sa iyo, baldi doon naman yung mga K-5. Ginpakaon niya naman yan na si Guy City. O, pero ang baliya, diri, wala uhabalo, Madam Usang, kung sakit ko na ni. Ang muna gusto ipa-check up kung nga kati may makita siya ng lalaki, duga kinam-kinam siya. Ay, pumuga. Oh, sa taxi ko, no, di doon naman sila yung nag-merrymaking sa iya na classmate. Tinda ko daw notice of disconnections man to. Bao nag-hallelujah chorus si Dindin. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, bung. Di dapat Dindin, stop muna na. Eh, si pilakadlo ba si madakpan ka sang bana mo? Iot doon ang inyong relationship, ang ginpundar nga balay sa lakyan kwaon sa imo. Oh, so, do you think ang ginpangtilawan mo to, hindi tumanugid sa bana mo ba si classmate niya to? Or ba si classmate niya man? Or ba si ginsugo niya man, di classmate mo man? Why takabalo? Pero pagkatapos ni Dindin ko gintilawan ang taxi driver yung classmates ng college, kinaliwat-liwat yun naman doon ka 3 times naman sila ma tabo. Bogra, bigdya si din din niya. Nagapabuhang haru, kadi di perm niya din din niya dapat. Prepare mo ng email na Monica Street City Trapper para pag-abot sa imo nga bana, ma-feel sa bana mo nga magutok ang kuweba pakadto sa hulo-sulo. Dapat ipa-check mo ina, hindi nga ipabuhang haro mo. Hindi pwede. Kasi naman nakagani para may makatulikay sa imo nga Sigay City. Imo yung napaka, umuya nga mga Sigay City mo sa iban nga tabo. Why? Why kiwa ka balok ang pusti? Solto yung ipon ni Labe ka nabilin sa sulod kibot ang banaw pagbukad ang inupotasyo my wisdom thought. No? Bongga bongga agad. Well, dapat ikaw ay din din, hindi ka mag-amusin na after naman mga ka-K5, ginbalikan niya naman boom boom pow ang iyang na ex-boyfriend. Ay, garabi. After that, after 2 months, nagbalik iya ba na, nagpakalot naman siya sa iyang bana. Pero, may nabatsagan ang bana niya nga daulain na sa iyang physical store. Oy, may nagasulod na nga iba nga department store, shoe store, no, may nagakaon, may nagatimpla na. So, halong-halong. Well, mga ka-K5 napon, ang lessons natin subong, dapat maging loyal ka sa imong bana, kan asawa. No? Hindi pwede nga ipatilaw man imong Sigay City sa iban, biskan may bana ka. Loyalty is very, very important, kid mga ka-K5. Well, thank you so much mga ka-K5. Magabalik yapon si Madam Usan.
0: Bedtime Secret with Madam Usan.

0: This is your favorite radio station's 88.7 K5 News FM. Mga K5 naton, kinami isang ginhatag sa aton rin nga letter ni Dindin. Nga si Dindin ginagapagkalot sang iya nga monarkiya sa iya nga mga ex biskan may banal siya, no? So ang title sa aton nga program ay subang Bedtime Secrets. Init sang gugma na hindi pwede. So kung nagainit, ganin po matyang si Bini lang. Kibudlay na ba si maghilan at ikaw? Well, mga K5, madamok na salamat yan. Di magkalipat mag-inom sang DGX Coffee Mix kag DGX 500. Ako naman po si Madam Usang, ang babahe nga wala nagatulog. On your favorite radio stations, K5 News FM. Good night.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

reklamo pangaiban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol. Mag-Eye Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property kag amuning nagapatay sa mga mikrobyo kag ginahilinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So na, problema gid ako sa akong body odor.
9: Buya na ako magatubang sa mga customers.
10: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budik sang DTX Beauty Soap
10: kag naghamis kag nagputi gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
11: Extend Food Superman for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Superman for Men.
7: Extend Food Superman for Men.
13: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
7: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tilo ang atay.
7: Happy kanunay.
11: DTX 500.
7: Masaligan.
11: Epektibo.
7: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
11: Ikaw pala
7: ang may diabetes.
11: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
7: Nga nagapanupo.
11: Kaga kontrolar
7: sa imo blood
11: Sugar.
2: DTX 500.
11: Masalika.
2: Epic.
11: Tibo.
2: DTX 500.
11: E3 Bio.
3: Ako si Gabriel. Nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
11: D3 Bio. Ang D3.
2: Yung may BCO.
11: Ang BCO.
2: Yung may D3.
11: E3 Bio. With BCO.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio. Ang D3.
2: Yung may VCO.
11: Ang VCO.
2: Yung may D3.
11: D3 Bio.
2: Babakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
15: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Nga pamati, gina ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. kay dasig sa kaglaro magbalita. Ako gali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
15: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
17: Wow, my puso.
18: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my
0: the official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio.
2: O, oh, si Karen, kadaan mo isang akon hair fall. Hindi man namin ang akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mga buti ka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold. Ang mas ginpabasko ng kapsula para sa mga mata. Eye care gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold. Kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye care gold. Mighty C.
6: Ang alkaline ng vitamin C.
7: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabakal ng butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C. Mabakal sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
10: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
10: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM.

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Gadaragsa nga pungkot.
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit.
8: DTX Beauty Soap.
7: Dala o magputi.
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katul-katul.
8: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
9: Nestor, ang sinaing!
10: Luto na!
9: Ang labahan!
10: Nakasumpay na!
9: Ang uniform ko!
10: Naplansa na!
11: Ganito ako!
12: Tigasi!
11: Tigalapa!
12: Tigasay!
11: Tigaplansa!
12: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi,
12: ako ang bossing!
11: Dahil kasangga ko!
12: Ang extend!
11: Supplement for men!
12: Lourdes!
11: Tapos ka ng maligo!
13: Yes, darling! Come to mama!
12: Extend Food Supplement for Men.
11: May maca at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
12: para sa tigasing performance.
11: Extend Food Supplement for Men
12: para sa matino nga dugo.
11: DTX 500
12: para sa healthy gatay.
11: DTX 500
12: ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant
12: nga amo naman
11: ang nagatilo sa imo atay.
12: Basta tilo ang atay,
11: happy kanunay.
12: DTX 500
11: masaligan,
12: epektibo.
11: DTX 500
12: mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
12: Ikaw ba na
11: ang may diabetes?
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500
12: ang may powerful compounds.
11: Yan ang gapanupo
12: kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
11: Masalikan.
12: Epektibo.
11: DTX 500.
12: D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
12: Yung may BCO.
11: Ang BCO.
12: Yung may D3.
11: Mga buti ka.
12: D3 Bio.
15: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
12: Yung may BCO.
11: Ang BCO.
12: Yung may D3.
11: Mga buti ka.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Beat on Haro, tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
17: Wow, my puso.
18: You're listening.
1: listening to 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K-5 News FM K-5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
3: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. You my D3. Mga butika. My family history ba nakamuusang diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. Mag DTX 500. Ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis mo. TDX 500. Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi. Masami ginauha. Masi may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka, magabutika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami, gidang akon pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka, magabutika. Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa halik. Kadalas ang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kadayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulong sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Spore Biotics nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
10: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre? Libre!
9: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
12: Bali ka mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya ila!
13: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
14: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Extend Food Superman from Man.
17: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
16: Extend Food Superman from Man. Extend Food Superman from Man.
18: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
16: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
10: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tay.
10: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
16: Nga amo naman
10: ang nagatinlo sa imo atay.
16: Basta tinlo nga tay.
10: Happy kanunay.
16: DTX 500.
10: Masaligan.
16: Epektibo.
10: DTX 500.
16: Mahigo bala ang imo dugo?
10: DTX 500.
16: Masamig ka bala ang gina-allergy?
10: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
10: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
16: Nga sa masami,
10: amo naman
16: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
10: DTX 500.
16: Masaligan.
10: DTX 500.
16: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
16: D3 Bio.
10: Ang D3.
16: Yung may BCO.
10: BCO.
16: Yung may D3.
10: D3 Bio.
16: With BCO.
19: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag-adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
16: D3 Bio.
10: Ang D3.
16: Yung may BCO.
10: Ang BCO.
16: Yung may D3.
10: D3 Bio.
20: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
21: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kaghalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
20: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
22: Wow, my puso.
23: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM アンカーカンピョンゲストショーンサイロエロスレイ 88.7 K5 News FM

K5 News FM アンカーカンピョンゲストショーンでさいろいろすれ 88.7 K5 News FM

o pangaiban. DTX-500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa gilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold ang superior eye formula. I Care Gold ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sa panulukan. I Care Gold ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sa maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mataas ang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtinaw.

0: madalas ang mga kagaw. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag Clinica Sporbiotics ka! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street, corner A Panet Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: Tumutok na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lay, nako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pamakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, sa ka-sales rep.
5: So una,
4: problema, gid ako sa akong body odor.
5: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis, kag nagputi gid ako nga pani.
5: Salamat gid sa DTX Beauty
1: DTX Beauty Soap.
3: Pamakas sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
8: Wow. Ayos, gid.
7: Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
9: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidants.
1: Nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay.
9: Happy kanunay.
1: DTX 500.
9: Masaligan.
1: Epektibo.
9: DTX 500.
1: Mataas bala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
1: Ikaw bala ang may diabetes.
9: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo.
9: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
1: Masalikan.
9: Epektibo.
1: DTX 500.
9: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio.
1: Ang D3.
9: Yung may Physio.
1: Physio.
9: Yung may D3.
1: E3 Bio.
9: With Physio.
11: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio.
1: Ang D3.
9: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
9: Yung may D3.
1: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Gapamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Milpuy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sa Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM

K5 News FM Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: Ako si Karen, kadamog isang akon hair fall, lag hindi man nami ang akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalit. Halina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuo giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaan ka butika. Eye Care Gold. Ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc. Kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Si Jade, ang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot na ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: masakit ang tiyan, masabinabudlayan sa pag-ariya, Bugs 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
9: K-5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K-5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K-5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K-5, sa

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
5: Clinica Diofresh.
4: Available now.
6: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasi!
9: Tigalapa!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang Extel!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing performance.
9: Extend Food Supplement for Men
10: para sa matino nga dugo.
9: DTX 500
10: para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500
10: ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant
10: nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino nga tayo.
9: Happy kanunay.
10: DTX 500
9: masaligan.
10: Epektibo.
9: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500
10: ikaw pala
9: ang may diabetes.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may powerful compounds
9: nga nagapanupo
10: kagga kontrolar
9: sa imo blood sugar.
10: DTX 500
9: masaliga
10: epektibo.
9: DTX 500
10: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio
9: ang D3 Bio
10: yung may PCO
9: ang PCO
10: yung may D3
9: mabakas mga butika.
10: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
10: Yung may PCO.
9: Ang PCO.
10: Yung may D3.
9: Mabakas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Kapamati ka sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo gid ang iyang mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow!
1: Wow, my puso.
2: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Ang kakampiyon ng istasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
3: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Ara mismo! DTX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Si may diabetes ka na! Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound. Nga nagapanubok sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Idang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka. Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sa lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at ginpabastog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa iCare Drops at adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang May TC. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa May TC, epektibo.
0: May TC! Mabaka sa mga butika. May TC! Ang alkaline ng vitamin C.
7: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa May TC, grabing epekto, inuras lang, nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
0: May TC! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati.

0: sa kampyon nga istasyon sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KPI Ray Espeha Umalay sa Iloilo KPI News FM.
1: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
2: K-5 News FM. KKB. K-5. Kalingawan sa Barangay. Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, KK5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Good news!
4: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
6: Libre!
5: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvacion Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
7: Balik ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Iya!
8: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
9: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
3: Extend Hood Superman for Man.
4: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
3: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysa ang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
3: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas, mga butika.
12: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migid ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique, pro dyan ako gatinir sa lapas. Tunay naka K5.
12: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM Angkakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
0: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
0: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: Sa tanan nga tagpamati sa K5 News FM Philippines, kag tanan nato ng mga suki sa aton nga palatuntunan, tunig ng informasyon, tanan nga mga K5, kamusta kamo tanan? Kabay pa nga si Yapon, kamo tanan o kita nga tanan, yara man si kayong lawas, kag ang aton nga kemtangan sa pagpuulabas tanan. Importante katama ang aton hingpit nga pagsalig sa Dios kapag alagad sa iya. Sa sini nga matinuon kay nakabaron na kita nga kadamo sa mga katalagman, mga natural, mga kalamidad nga nagtabo kag tanan pang pasugdan sa Ginoo nga sa sini nga matinuon aton makita ang lain-lain nga mga katalagman, mga disgrasya. Pero kung ang aton nga pagtuo, pagsalig sa Dios ara man padayon, ang Ginoo ay di magpabaya kag iya gid kita tipanon, iya kita pagkamayohon. Amo na ang sa tanan nga mga pagpakamaayo, aton nga ibalik sa Dios pasam pagpapasalamat. Kaya ang aton nga pagpasalamat sa iya, amo gid na ang dako nga kalipay sang Dios, ang physical, mental, spiritual, financial.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Maikuso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
2: Di makauras ang pinaka-regular gin nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yung pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ganyan carrots.
5: Oo, hindi lang carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nunos.
2: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sini nga, babalaan yung mga flowers na damong probiotic.
3: Pasto, ano tayong itinerary?
0: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Turihan ta karon, ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod sa nakadiskasyon, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Surita. Dr. Mil.
6: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
3: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Mil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dr. Mil, nga ang aton atay migko, puno sa toxins?
6: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500 kagwan, may TC, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C. Agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
3: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function si atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. iniman ang nagahimo sang steroid hormones kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
6: Hmm. Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga indi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Hmm. Ini man ang anti-stress hormone sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudkulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni palainom sang DTX 500 no, amo nang pinakanamis Sir Boy.
3: Palainom ako.
6: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan. Ang DTX 500 kag MyTC ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver, sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
3: Correct, Dr. Ramil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
6: broccoli with garlic. Ang broccoli Sir GP may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o pagubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
3: Wow.
6: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig tinlo.
3: Atay, no? Like tinlo avocado do Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver cells.
6: Avocado subong.
3: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
6: Take note, ang avocado may glutathione man.
3: Ay,
6: na,
3: wow.
6: No? Actually anything anti-inflammatory Sir GP ang makabulig sang dako sa pag-heal sa ang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Purity tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay Sir GP ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Kanang lang mapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayos ang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
3: Oho.
6: Kag kinahanglanon mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C dako nga bagay. Bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sa ang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang sources of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo. Kagtiil, mayilo pa na mata mo. Kagpanit, mintras okay pang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
8: Imo pangalan na partner.
9: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
8: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score
9: ganin. 470.
8: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
9: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga. Bali, 2 times a day.
8: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
9: 160.
8: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
9: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
7: DTX 500.
3: May mga madamo pa ng mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sang mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga man-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
6: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Sir GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatugas sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation da pareho lang sa isa ka salsalon nga natuktukan. Isa sa example Sir GP ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gituwag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals, bangod kulang sa atay oxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues. Gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na, susubong pa lang dapat inom ka na DTX500, inom ka na may TC or PRC, agod maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
10: Mm-hmm. Hindi man tanan, hindi tapag kalimtan ang kang importansya sa DTX 500 kag may TC sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo, nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga mapalisan sa oxidative stress, damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pagit sa napatay na selula sa tungod sa inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kaya ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation.
3: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
6: Agoy.
3: Untat, inom alcohol.
6: Agoy.
3: Magkaon sang healthy nga diet which is more on fruits.
6: Rustan. Lahubog.
3: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne.
6: Mm-hmm.
3: If hindi gid malikawan, bilion ang puti nga karne na kabalos. Ang...
6: Ha? Kabalos?
3: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
6: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or PRC. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang mupanit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa yung dugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sa health management, permi na mo ni ginakumpanya, DTX 500 kag Mighty C. Awon din na rabaw, panago-nago lang na siya.
11: Ano yung sekreto niya?
3: Milik siya taguay.
6: Once ka panago siya na rabaw, gagamit na siya sa DTX herbal oil. Kaya amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano ang sino ang pamasahi sa iya pila edad, sir boy.
3: Dice ko no, dice. 19 nag ang it nag 19 ako nung last year 18 plan ko. Oy, 19 na.
11: Ah, kampyon ni
6: mag. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamassage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX herbal oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
11: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
3: Basic.
11: Oh, maligo. Basic.
6: Ang pagligo is not enough.
11: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa, nga aki may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ari ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Doc Ramil. Giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Ha? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung imo habon, DTX Beauty Soap.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
12: DTX 500. Si Edin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang ako nga sugar.
13: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
12: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang ako nga sugar.
13: Wow.
12: Namin nagita ako nga pananawan, wala na gabi ring ako likod, wala na ako nga tustok-tustok sa ako nga tiil.
13: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
12: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa ako nga lawas.
7: DTX 500!
14: Ikaw bala may ginapatiag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: So pareho man yung blanga permena mo ginakumpanya. Mm-hmm. Na dapat maligo gikad adlaw.
6: Dapat lang.
3: Oo, oh, hindi pwede nga.
6: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
15: para oh, habot ang ilaw. Ilo,
6: di siyempre, Klinika Dio Fresh.
15: Klinika Dio Fresh.
6: Mm-hmm. Damo yung, ano, hindi kasaw sa iban niya deodorant, try nyo Klinika Dio Fresh.
15: Amo ning pag-asa nyo, no? Kung dugay na huwag kay pekto deodorant nyo, amo niya. Ang makapipekto sinyo nga aki, ang mikrobyo, nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gidya sang VCO nga ara sa Klinika Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Klinika Dio Fresh.
3: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
15: Ibo si malatnan ka nga. Sabang taas.
3: Nakapangapi ka na.
6: Course, so, ito nga kape ni Sir Eljan, wala na sa iban.
15: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo sirula. That's why gaamat-amat kahubo bin kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga duwa ang antioxidants ni ergotionin that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar
16: kasi okay, it's a natural sweetener. Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
15: Pwede sa diabetison.
16: Kapitoon na lang, Sir Boy, ang protection, no? Pugaantan na lang atong kape sa duwa ka soft gel sang D3 Bio.
15: Mm-hmm.
16: May oh, gatamis kay tamis ang D3 Bio eh, no? May protection ka na sa kagaw.
15: May protection
16: may
15: pa.
16: May antioxidant ka pa.
15: May protection ka pa sa tanan sa free radicals kasi puno sang ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotionin may hara ka pa muno laurin ngalin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Bagatin Dog Tanan.
6: Kung aga kapakapis siya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasad siya, kag inom siya extend.
15: Ay, kampiyon. Anyway, nami extend kin nami mo blood circulation, nami delivery sa vitamins and minerals.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
15: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso, ubusip, on kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula, putiktado sang D3 Bio. Subong adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
6: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gito ag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. no? Ang nakanami lang yung ang BCO, wala kaagiinit, sir boy.
10: Pinaka-kampiyon klase.
6: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, sir boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, mid of lipids.
10: Sa balay pa, 40% sa balay mo. Halo ang haloblack sini, lipids.
6: Di kong pala inom kaya di tribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan, gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag di tribayo, siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, gina-counteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
10: Napamati sa aton.
6: Ang cytosol, sir boy, amunin siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
10: Uy, Na
6: may glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginoo, no? Di may ga-damage. Ang ato cellula,
10: may ga-repairman,
6: ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, sir boy. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga aras sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imong lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituwag cytosol environment.
10: Uy, kampiyon.
6: So, sano kaya man ditribayo ya? Nga, inom-inom ka lang ditri, kulang na. Kulang na kung ditri lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
16: So importante na ang good fats sa aton nga mga cellular, sir boy, labilangid sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yes, sir boy, 60% is made of fats.
10: Correct.
16: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
6: Pero may natumpatihan sa unano, kaon mani. Pero lain nga mani ang ginakaon, sir boy, no? Nga anong aras sa mani? O di ba? Perdi ang mani sa ano, sa D3 bio.
3: Layo lang.
6: Layo gidya. 100 times.
3: Mas nalakit ang joints ng kaon mani, guro? Hindi ko umakuha ang the same effects ng
16: D3 bio. Tunlon mo lang. So D3 bio kinalan sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 bio ang MCT sina responsable sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, sir boy.
10: Nerve cells,
16: ang electrical wire, sir boy, may putos na siya eh.
10: Amo na ginatag sa D3 bio.
16: Para hindi mag short circuit. Amo na ang aton nga
6: try nyo lang mga wire nga live wala putos.
16: Oo.
6: Di ba gasiga-siga?
16: Kurente ka, no? Kag amuan ina ang kapundanan kun nga ada sig ang gitawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa sir boy, no, especially sa aton nga mga organ, no. Kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton, sir boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton. Kaya ang ketones ang muna nagapanghimo sa ang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga muna kabagdanan sa aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagidya, sir boy, ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton. Kag naga-provide pa sang ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, sir boy.
10: Grabe, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka and energetic nga kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man attractive. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria, kampiyon. Ano pagid mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Ano ginapag sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton cellula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, ginapagod may lipids siyang nga help putos sang ginatawag nga cell membrane, and it's also contained
15: contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong butsiling yun sina? Kung dito'y bayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina sin mo sila, which increases... which decreases in intracellular, ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imosilula. Ina, tanan-tanan, ginahatag sang D3 bio. Mm. But there's more, Dr. Amin. Mm.
6: Kung wala kagainom D3 bio, sir boy, hindi gid matipanan ang imosilula. Nga, kung wala D3 bio, wala sang may muprotekta sa imosilula against virus and bacteria.
15: Mm-hmm.
6: Ti kung wala si D3 bio, atakihon ang imosilula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bakterya. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pero binang mo na balik-balik, monolaurin,
10: monocaprin,
6: monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na siya mga ayaw yung bulig sa imo immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya mas stress bangod sa D3 bio nga ara sa kada selula. So amo na, pero minamo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, sir boy. Okay. Isa lang.
10: Mm-hmm. Every 8 hours.
6: Kung damo ka kwarta, damo ah. Mm-hmm. Damo ah, kay wala man sa ano, wala side effect, wala...
10: It's all natural.
6: Tanan natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung palainom ka D3 bio, hindi lang nga protektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang gitawag
10: cancer.
6: So meaning pa, maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka mo ng suplemento, D3 bio, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
17: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Ana. Before problema, kung gida nga ako na regular nga regla, is galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, ba okay, gida resulta, subong normal na gid.
17: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Magabuti ka. D3 Bio.
19: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
17: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
14: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na kay sa Klinika ka, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.

0: It's also virus, no? Kinanglan inom di tribayo.
1: Ang bisan dengue gani ginom
0: ko. Di ba dengue subong grabe agwan. Damo, painom mo na daan before pa mag dengue, hindi nga dito pa painom nga may dengue na because ining gitawag di tribayo kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus nga kaya patyon sining gitawag di tribayo. Ang mga medium chain fatty acids from di tribayo ginator niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imo lawas. So isa na da ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
2: Patay sila.
0: Kag hindi lang hastada, hindi lang virus ang kaya patyon.
2: Bacteria. Sang
0: ano? Even bacteria, mga TB honda, inom gid mo di tribayo.
1: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikadua, ang immune system gud maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni Ditribayo. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni Ditribayo nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So kung may Ditribayo ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sa vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na may time. Hindi naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Ana, for problema ko gid ang akon irregular nga regla. Galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumarko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na. DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis mo. DDX 500. Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi. Masami ginauha. Kasi may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nagistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula. Na tayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
7: Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan, mag-Spore Biotics. Nabutod-butod ang tiyan at hindi

0: pangawan,
1: Max 4 Biotics.
0: Kabulig sa pagparami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
1: Para healthy ang tiyan,
0: mag-Clinica
1: Max 4 Biotics.
0: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
3: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Dali ka mga lamaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
6: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! My kumso!
9: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
10: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4:35. Ini nga oras sa dulong sa usang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapik na, nakadetox ka pa. Kag sumuman sang Star Nutrimix, di lang sarap, sustan sarap.
11: This time check is brought to you by Star Nutrimix. Di lang sarap, sustan sarap.
12: Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga.
13: Balitang K5 sa umaga.

0: Mayong aga! Bugtaw na! Magapamukaw naman kita sa madalagko siling mabalita nga nagakanabo diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bilog siling pungsod Pilipinas. Ang ato sa pag-abi-abi kag pagpanamiyaw sa ato sa mga K5 diri sa 180 tanan ka mga barangay sa syudad. Sa 42 ka mga kabanuhanan kag isa ka component city ang syud sang Pasinagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa labutan sa ato sa pagwaragwag sa mga nagatutok subong sa ilatag sa kama radio. Naka-tune in sa K5 News FM Iloilo 88.7. Ari kita sa FM band. Kag sumuman nakatutok sa aton mga relay stations. Sa may Banwa sa Leganes, syudad sang Pasi, Banwa sa Kalinog, Banwa sa Miyagaw. Kag dira sa may Quinto distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok sa K5 News FM Sara. Ang ato masing pag-abi-abi sa ato mga K5 sa bilog siling Western Visayas, sa bilog siling Pungsod, Pilipinas. Sa aton mga Ilunggo nga mga OFW sa dim nga bahin sang kalibutan, mapakagahon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi, isagi ka mayong oras sa inyong tanan-tanan, kag we hope yala lang ka mo sa maayo siling kahimtangan. I-like na kag i-share nga itong siling pagpangalagad para mas masangkad kag madamo ang malabot nga mga impormasyon sa aton siring mga kababayan. Welcome na sa pagpangalagad sang programa Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Dito kita sa adlaw siring Biyernes, Pitsa 4 sa bulan sang Setyembre. Pinakaunay nga Biyernes sa patanan kama Biyernes sa ikasyam nga bulan sa kanon nga tuig 2026.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Kita ang temporaryo nga makatalo sa iyong sining nga regular anchor man sa ngalan ni ka-K5 Ray Espea Umalay. Ako may inyong lagad ang inyong ka-K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Sa liwat, welcome sa Biyernes edisyon sang Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: KGIF, thanks God it's Friday. Biyernes naman mga ka-K5. Kadasig lagid sa nga pagsipad-sipad sa mga pizza, no? Inadlaw sa aton kalendaryo. No, sulod kita, rin kita sa ikasyam nga bulan sa bulan sang Bermans. Pero kumustang tulog ta? No, maayo-ayo man ang tulog ta, bastantis tulog. No, o kon kulang. Kay daw halos, hindi na ni magwantahan, kada adlaw, may ginapatigayon kita. No, nga power interruption. O kon niya manual load dropping. No, bulos-bulos, bot silingon. For example, ma-brown out sa amusining area, pagkasunod dyan nga inuras sa isa naman ka-area. Hindi daw ni nato niluyag, no? Nga pareho siniyang matabo, mga K5. Arin kita sa moderno nga teknolohiya. Hindi na kita magbalik pa sa tiyempo ni... sa mga kaluluhan ta? Nasang unaya, waisan nga elektrisidad. No? Ti nadresan nga problema sa atong sa gobyerno. Ining patay si gas ang atong sa kuryente. Kaya los, diri sa may Visayas, kag Mindanao, ang apektado sa sering power interruption.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Nakaburboilo naman ko ah. Pasalamat kita nay sa aton sering makaako ah. Nga nakabugtaw kita sering kagahon. Abisan na pigado lang ko na buhi gyapon kita. Kaya mo nambal na to, hindi tanan nga tawo sa bilog ng kalibutan, makabugtaw subong nga aga. Thank you sa aton sering makaako, sa sering isa naman kaadlaw nga ginatag, nga dugang sa aton kabuhi. Another blessings, no? Sa sering pagbugtaw naton kada aga. Munambal nila, habang may buhay, may pag-asa. Sige lang, kayod nga kayod. Ang importante, ang aton sa pagpangabuhi, ang aton sering ginakwaan, no? Sa aton sa palangabuian, no? Legal, ah! Hindi kita mahisa sa mga tawo nga nagmanggara nun, nagmayo ang pagpangabuhi tungod sa illegal.
1: Balitang KK5 sa umaga.
2: Balitang KK5 sa umaga.
0: Alas 4:41 na sa atong sunod nga pagpangalagad. Katimpla na kamuda kape. Mga pikita, dapat healthy nga kape ah. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa, dapat DTX Coffee Mix mga KK5. Available na kay Tita Rina Mapa sa may bayan sa Di Kamay Kalanaan sa may barangay Rizal, Laposa. Adiraan, ha? Bastante na sumong supply ni Tita Rina Mapa. Kagsa kay Manang Marivic na, good morning. Kagsa makabataan Tita Rina, mayad-ayad gig nga aga. And of course, good morning man kay Sir Alex Sasabo. Aga pa Sir Alex Sasabo ba? Sa may Banwa sa Miyagaw. Taga Miyagaw na, good morning. Kag sumuman kay Ma'am Ning Ilumba. Na blessed Friday morning sa pamilya Ilumba, sa may Dekahom, sa may Santa Barbara. Kay Ma'am Teresa Alcunada Redonda. Good morning also. Kag kay Tim Tim Supliko Ang. No? Kay Queenie. Kag kay King. No? Gabalitor kayo sa ating pagpangalagad. Kag kay Earl John Pandagani. Gabalitor na sa bayan sang Jordan Guimaras. Mga kakifay, good luck no kay Niel Gamilong, sang Dr. Catalino Gallego, Nava Memorial High School, no? Sa kwanika naton sa live report. Bastante kaga suporta, gida, all out supported, no? Ang aton sini, nga makuturan na sa may probinsya, sang Guimaras. Kag kay Sir Rodlo Montana, gamonitor na sa may Mohon Terminal.
1: Balitang KK5 sa umaga.
2: Balitang KK5 sa umaga.
0: Subong aga, nagbusdak naman ang ulan. I-check na itong koneksyon na ito sa ito sing pag-asa. No? Although nga ti, why kita sang Bagyo, nga ginamonitor din sa sulod sa ito sing Philippine Area of Responsibility. Ining si Bagyo Pilandok, nakagwa na ni kahapon no? Sa ito sining nga par. O kon kahapon isang aga, that's why nga ang ining mga pagtupa sa ulan, mga tugalan ni sang mga sang epekto, no? Sang hangin na bagat. Pero kung kayo sabi niya ito, malikawan na may mga nag-form, no? Na mga galom, na manimay mo ang magatuga naman sa low pressure area. So dapat aga pa, may bloan nato na ito sa panyampo para may ihibalo kita kag mayara sang idea.
1: Balitang KK5 sa umaga.
2: Balitang KK5 sa umaga.
0: Samtang na ang anak nato ng koneksyon naton no, sa aton sining pag-asa. Sila karon ka mga dalagko kag mga labing talupang doon mabalita nga aton sige pag-istoryahan sa sining Biyernes edisyon TGIF. Thanks God it's Friday. Sa sining edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Just in report kita mga K5 kay ginabantayan ni no? Sang mga fans ni Alex Iyala ang iya sining ampang para sa second round sang US Open. As of the latest kay kagaho ni kay na ang hampang daw mga manug alas 2 na sa gahon, Philippine time. Ang inihampang ni Alex Iyala, batok ni Sakay Olinikova, na? Sang Ukraine. Ang resulta diri mga ka-K5, nagdaog si Alex Iyala.
1: Balitang KK5 sa umaga.
2: Balitang KK5 sa umaga.
0: Ang score is 6-1, 6-4 mga ka-K5. So, congratulations kay Alex Iyala sa pagdaog sini sa second round no, sa US Open kay mag-advance sa third round o kon ang ining round of 32. Sa piyak nga linya, makaupo na ton, Engineer Charlie Depra. Engineer Depra, mayong aga.
3: Yes sir, mayong aga. Mayong aga sa tarang pagpalamati sa mga aking kaya. Yari pinakauling nga kapag sa mga aking kaya. Kasi ako ba tarang sa mga aking kaya. Sa ato is pong kong nakapitin sa mga sa Luzon, ato naman kinamonitor na tropical cyclone sa Guam Square. Ang tropical depression na lumilis ito pa na meron ka 1,770 km east of extreme northern region. May maximum speed wind na 45 km per hour ang gusting na 55 km per hour. Ang mupit niya as northwestward at 20 km per hour. Karang yan daw, ang bayan sa ating kikagiligyo. Ang titi ay lindo ka gumaras, nagapang ibabaw ako pala mga kalangitan. May mga scattered na mga pagkulang sa mga pangyayon na nasa Southwest Monsoon. Nabili niya ba itong Western Defiance? Magkapangibaba ko ito sa isa magalaw mo kung sa dalawang mga kalamitan. May mga isolated na mga paglang pagpunta ng Europe sa lagang sa Western. Makasarangan ito ng mga basta ng hangin, magaling na nabasa ng kapandaan. Magkadalas ang makasarangan, ito na basa ng kapandaan sa karagatan. Ang tansato temperatura na sa 27°C. Ang adlaw, magpunta ka lang sa 40 ka ng hangin. Magatunod, alas 5:00 PM sa karagatan.
0: Angel Depra,
3: yes, sir.
0: Sir, nakagawa na ining si Bagyo Pilandok sa par naton. O kaga, hindi na naton makita sa inyo sa monitoring. Ining tropical depression, sa gawa sang par naton, nga ara sa area sa east, sa extreme northern Luzon, may chance ni masulod sa par naton kay sa nagliga DLPA pa lang, pero sumunod develop sa isa sa nika Bagyo, sa ni Engineer Depra?
3: Ay, yes, sir, na wala natin yung kuha possibility na mag-slow din sa multidisciplinary responsibility ang nasa ito tropical depression, sir. Ang yung sining movement sa karun is pa-northwestward, ano, at 80 km per hour.
0: Okay, pero kung mag-slow din man, sir, daw, dito naman sa plopunta sa aton sa nga parlay, no?
3: Ay, yes, tama, sir, no? Possible na sa extreme boundary ng aton nga multidisciplinary responsibility.
0: Subong sir nga kagahon, liwat naman nga naka-experience siya ng mga pagtupa sa ulan. Epekto lang na isang hangin habagat?
3: Yes, sa Gyapon, ang nagpaulan din sa ato, nung nagadulot sa mga pagulan, pangulinis ang southwest monsoon na habagat sa Gyapon, sir.
0: Pero kabilugan, sir, ang ato sa nga mga tiyempo, subong kag sa weekend naton, kaya basa ang iba na may mga plano nga magkadto sa mga beach naton o kung ano man nga activities. Kumusta ang ato sa mga senaryo sa weekend, sir?
3: Yes, basis sa ito nga 3D weather outlook, ano? Sa gihapon, possible ang mga scattered ng mga pagulan. Ma-experience na ito, ilabi na din sa may sulat sa Lilo, sir, bangod sa prevailing ng southwest monsoon na ito.
0: Pero sa gihapon, maka-experience na kita sa mainit mga tiyempo, makitaan taman ang siyaring adlaw?
3: Yes, tama, sir, no? May mga mainit pa nga tiyempo, then possible sa gihapon ang mga pagulan, ilabi na pag-abot sa hapon, o di ganit sa mga kagahapon.
0: Sige. With this information, Angel Charlie Depra, salamat kay Kagluwat mayong aga. God bless you na sa inyo sa pag-asa, Iloilo.
3: Well, I'm sorry, mayong aga sa liwat.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Hangin, habagat, ang naga-epekto sa ato, niling mapagtupa sa ulan. Subo nga aga, pero hindi maging tama ni Kapangina, nga mabasko nga klasik sa hangin, habagat. Amo na nga may matinuon kung kaisa nga maka-experience siya gapon kita. Now, sang init, sang silak, sang adlaw.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Alas 4:49 sa atong sininga pagpangalagad. Amat-amat na, murumadmad na sa mga estudyante da, sa mga may trabaho. Amat-amat na bugtawa. Hindi magpalate, hindi magpaulihi. Kaysa sa mga tiyempo, basta magtupak ulan, nabal na itong tamak budlay, mag-commute. Magsakay sa mga pampubliko natin yung masalakyan. So mas mayugid kung ito timprano kita, early kita, para nga kondisyon ang ito sa lawas. Sa mga estudyante, basi may mga example ka mo, ha? May klase pa subong kamayara sa opisina.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Magluwas lang kid kon na pila natin ka mga government offices ang nag-observe sa Gyapon sa 4-day work week. No? Kaya ang ibang sanay, Biyernes sa mga government offices natin, wa isang opisina. Magluwas agad sa mga frontline nila kung na nagatag sa mga social services. Sa ato sa pamuluyo, tiikwa niya na no? Bukas kung adlaw sa Biyernes. Kaya ang ibang sanay, wa pa'y magbalik mo. No? Ang ila sa nga duty Gyapon, humalin Lunes kag Huwebes nga daw. Madumduman natin, tigabangatubang kita sa krisis na time. So ang aton sa nga gobyerno, depende sa pag-adapt sa sining 4-day work week. Ang iba sa naway nakabalik ka. Ang iba sa nakasaho man. No? Just imagine sa isa sa nga simana, kaapat na kamog opisina, katatlo kamo mag-day off. Why isang trabaho, sana all. Alas 4:50 sa ato siya pagpangalagad. Good morning kay Mama. Kay Sir Hino Sumagaysay, kay Sir G.C. James Garvillas, na nagadabok naman sa nga sabaw sa nga Batsoy. Si Sir G.C. James Garvillas na sa may Selfa Batsoya. Kay Sir Rodlo Montana, good morning also. Kay Pamilya Falales, Kagani Quinto, sa may Santa Cruz sa Arevalo. Kay Tita Indana, good morning. Aga pa si Tita Indang, kay managdulong sa mga estudyante naman, no?
1: Balitang K-K5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga.
0: Alas 4.51 sa atong suniga pagpangalagad. Iga-check mga itong report sa atong sa mga K-5 News Patrol reporters. No, si Kakipaib Karen, pagbalik tayo i-check naton ang pinakuling sitwasyon sa palibot sa ang sunod. No, kay kayo na papakadun sa station, no, grabe yung pagbuos ang ulan, ugaling kay umalagi lang. No, buuan ikaw sa madamol, pagkataposin ha, no, hulaw naman. Pagkadugay-dugay naman, bundak naman. No, kaglakip man, i-check naton kay Kapon, nagpatigayon. No, saan niya nasambit sining mga safety drill sa aton sining nga mga bulutuan nationwide niya simultaneous angot sa sining mga insidente nga nagakanabo sa mga bulutuan nga mga para makaibaluman na may ideya kag makapreparar ang aton sa mga manunudlo ang aton mga estudyante in kaso gid man no, nga may matabo naman no, libog ulo ta ang bulutuan kuntani lugar ini no, sa mga pagtuon kag hilway no, sa sining mga violence kag mga insidente mga ka-K5 amo ning isa sa mga lugar nga dapat mapabili naton nga mangin matawhay now safe para sa aton sining nga mga estudyante and kadto sa estudyante para sa pagtuon mo para ma-educate mga ka-K5 kay kinanglanon ta sa aton sining nga kabuhi nga may mga matun-an kita mga K5 pinuti ko ng lugar sina lugar nga may mga nagakatabo, no? Nga mga violente, abi, daw bukot mayad ni. Amon kong kaisa nga ang ibang ginasakyan ni, no? Gapadalas ang pagpamaho. Amon ni subong sistema sa edukasyon sa aton pungsod Pilipinas, nagahimo kita sa pamaagi kung paano naton ma-improve ang educational system sa aton. Tapos dugangan pag isamusin nga mga insidente nga kung kaisa ginasuspender ang face-to-face nga klase. Na dako gining epekto sa edukasyon naton ining natabo sini nga COVID-19 pandemic tubla. Kaya halos tanan didto do mga tatlo gid ka tuig na nga wala sa mapatigayon sang face to face nga klase. Daano matun-an na sa aton sa mga estudyante. Pagkatapos ari naman kita nagbalik na nakalipas na to nakaligad tong COVID-19. No, kag hindi natun tuluyag pangabalikan kay grabing epekto sini. No, sa tanan-tanan kada isa sa aton why ginapili ah no, ang ning nag-aging ng COVID-19 pandemic sa aton ginapaybalo lang kita nga kita diri sa ibabaw sa kalibutan imol ka man manggaranon ka man ara kasunga-tunga ah kumag-abot ning mga pareho nga pandemic no, ah titanan kita ya gatinguha no, nga makasurvive. Kung galing kay laing, hindi akong damo, timo kwarta, no? May kasarang timo magpabulong. Tama ng epekto, kung nga, no? Nga ang edukasyon sa pungso Pilipinas, susto galala mo, no? Mga grade 3, subong iban, di kabalo magbasa. Ang iban, kabalo man magbasa, pero hindi kabalo mag-comprehend. Wala mo lain man niya nga kabalo ka magbasa, pagkatapos na, kabalo ka mag-intindi kung anong ginabasa mo.
1: Balitang K-K5 sa umaga.
2: Balitang K-5 sa umaga.
0: Hindi bala, no? Kabalo ka mang magbasa, pero sa pamangkutod mo, ano ang emotion nga ginabasa? Anong buot silingon siya? Sabton ka nga, ambut ah. Lain niya, hindi buot silingon niya kabalo ka magbasa, no? Makakomprehend ka o kung maka-intindi ka sang emotion nga ginabasa. Di kung ng tawo natun subong damo sa mga kabataan ngayara na gani sa mataas na no? Nga level sa edukasyon na no? Kabudlay mag-comprehend ang iban sina mga netizens natun na mag-propose kada kung kaisa makuro komentar pero waik balong ang ila pag-komentar sa laman ha kay tiway na mag-comprehend ang ginabasa. Kung kaisa, ma-post kami sa amo sa Facebook page, bo grabe nga mga bashing. Ang inalantaw lang ng headlines, pero ang detalye, ay nila nabasa. Ang Pinoy kung kaisa, may pagkatamad man, no? Pagkakita nila yung dumalawig-lawig na basa, ya. Kasi babalong basa akong ta. Di paano ko na kainsindi, abi? No? Tingong kay sama, react ka lang, pero ikaw mismo, no? Why kay balo, nga ang emotion nga reaction ang comment mo sa laman. Alas 4.56, sa ato siya pagpangalagad. Ibalon tayo karoon ko na nung assessment sa nga ton siling schools sa division, sa nga ton siling mga official, no? Sa DepEd. Pero ti laing yakon aktual nga magkalnabo. Rabo kay sa mga drill ni, why man yung drill sa paminsaro nila? Bisan gani mga earthquake drill, mga fire drill, no? Hindi lang gani may sojante diyan naga-intra. Iban gani ara na sa hamtong edad, iban gani may mga bukay na sa ulo sa mga government offices ta. Ibaluay gani gasunod sa simple nga instruction. No, isang bali na sa paminsaro na drill malang niya. No, pero bisan drill ini, dapat seryosohon naton. Kaya nga, hambal naton, ining managaknabo, no, ining krimen, huwag kita kabalo kung saan o ni ma-strike. No, dapariho inisang kawatan. Nga kung ang kawatan, mangawat, mapahibalo sa tag-iyahaw. Mahambal sa tag-iya mo, ay, sir, mangawat ko na karus gabi. Tipariho man eh. No, ang krimen, huwag kita kabalo kung saan o ni matabo. Huwag isang oras, huwag isang adlaw. Why sang pizza? Okay, kung balaan ito lang may krimen tabo, hindi. Zero crime incident talaban laban. Ang importante dira ang preparasyon. Kagkabalo kita. No? Sa nga ito, dapat kay muon, kay kung matabo ina, hindi kita magsala-sala.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Di bala, sir, no nito sumbong kay Ma'am Erlina Talarma Gules, ni Sir Noel Gules na. Gahigop na sa mainit sa nga kape ang Detex Coffee Mix. Kaga sa limam ning ilong bang masubo pagin subong nga may edukasyon ka pero wala mo magamit sa insakto. Bawin insakto pagin na, no? May nabasahan ko sa Facebook, no? Aka K5 Paul. Sinamaalaman ko nga apigado ko haw. No, daw ka very ironic, no? Maalam ikaw saan nga tulukon mo kung galingon mo sa mga apigado ko, haw? Nga maalam ka man, mga K-5. Kaya ka maturans na, pag-graduate ta, pangita ay obra. Hindi na saling niya kung anong emotion niya nga na-achieve sa emotion nga pag-graduar. Nga mga Latin honor. Pangita ay sumong obra. No? Importante, backer. Ilabi na gid sa mga government offices, mga ka-K-5. Sos Mariusip, ibang katigulang na da, hindi mo regular. Ang mga bataon kag ulihi si nagsulod, regular taas pa posisyon.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Amo na ang realidad, diri sa may pungsod Pilipinas. Gani, no? Importante, pasar. Pagkatapos, importante, ang imo backer to taas posisyon. Amo na subong niya. Sa pangitayo, bro. No? Kagraduate ka, college. Pero, why ka eksperyensya? Gapangita eksperyensya. Kung may eksperyensya ka man, kinangla mo naman, bakit? So, check na ko report niya, K5 Karen Badilla. Kumusta ang assessment sa kapulisan ta, sa mga official sang DepEd? Ang otsing pagpatigayon, na sang safety drill sa tagsa naton ka mga bulotuan. Kaglakip man, no? Natumod na sang cyber crime unit, sang PRO6, ang persona sa likod sang security threat sa Ramon Avancenia National High School. Muna dapat matumod, oh. Propadala ka muna sang threat, abin nyo laglahog niya. May imo ka mong preso kag makasuhan ka mo, mga ka-K5. Kag lakip man, i-check na ito ng report ni K5 Team Kalbuyo. Kaysa no, sa Panay Energy Alliance, dako ang epekto sa sering brownout o kon power interruption sa ekonomiya naton. Sos Mariusip, kung ang negosyo mo ini may connection abi sa mga ice, ikumpirmi patay si Gada, no? Ang mga frozen na food naton. Just imagine din niya siling niya tag 5 kaminutos, 10 kaminutos, 20 kaminutos. Ang brownout, kundi kung kaysa, gakalabutan, inoras.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kagi-check naman ni Karon, report niya K5 Jenny Kauyunan. Sadya man isubong sa may city council. Kay i-adapt sa city council ang ining opinion sang DILG. Opinyon lang niya. Hindi niya kasuguan, hindi niya layi. Na ang vice mayor hindi maka-intra sa pagdebate, hindi pwede ka panaog si mo pwesto para magpatigayong kasang privilege speech mo. Hindi ka kapasar, no? Hindi ka kapasar sang ordinansa. Timaga mo sina ano na lang obrahon sang vice mayor man. Ma-preside kag ma-break sang tie. No? Tidalong taon, taong tao, timus duldol. Propongkok na nagpaprobamati, da? No? Kung may mga tuyo, kag may mga iduso, kang nga kayuhan, abi, pinaagi sa ordinansa, hindi timot pwede. Hindi na paglantaw na ito. No? Daw, mayara ni sanya lamod pamulitikal. Dong ibang gambal, wa isang lamod pamulitikal. No? Kaya tibala, ang tramadang faksyon da sa may bahayin sang city council. Amo na gani sa pag-abot sa 2028. Amo na yung pinakamasadya nga eleksyon nga matabo diri sa may syudad sang Iloilo.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kag-report ni ka-K5 Aaron Rifuyo. Kasado nga babayi, ginaligar, ginagaw ang nobyo sang agi, nagpablatter bangod sa pagpati-bati sa Facebook. Ay, kasadya lang. Initaran sa atos nga pagbalik. Pagkatapos ang pila ka-importanting mapahibalo, paliog, standby.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge, but only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX.

Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Narito na ang DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa, at health benefits. Para sa mga naghahanap ng coffee experience na hindi kailangang umasa sa karaniwang artificial na asukal bilang pampatamis. Kaya pwede ito sa mga diabetic. Wala kang palpitation na mararamdaman sa pag-inom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, sweetened by stevia, strengthened by Ganoderma. Kaya kung gusto mo ng pamparelax na kape, ito ang dapat para sa iyo. DTX Premium Coffee. Hanapin lamang sa inyong mga sukin butika nationwide.
2: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Good news!
3: Good news!
2: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka bala ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch, located at RJM's building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.

0: express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
6: So una,
5: magid ako sa akong body odor.
6: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong.
6: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
4: Pabakas sa mga butika.
2: Extend Food Supplement for Men.
7: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
8: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
2: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
10: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo nga tay.
10: Happy kanuna.
2: DTX 500
10: Masaligan
2: Epektibo
10: DTX 500
11: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
2: Ikaw ba na ang may diabetes?
10: DTX 500.
2: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanupo
10: kagakontrolar
2: sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
2: Masalikan.
10: Epektibo.
2: DTX 500.
10: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
10: D3 Bio.
2: Ang D3
10: yung may Physio.
2: Physio.
10: Yung may D3.
2: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio.
10: Ang D3.
2: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
2: Yung may D3.
10: D3 Bio.
4: Babakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
14: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May kumso.
2: Balitang K5 sa umaga.
4: Balitang K5 sa umaga.
16: Pabalik mga K5 sa atong sining pagpangalagad diri sa Biyernes edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
4: Balitang K5 sa umaga.
16: Alas 5:14 na sa aga. Ang ining oras sa dulong sa isang tender juicy hotdog. Batang TJ Tayo.
8: That time check was brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ Tayo.
2: Balitang K5 sa umaga.
4: Balitang K5 sa umaga.
16: Good morning kay Sir Alberto Norbing Lorino sa May Talisay City Zone 15 ah, dira sa May Negros. Sa kay Ma'am Helen Pagaypay, good morning also. Kaga subuman kay Ma'am Erlina Tilarma Goles, may adaging aga. Kay Earl John Pandagani, ba, luwas sa problema sa kuryente, problema pag ito tubig niya sa Gimaraso. Ang Jordan Water District na, pito naknukadlaw, na, huwag giga tubod. Ang mga kinanglanon, tanibla sa ato sa pagpangabuhi, kuryente, tubig, na, problema, amo ni mga burubudlay. Mayo lang gani kay ang hangin, libre. Nami gurun may negosyo, takro ka presyo kahangin ay. O galing kay Subong, ang hangin kapon dire, na, na unhealthy ang hanging kapon. Ilabi na gid sa mga may ginasuprer kag makabig naton mga vulnerable na sa saning haze sa mga yabo kag kun ano pa kontra sa ila balatian di tama ka delikado. Amaning ginarecommend nila nga magsuksok sa nga face mask mga kakipay. Unahan ta ni report ya kay Aaron Refugio sus Mario Sipo ang nobyo sa saning babaye na ginaligar ginagaw sang nobyo nga gi para sa kampyon report ka K5 Aaron standby
0: K5 News FM kampyon kampyon report.
16: Okay, alas 5:16 na mga ka K5 ay nung tabo di man nga nagawan niya man no ka K5 Aaron.
17: Kaka-5 Enrico, nagpadulong si alias Badiday, babayi, legal ang edad sa Iloilo City Police Station 4. Bangon si ginaligar pagpapati-bati sang uko ni alias Age sa Facebook na hanungod sa ginapatihan, ginagaw niya kuno ang iyang nobyo sa isa ka barangay sa distrito sang Molo kagabini sa Setyembre 3. Ang ginagawan mo si alias, ang ginaagawan mo si alias Gardo, legal ang edad. Kagpareho ni silang residente sang isa ka barangay. Ginareklamo ni Badiday si Agi bangod sa ginaligar pagbati-bati sini sa Facebook. Rason niya ti ginpablatter yung man ini sa barangay kag nakadangat sila sa police station. Si Agi naman niya ka K5 Enrico kag si Gardo ang may relasyon sa to nga nagtugay sa 8 katuig kag isa nakabulan nga nagbulagay. Pero natukiban na rin ni Agi nga yara na si Gardo sa loyo ni Badiday nga ti isa ni siya kakasado. Base pa diri, bulag na si Badiday sa iyang abana kakinapatihan nagsulod sa isa ka relasyon. Wala pa sang pinal nga plano kung magapasaka sila sang kaso batok sa isa kag isa. Kagini nga balita ang nadurungin sang kaluan sang DTX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa. Ako naman si K5 Aaron Refugio para sa kampyo na balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
16: Salamat ka K5 Aaron. Ang gareklamo, ang babae kay ginapabati-batian sa Facebook, kay nang agaw ko no ka nobyo sang agi. Kano bi file sang kaso sang agi ni sa kay nang agaw ka nobyo no? Kay hindi ka man kasado. Pero kung magpabati-bati ka na kag magbuhi kasang hindi amo nga mga tinaga sa Facebook ini social media laban-laban basi ka magpangatubang sang kaso nga cyber libel.
0: Balitang K5 sa umaga.
4: Balitang K5 sa umaga.
16: Alas 5:19 sa aton sininga pagpangalagad. I-check na dugang report ng K5 Kim Kaloyo prior sa report ng K5 Karen Badilla kay halos adlaw-adlaw na brown out. Kon matabuan nga ra sa balay nyo kag subong ra na tiempo bisan gaulan ulan kun sulod sang balay mo maginot gapon na dako ang epekto sa saning pag brown out no sa aton diri no sa ekonomiya sa mga negosyo da no? Mga frozen food ang imo sa negosyo ba kun lang alam nga base kon imbis makaginansya ka o pierde ka pabla. Ibalaon tang kampyon report opo dia K5 Kim Kaluyo.
0: K5 News FM kampyon kampyon report.
18: Dako na nga huol o konperwisyo ang nadulot sa rotational brownout tungod man diri sa ginahimo nga manual load dropping tungod no sa kakulang sang supply sang kuryente inisya sa may Visayas kag Mindanao diri sa area sang Visayas no tikita diri nga nasakop no sang isla sang Panay. According pa diri kay Irma Espinosa ang convener sang Panay Energy Alliance nga ti dako no ang epekto sini sa ekonomiya kahit isins, no, mga negosyante o kung ang mga negosyo, mayaras ang iba, no, nga temprano, pa yan nagapanirado with the rotational brownouts. And of course, no, pierde, especially sa mga nagabaliga ni isang frozen goods, kag iban pa, no, nga mga businesses nga ti nagarelay gid yan, no, sa kuryente, kag mayara man yan sang mga negosyo nga ti mayara no sang dako gid yan no nga kapirdihan tungod sang ining halos adlaw-adlaw nga pag brown out o konti wala no sang kuryente diri sa may siyudad kag probinsya sang Iloilo. According pa diri kay Mrs. Espinosa, nga di sa bahin no, sa mga nagatrabaho nga work from home, dirako man ning epekto sa ila sa mga nagamasakit kag kinahanglan no sa mga equipment nga nakasaksak kay sa kuryente, nagakos man ni no sa mga health risk, and of course no sa iba no nga mga pagsinarayong sa iba ni kitatanan no nagadepend sa ining kuryente sa pagluto kag iban pa nga dili naton nga mga activities. Nagapanawagan naman ini sa mga lawmakers naton, sa mga kongresista kag senador nga hatagan na ini sa nagakaigo nung aksyon kag imbestigara no kon anong natabo sa mga generation sector o kon sa mga nagaproduce sang kuryente nga hindi sila makamit sa demand no kag tihalos adlaw-adlaw na ini siya nga nagakatabo mayara na gani no sang iban nga nagareklamo nga tinagakalaguba ng ilang nga mga appliances and nagmahal nag twice nag thrice ang ilang nga balayran sa kuryente but they are not satisfied with the service no nga gina-provide o kung ginahatag sa ila. Nagalaom naman ang pinaka mga residente kay actually naglibot-libot man kita sa Iloilo City during the time sang brownout. Ang iba nagatambay nilang sagwas ang ilang nga mga balay kag nagahuluhigda no mayaras ang iba niya naga pahangin-hangin kahit isins tuman kaginot no wala silang isang magamit ng mga ventilation o kung appliances during the times ng power interruption. Kaya gini nga balita ang iladrong sa inyo sang kaalwan sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Agod ang lawas sa resistensya, dugid permi sarang mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itang Uy. Inisika K5, Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
19: Balitang K5 sa umaga!
20: Balitang K5 sa umaga!
16: Asta si Ma'am Bet Idaliliaga, ugdas man to. Umpisa ko na alas 10 ang aga, igo mag-asiga, alas 4. Papilagin ka oras na Ma'am Beth ang brown out sa Barangay Baspasan Kalinog. Mga gadlagan na anum ka oras? Hindi si Ma'am Jean sa mga K5. Kung nga huol kag sa negosyo mo eh. Ha? Mga bagayat nun na. Kung mga negosyo mo eh, frozen food, base kung na pagsiga sa na kapanimaho na. Hindi dapat preparar ka na adugang gasto nga mabakal ka man sang ice. No? Kaga importante, laban-laban pa si isang bakal naman generator ni. Ang report niya, K5 Kim Kaluyog na dulong sa isang The Power Trio, DTX 500, the superior antioxidant, D3 bio, the antiviral, the antibacterial specialist, at sumang Mighty C, alkaline-based na vitamin C. So mga tiyempo, kinanglan tabi pabasgun, taas yung immune system, na okay, kagasto, ginsa niya pagpangabuhi, ah. Tinugangan, pagiging magmasakit, why kasang choice, na mahal sa niya ma-hospital ka, iban libre man ang hospital, pero ang gasto mo kagang pagbakal sang bulong. Hindi matantanan. Ang mga dapat kasi samtawa kita nagdabatsyag, napapabas ko gunta sa immune system. Prevention is better than cure, mga ka-K5. Ang DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio, mga dekalidad ng produkto, ini ni Dr. Ramil Itang Uy, sa Klinika de Atantibum DC ng Duanas Santa. Mabakal sa mga klinika outlet sa inyong lugar, mabakal sa pabutika kag pharmacy, kag lakip man pwede ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok, ang tanan sa mga klinika products, sa Klinika de Alternativum DC ng Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
19: Balitang K5 sa umaga!
20: Balitang K5 sa umaga!
16: Good morning, gig, kay Ma'am Ninita Arca Mendoza. No? Nagamonitor, gig, kay Frank Escriba sa may baga kay Pasig City, kay Ma'am Aisha Ahmad, kay Marv Spariñas. Good morning, kay Ma'am Laura Sumagaysay, gamonitor man sa Singapagpangalagad. Kay Sir Alan Ortega Tukoyo, Pamilya Tokoyo da Gis, may Barangay Giso sa may Banwasang Kalino. Alas 5:25. Kumusta nga palibot ta ka K5 ba Karen naga ulan pa? Ay daw kay na doy bumusdak naman ang ulan. No? Aga pa kibot ang ulan. Aga of course ang ining report kumusta ang assessment sa aton sa mga kapulisan. Official sang DepEd angot sa sining pagpatigayon sang drill. Now safety drill. Now sa mga bulutuan aton para nga tikay balong aton sining mga estudyante ka manludlo sa dapat nilang himuon. Now sa tion nga why man gina pangayo abi. Now nga may mga insidente kaangay sa tabo dito sa may bayan sang Leyte kag dito sa may Ateneo di Zamboanga mga ka-K5.
20: Balitang K-K5 sa umaga.
1: Balitang K-5 sa umaga.
16: Pero atong 15 anyos nga suspect sa upod tubla sa 14 anyos nga nagsulod tubla sa maya bayin sa Bulutuan, sa maya bulan, sa nagligal siya nga bulan sa nga Hunyo, dito sa may Leyte. Ang ining 15 anyos, gapangatubang sang sampaw-sampaw nga kaso. Kay napasakaan ng isang kaso nga 4 counts ang frustrated murder. Aside sina, may 6 pagid ka counts sang attempted murder. Ara na subungin ng kaso sa Regional Trial Court. Kay napamatud-an nga mayara sang discernment on the part sang 15 anyos. Buot silingon, may ideya, may ihibalo sang dapat nimuon ining 15 anyos. Kaya mo ni nga ito siyang kasuguan mo. 15 below. Kung may discernment on the part sa edad 15 anyos. Pwede gid mapasakaan sang kaso. Kaya mo ni kaso ya, 4 crowns sang frustrated murder, may recommended bail na 72,000 pesos. Anom ka count sa attempted murder, may bail nga 36,000 pesos mga K-5. Aside sila, may kaso pag hindi nga murder. Ininasambit siya ni nga 15 anyos nga suspect. Para sa Kampiyon Report, ang gatabo kapon nga safety drill sa Bulutuan,

0: ngapi ini diri siya sa dalom. Then nakibot ini siya nga nag-alarm ang ilang system, pero wala niya ni una-una ginmain kay kung ka isa nga daan kay 5 break nag-automatic lang niya alarm bisan wala sang sunog di kaina pag alarm ginmute niya lang kay 5 Enrico, pero ang gwardiya sa tabok gingatuan diri siya kaginhambalan na may nag-aaso sa third floor sang building kay check niya may ara ginman kay 5 Enrico nga visible nga smoke. Pero wala sang visible nga kalayo. Amo to nga nagdalagan siya dayon sa fire, itawag sa may substation sa Haro. Kasi walking distance ng ginadik kay 5 Enrico ang fire station sa Haro, diriya sa may Dagaleria. Di sa Subong, ginapangita diri sa mga katapo sa Bureau of Fire Protection ang kalayo sa sulod. Kaya sa Subong kay 5 Enrico, hindi visible ang kalayo, pero may nagatuhaw nga aso. Kaina, diri sa may main entrance nila, makitaan na may maitom nga aso kay 5 Rick, no, nga nagagwa. Then, diri sa babaw, puti nga aso. Kung sabihin, may din pang-install na din sila nga color orange nga pipe nga apat na kabilog, duha sa second floor, duha man diri sa ground floor, para ya mapausbong ang ining asong araya sa sulod sang Mr. DIY kay 5 Rick, pero sa na-mention ta, hindi visible ang kalayo kay 5 Enrico.
1: So ining lugar subong sang reported nga sunog is malapit da sa may Haro Plaza ka kay 5 Karen?
0: Yes, lilikuan ini siya sa Haro Plaza.
1: Oo, so kwanda sang una civil service nga opisina pero doon ang silo na no? DIY da subong. Kag si Dalom sina ang medikus, no? Ari ni sa right side mo, kunalin ikaw sa kwan sa may bangga si Piyong ang ginatawag. Kaglapit rin sa plaza, no? Ang ininsambit siya nga sunog, may aso. Amo na abing problema kung kaisa sa madalagko sila nga building, no? Nga makitaan mo lang aso mo, no? Why ka sang kalayo, makitaan. Pero na-check na to sa mga bata po sa nga Bureau of Fire Protection, no? Ang ininsambit siya nga aso. Kaya ang aso is halin sa Mr. DIY, sa K5 ba ka rin?
0: Yes, K5 and Rico. Then sa third floor, makitaan natin sa Subong, visible ang maitom nga aso K5 break, pero wala sang kalayo. Amo na ang ginapangita, gindi sa Subong sang aton nga katapos ang BFP K5 and Rico, kay ang itong gindi nga aso, aray na diyo sa kilit na sang video ni balang ATM na signage sa piyak na nga building. Kay 5 Rick, yung kilid yun nga daan, Petron Gasoline Station pa. Iang aton diri subong nga katapo sa BFP, Mansing Buligay, na din sila sa mga katapo sa iban ng mga responders sa bala. Kaya muning ginabudlayan ila sa subong kay 5 Rick, wala sang visible nga kalayo, pero may nagausbong na itom nga aso kay 5 Rick. Kaya magluwas diri kanina, diri lang na din sa may first floor, then sa second floor, subong ara, naging sa third floor, K5 break, nagahalin ang to tama gid no ka itom nga aso K5 Enrico.
1: Tubali pila na kapanalgan ka K5 ba Karen? Tatlo na kapanalgan?
0: Ano K5 break?
1: Pila na diyan ka floor?
0: Third floor.
1: So third floor ang ining Mr. DIY sa second floor ni kung third floor.
0: Sa ara siya sa second floor K5 break, pero doon sa pagkabalo pa, sa pagkabalo ta may third floor pag gid niyo sila.
1: Oo. Pero ang sunog subong is yara sa second floor.
0: Sa building gid kay 5 Enrico kay may aso na nagatuhaw sa first floor, may ara man sa second floor, gyud sa subong may ara man sa third floor. Pero according sa kay Sir Celso sa Spotify 5 Brick, ang aso ni nga nakit-an kadina nila sa security guard ara gyud sa third floor nag-umpisa.
1: Okay, now subong wa isang nga kalayo makitaan pero nagapuog ang itom nga aso but sa dingon si gining pag-utot no sa sanin nga sambit sa nga asunog ka kay 5 Karen.
0: Yes, K5 Enrico, ongoing dere ang pagpangita ni isang kalayo sa aton yung mga katapo sa Bureau of Fire ang mga ka K5 no, K5 Enrico ang dere sa ginatindugan naton ang aso dere nga nagagwa. Kita ko ni ang dog panel K5 Rick, nga do ano ni siya, tawag ang binatapik na ni Balas Subong sa dingding para maging modern or aesthetic ang gwa niya, K5 Enrico. Dari na din

0: kanin ang aso aki 5 break.
1: Okay. Oo. So botselingon ga utot ah, no? Ma hibaluan naton nya may kalayo gid ya. No, sa sulod sining sambit sining nga building, no? Away mada sang STN o kon dira naga ga star ka K5 karen?
0: Wala K5 break, no? Magluwas lang gid sa caretaker nila. K5 Enrico.
1: So ang caretaker amo nakatalpangod kaina nga may aso siya nga nakitaan.
0: Abali ang una gid nga nakakita ang guardya sa tabok sang iyak nga establishment.
1: Ah, okay.
0: Pabalo niya ang caretaker.
1: Okay, kunara ka sa dalong mabin ni talpang dad nga may kwan nga may aso eh. No? So diri sa tabok.
0: Oo.
1: Sa tabok kay da may mga establishment to manda kag may bangko manda kadi sa propunta man nasa toba man sang BDO sa K5 Karen.
0: Yes, feel, para K5 kay sunog gani sa intern sa also sa spa kanina pag alarm sa ilang system gin-mute niya ni kay abi niya kung pala kay kong kesa sa na mention ta kanina kay kong kesa K5 Enrico ang system nila naga automatic alarm bisan wala sang aso bala nga nagatuhaw or sunog. Amo na nga kaina sa pagpinsar niya, kung nag-automatic lang din niya K5 Enrico, amo na nga gin-mute niya, kag wala niya gin-mind K5 break. Pero, kung ginpabalo siya sa gwardya, na may nag-aaso na yagali sa third floor sa building.
1: So, fire alarm ato?
0: Yes, yes.
1: Oh, ti may fire alarm, ay gin-sapak, ano, guba fire alarm nila K5 Karen nga?
0: Okay, kung kay isa sano, sa iya, gulpe lang ni nag-alarm. K5 break, no? Amo na nga wala niya kaginagin sa pack, gin-mute niya lang K5 Enrico.
1: Okay, tama na kadelikado ang mag-amo na klasik fire alarm nyo nga kung kaisawa isang sunog, ga-alarm. Di paano na lang kung may sunog kay subong may tabo nga sunog, why mo gin sa pack, kay abi mo why man sang sunog ka K5 ka rin.
0: Yes, correct. K5 break. Di mo nang natabo dire sa may ano yung tawag? Sa may Dagaleria, K5 Enrico.
1: Okay, pero ara naman na nga ton sining makatapo sang Bureau of Fire Protection, pila da ka bilog na nag-respondi sa K5 Karen?
0: Ano na nili, sugbara or lapit na niguro sa pulo ka fire truck, K5 Enrico, ang nakita nga ton diri sa Subong, no? Magluwas ni Rati, siyempre may mga iban pa yun. Ara may nag-aabot pa yun K5 Rick, may nag-aabot pa yun ka fire truck.
1: Makitaan
0: no? Den subong makita naton sa diri sa building na nag-install na sila sang ladder sa K5 Enrico.
1: Okay, makitaan naton sa imo sining live feed no diri sa aton. Makitaan mo gid ang aso dito sa may third floor sini ka K5 Karen?
0: Yes, K5 Rick, correct.
1: Okay, no ari naga magamit na sila sang hagdanan may ibo tani kon gapanawagan kita sa mga kwanla, mga tag-iya or nagamanage sa saning mga abaligyaan da kag negosyo sa area sang Dagaleria Iloilo. Oo, lapit da sa Aro Plaza, no? Kung magaling ka da sa may Bangga Sipio before ka magliko patuo sa may Aro Plaza, dira ang dako nga building dira, no? Dira subo ng katabo ang ining nasambit sa nga sunog. Although, why sa may makitaan sa nga kalayo, pero may aso. Amo na problema, kahit basta gani may aso, may kalayo. No? Basta
0: yeah.
1: Building gani, kahit close ang building, hindi mo naglayo makita ang kalayo, pero dito sa sulod, sige ng ot-ot sang kalayo, kaki 5 ka rin. So amo na nga tingwaan gid base ano chance ni pang ano book on lang ni ang piyertahan kay kun di man ka penetrate nga atos makatapo sa nga Bureau of Fire Protection.
0: Ano bi mo andiri sa may ano guys tawag ka ang ding bala sa Mr. DIY makit-an man bi kay 5 Enrico nga visible man sa sulod kay bangod crystal siya.
1: Oo.
0: So wala diri sila sa may gin damage or gin buka na pertahan or building kay 5 break.
1: Okay, so gina-check nila no? May imo sa mga area sang Kisami, no? Dira
0: yes.
1: Sa area ina ko ng Kisami nila light materials, no? Pero ti ang iban na kon kwan dira simentado man itanan tanda K5 ba Karen, although nga ti ang baligya sa Mr. DIY kadamo unda sang baligya mo lain-lain ni eh, no? Maxisores. Oh. na kag mga balaklon dira. Pero aside sa Mr. DIY dira, ano pa gid ang mga baligyaan na K5 karin? Yung makitaan mo sa nasambit sa nga, nga building?
0: Andere, sa may ang sa dagali ang sa ano tawagan sa building lang gid K5 break.
1: Mm.
0: Daw ang medical diagnostic center.
1: Ay dalom.
0: Mr. DIY, then may ari dire sa clinic ang Dr. Amado Senior and Isabel Pia Monte, K5 Enrico.
1: Okay. Ang sedalom niya is nag-occupy is sa Medicus.
0: Yes, yes.
1: Amo lang ng isa nag-occupy, dira?
0: Yes, correct. That's oh, Mr. DIY.
1: Ang sa babaw niya, sa second floor, ang may DIY pag sedalom?
0: K5 Rick.
1: Ang sa idalom lang, gid, sa ground floor, is Medicus ang nag-occupy.
0: Hindi, ang sa ground floor, dire na di ang main entrance ng Mr. DIY.
1: Ah, okay.
0: Sa kilid niya, Medicus.
1: Ah,
0: sa second floor, okupado in isang Mr. DIY kay Five Rick.
1: Okay, pero sa pero sa third floor, why na to sa mga establishmento dito o kung ano nga opisina? Dito kayo nagnamuno mo daw clinic to K5 Karen?
0: Hindi kita sure kung diin, dire na hamtang ang clinic kay Five Rick, no? Kaya hindi visible sa aton ang mga kung ano dire nga establishment. Amo lang kung iya pa ni Mr. DIY. Pero basta sa pagkabalota kay Five Rick, kay Kaagi, kita dire sulod, daw may third floor pa ni sila kay Five Rick.
1: Okay. Now, so, gina... check pa subong sa makatapo sa nga Bureau of Fire Protection no kung paano nila ma-penetrate kag makitaan no ang ining ginalinan sang aso no kaya ambal naton basta may aso may kalayo gini kag may mo may ginaot-ot dito no ang ining kalayo sa sulod ni sang DIY lang gid sa idalom niya K5 kare may makitaan ka man mga aso
0: agina. Diri sa may main entrance sila K5 Enrico, tama ka itong sang aso ang nagagwa. Diri
1: okay.
0: K5 break sa may main entrance. Same man, diri sa second floor nila K5 Enrico. Pero sa bong, ang nakitaan naton nga ginapasungaw sang color orange nga lupay siya K5 break. Puti na ang makita naton K5 Enrico.
1: Okay.
0: Same man na dito sa may third floor.
1: Oh, sa third floor to, hindi na to ma-check, no? Kung na may mga naga-renta pa dito, no? May mga tenant dito ka K5 Karen sa third floor sa sinasambit siya nga building kag ang caretaker sa diin niya nagatulog.
0: Kagina na interview sa naton kay Five Break, suno sa iya ang ano ni Jerry Susudalom nagapangapi na siya sa amo to nga time kay bugtaw ni siya kay 5 Enrico. Then amo to nga nag-alarm ang ilan ni ring system abi niya kung ano lang bala kung normal lang nga pag-alarm pareha sa mga kung kay isa nga nagulpi na siya nag-alarm pero wala man sa aso or sunog kay 5 Enrico.
1: Okay. Pero sa ibabaw ay mo na pamangkot kon may mga naga-start dito sa ibabaw. Kay kailan tawon naton? Oo, daw nalikop kita ang bilog na building sa nga aso ka K5 Karen. Kay ti, oo, kay ti, wise ang guwaan eh. No? Sirado abi. So, ang aso nagpuog lang sa sulod sa nga building. Amo na nga makitaan mo kaina sa pagli mo dito nga itom no? Ang aso. Pero subong may nakitaan ka na nga amat-amat kang gaputi.
0: Yes, yes, K5 Enrico. Isa subong ganito, medyo naghagan-hagan dire ang aso kay Five Rick, no? Unlike yung kaina, na especially isang wala pa nagbutlak kay Five Enrico ay nagsanag-sanag ang ato niya nga ano yung tawag, or wala pa din nagsanag-sanag, no? Ang palibot naton, itong din katama nga aso kay Five Enrico ang nagagawa dyan sa may main entrance sa ground floor, same man sa may second floor kay Five Rick. Pero sa subong sa na-mention ta, ang ginabuga dyan sa subong sa ayun tawag sa color orange. Hindi ako sure kung ano ni nga sa pagtawag, no? Pero dog fight siya, K5 Enrico, nga color orange, nga amo ang nagasuyo sa aso pagwa niriya sa building K5 Rick.
1: Daw nag-plastar naman sang fire hose ang aton sa nimakatapo sang Bureau of Protection. Ano may ginakuan sila? May ginapapiswitan nga tubig ka K5 Karen?
0: Negative K5 Enrico, ginaplastar lang nila para in case wala kung may magtuhaw do yun nga kalayo, kaya muna mapalong do yun nila K5 Enrico. Pero sa subong ongoing during ang ilaya nga investigation.
1: Okay, kung makita natin sa live mo, makita natin may aso pa yung gagawa dito sa second floor eh. No? Makita mo din ang ang pagwa sa nga sang aso ka kay Five Karen, pero da sa gwa sa nasambit nga building, no? Hindi magid ma kunway mo bimakitan ang mga katapo sang Bureau of Fire Protection. Why kay balo nga may yara nagakalayo sa nasambit nga building ka kay Five Karen?
0: Yes. Wala, no, hindi visible ang kalayo kay Five Rick. Actually, may akita ko na yung mga firemen nila nga may mga oxygen na kay Five Enrico. Ang kalabanan, ang muna niyang nag-sinulod sa may Mr. DIY kay Five Rick. Kay bangot kung nantawon mo gin sa sulod kay Five Enrico, tama yun ang pagpuog sang aso.
1: Okay, so we hope nga hindi lang mag-laptag ang nansambit sa nga nga sunog kay ko lang tawagin naton may kalayo gyud kay Five Karen, no? Kay kaina mo tama na pun gabi ang pagpuog sang aso kay tuon nga ti why sang guaan mo da naglibot-libot sa sulod sang building basta gani ang sunog ara sa building, no? Mabudlay man nga ipenetrate dugangan pagid nga why pasubong sang opisina inang bukas nga building ang nga ano na entrance sang Mr. DIY. Ang sinalob, no?
0: Yan ang individuan, tabag o lang gaya na muna sa ang main entrance ang Mr. DIY.
1: Okay, so umayo kay bukas manda, galit ka kay Five Karen, may ang caretaker, may mga yabi man.
0: Yes, may harap man kay Five Enrico. Dira na nakagina, ang so na-mention ta, nga nag-tuok ang itong na ato kay Five Enrico, same man, dira sa babaw sa Mr. DIY.
1: Okay, so kumusta da ang dalagan sang trapiko, although ati tur temprano pa ni, hindi pa natin mabatsagan ang ining epekto da kay ti ang mga fire truck nato nakaplastar da sa mga dalan daw half lane siguro sang dalan ang apektado. So kun hindi ni karon gilayon nga matapos kay Five Karen laban mabrubog ating dalaga sa piko da sa may area sang dalan Lupisay na ining paggaliko mo pakadto sa may Haro Plaza kay Five Karen.
0: Yes, makitaan sa aton nga video si Five Enrico nga oo, tawhay pa, pero nga sige lang yalabay ang mga motorista naton kay Five Rick.
1: Pero ti, ang bala naton karon, mag-abot ni karon alas 6 pasado, alas 6 sa Galas City, kung ara pa na nakaplastar karon kag hindi pa ma-determine ang ning nasambit sa nga sunog, laban-laban na burubog at kag heavy traffic na kay Five Karen dang sa lugar.
0: Yes, correct,
1: kay
0: Five Enrico.
1: Okay, now, pero subong gina-assess pa sa katos makatapo sa Bureau of Protection ang ining nasambit sa nga nga sunog kay makita naton na ang area matawhay kung sa gwa ikaw, wahi kagid sa kalayong makitaan kundi aso lang nagagwa ka kay Five Karen. No? Basi kung makita mo liwat tong caretaker, harap na?
0: Ari pa di siya. Dahil naging mega istorya sa iya kay Five Rick, no? Nga, ano ni nga, iban. Pero kagina na interview, tani siya sa Facebook Live naton si Sir Celso sa spa. Amo itong ngambal niya, nga mga 4:30 a.m. kay Five Enrico, ginpabalo ni siya sa gwardya sa tabok, nga may nag-aaso sa third floor sang building.
1: Okay. Now, ang anak kita, mga kay Five, no? Kay gina-check naton ang ining nasambit sa nga nga sunog dira sa may area sang dalan na Lupisayna. Ang Lupisayna kon halin kamo sa Bangga Sipio, halin kamo sa Buksuba, halin kamo sa area da, sang Sipio pakadto kamo sa Haro Plaza before magpaliko sa tuo ari amoning lugar kung sirin nga katabo subong ang sunog. Pero wala sang may nakit-an nga kalayo subong kundi gapuog lagid nga aso ka K5 Karen.
0: Yes, correct kay Five Enrico. Ma-update lang ta sa dugang diri no nga investigation sa aton nga katapos ang BFA kay Tugtog Subong, hindi visible ang kalayo kay Five Karen.
1: Sige, so balikan ta nguro ka K5 Karen ang dugang pa nga information dira sa lugar kay gina-check naton ang emotion nga live do na utod da kay Five Karen.
0: Oo na lubat akong cellphone.
1: Sige lang recharge sa daanay na no, para nga makakuha kita sang dugang sa ning mga information no. Do lang alan taguro ka kay Five Paul mga katabid pa no sa aton sa ning region wide nga tandem. Okay, do na dula na kita sa aton sa ning nga live ka kay Five Paul. Alas 5:48 na. So standby ka mo sa lugar sa information mga K5 angot sa saring sunog sa may area sa Lopez Aynad, sa may building, sa may DIY. Nakita nang ninasambit sa ning nga aso nga nagagwa. Kaina makuan pa itong pang aso. Basta gani itong pang aso, buot sa lingon sige ng utot. No, sang kalayo. No? Pero kung mag-amat-amat na puti, buot sa lingon, nagapalong na ang kalayo. Pero tiluyang ginato ni check no? Ang ining nasambit sa ning nga sunog. Kaya makatapo sa Bureau of Fire Protection, ara na subong sa lugar.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Medyo nag-relive kita subong kay gautod-utod ang atol sa nga signal. Nga naman kahina ka kwanaw ka signal subong sa internet, K5 Paul, no? Alas 5:49 na sa aga mga ka-K5. Mayadayag gid nga aga sa kay Mama Anlibahade. Kay sir ni Miss Yotala Senior, sila niya nag-aulan, may sunog. Kay Ma'am Dilia Perez, good morning. Ang sunog, abi, sa sulod sang building mo, na mga ka-K5. Amo na nga, kitaya ka pila na mag-cover, basta gani, ang sunog sa kanda, indoor. But sila nun sa sulod, na mga building sila. Nalain ka mga pamalay, kiti, makitaan mo glayon mo. Pero kung building abi kwani sirado ni mo no, that's why nga ang aso adya nagalibot-libot amon nagapuog lagi ng aso na no, mga K5 dira sa sambit sa nga building amon nga kung kaisa ka budlay man sa mga katapo sa nga Bureau of Protection naton nga mag-penetrate mayara kani nga sunog mga mall nga sunog. Kung kaisa kalabutan, pila ka adlaw.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Ay, dear, base sa mga linya sa kuryente o kung base kung may nalipatan lang ang nagasaksak na, sa ilas ng mga kwanda, mga saksakan. Kung nga ang tinatabo ang nasambit sa ni na pagtuhaw sa kalayo. Pero sa matag-iyada sa nga building, i-check nyo inyo sa nga fire alarm. Kaya ang caretaker, na, nag-alarm mga K5 pero wayo gin sapak. Kaya nga may matiniong kung kaisa nga nag-alarm abi nga wala man sang kalayo. Di ba kamusta ang klase sang fire alarm? Tama na delikado. Pasimula mga una-una kita yung nga nag-alarm to. Why mga kalayo kayo guba-guba ng fire alarm ta? Di ba kung ang fire alarm ma-detect ilang na no? Matunog na siya kung may kalayo. Di may matin instances ka may matinion niya nagahuni ang alarm siri no why sang kalayo di kay na why kuno gin sapak pinatay lang tong fire alarm mo kay ti paglanta mo ay sang kalayo nakapanugid pa ang security guard ara sa piyak sang dalan kay ti tampad gid sa iya mo makita niya gid ang ining pagwa sa aso sa nasambit sa nga building, mga ka-K5.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: E dapat i-check na, no? Saan nga nagdumala sa building, ang ilas nga fire alarm, kaya kung kaisa daw, salig-salig ta. No? Do pareho na blaka istorya sa, lobo bla, no? Sa bata, kay, mali may lobo, may lobo. Pag responde, why man? Kadwa naman na, bali may lobo, no? Pag-responde, why man? Pag ikatatlo, matuod may ara, why na gin-responde rin? Kaya base kung ginatunto lang sila kaya ginainto. Kaya mo man yung matabo, fire alarm, nag-alarm, bisan mo ay isang sunog. Tikay na, matutuod may tabo nga sunog, pag-alarm, wala ginsapak sang caretaker.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Gabi, lihog ko na check sa inyo sa nga fire alarm. Kaya kung mag-amun ni classic fire alarm, mabutang tini sa delikado na. No, mabudlay ni sa mga nag-arkilam na sa sambit sa nga building. No, kaya ti may fire alarm, ga-alarm niya, why sang kalayo. Kaya tapos ang matuntuod ng may sunog, may kalayo, why naging sapak sang caretaker niya kay, ay guba-guba man mo. Mag-amun siya na nga istorya ni tama ni ka delikado no nga may sunog na why mo na sapak kay ga-alarm siya kuno isang sunog Ah, base kung depektibo ang fire alarm. Ah, Leo lang ko check ah. Ah, kay maburubud like kay hindi kita magsalig, no, mga K5. Eh, kung sa base kung mag-alarm kag waay man sang sunog itak-an ka man. Tikay na kay natabo nga may tuod-tuod nga sunog. Ti hindi mayo kay do hindi kita dako ni kamo nga sunog. No, pero hindi pa kita ni ka determine, no? Waay ta kabalo base isulod. Sige ang ot-ot sa nga kalayo, mga ka-K5.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: So standby ka mo kay gina-assess pa sa makatapo sa nga Bureau for Protection. Kagway pa siya ka-penetrate dito sa sulod. No? May mo ginahulat pa nila ang management na no? Sa nga DIY mga K5. Ay muday madak mag-sulod ka o kag mangguba kagidra. No? Base ko na hulaton pa ang consent no, sang management sang DIY angot sa saring nagagwa nga so sa ila sa ni na nga balaligyaan.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Kay Sir Elmer, good morning gid. No, sa kay Tatay Idel, kay Nanay Elvera, nga aga pa nagabugtaw sa may Barasan Este, sa may Banwasang Santa Barbara. Kay Ma'am Maria Hana, Janice Ray, gabonitor sa may Barangay Punong Lapos. Kay Maria Hana Huson kagkay Janice Ray. Good morning kay Sir Fred Pascal Adjucampo kapangapinan dito ex-coffee mix sa may Banuasang Saraga. Kay Sir John Cadigal Jr. Kay Ma'am Anne Libade, blessed morning. Kay Sir Nemicio Talasinior kagkay Ma'am Delia Perez. Kagkay Ma'am Laura Sumagaysay. Kay Love Arante. Kay Ma'am Bing Spesjera sa may Singapore mga kakifa. So bantayang dugang siling ma-update sa iba sa public affairs program kag sa masunod sa pagbalita ang DTX 500 morning newscast angot sining sunog dra no sa may bayan sang Halandoni street dra malapit sa may Haro Plaza kay Sir Tristan Wyatt Gulay, good morning also. No, so bantayin nyo lang no ang iban sining mga development angot sa sinasambit sing sunog kay sa subong no hindi pa gid ma-determine sa matapo sa Bureau for Protection ang extent no sang damage kon na dako gid man ang ining sunog dira sa area sang da Galleria Haro sa may kilid pa sa may malapit no sa may Haro Plaza mga kakif. So standby ka mo sa masusunod nga pagbalita ang DTX 500 morning and newscast. Ang ato siya pagpalagay, gadulong sa inyong Sangda Power Trio, Mighty C, D3 Bio, kag DTX 500. Wala tiyempo sa ato sa inyong pagpangalagad. Ang iba siya madalag kung mabalita at may informasyon, mabati ang oras pagpalagad sa Foro de los Pueblos. Sa ngalan na lang sa Bilusing Aparsa, sa K5 News FM Iloilo, sa amon sa inyong President kag CEO, Doc Ramil Uy. Sa amon sa inyong Assistant Vice President kag K5 Ray Espia Umalay. Sa ngalan, sa amo siya station manager, KK5 Warren French, ako man yung lagad, inyong KK5 Enrico Tupa Surita Jr. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
3: O si Karen, kadawa mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio.
5: TCO, yung may D3. Mga butika.
6: Para sa matilo nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo nga tay.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
6: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX 500.
6: Masamit ka bala ang gina-allergy?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
7: DTX 500.
6: Masaligan.
7: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka, mga butika.
9: Pare, doon tayo magmagupay malapit sa tore.
10: Sige, mukhang okay nga doon.
11: Hep, hep, alam nyo ba na mapanganib ang gagawin nyo?
9: Paano naging mapanganib? Sino ka ba?
11: Ako si Linoy. Kapag nadikit ka sa tore o sa linya, ang mga gamit nyong panghukay, pwede kayong makuryente at mamatay. Makakasira din ito sa pundasyon ng tore na posibleng maging sanhi ng malawakang brownout. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
12: Isang paalala mula sa NGCP.
13: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Sali si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
13: Mighty C.
5: Mabaka mga butika.
13: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
13: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
16: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa S4 Biotics, dalhay ang pag-ariya.
17: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika S4 Biotics.
16: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
16: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
17: Libre?
15: Libre!
17: Wow!
16: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 6:00. That time check was brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo!
18: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
18: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
19: Kaya subukan ninyo.
18: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh.
18: Available now.
20: Paulit-ulit na lang ang ulam.
21: Momshie!
22: Angeline?
21: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe.

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa miti sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansyarap!
0: Gadaragsa nga punggot! DTX Beauty Soap! Magaspang mapanit! DTX Beauty Soap! Gala o magputi! DTX Beauty Soap! Puro kapulkatol! DTX Beauty Soap!
2: DTX Beauty Soap! All natural! Antimicrobial! Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases! Himo sa guava leaf extract! Madrete cacao leaf extract! Papaya fruit extract! Kag virgin coconut oil! DTX Beauty Soap!
0: Bakal na sa mga butika!
3: Nestor! Ang sinaing!
4: Luto na!
3: Ang labahan!
4: Nakasampay na!
3: Ang uniform ko!
4: Naplansa na!
5: Ganito ako!
6: Tigasi!
5: Tigalapa!
6: Tigasay!
5: Tigaplansa!
6: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
5: Sa gabi!
6: Ako ang bossing!
5: Dahil kasang ako!
6: Ang extend!
5: Supplement for men!
6: Gordes!
5: Tapos ka ng maligo!
7: Yes, darling! Come to mama!
6: Extend Food Supplement for Men.
5: May maca at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
5: at stamina
6: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men para sa matino na dugo.
5: DTX 500
6: para sa healthy gatay.
5: DTX 500
6: ang DTX 500
5: ang may mataas ka antioxidant.
6: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay,
5: happy kanunay.
6: DTX 500
5: masaligan,
6: epektibo.
5: DTX 500
8: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
10: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
11: Oras sa K5 News at PM Philippine Standard Time, alas 6:04 sa agang oras, ginadulong sa Tuscarawan sang Mighty C, ang alkaline base ng vitamin C.
10: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo, bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM, Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
12: DTX 500 Morning Newscast.
10: At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita.
12: DTX 500 Morning Newscast.
13: DTX 500 Morning Newscast.
12: Morning Newscast.
11: Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas. Welcome now sa DTX 500 Morning Newscast. Biyernes nga adlaw, September 4, 2026.
14: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka-FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
11: Kami ang inyo mga tagbalita. Ako naman si ka-K5 Ray Espeha Umalay.
14: Kag ako naman si ka-K5 Alira Alvarado Apin.
11: Sa mga pangulong dinalaan, ginadulong din sa Tuscarawan sa Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500 may Ampalaya Leaves kag sugar cane extract nga saragi makatapda sa balatian nga diabetes kag hypertension. Maginom sa Klinika DTX 500 agud malikawan man ang mga balatian kasubong sang cancer. DTX 500, the superior antioxidants. Diretso na kita sa mga nagapanguna nga mga pangulong dinalaan. Anay DPWH Secretary Manuel Bunuan ginmando sang Sandigang Bayan nga hilwayon. Halos adlaw-adlaw nga brand out dako nga epekto sa ekonomiya suno sa Panay Energy Alliance.
14: DepEd 6 kagapulisan nagpatigayon sang drill sa Toy Chu Tig Anaros Foundation Integrated Farm School, ICPO. May mga suwestiyon para sa pag-improbar sa security measures.
11: Tag, sa dugang mga balita, sa balitang regional, mga barangay sa Aklan na bato na ang 200 mil pesos gayuda sa idalom sang BBMP.
14: Para naman sa K5 Network News, 15 anyos nga suspect sa school shooting sa Tacloban, magapangatubang sang kaso nga frustrated kag attempted murder.
11: Sa mga balita sa National, Senador Jinggo Estrada nagpamalibad sa pagsulod sang guilty plea sa Sandigang Bayan 5th Division sa iya kaso nga graft kag plunder.
14: Public trust sa Senado nagnubo, pagsalig sa House nagsaka sa second quarter. Suno sa Octa Research.
11: Sa mga balita sa luwas ang pungsod, Trump nagapati nga hindi na maglawig ang liwat gainaway nila sang Iran.
14: Para naman sa balitang negosyo, VAT sa system loss, pagabuhina na suno sa BIR.
11: Sa balita sa patag sang sports, Alex Ayala gindominar ang second round sa US Open Batokai, Oleksandra Olenkova.
14: Para naman sa balitang entertainment, Jackie Gonzaga nagakasubo sa pagtaliwan sang iya iloy.
11: Sa balita sa patag sang extra special, babae sa Greece nagfile sang divorce matapos ginapayag sang ChatGPT nga may iban nga karelasyon ang iya nga bana. Oras, alas 6:09 sa aga, mga ka-K5. Diretso na kita sa mga detalye na sa mga balita.
4: Top story of the day. Top story of the day.
11: Sa top story of the day, mahimo na nga mahilaway si Anay Department of Public Works and Highways, DPWH Secretary Manuel Buruan, matapos magpagwa sang release order ang Sandigang Bayan 5th Division subong Webes. Inid ang duha kadlaw nga matapos sa pasugtan sang anti-graft court nga kakson si Buruan bilang akusado sa plunder ka graft cases angot sa ginapayag nga kickback scheme sang mga flood control projects. Ginghingyo mismo sang Office of the Ombudsman nga kakson si Binuan bilang akusado agud magamit sa bilang state witness sa iban pang mga kaso may kangtanan sa flood control corruption scandal. Suno kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, importante ang nibaluan sang anay DPWH Secretary sa pagdiyon sa mga kaso. Naaresto si Binuan sa tung Hunyo kag sang uli ginpaidalom sa hospital arrest sang PNP General Hospital sa Camp Crami bangod sa iya balatian. Ang oras, alas 6:11 sa aga, sa mga detalye na sa mga balita sa patag sang balita lokal.
15: DTX 500 Morning DTX Newscast. 500 Morning Newscast. Balitang lokal.

0: Sa balita lokal, dakong nga huol, kagipikto ang dulot sa halos adlaw-adlaw nga brownout. Tungod man sa ginapatigayon nga manual load dropping sa Visayas kag Mindanao, sino kay Erma Espinosa, convener sa Panay Energy Alliance, madamo sa mga negosyante nga apektado kangay sa mga laundry shop, kalanaan kag iban pa nga mga business establishment, maduga nga ng production cost bangod kinahanglanon mag-usar sang generator. Dugang paniya, nagadulot maninisang discomfort sa mga pumuluyo karga antos sa tuman kay init sa bangod problema sa kuryente. Ilabi na sa tionsang katulugon. Payag pa sini, apiktado man ang adlaw-adlaw ng aktibidad sa mga pumuluyo, lakip na sa mga estudyante, manunudlo ka mga empleyado nga nagaobra sa work from home basis. Naibaloan nga sandig sa impormasyon, kulang ang supply sang kuryente sa generation sector kag madamo sa mga power plant sa Visayas kag Mindanao ang naka-shutdown. Yaring payag ni Erma Espinosa.
1: Kaya epekto sa ato na ekonomiya, Kim, no, ang ining mga nagaluntad na brownout sa aton. Kagti, hindi lang gani sa ekonomiya, sa aton nga apang adlaw-adlaw naton nga pagpangabong sa aton nga mga manunudlo sa mga ordinaryo nga pumuluyo. Ang reklamo sa sinunod nga brownout, ang mga appliances kadugduba at hindi makabalik sa delay yun.
2: Sa nagakaangot nga balitang lokal, lapnagon nga power interruption, dapat imbestigaran suno sa Panay Energy Alliance. Ka K5 Kim Kaluyo sa report.
3: Palamang putanon sa mga konsumidor diri sa Western Visayas, ilabi na diri sa may isla sang Panay, kung tugtugsan o mag-aantos sa lapnagon nga power interruption bangod sa kakulang sang supply sang kuryente.
4: Kinahanglanon na nga imbestigaran ang halos adlaw-adlaw nga power interruption nga makabigdako nga perwisyo sa mga konsumidor sa Visayas kag Mindanao. Suno kay Irma Espinosa, ang convener sang Panay Energy Alliance, dapat nga hatagan ini sang nagakaigo nga igtalupangod sang mga opisyal sang gobyerno, lakip na ang Department of Energy o kun DOE, ilabi na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Dugang paniya, hindi ini dapat himuon nga normal, kagpadayon na lang nga mag-aantos ang mga pumuluyo. Nahibaluan niya base sa pagpaathag sang mga yara sa energy sector, kulang ang supply sang kuryente sa generation, kag hindi masarangan ang demand, rason niya nagapatigayon sang manual load dropping. Yari ang kabahin sang pahayag ni Espinosa.
1: So, nang grabe na dito po kakalala sang sitwasyon sa aton nga power, no, dari sa Panay, no, kag di ma-experience yan ito naman nga daw halos adlaw-adlaw gitya ang brownout tag 1 to 2 hours kag may pagani malawik, no, sa sumpra sa 2 hours and as a matter of fact sa sining Sabado daw 6 to 6 naman ang brownout, no, nga ma-experience yan sa ato nga pumuluyo. Pero lang niya nagkakakita sa madalom gitya nga problema sa availability kag reliability sang at generation, transmission, kag ang inang inadequate na reserve sa aton na power system.
3: Sa karon, may pila ka mga pumuluyo nga masami nagatambay na lang sa gwa sang ilang mga puloy-an. Kag ang iba niya mga establishmento kon mga negosyo ang temprano pa nagapanirado tungod sa rotational brownout. Report nagikan sa Iloilo inisi ka K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Alas 6:15 sa aga oras sa K5 News FM Iloilo DTX 500 Morning Newscast. Sa dugang ang mga detalye sang balita lokal, madamol nga tawel. Pwede mangin alternatibo nga mas sa batok sa haze suno sa Department of Health Region 6. May report si KK5, Jenny Kauyunan.
5: Madamol nga tawel, sarang mangin alternatibo nga mas batok sa padayon nga presensya sang haze sa kahanginan nga nagaapekto sa bugos nga Western Visayas. Sunod kay Department of Health OIC Assistant Regional Director Dr. Mary Pauline Hestonani, bangod sa presensya sang haze dala sang forest fire sa Indonesia, ginarekomendara sang Department of Health nga magsuksok sang face mask ilabi na sa mayara sang respiratory illness kaangay sang asthma. Dugang pa sa natungdan nga ila ginarekomendar ang N95 nga sahi sang mask agud masiguro nga secured gaga indi basa-basa makasulod ang particulate matter nga dala sang haze. Apang kung wala sang N95 nga mask, karaman magamit ang classic nga mask nga mabakal sa mga convenience stores o kun kunyara lamang sa sulod sang puluyan kag wala sang available nga face mask, saraman magamit ang madambol na tela bilang panabon sa ilong. Sa sulod naman sang puluyan, siguraduhon nga sirado ang bintana kag pertahan agud indi masulod sang hangin. Pahanumdo naman sa natungdan nga ang haze ay medala nga risgo para sa may mga balatian sa lungs kaangay sang asthma. Nagapabilin sa gihapon nga very unhealthy na ang quality sang hangin sa ibang nga bahin sang rehiyon sa isa.
3: Report na gikan sa Iloilo City inis ka K5 Jenica Uyunan para sa kampanya na balita serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Sa nagakaangot nga balitang lokal, duha ka banwa sa Quinto Distrito, nalakip sa pulo ka banwa sa Iloilo nga gin-report apektado sang haze, suno sa PDRRMO. Ka K5 Reggie Di Mayo sa report.
6: Nalakip ang duwa ka banwa sa Quinto Distrito ang gin-report nga apektado sang haze base sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRRMO. Iniamo ang Concepcion kag San Dionisio nga kabahin sa napulo ka mga banwa sa Iloilo nga naka-record sang epekto sang haze. Suno kay Regan Bilita, Municipal Government Department Head 1 sang MDRRMO San Dionisio, tatlo na kadlaw nga makita kag babatsyagan ang haze sa ila lugar. Dugang panibili tang visible gid ang haze banwa, gani ginapanawagan niya ang mga pumuluyo nga maghalong kag magsuksok sang face mask bilang proteksyon. Ginpahayag pa sini bisan indi pa severe ang kaimtangan sang haze, indi gihapon dapat magkampanti ang publiko ilabi na ang mga nagabusong senior citizens kag may mga ginabatyag nga balatian pareho sang ubo kag hapo. Padayon man ang monitoring kag koordinasyon sang MDRRMO San Dionisio sa Office of Civil Defense o kon OCD Region 6 kag iban pang ahensya para sa mga update kag tikang nga kinahanglan himuon. Nahibaluan nga ang haze amo ang kaimtangan sang hangin nga may mga particles pareho sang aso, yabo kag iban pang polusyon nga mahimo makaapekto sa kalidad sang hangin kag ikaayong lawas. Suno sa mga report, may kaangtanan ng haze sa wildfires Indonesia kag bangod sa direksyon sang hangin nag-abot ang epekto sini sa Pilipinas.
3: Balita nagikan sa Quinto Distrito ini si K5 Reggie Di Mayo para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko paggalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
7: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Hindi pag ipatuman sa Police Regional Office 6 o kon PRO 6 ang pag-inspect sa mga civilian gun owners samtang wala panaminda na amindahan ang Republic Act 10591 o kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Regional Director Brigadier General Rando Tuanyo, ginpayag siya nga sa subong ang Type 5 license gun owner pa lang ang ilag na-inspect o kung amo ang mga uniform personnel. Madugay na suno kay Tuanyo ang pagpatuman nila sa inspeksyon sa mga uniform personnel kung sa diin ginasunod ang tanan ng polisiya sa paghupot sang armas. Apang sa mga Type 1 tubtub Type 4 license gun owners, hindi pa sila magka-inspect bangod basis sa Supreme Court nga kung mag-inspect sa mga panimalaysang gun owners, dapat mayara sang itawag ga search warrant ang mga kapulisan. Naibaluan nga mayara sang proposed house inspection si Secretary of Interior and Local Government John B. Crimulya sa mga pamalay sang mga gun owners. Yaring payag ni PRO 6 Director Randall Tuanyo.
8: Currently, ang existing na isinasagawa nila, ito po yung mga Type 5 owners, the registered owners. Ito po yung currently na ini-inspect nila both uniform at saka civilian po. Ito po yung sinasagawa nila 2 years ago pa ko siya. Ngayon, ang usapan po natin, ang tanong ko nga ako sa kanila, paano yung mga type 1, type 2, type 3, type 4 na civilian? Hindi po siya kasi maaari na pagsusog o amendment lang ng IRR, ng Implementing Rules and Regulations, sapagkat meron po itong usaping legal dahil may Supreme Court decision po na kapag po tayo ay mag-inspection, kinakailangan po natin na search warrant. So ang hihintayin po natin yan, ito po yung amendment o pagsusog sa Republic Act 10591 na kung saan papayagan yung po ganong klase ng pagsusog.
2: Sa dugang nga balitang lokal, DepEd 6 kagkapulisan nagpatigayon sang drill sa Toy Chu Tig Ana Ros Foundation Integrated Farm School ICPO. May mga solusyon para sa pag-improbar sang security measures. Ka-K5, Karen Badilla sa report.
9: Mga ka-K5, nangin madinalagon ang ginpatigayon nga simultaneous drill sang Department of Education, kaupod ang Iloilo City Police Office, ag iban pang mga law enforcement agencies, diriya sa Tiu-Chu Teg Ana Ros Foundation Integrated School nga nahamtang sa Barangay Lanit Haro, Setyembre 3 sang aga.
10: Base sa senaryo, mayara sang duha ka shooter nga nakasulod sa eskwelahan sa dinagtawag ilayon sa 911 ang school staff kag madasig nga nagresponde ang kapulisan. Abtik man nga nagpanirado ang mga maestra kag estudyante sang ila classroom agud indi masulod sa mga shooter nga nadakpan gilayon sa mga otoridad. Suno naman kay Dr. Maria Luz De Los Reyes, School Division Superintendent nga out of 10, 7 ang score nga iya ginhatag bangod madamo pa sang dapat i-improbar sa security measures sang among abulutuan. Ginpahayag naman Lieutenant Colonel Ricardo Humuad, Deputy City Director for Administration sa Iloilo City Police Office, nga dapat i-secure gate sa bulutuan ang lock sa ila pertahan sa mga classroom matapos ini na obserbahan nga higot ang ginusar para sa pagsira sa pertahan kag dapat man nga butangan sa kortina ang mga bintana subuman ang alternate alarm system.
9: Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Madugay na gagrapatuman sa Iloilo City Police Office o kon ICPO ang police visibility sa mga eskwelahan. Ina ang base kay ICPO Director Colonel Wilbert Parilla sa interview sa programa ng Foro de los Pueblos. Sino kay Parilla, wala pa sang may natabo nga shooting incident sa sulod sa eskwelahan sa Tacloban City kag Zamboanga. May mga police na ang nakadeploy sa mga eskwelahan sa syudad sa Iloilo. Kabayan ini sang security measures ng kapulisan sa koordinasyon sa mga school staff agud masigurado ang safety sa mga estudyante, manunudlo kag mga gidikanan. Naibaluan man nga may police assistance desk o compads sa iban pang mga eskwelahan. Nagapatigayon man sang patrolyang kapulisan sa gwa sang mga bulutuan. Samtang aminado naman ang direktor nga hindi bastante ang numero sa mga kapulisan agud mabantayan ang tanan, rason nga ginahaylo sini ang publiko nga magkooperar sa maayo nga safety kag sa mga kapulisan. Yari ang payag ni ICPO Director Colonel Wilbert Parilla.
11: But lahat ng mula simula pa lang ng opening ng classes kahit pa nung wala pang nangyari doon sa Tacloban is okay. Ang sa atin dito sa Iloilo City ay mayroon na tayong mga dinideploy. Although during sa before pa yung incident sa no sa Tacloban, ang mga kapulisan natin ay nasa labas lang ng schools.
12: Yes,
11: ang security natin ay sana sa labas lang. But
2: sa nagakaangot nga balitang lokal, hindi bastante ang numero sang kapulisan sa kadamuon sang eskwelahan sa syudad sang Iloilo. Ini ang pahayag ni ICPO Director Colonel Wilbert Parilla sa interview ni K5 Ray Espeja Umalay sa programa Foro de los Pueblos. Suno kay Parilla, may mga pulis nga nakadeploy sa mga eskwelahan sa syudad sang Iloilo. Apang bangod kulang ang numero sang kapulisan, mas ginaprioridad nila ang papubliko nga eskwelahan ilabi na ang may mga dako nga numero sang estudyante. Sa pihak nga bahin, ginabisitahan naman sang kapulisan ang mga private schools agud masiguro man ang safety sa mga estudyante kag mga manunudlo. Dugang pa sini, ginistorya man siya ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas. May kantanan sa pagpahamtang sa metal detector sa mga eskwelahan kag paghana sa mga security personnel. Yari ang dugang pahayag ni ICPO Director Colonel Wilbert Parilla.
11: Ayun, yun yung isa sa pinaka-challenge natin kasi hindi naman natin kayang deployan lahat ng mga schools, no? So sa ngayon, ang pina-priority natin is yung mga public schools na kulang talaga sa mga security personnel at saka mas marami ang population nila ng estudyante. So yun yung mga pina-priority natin.
0: Magapatigayon sang third quarter nationwide simultaneous earthquake drill sa mabot ng September 10, alas 2 ng hapon, suro sa Office of the Civil Defense Region 6. Iniagod pa practice ang kahandaon sa tion sang linog nga hindi mapaktan kung saan umag-igo. Sa among drill, ginapractice ang duck, cover, and hold. Amo man ang pag-evacuate sa safe nga lugar. Magabuylog diri amo ang mga komunidad, bulutuan, kag mga workplaces.
2: Sa dugang balitang lokal, ginpangunahan ni Mayor Raisa Treñas kag Liga ng mga Barangay President Irene Ong ang releasing sang cheque nga nagabalor sang 200,000 pesos para sa bawat barangay makikinabang program. Nakabaton sang pondo amo ang mga barangay halin sa distrito sang Molo, City Proper kag Arevalo. Sa tinalikdan, una na nga nakabaton ang mga barangay halin sa Lapus kag Mandurriao. Samtang una na ginpahayag ni Councilor Ong nga hindi mahatagan sang 200,000 pesos ang mga barangay nga wala nakaliquidate ang ilang budget sa barangay.
0: Natalada nga magasulat ang Vice Mayor's League of the Philippines sa Department of Interior and Local Government to kon DILG

0: 2005 nagadumili sa mga vice mayor na magdebate, mag-sponsor sang legislative measures, mag-deliver sang privilege speech, kag temporaryo nga mag-step down sa rostrum agud mag-intra bilang kabahin sang city council. Iniinga tikang sang vice mayor's league, ginduso matapos nga ginduso man sang majority sang Iloilo City Council nga limitahan ang vice alcalde sa pagpasar sang legislation, paghibate kag iban pang legislative functions. Naibaluan nga si Baronda sa karon ang yara sa official leave.
1: Para naman sa police report, patay ang isa ka construction worker matapos napilasa naman ang iya kaupod matapos makuryente samtang nagatrabaho sa construct o kung ginaubra nga building sa barangay Our Lady of Lourdes sa Haro, Iloilo City, alas 4:30 sang hapon September 3, 2026. Gindeklarar nga dead on arrival sa ospital ang biktima nga si Alias Dino, 26 anyos, bangon sa patal nga pilas nga naangkon sa nagkalain-lain nga parte sang iya lawas. Samtang palayo naman nga nagapaayo sa ospital, kagyara na sa estable nga kondisyon ang iya upod nga si Alias Ryan, 21 anyos, nga nakaagom sa mga paso sa lawas. Ang mga biktima lunsay residente sa barangay South San Jose Molo, Iloilo City. Suno sa investigasyon sang kapulisan, nagapasaka sang kabilya sang Daidino kag Ryan pagkadto sa ikatlong nga panalgan sang ginaubra nga building sang natapo ang aksidente. Wala naman nagdumdum ang mga biktima nga nasangit na gali ang ginahakwat nila nga kabilya sa live wire nga nangin kabangdanan sang gilayon nga paglatay sang kuryente sa ilang mga lawas. Madasig nga gindala sa pinakalapit nga ospital ang duha apang wala na natabangan si Dino.
2: DTX 500 Morning Newscast.
0: Alas 6:30 sa agang oras, ginadulong sa Toscaloan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio may antiviral and antibacterial properties nga sa nagin makatap na sa mga viruses kag bacterial infections sa aton siling lawas. Mag-inom sang Klinika D3 Bio. May vitamin D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa. Alas 6:31 sa aga mga ka-K5 oras sa aton siling pagpangalagad. Regional priority target, arestado sa drug buyback operation. Masobra 800,000 nga ginapatian Shabu na kumpiskar. May report si ka-K5 Aaron Lloyd Rifoyo.
3: Mga ka-K5 regional priority target list na kuwaan sang masobra 800,000 nga balor sa ginapatian Shabu. Sa ginpatigayon nga drug buyback operation sa city proper, yari ang report. Naaresto ang regional priority target sang Regional Police Drug Enforcement Unit 6 o kunang RPDU sa ginkasanga drug bypass operation sa barangay sa Baybay City proper alas 8:26 sa gabi September 13. Ginkilala man nadakpan na mo sa alias Noli, 45 anyos, kaglakip man nga naaresto ang living partner sini nga si alias Jen, 44 anyos, kaglonse residente sang nasambit nga lugar. Narecover ang 8 ka mga plastic sachets ang ginapatian Shabu, bypass money at 12,000 pesos kag iban pa nga mga non-drug items. Nagabugat sang 120 gramos ang tanan nga droga kag 816,000 pesos ang market value. Suno kay Police Major Glenn Suliman, ang Deputy Chief sang RPDU, madugay na nga ginasubaybayan ang subject antes paging kasa ang operasyon. Estilo sang suspect, amo ang magbiyahe sang tricycle kun matago ang illegal sining aktibidad. Kalabanan sa nasambit nga barangay kag Iloilo Fishport ang distribution sini sang illegal nga droga.
4: Actually, diri sa area sa Station 7, Iloilo City, ang main nila nung baligya. But may mga neighboring district man, parokyano sila. And even sa mga outside sa Iloilo City, may mga parokyano man sila. Pero diri mostly gaulubrasan ulit sa Fishport area.
3: Kag sa karon mga ka-K5 para yun pa, nga ginahibalokon sa diin o kung sino ang source ng illegal nga droga sa mga suspect. Ako naman si K5 Aaron Refoyo para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publikong Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Sa dugang nga balitang lokal, nagbasulay ang mga suspect matapos nadakpan sa ginkasa nga drug buy bust operation sang Iloilo City.

0: Station 10 o kung ICPS 10 sa Barangay Airport Mandurriao, alas 2:15 sang hapon, Setyembre 3, 2026. Ginkilala ang mga nadakpan nga Sanday alias Danny, 49 anyos, isa ka pintor, residente sa Barangay Bating, Buena Vista, Guimaras, kag alias Nonoy, 35 anyos, ang Zone 12, Barangay Kalaparan, Arevalo. Na-recover sa operasyon ang 5 ka plastic sachets ang ginapatihan Shabu. Lakip na ang buy-bust item nga nagabugat sang 5 grams nga may 34,000 pesos nga market value. Lakip sa na-recover ang buy-bust money nga 2,500 pesos kag iban pangan non-drug items. Natala naman sila nga pasakaan sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Nagpakitang gilas sa kahanginan ng 4 ka mga contestants ang secondary level sa live reporting competition sa K5 UCFM Iloilo Elimination Round. Unang nagpasundayag sa pag-report sa live program sa Foro de los Pueblos ang pambato sa Philippine Science High School nga si Neil David Ilumba Paches. Nagsunod naman sa pagpahayag ang pambato sa Buena Vista National High School nga si Ivander Podadera. Samtang si Amond Cyril Ihusa sa Fort San Pedro National High School naman ang nagpakita sang iya sini abilidad sa pagbalita sa programang 11 Mbps. Subong man nagpakitang gilas man sa programang El Castigador ang pambato sang Ibauan Integrated School nga si Alisa May Castro. Nagapadayo naman ang pagpatigayon sang K5 Live Reporting Competition Elimination Round subong adlaw sang Biyernes. Ang oras, alas 6:35 sa aga. Diretso na kita sa mga balitang regional.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang regional.
1: Sa mga patag sa balitang regional, mga barangay sa Aklan na bato ng 200,000 pesos ngayuna. Halin sa idalom siyang BBMP. May report si K5 Leonard Viray sang K5 News FM Kalibo.
3: Personal nga ginbaton sang mga kapitan kag treasurer halin sa 327 ka mga barangay sa bilog nga probinsya sang Aklan ang 200,000 pesos nga bulig pinansyal. Si dalom sang bawat barangay makikinabang programo kon ang BBMP ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ginpatigayon ang nasambit ng event sa Ebel Sports Complex sa Banwa sang Kalibo sa tong adlaw sa Miyerkules September 2, 2026. Ang BBMP isa ka inisyatibo sang administrasyong Marcos nga nagatuyo nga maghahatag sang direkta nga pondo nga tig 200,000 pesos sa tagsa ka barangay sa Pilipinas agod nga mapadasig ang pag-uswag sang komunidad. Si dalom sang guidelines sang programa katunga sang pondo o kon ang 100,000 pesos ginlatag para sa bagong Pilipinas Barangay Presidential Scholars Program. Pinagi sini 5 ka deserving college students gikan sa tagsa ka barangay ang mapilian nga makabaton sang 20,000 pesos kada isa bilang educational assistance. Samtang ang nabilin nga 100,000 pesos ang paggagamito naman para sa mga prioridad nga kinahanglanon kag mga proyekto sa komunidad nga direkta nga makabenepisyo sa mga pumuluyo sang tagsa ka mga barangay. Balita regionale nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
0: Sa dugang balitang regional, Capiz Sugar Central may posibilidad nga igabaligya. Ginatos ka mga empleyado posible madulaan sang trabaho. Ka K5 Maria Rochelle Lebron sang K5 News FM Rojas sa report.
4: Ginatos ka mga empleyado sang Capiz Central Sugar ang posible nga madulaan sang trabaho bangod sa ginapahayag pagbaligya sang kompanya.
5: Suro sa report, Setyembre 3, 2026, ginkakibot sa mga empleyado sang Capiz Sugar Central na hindi sila pagpasudlon sa trabaho kag ginpahibalo kapag amitingon sila sang tagdumalahan. Ginpahibalo mga empleyado nga posible sila pahalinon kag pagabayran suro sa ilang benepisyo kon separation pay. Nahibaloan ang Capiz Sugar Central nga yara sa banwa sang President Rojas Capiz ang ginapanag-iyahan sang pamilya Uy Gongko. Suro sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM Rojas, posible nga igabaligya ini sa Universal Robina Corporation o kan URC nga ginapanagiyahan sang pamilya Gokong Wei. Sa subong, ginahulat pa ang opisyal nga payag sang Capiz Sugar Central, parte sa ginapahayag pagbaligya. agsira sang planta kagayim tangan sa mga empleyado.
4: Para sa Balitang Digital, inisi ka K5 Maria Rochelle Shaira Dianon Ebron para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan. Sa Western Visayas, K5 News FM.
1: Nabatiyan ang kabugusan nga balita sa Balitang Regional. Diretso kita sa K5 Network News. 15 anyos ka suspect sa school shooting sa Tacloban. Baga pangatubang sa kaso nga frustrated kag attempted murder. May report siya ka K5 Roger Tilana sang K5 News FM Tacloban.
6: Utos na ng Tacloban City Prosecutor's Office ang pagsasampa sa korte ng 4 na bilang ng frustrated murder at 6 na bilang ng attempted murder laban sa minor de edad na suspect. Ayon kay Department of Justice Undersecretary Ian Normandato, natukoy ng mga prosecutor na may discernment ang suspect. Ibig sabihin, alam nito ang kanyang ginagawa at naunawaan ang posibleng magiging resulta ng kanyang mga kilos. Matatandaan nga sumiklab ang karahasan sa San Jose National High School noong nakaraang buwan ng Hunyo kung saan 3 estudyante ang nasawi at mahigit 20 iba pa ang nasugatan. Patuloy naman ang proseso laban sa mga sangkot habang nakatutok ang mga otoridad sa pananagutan at proteksyon sa mga estudyante. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si KK5 Roger Tilana mula sa impilang kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
0: Sa dugang a K5 Network News, U.S. Embassy sa Manila, ginpahanugutan ang pagpatigayan sang autopsy sa napatay nga American national sa Dumaguete. Ka K5 Rufa Diveros ang K5 News FM Dumaguete sa report.
7: Pinahintulutan ng U.S. Embassy sa Manila ang autopsy sa bangkay ng isang 72 taong gulang Amerikano lalaki na binarili kasama kanyang asawang Pilipina sa loob ng kanilang inuupahang bahay sa Barangay Bahumpandan, Dumaguete City noong Miyerkules, September 2, 2026. Ayon na kay Police Captain Stephen Polinara, spokesperson ng Negros Unital Police Special Office o NORPO, naglabas ang imbahada ng kinakailangan sertifikasyon matapos mabigay ng pahintulot ang kapatid ng biktima. Ang mag-asawa nga sina Mark Duel at Elsie Duel, 71 taong gulang, ay binaril at napatay ng mga hindi pa nakilalang sospek sa Purukatubhan, Barangay Bahumpandan. Sinisiya sa tabi investigador ang posibilidad ng pagnanakaw bilang motibo sa krimen matapos may ulat na nawawala ang tinatayang 60,000 pesos na pera, gintong alahas at ibang mahalagang bagay mula sa tirahan ng mag-asawa. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Oras, 6:41 sa aga. Diretso na kita sa mga balita sa patag sa Balita Nasyonal.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Nasyonal.
8: Balitang Nasyonal.
1: Ang Balitang Nasyonal, ginadulong sa Taskalwan sang Mighty C ang alkaline-based ka vitamin C. Papaguno ng immune system, mag-inom sang Mighty C. Para sa mga bata, available man ang Mighty C syrup, mabakal sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itanguy. Wala na nagpasulod sang guilty plea si Senador Jinggoy Estrada sa Sandigang Bayan 5th Division kapon nga adlaw sang Huwebes para sa iya ginatubang nga kaso nga plunder kag graft. May kang tanan sa Ghost Blood Projects. Bangod diri, ang korte na ang nagpasulod sang not guilty plea sa duha ka mga kaso sang senador. Ginataga naman sang napulo kadlaw ang kampo ni Estrada agod magsumiter sang patag kun nga nagakadapat lamang nga hindi siya pagsuspenderon sa iya pwesto bilang senador. 5 kadlaw man ang ginhatag sang prosecution agod magkomento.
0: Sa dugang nga balitang national, nagnubo ang public trust kag satisfaction sa publiko sa Senado sa ikaduhang nga quarter sang 2026, samtang nagsaka naman ang pagsalig kag satisfaction sa House of Representatives sa pinakabagong nga tugon sang masa survey sang Okta Research. Suno sa Okta Research, nagnubo halin sa 44% pagkadto sa 41% ang pagsalig sa Senado, samtang nagsaka ang distrust halin sa 24% pagkadto kadto sa 27%. Nagdubo man ang satisfaction sa publiko sa performance ang Senado halin sa 42%, pakadto sa 38%, samtang nagsaka ang dissatisfaction halin 27%, pakadto sa 32%. Ginpahayag sang Okta Research nga ang survey ginpatigayon sa 1,200 ka-adult Filipinos halin Hulyo 4-11 nga may margin of error nga plus or minus 3 percentage points sa 95% confidence level. Nag-overlap naman sa tion sang survey ang leadership role kag ang pagbag-o sang liderato sa Senado. Nagdungan man ini sa pagbukas ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nga nagsugod sang Hulyo 6 bilang impeachment court sang Senado.
1: Naglabot na sa bagong record nga 19.39 trillion pesos ang kabugusan nga utang sang national government sa pagtapos sang Hulyo 2026 suno sa Bureau of Treasury. Nagtaas ini sang 323.53 billion pesos o kon 1.7% gikan sa 19.65 trillion pesos nga nalista sa katapusan sang Hunyo. Suno sa Bureau of Treasury, ang pagtaas sang utang tugas ang duga nga pagpangutang sang gobyerno sa sulod kag sa luwas sang pungsod, lakip man ang pag-uyang sang peso kontra sa dolyar kag iban pang foreign currencies. Yara sa 13.11 trillion pesos ang domestic debt, samtang 6.28 trillion pesos naman ang foreign debt sang pungsod Pilipinas.
0: Sa ulihing nga balitang nasyonal, ginkumpirmar sang palasyo sang Malacañang nga ginatun-an karon sang gobyerno ang flood control master plan nga gindihon sang administrasyon ni Anay Presidente Noynoy Aquino. Ini kasunod sang pahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga madugay na nga may master plan ang gobyerno kontra baha apang wala napatuman. Ginpahayag ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro nga pagalantawon karon sang Department of Public Works and Highways o kung DPWH ang master plan sang Aquino administration. Sa idalom ni Anay Secretary Rogelio Singson, gipamilit sang palasyo nga kinahanglan makaangkon sang political will agud mamatuman ang tikang kag indi makaangkon pa sang dugang nga mga delays.
1: Nabatiyan ang kabugusan ng Italia sa mga balita nasyonal sa ilo kita sa mga balita sa luwas ng pungsod, Pilipinas.
2: DTX 500 Morning Newscast Balita International. International.
1: Ang balitang international ginadulungin sa aton sang DTX Herbal Oil. Para sa palagpalanakit sang lawas, magpamanyos sang DTX Herbal Oil. Nagapati si US President Donald Trump nga hindi na maglawig ang liwat nga inaway nila sang Iran. Ginpayag sini nga kontrolado na sang US ang Strait of Hormuz matapos ginahimo ang panibag-o nga pag-atake. Suno sa iyang kadaadlaw na bodyguard niya ang mga barko nga hilway nga mag-agi sa Strait of Hormuz. Dugang paniya nga nakuha na nila ang tanan nga mines gagimbutang sang Iran. Ginpayag niya nga nakabalos man ang US sa ginhimo nga pag-atake sang Iran sa US bases nga makita sa Jordan. Madumduman nga liwat ka nag-ibwal ang pag-atake sang US sa Iran matapos ang ginhimo nga harassment nila sa mga barko nga naglabay sa Strait of Hormuz.
0: Sa ulihing nga balitang internasyonal, ginalauman nga magabaskog pa kag mangin very strong ang El Nino. Sa mga maabot nga bulan suno sa paandam sang World Meteorological Organization o kung WMO sang United Nations. Sigurado naman nga magapadayon ini nga phenomenon tubtub sa bulan sang Pebrero. Nagpaandam naman ang WMO nga magadulot ini sang tuman nga pagbag-o sang klima kag temperatura lakip na ang pagbaha, tigbalangag kag sobrang kainit. Suno ka UN Chief Antonio Guterres, labi pa nga ginpabaskog sang El Nino ang kainit sang kalibutan nga nagaantos na sa karon sang epekto sang climate change. Ginpahayag man ni WMO Chief Celeste Saulo nga mahimo ini nga magtugas sang dako nga impact sa international economy, agrikultura kag ikaayong lawas.
1: Nabatiyan ang kabugusan ng detalye sa mga balita sa luwas sang pungsod. Diretso kita sa mga detalye na sa balita sa patag sang negosyo.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo.
1: Sa balitang negosyo, ginanunso sa Bureau of Internal Revenue kon BIR, Commissioner Charlito Martin Mendoza, nga ginahanda na sa ahensya ang pagsulunda na gud kakason ang value-added tax sa allowable system loss charge sa mga bill sa kuryente santo sa direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. nga maghatag siyang gilayon nga alibyo sa mga pumuluyo. Ginpagwas ang BIR ang nagakaigong Revenue Memorandum Circular pagkaligad sang 15 kadlaw halin sa pag-imprenta sang Energy Regulatory Commission Resolution Number 26 Series of 2026 kung saan informal nga gin-classify ang system loss charge bilang isa ka government mandated pass-through cost. Wala sang dapat kung wala dapat nagabayad sang VAT ang mga consumers sang kuryente nga wala man makalabot sila puluyan o negosyo. Suno pa kay Mendoza. Ang peso dollar exchange rate ang isa ka dolyar sang Estados Unidos ang nagabalor 62.52 centavo ka peso. Nabatian ang mga detalye sang balita sa negosyo. Diretso kita sa patagda sang showbiz.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Entertainment.
0: Para naman sa aton balitang entertainment, Jackie Gonzaga nagakasubo sa pagtaliwan sang iyang nga iloy. Ka K5 Kisha Marihay na Hanaysay sa report.
8: Nagkakasubo ang It's Showtime co-host na si Jackie Gonzaga bangod sa pagtaliwan sang iailoy nga si Luisa Gonzaga. Sa Instagram sang Miyerkules, September 2026, nagpost si Jackie sa mga litrato kag video kaupod ang iya pinalangga nga Mami Luisa. Makita sa mga video ang katamaan sa Ligin Records Hospital kung sa diin inigin confine. Tugtog sa karon, wala pa makahatag sang detalye si Jackie angot sa rason sa pagkamatay sang iailoy. Nagpalabot man sang ila pagpakiunong kag pangamuyo ang pila ka mga abyan kagkaupdanay ni Jackie sa It's Showtime.
9: Ini nga balita ginadulong sa inyo sang DTX 500 food supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young and stay young mga ka K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa Showbiz Balita. Ako si ka K5 Kisha Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Alas 6:51, diretso kita sa mga balita sa patag sang sports.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang sports.
1: Sa patag sang hinampang, Pinay tennis star Alex Ayala mahimo multahan sang WTA sa tion nga maghampang sa Asian Games. May report si K5 Enrico Zurita Jr.
10: Mahimo panaugan sang multa sang Women's Tennis Association o kung WTA si Filipina tennis star Alex Ayala matapos nga hindi ini magpasakop sa isa ka mandatory WTA event para unahon ang pagserbi sa Philippine National Team sa 28 ASEAN Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Matapos ang 2026 US Open, natala na ang magampang si Ayala sa WTA 500 Singapore Open sa September 21, apang hindi siya kaupod sa listahan sang WTA 1000 China Open na hiwaton humalin sa September 30 tubtob October 11. Bangod sa iya commitment sa Asia nga mag-aumpisa sa September 19 tubtob October 4. Base sa pagsulundan sang WTA, ang mga humalampang nga nagapaiway sa mandatory event nga hindi aprobado magluwas sa medical exemption ang mahimo pagamultahan kag pagatagan sang 0-point ranking penalty kusa din ibutang ang 0 points sa ranking kag hindi ini mahimo kwaon sa sulod sang isa ka tuiga. Ang iling balitang na dulong sa usang Mighty C. Kung gusto mo healthy, ilong kamusang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Ini si K5 Enrico Tupa Zurita Jr. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
1: Sa kaangot kabalita sa patagsang sports, gindominar ni Pinay tennis star Alex Ayala ang second round sini sa US Open bato kay Oleksandra Olenikova sang Ukraine. Sa score nga 6-1, 6-4, wala sang kabudlayan nga nasiguro ni Ayala ang iya kadalaga na gud makaabante sa third round nga natapos gid lamang ang iya sining hampang subong nga kaagahon Philippine time. Angot sini posible masambuan ni Ayala sa masunod nga round si Francesca Jones sang Great Britain o kon si world number 14 Iva Jovic. Ang oras alas 6:54 sa aga. Sa Balitang Extra Special,
2: DTX 500 Morning Newscast.
11: Balitang Extra Special.
12: Balitang Extra Special.

0: Isa ka babae sa Greece ang ginpayag nagdesisyon nga mag-divorce sa iya bana matapos gingamit ang ChatGPT agud basahon ang bilin nga titulo sang o bilin nga tinulo sang kape sang ilatasa. Aha. Sa nasambit na tradisyon, ginalantaw ang mga korte sang nagmalanga kape nga naghurma sa tasa kaginatagan sa nagkalain-lain nga kaulugan. Buna ka delikado man mag-inom sang kape man. Subong man sang ginpausisa ini sang ChatGPT sang natungdan nga babayi, nagwa sa interpretasyon nga may lain nga babayi kagrelasyon ang iya bana kaginapayag ang ngalan sa babayi ang nagaumpisa sa letter E. Ay, katunto. Wala ini ginapatian sang bana kaginakabi nga wala sang balasihan ang interpretasyon sang ChatGPT. Manidelikado sa ChatGPT kakipamalira, damo gini maguba nga relasyon magkamuni. Apang ginseryoso ini sang asawa kaginpatian nga kung sariin ginpalayas niyang iya bana kag nagpasaka sang divorce. Sabi no? Sabi ko sa mga surhano, kandila lang na. Ang mga hurma sang kandila na bla. Diba?
1: Mm. Oh.
0: Sino ang naghiwit sa imo? Sino ang nagkawat sa kwarta mo?
1: Sa papakot, sa manugpakot?
0: Oo. Oh. Arya kape, tapos ang ini. Perde na way na sa negosyo ang manugpakot. Kaya mga surano, kaya nga man, i-ChatGPT na lang sa mga tao. Pero tinunto ini, tinunto niya kakipay balirapin. Ikaw pa, ikaw?
1: Hindi.
0: Oo. Oh.
1: Kiti yung mga tinulo tana sang kape sa tasa mo, yung ginhimo mo nga signos.
0: Ginhimo mo timo nga signos nga may, katunto. Alas 6:56 mga ka-K5, mamuyad to mga detalye sa mga balita naton sa DTX 500 Morning News Kasa. Biyernes nga adlaw, September 4, 2026 mga ka-K5. Kaming inyo mga tagbalita, ako naman si ka-K5 Ray Espeha Umalay.
1: Kag ako naman si ka-K5 Alira Alvarado Apin.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, forever number one, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
4: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
6: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mga, mga butika! My family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound! Yan agapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis Whoa. DDX 500.
7: Join Iloilo Supermart's Shop and Win 26 Seal Your Fortune. 4 BYD Seal 5 will be given away with free full-tank fuel from Petron. Plus, 1 year free groceries. Promo runs from June 1 to October 29. DDI Fair Trade Permit Number. R6-ILO1-00017 Series of 2026.
2: DDX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DDX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
2: DDX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami kidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Nayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One cup. So, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
11: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 7, impunto. That time check was brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
12: Spore Biotics, nag-inukdan sang prebiotics. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, your always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Good news!
2: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre? Libre!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
15: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
16: Kung adlaw-adlaw gigagainom D3 Bio. Adlaw-adlaw ginakagat mo, ginakaon mo ang D3 Bio. Hmm. Siyempre nabalaan na ton. Nga ang D3 Bio, tipuno sa gitawag MCT, medium chain triglycerides. Tungod kay may ara, ang aton D3 may ara sa gitawag extra virgin coconut oil. Tiining MCT, Sir Boy, ginastimulate niya, ginasuportahan niya ang gitawag hormone production. Ang hormone nga naga-include sa gitawag appetite controlling hormones, no? Such as leptin, kagrelin, kag cholecystokinin. Ti imagine ba kung kontrolado, ginastimulate niya, Sir Boy, meaning pa may time nga mahambal siya, ops, untat na busog ka. Mahambal man ang ano, ang isa ka hormones, ops, makaon ka na. Ang importante di kining misil nga, ops, hindi sobra na, busog ka na. Mm. Amo ni pinaka importante, Sir Boy, kay may ara mga kuan mo.
17: Kay kaon magutom ka, makaon
16: wala na niya hormones. Uh-huh. Kaon na lang kaon ka. Importante ni siya para sa gitawag healthy body. Uh-huh. Hindi ka dali ma-obese, hindi ka dali ma-overweight, malayo ka sa high blood, malayo ka sa hypertension, malayo ka sa cancer. That's why, wala lang kakabalo nga. Sa imo nga inom adlaw-adlaw sang D3 Bio, wala ka diabetes, wala ka nagka-cancer, wala ka nagka-balatian, tungod kay nga man, kontrolado ang bugat o ang timbang mo. Kaya naka D3 Bio ka adlaw-adlaw.
2: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, tasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
19: So ang D3 Bio, hindi lang kaya makapatay sang virus, no? Hindi lang kaya makapatay sang kagaw, kundi pati fungi. Ang fungi, paborito, yung ginipuyuan ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no? Ang sa mga babae ang ilang flower sa aton, sa mga lalaki both male and female sa baba naton, no? So pwede na da magpuyo ang fungi kung naka D3 bio ka adlaw-adlaw layo kasi ginatawag naton nga mga fungal infections. Kaya ang D3 bio may ara medium chain triglycerides, no? Tatlo ka medium chain triglycerides nga kaya makapatay sang fungi, ang lauric acid, caprylic acid, kag capric acid. So hindi lang dira naga tapos ang mahatag nga benepisyo sang D3 bio. Pagsulod sa imulawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo mahimo monolaurin. Ang caprylic acid mo mahimo nga monocaprylin. Ang capric acid mo mahimo monocaprin. Inatanan, kaya makapatay sang fungi nga pwede magatugas ang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka D3 bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa sini nga mga balatian.
13: Going back to makakatambok, isa sa mga paagi para magniwang kadasig, mag-carbless diet ka. Inablang you shed out, kwaon mo tong mga grabe nga carbohydrates,
16: stop mga matamis, tinapay,
13: pasta. Noodles, pasta, miki, bihon, kanon, jutayon mo na.
16: Isla na lang bayo,
13: ah. Oo, galing. Galingin ulo mo na, kita kulang ka sa energy. Pero kung ga-D3 bio ka, ang D3 bio ga provides imo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung gajita ka, dapat ga D3 bio ka.
16: Namiya jita, tubig lang ang tubig, tapos D3 bio, D3 bio. Mas dasig ka man.
13: Hindi ka mag-hypoglycemic.
14: Kinkagat ka sang lamok, kinkagat ka sa mga sapat-sapat, no? Anoy mo on mo, kwa ka sa ka D3 bio. Ang D3 bio nga, iputang mo. I-haplas mo sa imo skin. Kaya ang D3 bio may anti-inflammatory properties. May ginatawag pa anti-pleuritic, no? Pag anti-pleuritic nga properties, which is really good against skin bites, no? Ang munigin kung ang alternative mo sa corticosteroids ng ointment, butangin na sa D3 bio. Makuha na yun ang katol sa mga insect bites.
16: So, amo na. Ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom D3 bio, hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo ang virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw gainom D3 bio.
13: Wow!
2: Right? D3 bio!
17: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 bio.
2: D3 bio! Ang D3 bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga buti ka! D3 bio! Health News! D3 bio! D3 bio!
20: Halika mga lalaw! Ay, nakapaborito natin niya ilaw!
21: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. Ang natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
23: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
24: Extend Food Superman for Man.
25: Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, ugid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
24: Extend Food Superman.

0: DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa at health benefits. Pinagsama ang sarap na kape at piling functional ingredients para sa ating daily wellness. Malusog na kape ang piliin mo. DTX Premium Coffee. Ang kape na pinatamis ng stevia at pinalakas ng Ganoderma. DTX Premium Coffee.
1: Mabibilisin yung mga suking butika nationwide.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men.
4: Kapalubala ka mo, gamay tatlo sa klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
5: K5 News FM, championing the live of the Filipino.
6: Wow! My puso!
7: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
8: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 7:10 sa aga. Ang oras girad tulong sa aton sa kalawang sang kampiyon nga kape, ang Clinical DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
9: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan. Tagpangapin sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
11: Komentaryo nga patas kag serbisyo nga wagas. Ray Umalay para sa Foro de los Pueblos.
12: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
8: Oras mga ka-K-Pepper City 12 sa ito sa hindi ka pagpakalagad rin sa programang Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa inyo kinaandan, akong inyo alagad sa kahanginan ko po ninyo sa tag sa kaga. Ako naman si ka-K-Pepper Ray Espeha Umalay. September 4, 2026, Biyernes kita ng adlaw mga ka-K-Pepper. Thanks God it's Friday. Sa ito sa hindi ka mga pinalangga ng mga taga-palabati. May klase, may opisina sa subong adlaw mga ka-K-Pepper. Kay gani sa mga nami pang tulog, nami pang barikotot, nami pang ligid sa kama, nagalalaway pa sang tulog. Hoy! Pagbararangon ro ka mo dyan! Kagpagpararigos! Adlawon ta na ron dyan! Gaparibaho ron tinyo! Bugtaw ron! Alas 7:13. Sa aton sini mga pinalangga ka mga tagpalamati, ginabi-abi tarang inyo sini nga presensya sa pagtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo, 88.7 mga ka-K5 sa inyo tag sa ka mga FM radio dial. Sa aton sini nga mga kauturan nga nag-upod na sa aton sini via live streaming, live na live kita nga mabatian kag makitaan man sa K5 News FM Iloilo 88.7 official Facebook page. I-like, i-share, i-follow para mas madabo pagid ka mga ka-K5 naton around the world ang makapamati diri sa balitang K5 sa umaga. Sa aton sini nga mga ka-K5, sa sa aton sining mga overseas Filipino workers abroad do OFW online netizens, sa mga mobile taxi patrollers kag jeepney drivers naton, sa mga Grab and bus drivers nga nakatutok naman sa aton sini barwang pagpangalagad. Alas 7:14 sa aton sining mga kuturan, medyo masako-sako kita mga kabiyanan kay kadamo kita sa mga balita subong nga aga. And at the same time, may ara kita nga Fort Bat sang K5 Live Reporting Competition Elimination Round para sa secondary kag sa aton sini nga mga nagkalain-lain nga mga bulutuan. Oti ara na kita sa Fort Batch ang naka-perform 12 na ka mga eskwelahan kag mga estudyante mga ka K5. May nabilin pa nga 14 ka mga eskwelahan. Kay 26 ini sila kabilog. Pero sa subong nga aga mga ka K5, no? Nahunta ang pila naton sini ka mga importante nga mga balita sa aton sini nga mga pinalangga nga mga taga-palamati. I-pastandby mo na ka K5 Paul, kaya okay and goods na di. Si Ma'am Angel Tan, ang spokesperson sang More Power. No? After naton kuha sa report ni ka K5 Karen Badilla. Unahon, tanay si ka K5 Karen, kay subong nga aaga, kay nasang kagahon, may sunog na nagluntad. Dira sa may distrito sang Haro, partikular na mga ka K5 sa isa ka baliligyaan o establishment mga kuturan. Nibaloon taning pinakalatest nga update. Kaga report ni ka K5 Karen Badilla sa aton sini nga mga pinalangga nga mga taga palamati. Na experience man ang amon sini nga na experiencehan, syempre hoo. Ang liwat-liwat mga ka K5 kag adlaw-adlaw nga pagka blackout. Oh, sa aton sini nga mga kuturan, may pila na ka mga nagapanghakroy nga mga negosyante kay tungod mga ka K5 nga pektadong ila sini nga mga negosyo sa sining asod-asod nga blackout o kon run out. Wala labot pa diri mga ka K5 tiyang epekto sini sa mga pumuluyo ang ila sini nga mga ginikana o kon ang mga vulnerable naton sini nga mga kuturan na may mga balatian, mga nagakinanglan sang oxygen, nagakinanglan mga ka K5 sang hangin. No, sa aton sini nga mga kuturan, di kay tungod ga blackout, anto sila sang kaginot, anto sila sang kabudlay. No, sa aton sini nga mga kuturan, amo na nga do ka ambisyoso pa sa aton nga magpatindog kag magpatukod kag mag-entertainar mga ka K5 sang ginatawag naton sini nga Artificial Intelligence Hub o kon AI Hub. There is a may Panay or there is a may Iloilo, sorry to say, but that is too ambitious. Gusto taman tani mga ka K5 nga may ara kita sa mga investors nga mga dalagkuan, mga kuturan nga mag-invest diri sa aton sini sa isla sang Panay or pati particular na diri sa may probinsya sang Iloilo. Why git aton sinada? Basta importante maplastar lang sang mayo kag mabutang sa usto. No, sa aton sini nga mga ka K5 kag maexplicar sa mga pumuloyo kung anong benepisyo sini diri. Pero sa aton sini nga mga kabyanan, antes kita magbaton sang sining mga Artificial Intelligence Hub, o lang tawan nyo blao, subong palang gani, gapunga-punga ng supply tasang kuryente. Sa aton sining mga ka-K5, subong palang nagapunga-punga ng supply tasang kuryente. Ti how much more mga kabiyanan kung may pinapagin kita diri ka mga Artificial Intelligence Hub. Amoning ginalantaw sa aton sini nga gobyerno eh. Sa aton sini nga mga ka-K5 eh. No? Nga later on sa pilakadlaw, base ang Iloilo, mayara man niya nga AI Hub. Oh, nauna na to kang ligad to nga mga binulan tong talakay to sa may uton. O galing ang investor to nga bulayog. Nag-walk out. Saya ang nagakinanglan, siya ang nag-walk out. Di bala ka-K5 nito Guanzon? O, para sa kay ka-K5 nito Guanzon sa barangay Malusgod, Pututan. Sinanaya bag-ulang kwa sa ospital sa aton sini nga mga ka-K5. O, tikaron kay may edad na tigulang na. O, magsagi na karo ka-brand out, ka-blackout. O, sa aton sini nga mga ka-K5, bambal pa sang kilala ko nga board of directors sang isa ka-electric cooperative. Nakita kong post siya to sang ligad nga daw. Balya, anugid bala nga kadugay-dugay na nga problema sang shortage sang supply sang kuryente sa Visayas grid, no, kag sa Panay Island particular na, no? Sa tonsini nga mga ka-K5, duay gapon sang kasulbaran. Sa tonsini nga mga kuturan, idamo gani mga ka-K5 ang nagapamangkot. Ngati ang Department of Energy Secretary Subong, si Sharon Nagarin, ilong gagid nga tunay. Sa tonsini nga mga ka-K5, pero ti, why isang hindi nato mabatsagan ang improvement sa supply sang kuryente. Mga ka-K5, halin pa ni sang una. Sa itong sini nga mga kuturan, tilantawan nyo na bla. Subong, ipalabo tana kag i-sikyaron tana karon kung sa pila ang losses, mga ka-K5, sang mga negosyante dire sa may syudad sang Iloilo. Sa syudad sang Iloilo lang kita na no? O pwede man sa probinsya, ang losses sa mga negosyo sa aton sini nga mga ka-K5 sa ila local la economic enterprise office. Sa aton sini nga mga ka-K5 kiti affected ning mga negosyo nga nagakinanglan gid sa mga kuryente. O pras na sang laundry shop, hindi kaya ka pa laundry na lang ang manumanuhon mo na ka-K5 balirapin. May ara ka na karon nga 100 ka kilo nga lago nga inuglabada. O, kaya mo na manumanuhon. O, apektado ang mga negosyo. Sa aton sini nga mga ka-K5. Oh, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Istoryahan ta na dugang karon, pero kwaon tanay update bala kay ka-K5 Karen kay may sunog kay na nga nagluntad. Ka-K5 Karen, sa report please come in.
13: K5 raised sa Subong, no, patayon dere ang investigation sa Bureau of Fire Protection sa nagluntad dere nga sunog sa may Bag Galeria Building, particular na sa may Mr. DIY K5 Ray, kay sa Subong kaina, alas 4 imidya sang kaagahon, pag-checkyar natin dito K5 Ray, why kita sa may makitaan nga nag-ibwal nga kalayo, pero madamol kag maitom nga aso ang makitaan natin nga nag-ibwa dito ya sa may establishmento sang Mr. DIY. So sa initial nga pagpamangkot natin kay Five Ray sa Bureau of Fire Protection sa Subong, hindi pa gid sila makapagwa sang statement kay bangod nga tugtog Subong, ginapangita ni nila kay Five Ray kung sa diin ini nagahalin ang aso, no, kay bisan sila in pang sulod na to nila kay Five Ray ang tanan nga hulot sang building, why sila sa may makit-an nga may nagaibwal nga kalayo kay Five Ray. Amo na nga nag install sila kaina sang dog fight ni K5 Ray, no, nga color orange, apat sa bilog, duha sa dalom sa may ground floor, then duha man sa may second floor para pausbungon ang ining aso na ara dito sa sulod sang Mr. DIY pagwa K5 Ray, kay wala lutsan sang or sila nga bibintana, no, para lutsan sang aso K5 Ray. Amo na nga nagtuok dito sa sulod ang ining maatom kon maitom, no, nga madamol nga aso kaina K5 Ray. Natigayon taman nga na-interview kaina ni ang caretaker ng building na si Celso Saspa, K5 Ray. Kasi according sa iya, mga 4:30, nagapangapin siya K5 Ray dito sa ground floor. Nag-alarm ni ang ilang system, pero gin-mute niya K5 Ray kaysa pagka-pinsar niya akong kaisang daan, suno sa iya kay Five Ray, nag-aalarm lang niya ang system nila. Bisan wala sang siling abi may nagtuhaw nga aso o kung ano man dira kay Five Ray, no? Ikagina, nagpinsar siya nga, kumbaga do normal lang bala nga nag-alarm niya ang system nila. Ano pa, gin-mute niya, kag wala niya naging mind kay Five Ray. Pero, ang security guard dito sa tabok ng establishmento, gintawag siya, kaginhambalan, na may nag-aaso sa second floor sang building kay Five Ray. Amo to nga pag-check niya kay Five Ray, no, dito sa may babaw, tinagatuok niya gali ang aso dito sa sulod sang Mr. DIY. Kag mayo man kay Five Ray, kay walking distance na gini ang fire station diri sa may Haro, tinarespondihan ni gilayon sang aton nga kapulisan. O galing kay ang challenge sa ila, sundo man sa mga katapo sang Bureau of Fire Protection, kay hindi nila maluki kung di ini nagakalayo kay Five Ray. Kay tanan na naging pan-check nila yung mga kisame, mga kilid-kilid dira kay Five Ray, no, sang ining building. ginpansyetyar nila, pero why gin sila sa may makitaan nga visible nga kalayo kay 5 Ray? Amo na nga sa subong ongoing ni ang ilang investigation. Mm. Na-interview taman ang assistant supervisor sa Mr. DIY K5 Ray nga si Sir Jasmir Cristobal. Kag according sa iya, kag K5 Ray, sunod ni sa mga tinawo niya, pag antes sila maghalalin, no, dira sa may Mr. DIY, ang tanani ng mga equipment nila, mga appliances, na pangkakas, gina-make sure, gina nila kay 5 Ray, na makakas mula sa kuryente ang ining mga appliances nila. Pero based diri sa initial nga nakita nila, nga posible, naghalin ang ining asugid, no, dito sa may vault room nila kay 5 Ray. Kung makasulod, kitka dira, no, sa may Mr. DIY, sa dalom na main entrance, kung facing ka pa entrance kay 5 Ray, sa left side, dira na da ang, ano itawag, ang hagdanan, pasaka sa second floor. Then kung pasaka ka na sa second floor kay 5 Ray, ara sa left side, sa kilid lang din sa hagdanan, may tertahan na da kay 5 Ray. Kung sa diin, amuda na ang vault room nila, suno sa kay Sir Cristobal, no? Kagdira, posible nag-start ang aso kay 5 Ray, kasi may mga computer na da, may water dispenser, ara na da ang solar sa ilang radio kay 5 Ray, then may guba na da ang electric fan, suno sa iya. Pero according sa kay Sir Cristobal, ang ining guba nga, ano itawag na electric fan, since why naman nag-function, wala man nila ginsaksak kay 5 Ray or ginusar. Amo na nga sa subong ang challenge diri sa BFP, suno man sa mga katapo kalina dito, no, sa BFP ta nga pangitaon din ni ang kalayo kay 5 Ray. Kay dito sa sunod-sunod, suno sa ina, sige gyapon ang pag-tuok sang aso kay 5 Ray.
8: Okay. So as of this time, ka K5 Karen, kamusta ang sitwasyon? Sige gyapon ang aso?
13: Dito sa sulod, nagasigi sa gyapon ng aso, pero kung diri kaya sa guwa, why na hindi na siya visible? May ara, although may ara man, may gamay lang din kay 5 Ray, pero puti na ang makitaan. Kag ano na lang din siya, gamay na lang din kay 5 Ray, pero dito sa sulod sa Mr. DIY, kaya ibanta nga katapo sa BFP, hindi pa din sila nga makapenetrate dito eh, kay grabe pa ang tuok ng madamol niya aso kay 5 Ray.
8: Ang importante, naka-standby na, rarada ang mga katapo sa Bureau of Fire Protection. Di ganun ni particular, Ged, landmark kasi na eh.
13: Ang ano ni siya, pang antes ka pala makaliko sa may Haro Plaza, sa corner ya kay 5 Ray, dari na di ang galeria, di ba sa corner ya kid, may China Bank, dahil sa kilid niya.
8: Oh, China Bank, tapos sa kilid. Sa, unhan sang Biscotto House?
13: Yes, sa tubang sang Biscotto House kay 5 Ray.
8: Okay. Sige. So, importante, arana na nga ito, sinikatapos sa Bureau of Fire, kag anytime, ma-respondihan nila, parang litan nga magdako ang sunog. Pero until now, gina-locate pa nila ng location kung di nagahalining aso, ka K5 Karen, ba si electrical in nature, ne?
13: Yes, posible, K5 Ray, no?
8: Eh, di ba si sa sulod, bala sang kisame, muna nga hindi nila makita kung di galing, ba si sa sulod sang kisame, bala, na may ara sang leak ang kuryente da kakipay ba Karen?
13: Yes, K5 Ray. Tiyan mo na sa subong ang palaligban man diri sa BFP kay hindi visible ang kalayo pero nagasigi ang pag-usbong
8: hindi man nila bimasulod kay for sure wala pa nakakadto da ang management sa DIY o kung ara naman?
13: Ara naman K5 Ray, no? Amo itong kaina na interview naton ang assistant supervisor nga si Sir Jasmir Cristobal, kasi according sa iya nga posible dito naghalim sa vault room nila ang ining aso or kalayo man kay 5 Ray. Kasi sa subong hindi sila makapenetrate din sa sulod kay bangon sa aso kay 5 Ray. Nga sa subong hindi pa din matolerate, no? Kung ihakloon bala. Kaya muna nga ang ibang diri sa mga katapos ang BFP ta dito sa sulod kag ongoing ang ilang investigation.
8: Sige. Salamat kid ka K5 Karen Badilla.
13: Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Cofimix, sa Klinika de Alternativa Medicina ni Dr. Mel Uy. Upod sa patrol, si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Basilia para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
14: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
8: Oras alas 7:28 sa aton sinibarwag ang pagpangalagad. Sa sininga mga tinion, sa aton sininga mga ka-K5, labuton naton si Miss Angel Tan, ang spokesperson kag communication officer sang More Power Iloilo. hibalo na ton ang ila sining power distribution sa ton sining mga K5 diriya sa may syudad sa Iloilo. Kamusta bala kay ti may pila kita ka mga power interruption schedules. Ano blang ginalauman na ton sining kiti importante ni nga may baluan sa nga ton sining mga pumuluyo para pananglitan nga mabalaan nila nga muni oras blackout sila area sa ton sining mga K5 maka preparar ka.

0: And hopefully, no, nakita man ni sang aton sining Department of Energy ang ining mga possibility mga kakipay nga makasulbar sa kakulang sang supply sang kuryente mga kakipay sa pila naton sining ka mga areas diri sa may pungsod Pilipinas sa aton sining mga pilangga nga mga tagplamati kapin pa kung nagapadayon nga nagapadayon ang gera mga kakipay sa Middle East sa aton sining mga kakipay apektado kita diri sa Pilipinas nagamahal ang presyo sang aton sining mga balakyon nagamahal pagid ang aton sining consumption sang aton kuryente and at the same time mga kakipay nagakakulang kita no sa aton sining mga kakipay. That's why ang tanong DOE ano na alas 7:30 oras sa aton sining baro nga pagpangalagad diri sa Foro de los Pueblos program, the People's Forum. Sa aton sining mga kakipay kagkaroon may pabati kitang explanation sinidiri ni DOE Secretary Sharon Garin. Kaya hindi naton siya malabot. May pila ni siya mga video nga ginapagwa sa Facebook page sang Department of Energy. Pero subong ibalaw naton na ang manual load dropping sang more power. No, kung may ara kita sa mga schedule of interruption subong sa subong adlaw sang Biyernes. Kag ano ang nagaka-encounter man sang talatapan sang more power sa sining mga manual load dropping ila sining ginapatigayon mga kakipay. Yari sa aton sining linya upod naton ang communication officer kag spokesperson sang more power Iloilo si Miss Angel Tanda. Miss Angel, good morning and live kita sa Foro de los Pueblos program. Kaupod mo si kakipay Ray Umalay.
1: Good morning, K5, Sir Ray, no? Good morning sa mga listeners and viewers ng imo programa, sir.
0: Alright. Kamusta subong, ma'am, ang aton sining power distribution sa pila naton sining ka mga areas diri sa siyudad sang Iloilo kag sa inyo sining mga ginasuplayan sang inyo sining talatapan na, no? Especially sa mga konsumidor naton. Ano blang inalauman naton subong Biyernes? May pila ba kita ka mga manual load dropping expectaron subong adlaw?
1: Actually, sir, you know, every day we support more power halos kita man do ginatagali over this kind of situations. Every 8 a.m., this is the sequence niya siya. Halinsang May, sir, Ray. Halinsang May, every 8 a.m., naghulat kita sa bayan sa more power na makapagwa si NGCP sang official posting nila sa ilang page. Pero around 7 a.m., nagpadala naman na sila mga official communication nila sa aton na kung ano kita nga alert status, internal communication nga siya. 8 a.m., nagpost sila sa ilang page. 7 a.m. nga na ang communication survey included dira kung ano kitang alert status plus kung pila ka forecasted nila nga megawatts ang need i-load sang bilog nga Visayas grid kung I mean like Panay side lang na siya survey no kung pila ang i-load and then ang matabo nila Panay or Visayas I'll clarify this one survey no. Hindi pa kumbaga specific kung pila ang i-load ni more power by 7 a.m. So after sila, ang ginobra na ito, nagahulat kita sa official communication with the NGCP kung ano ang ila further instruction kung pila ka megawatts ang i-load sa isa ka adlaw. Or on the certain time, parang massive ang integrity sa aton nga on the distribution but also including the transmission. So usually there is survey, no, just like an instance 2 days ago. Nag-communicate ini ang MGCP sa atin around 1:11 PM. I will not really forget this one because 2 minutes interval ang survey, very remarkable na siya. Nag-ayo sila to deload around 1:11 PM with this certain number of megawatts and then need i-deload in siya in sigida. But Silmon, we don't have any choice but to find the most appropriate feeder nga makakumply gila yun sa sinang megawatt na ginayos ng MGCP. So like example, sina 1:11 p.m. they communicated to us. Exactly 1:13, we had to deload a certain feeder. So, ang problema sila, sir, no, support some more power kita,

0: ang atin communication sa public sometimes mas gasaulihi compare sa sining execution sang interruption.
1: Correct.
0: However, ang aton dirigi na emphasizer rin nga nakadepende kita sa official communication sa gihapon sang NDCP. Example, amo na, instantly, may mga times gid nga amo suna. Ang ideal na itong 5 to 30 minute interval after the communication, at least makapreparar kontani ang ating mga consumers. Now, on the end of more power serving, no, as what we are trying to explain with always sa ating mga consumers, as a distribution utility, kita diri ang endpoint sang kuryente. We are just distributing the electricity na binasupply man sa aton from the generation to transmission to distribution. So, ang problema right now, survey, is that ang kuryente nga halin sa generation pagkanto sa transmission, kumbaga, hindi siya makaigo, hindi siya makasupply sa kadamaan, sa bilog nga pumuluyo sang like panay na lang to this specific no Visayas grid na lang at least
1: okay,
0: no
1: K5 sorry
0: hindi siya kulang din siya amo na ang problema right now so kulang in siya hindi siya makasupply sa mga pumuluyo so as a distribution utility ang atong diri ginaobra is to comply with the last resort na ginaobra sa NGCP which is to implement manual load dropping o conrotational interruption just to save the other feeders. Ang problema man sa buong survey is that as we speak, no, more than 500,000 of our consumers ang naapektuhan na sang MLD halin pa sang bulan sang Mayo, May, June, July, August, apat na kabulan survey na amo sining sitwasyon. Plus taas naman nga kuan sa megawatts. I have the data diri Solino. Kung pilan siya ka megawatts na ang gina-deload halin sa amo sining bulan. Like, kuan na ni gani eh. At the end of August pa lang siya, wala pa ang September nga data. 914.33 megawatts survey. Kung i-compare mo siya sa, kung ikwa mo siya i- convert to kilowatt hour, 1,692,514.83 kilowatts na nga dula sa aton. So, amo nang gina-emphasize natin, sir, nga ining manual load dropping is an implementation according sa needs kaga para maprotect ang reliability.
1: Ma'am Angel?
0: Yes, sir.
1: Yes, i-explicar natin liwat isa-isa para tismensyendihan sa mga pumuloyo, no? Ang ginahambal ni Ma'am Angel Tan nga from generation to transmission to distribution. Okay, ang more power is a distribution utility, tama Ma'am Angel?
0: Yes sir. Uh-oh. Same with other cooperatives.
1: Yes, so they are all relying on the supply or load nga ginahatag sa ila sang National Grid Corporation of the Philippines o kon NGCP. Tama, Ma'am Angel?
0: Yes, sir. Gaagi sa transmission.
1: Gaagi sa transmission. Paghalin sa NGCP to transmission, Visayas Grid, then i-load sa tanan ng mga electric cooperatives naton, lakip na ang aton sininga more power. Tama, Ma'am Angel?
0: Yes, sir.
1: So, nagadepende sa supply, no? ang distributions naton sinidre. That's why nagapatigayon kita manual load dropping because para ma-accommodate man somehow ang iban nga mga areas, no, nga masuplayan sang kuryente kay kung ubuson ini tanan, siguro ma-blackout ta tanan kung pananglitan maubos ang supply sang kuryente, tama Ma'am Angel Tan?
0: Kag kung piniton tagid actually survey no example pe, let's just say amuni ang demand sa Iloilo City. Let's take based on our data, usual na peak demand, 120 megawatts. Kung ang kuryente nga nagadalagan ng system natin is around 110 megawatts, deficit sang 10 megawatts sa matabuod dira sa rain, may possibility nga magkalaguba ang facility sang distribution utility kag transmission in case kay sila ang nagahaboy sang kuryente. Kumbaga, in general sa rain, there will be kumbaga magkakaproblema tayo if ever sa part sang ating mga facilities kung pilitong tagid nga mag-operate ang bilong ni Iloilo City despite abing kulang ang kuryente.
1: Limited, kulang kita.
0: Yes, sir. May possibility in case nga bilog ni Iloilo City mag-amusin nga kung pilitong tagid.
1: Okay.
0: Kumbaga magkaproblema kita sa Ray.
1: Oo, kaya tinegative ka mo. Deficit ka sang 10 megawatts, no? Tapos piliton mo nga isupply ang 120. So technically, hindi gid pwede.
0: Yes, sir. Hindi gid pwede. So ang atong diri nga gina-explain sa ating mga consumers, no? Ang ginaubra sa more power on this end. Actually, sir, Ray area, kunting rinsin na yung ginaubra ng MLD. Amunan niya ang last resort as to the last resort. This is the contingency of all the contingency right now because the main problem is the generation. Generation, so nagka-problema dito. What is the contingency plan that we can do right now? Amun siya ang MLD. We read a lot of questions array. Una, nga may mga cold plants man diri sa Iloilo sa Panay nga ang kulang ang supply sa kuryente doon mga survey ha. Una, hindi kita direct to generation nga naga connect because una survey that is not how the system works. Hindi sa direct to generation.
1: Yes. Kaduha, mga gisanay sa transmission.
0: Yes sir. Historically based, hindi siya advisable because may mga under sa layi pag insurance no. Ikatatlo diri is that example no, ari very simple example. Kung more power nakadirekta lang sa isa ka planta kag kung mag-out ang planta nga ta kag we don't have any choice, we don't have the connection to the transmission and to other generation. Kung mapatay ng planta nga direkta ga supply sa aton,
1: patay man tanan.
0: Man kita sina survey until when sa masiga.
1: Correct.
0: So, yes sir. So kung patay ang planta nga na for a month, wala man sang kuryente ang Iloilo City for a month kung nagadirekta kita sa generation. So that is an example nga hindi siya pwede survey. Tapos may pila pa kita ka mga ginabasa man yung mga comments niya nga si more power directly. Actually, general speaking, si more power ang ginabasa on this end. As a distribution utility, not only more power, no, but we can really totally see nga Cebu, Negros, Panay, different areas, Aklan. Pero natara ng area dari sa Visayas is experiencing this kind of situation. What we are looking right now really survey is the solution na nga magbalik ang ating ginalantaw din ng solution right now is magbalik na online ining mga planta nga offline. Ano ni siya ang planta last time nga nadugayan din sir Ray? Ang nadugayan din diri on the system is the two units of Thermal Visayas Unit 1 and 2. Amo ni siya ang do nagka-kwangid, nagka-problema gid sir Ray. Plugged in
1: Thermal Unit
0: right now,
1: 1 and 2.
0: Yes sir. Ang Thermal Visayas Units 1 and 2. But sa diri ka unit sang Thermal Visayas is nakabalik na sang August 31 based sa ilang official communication. But ang initial diri dapat niya plan sir Ray or like around July,
1: balik na
0: mabalik sila online by the third week or fourth week of August. Dungan sila. Doon mo ng mga ginapagwa nilang information. Pero nakabalik lang
1: isa.
0: Based on their ginapagwa nga press release man last time, August 31 gina-forecast nila, which is nakabalik nila naging man August 31 ang isa ka unit. And then right now, pending pa ang isa ka, ang nakabalik lang sa Thermal Visayas Unit 2. Ang right now, Thermal Visayas Unit 1, September 11 pa. PEDC Unit 3, September 5. PEDC Unit 1, September 7. Amun siya ang initial information natin survey na estimated time nga makabalik ini sila. Right now. duha na ka days niya severe, let's just say do grabe naging survey ang nagkatabo ang manual load dropping because you got ya 8 to 10 feeders kaya ta pa i-juggle survey do kag 2 hours pa na subong niya survey nagalabot kita maximum 21 feeders ang more power ang need naton i-juggle para lang makakomply sa dako-dako nga megawatts ang ginaayos ng DCT because right now survey wala ni time gid niya kahapon nga hindi na maka-export si Mindanao sa aton. Last a few days ago maka-export pa sila pagamay-gamay nga megawatts diri sa
1: kabulig-bulig.
0: Yes sir. So kahapon niya do almost zero gid niya ang gagwa from Mindanao kay if we will recall si Mindanao sir pati ila to dito nga mga power plants niya nga coal nagka-problema man. Nagka-interruption man dito or nagka-outage man. So, hindi sila maka-export. Kung makita mo survey sa mga postings ng ating partners on the grid sa transmission, no, arang margin bala. Kita mo ng margin sometimes. Ang margin na is duha na siya, supply and demand. Si Luzon, puta mo, garalapaw pa, 1,600 plus ang sobra pa nila ko i-minus mo ang demand to supply. Si Mindanao, sakto-sakto lang. Ang muna kisa gina-export nila kung may surusubra pa. Si Visayas, nagka-negative. Ang pasangkot, sir, eh. Nga ako no, Abby, wala nagatuha si Visayas grid, Luzon grid. Yes. Ang pabatira, sir, eh, is that ang tawag natin yung transmission constraint. What is a transmission constraint? Ang linya from Leyte, Leyte na sir, eh, halin sa Luzon, pakadto sa Cebu, Negros, Panay, kumbaga ang transmission line niya na siya, transmission constraint yung tinatawag natin, ang linya nga na, hindi siya makakarga sang dako ng kuryente. So, limitado siya sa rate. Kumbaga, ang imong host para sa tubig, hindi niya kaya pasudlan sang dako ng volume sang tubig because may possibility na maguba ng linya nga na. Kung pa, pasublan mo sa dako ng tubig. Amo na siya ang analogy sa survey. Sa Mindanao, amo to explanation ta kaina nga hindi sila maka-export because outage man
1: ginakulang
0: ang
1: sila
0: nila sa planta. Yes, sir. So, isa pa yung question kita nga sa survey. Wala ba sang direct communication si More Power sa mga planta, no? To update abi, saan o sila mabalik? Ano ang ilang direct direct abi ng information on this? Ang sabat sila, sorry, we are also relying with the information na gina send sa aton sa aton partners of the grid because ang ginabasihan ka lang actually survey sa mga information yan is also published these articles online kung din sila ka pa-interview plus ang pila ka mga information na ginasend sa aton pipi with the page of our partners on the transmission we are also transparent man on communicating kung pila ni ko ano ang mga planta ang rason din nga ang mga kakulang sa supply pero way back if we will really check the timeline na ginapos ang ating partners on the grid we saw a lot of power plants na wala naka-operate na derated na or outage din since 2023 or 2021 if I'm not mistaken sir Reno so it is really a long time nga amo sila and right now sa part ng More Power, we are really hoping surveying matagaan niya siya. So, solution. Okay, kami man on the end of More Power, we are also waiting survey nga makabalik na ang supply sa kuryente kag hindi na magmahal ang kuryente. Okay, this is also a reaction or a result. If nga mahal ang if ang supply ginatagali o kita perme, we are really expecting that the price of the electricity will also increase our rate.
1: All right. Thank you for that explanation, Ma'am Angel. No, Mamoti, after all, whether we like it or not, ang basol sa loob nyo gintanan because somehow, ang pinanaton sini ka mga pumuluyo, siyempre, ila sini nga first thinking is that More Power ang nag-supply sa amon. But sa tanan na to ng mga electric cooperatives, technically, you are also relying on, based on the supplies nga ginaload sa inyo sa Visayas grid, no? Mama Angel Tan. So with that explanation, at least maintindihan sa aton mga pumuluyo nga ti ang inyo nga part ginaubra nyo man tanan sa tanan ninyo nga masarangan, no? Kay ti hindi man pwedeng i-compromise ang inyo facilities, ang inyo supplies ang kuryente, no? Ang distribution as a whole para lang ma-accommodate ang tanan-tanan nga need nga megawatts or kuryente sang aton sini nga syudad knowingly nga ti ginakulang ginakulabos kita, no? Ma'am Angel, ang hambal mo to bala nga ti kung wala na nagka problema kag may problema dito sa Mindanao, nagahatag sila bisan gamay lang sa Visayas Grid, no? Nga amo naman ang nagabulig sa pagdugang man sang distribution facilities taton sang kuryente. Pero pananglitan kung ang Visayas Grid may mataas-taas nga buffer sang supply sang kuryente, kag pananglitan ng Mindanao magka problema, wala kaso makasupply, makabulig man kita sila as far as you know, Ma'am Angel Tan?
0: Right now, with historically
1: wide
0: survey, binakulang dito sa Visayas. Kaya ang isa pag ni survey, no, ang ginakuan ko pa ikarong kapag may plan pa rin si Panay, the tag team, the PCPC in case, no, bangkot nga hindi siya makasupply rin sa Panay alone because gaagi man agya po sa transmission service because their job or like their kumbaga ang ila roles ng role and responsibility is to supply not only Panay but to other areas. So that is how it works. So kung ever din man sa rin, no, hopefully kung matabo din man tuon niya may susubra si Panay, may chance man tani nga kung makakuha sa Mindanao. Pero right now,
1: ang Luzon lagi dya, Ma'am Angel, ang bulubudlayan nga maka-back up sa Visayas Grid.
0: Sir Ray?
1: Atong hambal mo kay na nga ti, ang Luzon area nga somehow do may bastante o sulusubrang dako power nga supposedly no, maka-augment, makabulig sa pila naton sini ka mga area, especially here in Visayas. Pero hindi sila makatransmit because of the transmission constraint, no, nga
0: yes,
1: na problema nga which is hindi siya ano, hindi siya appropriate sa pagtransfer sang load sang kuryente, Ma'am Angel Tan.
0: Yes sir, exactly na amo tong hambal sa kainang, oh, ang linya from Leyte pagkadto diri sa may Cebu Negros Panay is hindi siya makasarang magdala mag-transfer sang dako nga lusang kuryente. The reason why nga
1: that's why limited
0: hindi yes sir limited hindi maka-export that much or chakto lang ang kuryente
1: as far as
0: ang
1: I know, 200 to 250 megawatts lang eh ang kaya yes. Yang mahatag eh. Supposedly dapat kung pwede makatag sa dako, maka-augment kasi tani dako.
0: Yes sir, dako tani. Ikay kong tawabla, 1,000 plus ang megawatts nga subra sa Juan, sa Luzon. So kung maka-export na tani pakadto sa Visayas, kung capable nga ang linya nga na, or ang maka-transfer bala sir. How, si somehow right now, doon masibid kita sa amusin nga situation. But right now, we are really looking at nga ang do pinaka-list right now ng mga nantaw natin sir Ray, na very kumbaga kung i-compare ang timeline sa mga solusyon nga pwede natin sa region right now is ang pag-online sa mga planta here on the Visayas. Kaya kung i-solve natin ang problema dito sa transmission constraint, it will take a lot of years pa sir Ray before na siya ma-rehabilitate, ma-update or ano dapat ubrahon.
1: Correct.
0: Kung Mindanao naman kita, we will also wait kung saan o ma-online ang ilang ang mga planta. Parang ang ikaduha din sa Ray is also muna ang mga planta din sa Visayas kung saan o sila mag-online. Kag ang last resort na nagkakabatian ko is establish ko no sang another plant here sa Visayas. So it will also take many years pa before na siya ma-accomplish. So ang pinakalate na subong ginalantaw natin ng solusyon is makabalik na online ang inyong mga planta. So ang question sa Ray, how to fast track sang sining pagbalik online sang ato nya mga sang ating mga planta. We cannot really comment on that sa part ng more power.
1: Pamangkot but, ko si imo.
0: Yes sir, also pamangkot man namon kung paano na siya ubrahon kag kun sino gid ang ma-execute on that one because if ever sina sir Ray malipay man kita sa parts ng more power because parang kita apektado mo. Hindi lang siya hambal yung consumers sang more power, but also the more power is affected because if we will really talk, sorry, ang ining kuryente nga isupply tani, losses man siya mo. Kumbaga tani, on our end, we will count it as something na ginagamit na kuryente. But, ang amuning problema right now, sorry, so losses ni siya, plus, supposedly, kita man ni tani isang mga businesses natin, sir Ray. Kada mo isang mga nag-commentar na nag-palabot ng ilang mensahe sa atin ng mga businesses. Dito normal ng mga konsumidor nga until when did man siya, sir Ray, on our end, we cannot really say until when. But the timeline, ang dyan na reasons, amutongin kang lawag ta nga kami man, hopeful ma kami nga on that day, makabalik ni sila online, sir Ray.
1: Sige. With that, Miss Angel Tan, salamat gid sa imo sining at tiempo. Hingagaw ko lang subong adlaw sang Biyernes. Adin nga mga areas, adin nga mga location naton diri sa syudad ang may ara sang manual load dropping nga schedule.
0: Actually, sir Ray, right now we are still waiting amo tong back pa ina while ago no sa opisina sang aton nga communication. We are also waiting sa NGCP sa atong partners ng transmission kung pila ang megawatts nga i-load naton sa isa ka adlaw because example ba nag-communicate sila around 1 PM nga need mag-load sang amo ni kadakong megawatts and then we will follow through. We will check sa kung ano nga mga feeders ang makakomply sa amo sina nga.
1: Pero subong, Ma'am Angel, okay pakita subong, why pakita sang mga we're still waiting with the advice no sa aton sining generation na line na Ma'am Angel Tan.
0: Yes sir, transmission natin mula pa man sang proper communication right now but kahapon ang do medyo for 4 months of monitoring sa manual load dropping, sir, ko kahapon gid ang nakibot ko nga very timprano pa. Around 10 to 11 a.m. pa lang, sir, may execution na sa manual load dropping. So that is something really nga do medyo grabe gid ang situation right now sa power natin diri sa bahin sa Visayas Grid, sir, day. Pero as much as possible, support sa more power, kung may ara lang communication ng NGCP at mga partners sa transmission side, kung pila ka megawatts, and sigida, ginumuan na isang plano properly para nga maka-inform kita sa public as soon as possible because dako man nga huol sa remote 3 hours nga daan na wala sa kuryente. So, ang isa pag-indri sa rate, laruhon ta, no? Example, abi, ang isa ka-feeder, supposedly alas 2 ang schedule nila pero alas 2 sometimes wala pa sila na-interrupt. May mga times dili sir Ray nga nag-update ang aton partners sa transmission side ako ng NGCP sa aton nga wait lang. Amuni galing oras is lanta ang demand. Hindi siya gali amuni nga sa forecast mas na magtaas.
1: Mas magtaas siya. That's why nga why ga kadayon.
0: Yes sir Ray, may mga times nga need na mo ni comply kung pila ka megawatt. So ang isa there ang feeder nga na is like do hindi siya makakomply on that time but na schedule siya. So, need siya i-defer on other time based sa gihapon sa ginayo sa NGCP. So, right now, sir, we are really waiting with the proper communication from the transmission side on what we can do sa part sa more power as a user rate.
1: Sige. Salamat, kid, Miss Angel Tan, sa more power Iloilo.
0: Again, sir, thank you very much no, for giving us the opportunity to explain and we are very willing to explain this one as long as mapatag natin sa klaro, no? Ang magiging aton nga, hinihin mo some more power. This is the last resort right now. But hopefully, we are also hopeful, just like with our consumers, nga ang inyong mga planta on the Visayas grid will go back online na as soon as possible. Again, sir, Ray, thank you very much. Kagmayang aga, sir.
2: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot. Ray Umanay para sa Foro de los Pueblos.
1: Nabatian mga ka-K5 si Miss Angel Tan sa More Power Iloilo. Kung anong problema sa More Power, most likely mo mga problema sa pila naton sa mga electric cooperatives diri sa may Western Visayas, particular na diri sa may probinsya sa Iloilo, ang Eleco kag ang More Power Distributions no sa aton sa mga ka-K5. It's a very simple explanation sa tong sini ka mga kuturan. Ang tara na tong mga electric cooperatives, no? Most likely sila ning una nga walwalan, una nga singgitan, una nga akigan, kag una nga reklamuhan sa aton sini nga mga pumuloyo. But to tell you, sa aton sini nga mga ka-K5 nga, ang tara ning mga electric cooperatives, they are also relying on the supply nga ginatag sila sa transmission, which is at the Visayas grid. Ang Visayas grid nga rely man sa ginatransmit sa ila nga power supply sang National Grid Corporations kag sang pila ka mga planta sang aton sini nga kuryente sa Visayas. Sa aton sini nga mga ka-K5, amo na nga balbla to kina nga ti damo sa nga balga ti pasipidi kita ka-rely, diretso na lang kita sa may planta diri sa mga Visayas. Ang aton sini nga mga electric cooperatives hindi pwede. Kay once ang planta nga na magta offline, bilog nga supply sang kuryente ma offline. No, tilang tawan ni sa may Visayas na tondre. Pila ka mga planta, mga ka-K5, no, ang wala pa nagagana. Sa aton sini nga mga ka-K5, ti dapat ni isa ni sa mga tagaan sang atensyon sang aton sini nga Department of Energy, especially ni Secretary Sharon Garin, kay balaan niya nga kung ano ka problematic ang Visayas, ilabi na gid ang Western Visayas, ang Panay Island sa supply sang kuryente. Kung tani matagaan ini sang solusyon sa pagpungko ya bilang DOE secretary nga matagaan sang long term nga plano kag solusyon nya sa pila kadlaw, hindi ta magsagi antos na tawo bala kumpara sa Luzon kag Mindanao bla. Kay kita ya sa Visayas permeng nagakamukmukan kag perme makaluluoy sa aton sini nga mga ka-K5 sa supply naton sang kuryente, sa aton sini nga mga kabiyanan. Hindi lang diri ya konsumidor ang problema nga nagataas ang presyo sang balor sang kuryente nila, pati ang mga negosyante mamordoy na nis plakadlaw kung magsigi-sigi ini sa aton sini nga mga ka-K5, no, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga taga palamati. So tingwaan ta nga malabot man sa aton sini nga mga ka-K5 ang pila ka mga tawag ni, no, mga updates mga ka-K5 sa bahay naman niya sa National Grid Corporation of the Philippines. No, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, kay kung ma-improve ta ni atong transmission line, atong transmission facility sa Luzon, no, sa aton sini nga mga ka-K5 nga makahatag sang dako nga supply sa Visayas, mga ka-K5 mas manami galing kay ti lawig pa ni, no, lawig pa nga tion kung ubrahon ini sa, kay ti limitado lang ang ila sini supply nga gina hatag mga ka-K5. 200 to 250 megawatts lang ang pwede nila ma-supply, ma-augment sa Visayas grid naton mga ka-K5. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Di nagapangharok ko itong mga negosyante, no? Kahapon may pila kita ka mga kauturan nga na-interview mga ka-K5 nga mga laundry shop sa Panay Alliance sa energy sector nga nagareklamo, no, sa kaperdihan, losses ang pila ka mga negosyante mga ka-K5 kag amuman ang mga pumuluyo nga may mga balatian, no, sa aton sini nga mga ka-K5 ti san o pa ni ayhan maimprobar, no, mo nang pamangkot sang tanan sa aton sini nga mga ka-K5 pati ning mga facilities naton, mga planta naton nga waay pa nag-activate, no, until now offline mga ka-K5 sa aton sini nga mga ka-K5 nga initani dako nga bulig sa pagpadako sang supply sang kuryente sa Visayas sa grid naton nga mo naman ang makatag sang enough nga supply sa pila naton sini ka mga distribution facilities sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Alas 8 impuntong oras sa aton sini nga pagpangalagad, magabuya kita commercial break. Sa pagbalik naton, naka-standby na ang pila naton sini ka mga eskulahan para sa aton sini nga elimination round sang live reporting competition. Ang oras ginadulong sa aton skalwan sang DTX Beauty Soap. Pag DTX Beauty Soap pa, saranggit makaparami kag makapaputi sang aton sini nga kutis, makapatay sa mga bakterya sa aton sini nga panit nga nagahatag naman sang mga skin diseases. Ang klinika DTX Beauty Soap may guaba, ampalaya kag papaya, saranggit makaparami sang aton sini nga kutis. Available sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Itang Uy, mga ka-K5. Magabalik kang Foro de los Pueblos.
2: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! Baikong!
2: PGX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuhusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. TDX 500.
3: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamage sang aton cell.